0: Kasi ngayon, nasa, yung poverty rate natin, siguro 30-40% eh. That's a lot of, I've worked on, ano, no, the poorest people of the country. Ang estimate namin, no, nasa 11 million yun eh. Yung poorest of the poor yun. Hindi pa poor yun, poorest pa yun. Ilan ang tatanggalin mo doon para graduate na sila from poverty? Did we hear anything about that? I didn't hear anything about that. Pero marami tayong projection about classrooms, about ganon, about whatever it is. Hindi nga natin nakita yung ano, yung pagtalakay doon sa mga manggagawa natin eh, who are living on non-living wages. Ngayon mag-i-increase ng 85%, 85 pesos a day. Umaangal pa yung business sector. Para kesyo yung doomsday scenario, maraming mawawala ng trabaho, maraming sasay. That's not true too. Ang Taiwan, alam mo kung magkano yung kanilang minimum wage? 2,000 a day. Nawalan ba ng trabaho ang mga tao doon? Nawalan ba ng investment ang mga tao doon? So, yung mga ganoon, hindi na dapat nating uunahin yan. Unahin natin talaga, paano natin mapapaangat, madidevelop talaga, ma-industrialize. Iba na yung strategy, industrialize natin ang Pilipinas. Pag umasa tayo sa foreign investment kasi, most foreign investments, hindi naman yan out for the development of the Philippines. Eh. They are there to earn money. Kaya
1: At our
0: walang strategy.
1: expense.
0: Sorry?
1: At our expense.
0: Kaya, I mean, ang dami nang dumating na foreign investment sa atin. Ano nangyari sa atin? Andito pa rin tayo sa mahirap pa rin tayo. Naunahan pa nga tayo ng Vietnam ngayon eh. I remember when Vietnam joined ASEAN, I was there. Ang layo nila sa atin. Forwarded nga kami, baka unahan pa tayo. Nagkatotoo na. Inunahan na tayo, may mga robots na sila. Ngayon, magtatayo na nga sila ng high-speed rail from Hanoi to Ho Chi Minh. Tayo, hindi natin maayos yung ating PNR from Manila to Bicol or something. Regular trains lang yon. So we're really falling behind. But because of that, I think there must be a change in the strategy. And sorry, Mr. President, 2 years na lang, I don't think you're the one who will bring us out of this.
1: Well, na minomonitor ko yung mga comment kasi parang yung iba na yung nga, sinasabi daw, pakita on negative. Pero gusto ko lang linawin na, we find ako, sinabi ko naman kung ano yung mga nagusto ko sa speech ng Pangulo, pero ultimately, hindi tayo dapat nakakapit lang sa pangako. Talagang will hold the president accountable sa mga pinagsasabi niya sa kanyang
2: Saka
1: sona.
2: yung reality lang ba?
1: Oo.
2: Nakaya ba sa loob ng termino niya? 'Di ba? Kasi minsan parang ang ganda-ganda ng pagkakasabi or kaya minsan ang ganda sa papel pero hindi talaga natin nakikitang nag-a-unfold, hindi natin nakikitang natutupad. Kasi ang daming factors na nakakaapekto bago mapangyari yung mga pinangako na yan.
1: Kung kayo, attorney, looking at what the president said, ang dami-dami niyang sinabi, ano lang ang dapat iprioritize niya para masabing may legacy siyang iiwan?
0: Well, lahat ng sinabi niya, pag nagawa niya yun, he can claim at the end of 20, middle of 2028, end of his term, na ito yung mga nagawa ko. Pero ano nangyari? Totoo bang may development ng Pilipinas? Yun ang malaking picture eh. Madali kasi magsabi ng mga accomplishments. Ang metrics mo, yung outcome. Ito yung nangyari, ganito. Pero yung impact sa society, yun ang hinahanap ko. Yun yung metrics. Yun yung tunay. Impact versus outcome. Ang outcome kasi, oh, ilan yung classroom na tayo natin? Okay, fine. Ilan yung ganito? Iyan, okay, fine. Ultimately, ang tanong doon, nag-improve ba yung buhay ng mga Pilipino? Ang dami, natupad mo yung buong ano mo tungkol sa classrooms, objectives mo, nag-improve ba? Ang unemployment ba natin, bumaba? Ang GDP ba natin, tumaas? Ang inflation ba natin, bumaba? Ngayon, tayo yung pinakamababa, pinakamasamang economic figures natin, kung titignan mo, compared sa Southeast Asia. Okay? Is that, and then what do we do? Pipilitin natin maging positive and just let these things be in our faces na hindi natin, we're not calling out the government to give us a better life. I mean, for me, I'm done with that. I'm done with that. Kasi nakita ko na yung poverty, nakita ko na lahat yan eh. In
1: Opo.
0: fact, wala pa nga tayong narinig tungkol sa human rights and justice eh.
1: Opo.
0: Yung political theater lang, what's impressive in the beginning was corruption yung una niyang binanggit niya si Martin Romualdez. Yun yung political theater eh, no? Na, oh, okay, etong corruption ko, ha? Wala akong details on what's going on sa mga cases. Pero Kasi siguraduhin ko, sinabi ng ombudsman, didemanda si Martin Romualdez. O tayo ngayon, medyo, oy, otras tayo. Ba, okay, mukhang mangyayari ito. Pero again, ang metrics doon, hindi yung ilan ang nakasuhan, ilan ang na-convict. Kasi kung nakasuhan mo, hindi rin na-convict, wala rin eh. Tapos sinabi niya, yung dami ng pera na
1: nabawi.
0: Pero ano lang yan, drop in the bucket lang yung nakuha na yun eh. At napakarami pang maandar. No? Ngayon, tingnan natin, sa 2028, election year na naman, anong klaseng budget na naman ang ipapas ng Kongreso? Kasi election year yan eh. Yung mga budget na yan, yung mga yakap na yan, dadagdagan na naman nila yan. Kasi that's sort of the legalized vote buying eh. In my view, bibigay mo yung mahihirap, buti, tinanggal niya. Sabi, hindi ka na pwedeng, hindi ka na makikusap sa mga politiko ngayon. Kasi yung dati, yung maik, before you get it, magsasign muna yung congressman mo eh. Ganun ang sistema dati. Ngayon, sabi nila, hindi na ganun. Okay,
1: wala na GL.
0: Oh, pero,
1: guarantee letter.
0: Oh, we'll see. I have to see that to believe. Kasi nakita ko yan eh, the whole thing. I've seen that with my own eyes, how this is used for political purposes. Ngayon, we'll see kung maayos niya. Thank you. Pero let's see, matatalino mga congressmen natin. Election year, they want to win. They want to, their dynastic families to control the politics and economics of a specific place. Ganyan ang tendency ng mga politiko. So, ang problema natin, sabi ko kahapon, di ba, are corrupt politicians. Kaya kailangan, tapos hindi tayo magiging negative. Teka muna.
1: negative, it's holding him accountable.
2: Yes.
0: That's how you say it. That's how I see it. There's some people don't see it that way. That's fine. People can disagree. No problem with me.
2: Pinag-iisipan ko rin kahapon, Attorney Jolak, habang nagsasalita ang Pangulo at nire-report nga niya na yung mga naging government response dito sa mga implikasyon ng Middle East crisis. Diba, ang dami na pinamigay. Diba, na mga cash assistance, tapos naging mabilis daw tayo sa pagtugon nga sa mga naapektuhan at kinilala ito, hinangaan daw tayo ng iba. Pero habang nakikinig din ako sa inyo, pinag-iisipan ko, eh, ngayong sabi mo nga na parang hindi na ganun kalakas yung suporta mula sa ating Congress para nga mapagtibay yung mga batas na kailangan para mas bumilis at sa katuparan yung mga plano pa ng administrasyon. Eh ngayon po ay magpapanday na naman, Pastor A, di ba, ng budget. Di ba, dito sa pagbabalik sesyon ng ating Kongreso. Eh yung sinabi ni Attorney Jolak na yung impact versus outcome. So mangangahulugan din kaya ito na tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng mga ganong, magkano bang pinamigay, mga 5,000? And para sa iba, 'di ba, ang bilis lang maubos ng 5,000.
1: Nagpa-pultak ako kahapon.
2: Oh, wow. May
1: hitatnik. Wala kang choice kasi per liter 7 pesos sa itilas ngayon eh. Kahit pa paano, kailangan ko magpapunta.
2: So, ang iisipin mo,
1: sister, 3,000 na mahigit.
2: Ang ilang araw mo lang itatakbo yun, di ba?
1: Kaya nga.
2: Parang iisipin mo, ang gandang pakinggan, ano, Attorney Jolak, na ang daming nabigyan. Mga mangingisda, mga magsasaka, mga drivers, di ba? Lalong-lalo na ng pampublikong transportasyon. Pero, ilang araw lang yung tumagal eh. Diba? At ilang bilyon yung ginastos natin.
1: At buti kung gagamitin si gasolina ng taong binigyan ng ayuda.
2: Kaya nga, yun eh.
0: That's fine. Alam nyo, nakakita naman kayo ng pilahan sa ayuda na yan. One time, nag-drive ako sa Quezon Memorial. Talaga naman, yung buong Quezon Memorial Circuit, punong-puno ng motorsiklo, ng jeep. Kahihintay dun sa ayuda na 5,000 na isang linggo tapos yan eh. And I don't even mind if they spend it for food rather than gasoline kasi sila naman nakakaalam ng pangangailangan nila. That's fine. And thank you na may palliative. But again, the word is palliative. Hindi long term yan, hindi yan sustainable. Hindi yan every time bibigyan na natin lahat ng ganito kalaking ano. Kailangan natin, ayusin natin yung wage structure natin para magkaroon talaga ng yung buhay ma-improve talaga. So, yun nga, part of it, hindi talaga yung walang magagawa si Presidente kung talagang mataas ang price ng oil. Kaya lang yung sinasabi niyang nauna tayo, I remember yung excise tax natin. It took about 3 months kung natin tanggalin. Sa Vietnam, tinanggal kagad nila eh. Sa Malaysia, tinanggal kagad nila eh. Para bumaba kagad yung price ng gasoline for us, dili-dali tayo. Pero yung excise tax na yun, hindi pag

0: truly need are real results. Where is the genuine progress? Poverty is worsening, unemployment is rising, and more families are struggling without jobs. We don't just see plans on papers. We need tangible change that uplifts the lives of every Filipino. At may sumang-ayon din sa inyo na hindi rin ako, well, siguro malamang isa, hindi ako pabor dyan sa mga ayuda.
1: Well, mapalawa kami ng view. Thank you. Of course, people can disagree. It's okay. It's good for debate. Pero, you know, aking view, if you find it, you know, you don't like it because you like the president, okay, fine. Let's just live with it. Agree to disagree, kumbaga.
0: Oh, but saka, that's how we hold accountability talaga. Kasi kung yeah, kahapon no, talagang ang pinag-usapan talaga ako, imo-monitor mo, dahil ang task ng emotion, talagang ano maganda sa zona. Pero of course, balik tayo sa reality. Pag-uusapan na, hihimayin talaga yung speech ng Pangulo, alin yung realistic, alin yung hindi.
1: Hindi, tsaka sinabi ko naman kanina, who can disagree with those the things that he said he will do, di ba? More classrooms, expanded income tax exemptions, etc., etc. I won't disagree with that. The problem is, parang ang tingin ko lang, no? It's geared towards popularity. Kasi bagsak ang popularity rate ni President ngayon eh. Naghahanap siya ng low-hanging fruit para sabihin, oh, masaya na kami. And then, pag at the end of his term, may masasabi siya, itong ginawa ko, itong ginawa ko, itong ginawa ko. But the deeper question is, nagbago ba yung buhay ng mga Pilipino? Yun ang hindi ko pa nakita kasi walang strategy na malinaw sa akin kung anong gagawin nila tungkol dun sa mga problema natin, unemployment, poverty, yung nahihirapan yung mga Pilipino. Tapos may press release na tayo na ande middle income na tayo, upper middle income na tayo. But that's not the reality for millions of Filipinos. Mm-hmm. Kaya yun yung gusto nating sabihin sa gobyerno na may nag-iisip din po kami, nakikita po namin yung reality, naglalakad din po kami sa kalye, sumasakay din po kami ng jeep sa mga tricycle driver na alam namin hindi kumikita po yan ng 1.2 million a year.
2: Mm-hmm.
1: And 52% of us don't earn that much. We only earn at the most 20,000, 30,000 pesos a month. Malaki na yun eh. 30,000 a month, malaki na yun, di ba? Sa ating buhay. Pero yun ang mas madaming Pilipino. Ay, may mga Ricky Rason dyan, may mga kung sino-sino, Ramon Ang dyan, si Manny Villa. Ayun, talaga trillion sa mga kinikita nun eh. Tapos i-average mo, sasabihin mo, 1.2 million na, so of 113 million Filipinos. Skewed yung data na yun. Tapos sasabihin natin, middle income tayo. Fine, yan ang sabi ng World Bank sa atin. But, you know, huwag naman tayo maniwala sa World Bank kasi World Bank, patagal na nating katunggalian tsaka IMF, ang daming conditionalities niyan. From 50 years ago. Sa tingin ko, hindi naman nakatulong sa development natin. Ang dami pa nating utang na kailangan bayaran sa kanila. So, you know, yan yung reality eh. And sorry, if I peel off the onion skin, that's what's going on. Kasi lahat naman tayo, nakikita natin yan eh. Nakikita po natin yan, kahit na sino sa atin, yung ganong reality. There are people suffering. And we're not even talking about justice, we're not even talking human rights yet, na hindi tinatch ng presidente kahapon eh. Kaya yun yung mga bagay na, sa akin, for me, yun yung aking pangdinig sa nabanggit niya kahapon. Maraming palakpak, actually hindi masyado malakas yung palakpak, except for some tumatayo pag against China. Pero hindi ko naintindihan kung anong gagawin ng Congress. Budget season, tama ka Heidi.
2: Mm-mm.
1: E nasa impeachment, 3 months pa yung impeachment. Mm-mm. Paano nila gagawin yung budget? Mag-aaway-aaway sila. Magkano budget ng OVP na ibibigay nila?
2: Mm-mm.
1: So we're kind of in the middle of things na we will go through things before we see the light of day.
0: Tony, ako naman eh, sasagutin ko lang isang comment dito. Kasi sabi niya, lahat na lang sa gobyerno umaasa tayo, kay Kristo dapat. Tumulong tayo sa gobyerno, huwag magpabagsak. Alam niyo po, mas makakatulong sa gobyerno na sasabihin natin yung kailangan marinig ng pamahalaan, hindi yung gusto nilang marinig. Pangalawa, oo, kay Kristo po tayo umasa, pero basahin po ninyo ang Santiago. At ang sinabi sa Santiago, pananampalatayang walang gawa, patay. Dati, we are the number one Christian nation in Asia. And we're number two corrupt in Asia. Kailangan magkaroon na ng connect yung pananampalataya sa ating pamahalaan. Hindi ho yung Christian tayo, tas we tolerate corruption. Eh, yun lang ho, gusto ko sagutin kasi dumadami na yung comment at ako bilang pastor, hindi rin naman ako

0: papayag na akala ng mga tao ang pananampalataya walang kinalaman sa pamumuhay. Di po ba?
1: Yeah, well, yeah, that's true. That's yung problema natin sa church ngayon, you know? Walang yung political social engagement is actually put in the back burner.
2: Mm-hmm.
1: When in fact, our faith should actually impact our communities. Hindi tayo dapat maging aktivista necessarily, hindi tayo dapat, pero we have to speak about the values of the kingdom. And what is this? Fairness, justice, beauty. Nakikita pa natin yon? Tsaka yung kayamanan na makukuha natin sa ating Panginoon. We have to speak against things that are against the values of the kingdom. If there are corrupt government officials, that's not the value of the kingdom. We should speak against it. If people are perpetuating ugliness and everything, we should speak against it. Hindi naman tayo kailangan maging violente, hindi naman tayo kailangan maging aktivista necessarily, but ano yung values na pinopromote natin? Hindi naman sabi ng Panginoon, tumahimik ka. Ang Panginoon nga, hindi rin tumahimik eh. Kaya napahamak siya, in a sense, sa mga authorities because he spoke his mind.
2: Mm-hmm.
1: So why is the church keeping silent? In the midst of all this, quote-unquote, evil na nangyayari sa ating lipunan, bakit natin sasarang ating mga bata? We have to say something. The church has to have a voice and engage in this. Hindi necessarily activism, ha? I'm not promoting it. I'm just saying we cannot shut our mouth in the midst of these things, assaulting the values of our kingdom.
2: All right.
0: Yeah, grabe.
2: Thank you, Attorney Jola.
0: Always a pleasure. Kahapon, ang ganda na ng discussion. Ngayon, maganda pa rin discussion. And again, always remember, ating mga tagapakinig, we need to ask the hard questions.
2: Oo. And actually, ang SONA naman, eh, hindi rin nandiyan lang para kilitiin tayo. Di ba? Dapat nga ay mas napag-iisipan natin, kaya pa ba to? May panahon pa ba dito? May pondo ba to? Kaya ba? Paano ba to mapapangyari? Yan po yung mga kailangan na pag-isipan, hindi lang yung basta narinig natin at pinasok lang sa ating mga tainga.
0: Salamat,
2: thank you, Attorney Jolak. God bless you. Next time po ulit.
1: Thank you very much.
0: God bless po. Yeah.
2: Bago ka lang mag-pray, magbigay daan muna tayo kay Shekinah. Nati Boy, ready tayo. Meron tayong mabati ang mabuti, maitama ang mali dito po sa ating oras na Pilipinas.
3: Gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Masiglang araw ng inspirasyon na para sa iyo, kaagapay. Lahat ng karanasan sa buhay, masayaman at kahit ang mga masakit, laging may greater purpose kung bakit natin dinaraanan. Gaya ng kahangahangang kwento ng katatagan at kabutihan ng isang millennial mom na si Nicole Sia. Sa ikalawang buwan ng kanyang pagbubuntis, natuklasan na ang anak ay mayroong rare condition na anencephaly kung saan ang ilang mahalagang parte ng katawan, gaya ng utak, ay hindi nag-develop. Isa itong birth defect na malalaman lamang sa later stage of pregnancy. Napagdesisyonan ni Nicole at ng asawa na ipagpatuloy ang pagbubuntis kahit pa hindi survivable ang kondisyon. Sa loob ng 9 na buwan, dinala ang anak bit-bit ang pagkasabik na makasama ito kahit ilang minuto lamang. Ipinanganak niya naman si Baby Nixon at nakasama sa loob lamang ng 75 minuto. At ang inspiring na tugon ni Mommy Nicole ay ang pag-donate ng kabuang 3,360 ml na breast milk sa loob ng 40 araw para sa mga NICU babies sa isang private hospital sa Makati. Para sa kanya, ito ang kanyang naging act of honor sa anak at isang paraan ng pagpaparamdam sa sarili na siya pa rin ay isang ina sa kabila ng masakit na sitwasyon. Kaagapay, hindi natin mapipili ang mga karanasan na dumarating sa buhay, ngunit mayroon tayong choice kung paano ito haharapin. Maging huwaran sana natin ang mga individual na gaya ni Mommy Nicole, magpatuloy at magbahagi pa rin ng kabutihan sa iba, anuman ang sirkumstansya.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Kilala ko ang mama mo, samahan mo ako at may ipabibigay ako sa kanya. Yan ang modus sa panloloko ng isang lalaki sa mga menor de edad para makatangay ng mga gamit sa barangay Balong Bato, San Juan City.

0: Nakunan ng CCTV ang paglapit ng lalaki sa isang grade 6 student na nooy nag-e-enroll kasama ang kanyang mga kaibigan. Kalaunan ay namataan silang naglalakad sa iba't ibang kalsada ng barangay. Sa mga panhong iyon, nililigaw na pala ng lalaki ang bata dahil sa una nitong sinabi na may ipabibigay lamang sa kanyang ina. Hanggang sa tuluyan na nitong matangay ang bagong biling cellphone ng bata at naglakad palayo. Hindi pala ito ang unang beses na nambiktima ang lalaki. Ilang buwan lang ang nakalilipas, naloko rin ito ang dalawang kambal sa parehong barangay. Tinangay ang plastic ng biniling chichirya at hiningi ang 50 pesos para gawing 200 pesos at magbigay anya ng Game Boy sa mga batang ito. Hindi naman na niya binalikan ang kambal sa gilid pa ng supermarket. Tila ba wala nang ligtas sa mga modus ng kawatan? Kahit ang mga walang kamuang-muang na bata, pwedeng mabiktima. Paalala sa atin kaagapay na magdoble ingat at sa mga nanlalamang naman dyan, itama na ang naturang gawain at huwag nang mandamay ng mga bata para sa mga pansariling naisin. Si Kai na Abalon po para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali.
1: Thank you sa mga kaagapay natin, si Janeth Canlapan. Salamat po, Attorney Jojo. Masarap makinig ng good points po ninyo sa YouTube channel natin. Salamat din sa iba pa. Expectation versus reality, sabi naman ni Janeth. Si Melba, thank you, Attorney Lacanilao, for your clear explanation and analytical evaluation.
2: Alam mo, kailangan natin yan. Kailangan natin na bukas ang ating mga mata. Hindi tayo panik-panik sa kung saan, kundi we take a step back and look at everything from a perspective na ano lang talaga reality. Diba? At yun yung kailangan natin eh. Kailangan natin may magtatanong talaga ng hard questions. At tama, ipanalangin po natin. Pero ultimately, maging handa rin tayo na maging sagot sa ating panalangin.
1: Yes.
2: Tayo po'y manalangin. Panginoon, papasalamat kami, naging maayos, matahimik ang nangyaring show na kahapon at ang aking pong panalangin, Panginoon, bigyan niyo ng wisdom and strength ang aming Pangulo na ang kanyang mga pangako ay matupad. At ang panalangin din po namin, makita namin na kami din na mga mamamayan ay may bahagi at hindi lamang po namin iasa sa pamahalaan na kami din ay inyong ilaw at asin ng sanlibutan, maging daluyan din kami ng pagbabago. We lift up to you our country. At hinihiling ko po, Panginoon, na ang inyong pong righteousness, justice, truth ang mag-prevail sa aming bayan upang tunay nga na ang bayang ito ay isang bayan na pinaghaharian ninyo. Salamat po. Mapasa amin ang kaharian nyo. Sundin ang loob nyo dito sa lupa para nasa langit. Sa inyo ang aming papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Thank you, Nati Boy. Thank you din kay Shaira. Salamat din kay Phil. Salamat din kay Desa, kay Shekina. Salamat din kay Bebe Girl. Yan, kay Angelica Calayag. Sa ating engineering at Bukawet Tech people. Thank you din po sa inyong pagsubaybay. Bukas, meron pa tayong analysis sa zona na ito.
2: At hihimayin ng mabuti talaga yan.
1: Oo. At kailangan din nating maunawaan pa paano nga ba magagana pa yung mga planong natitira ng ating Pangulo dun sa last 2 minutes. Sabi mo nga, Pastor A,
2: mabilis
1: ng kanyang administrasyon. Alright. At lagi po nating tatandaan, tayo po ay merong mga magagandang programa dito sa DZAS na dapat nyo pong subaybayan gaya ng ating susunod na serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
2: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: lagay.
1: Oras na! Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
5: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Sa pinagpalang araw ng Martes, kaagapay, July 28, 2026, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo'y nakasama namin o makakasama namin dito sa loob ng isang oras na talakayan at pagsagot sa mga katanungang ipinapadala ninyo sa amin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon o pribilehiyong makapaglingkod sa inyo. Kaya sama na at makisama sa aming talakayan at mag-comment, magbigay ng katanungan kung mayroon man. Ito po si Pastor Joe Biasong sa loob po ng isang oras maglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At narito na ang ating kasama na miss natin last week, Pastor Rene Bunsoy. Good morning, Pastor Rene.
7: Good morning, Pastor Joe. Good morning po sa ating mga kaagapay. At kayo po ay nanonood ng serbisyong OFW. Ako po ay isang linggong nawala dahil nagpagaling dahil sa sakit ng ubo at sipon. At praise God, tayo po ay naka-recover. Amen. At patuloy po tayong maglilingkod sa ating pong mga kababayang OFW. Na papanood nyo rin po ito kung kayo po ay merong cable, signal cable TV sa channel 185. No? At yan ay sa pakikipagtulungan sa GCTV. At sa mga nakikinig na sa PM Radio, good morning po sa inyong lahat. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy nyo pong i-share at ikalat o ipaalam sa iba ang ating pong programang servisyong OFW para naman mapalawak pa natin ating pong paglilingkod sa ating bayan. Partner?
6: Okay, maraming salamat partner. At sa lahat po ng nakatutok na ngayon, ay sige po at magsimula po tayo ng ating mga pagbati muna partner. At dito, anyway, habang nakatutok ang bawat isa, akin lang babatiin muna partner, no, yung kahapon na ating final meeting with DMW, isang matagumpay na pag-meeting para sa posibleng MOU. At yun nga, na-plan siya na. At mga kababayan, doon sa mga nasa Quezon City, soon magkakaroon na po ng help desk dyan sa lugar ng Family Planning Organization of the Philippines. Ina-advance ko na ito, bagamat due August 8 pa ang MOU, pero yan na po ay nakalatag na po. At formalidad na lang itong MOU, ang inyong lingkod sa pastoral care para tumugon sa mga pangailangan ng OFW na ka-schedule po once a week dyan sa FPOP. Pero araw-araw po may mag-opisina at mag-a-assist after ng capacity building training ng Department of Migrant Workers. Kaya maraming salamat RDA Smiliar at maging kay Attorney Jay ng DMW para sa maagaran, mabilis na aksyon. Yan ang gusto natin sa government, no? Yung mabilis kumilos, nakakapagpasya basta ayon sa batas at walang nilalabag, walang problema, dapat dire-diretso ang paglilingkod sa ating overseas Filipino workers. Partner, babatiin ko, may nanonood na sa atin si Marfel Salo. Good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Nona Docor, mapagpalang umaga. Servisyong OFW watching from Santa Cruz, Laguna. Si Faustina Pranky Habla, good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Blessed Tuesday ka, Agapay, listening to AM Radio every day. Thanks po. Ayan. Partner, ikaw, baka may babatiin ka dyan.
7: Siyempre, binabati natin unang-una yung ating mahal na ina na si Mrs. Berce Bebe Bonsoy na nakikinig sa kanyang PM Radio. Matagal din siyang hindi nakapakinig sa akin dahil nga nagkasakit tayo. At dyan po siya sa CLC or Christian Literature Crusade kung saan siya po ay nag-work as accountant. Binabati rin po natin si Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Pastor. Si Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. And Pastor Rene, God bless po from Laguna.
6: Ayan, akin binabati na rin, partner, yung kasama ko kahapon, si Timothy Jan sa media site. Ay ang OFCMI ay kasama natin at maraming natutunan at maraming nagde-discover. Maging si na-meet din natin, nag-drop by tayo saglit kay Asek Benny Legaspi kasi same floor pala sila, partner, no? Second floor, doon sa kanan after paglabas mo ng elevator kay Asek Benny. Sa kaliwa naman ay kay NCR Director Attorney Ace Miliar. Kaya magka-opposite lang, kaya nadaanan natin sandali para mag-greet man lang at makumusta. Ayan. Okay, so ngayon partner, anong ating mga katanungan ay bigay na natin ng mas maagaga para mas makarami tayo? Nakaligtaan natin. Akala ko, greetings dire-diretso. May word of God tayo ngayon. Ano?
7: Of course.
6: Ang ating gabay sa salita ng Diyos mula po sa Matthew chapter 5, beginning verse 13 hanggang 14. Dalawang bersikulo lang po ito. By the way, ang konteksto o ang kwento dito, ang narrative na makikita natin dito mula sa chapter 5, 6, 7, 8, 9 ay ang tawag dyan ay beatitude. Ang sabi nga ng iba dyan ay beautiful attitude. Pagtuturo kasi yan sa mga disciple mismo. Hindi ho kasama dyan ang mga ibang tao o mga susunod-sunod sa Panginoon. Hindi, talagang ito yung mga disciple that day, no? Mga disciples, 12 disciples. At bahagi dito ng hindi sila tinuruang simula ng pagpapagaling, hindi sila tinuruan kung paano mag-cast ng demons. Ang simula talaga ng pagtuturo ng Panginoon sa kanila ay ang mga dapat na ugaliin ng mga tagasunod ng Panginoon. Part of that is yung Matthew 5:13 hanggang 14. Ang sabi rito, kayong mga tagasunod ko ang magsisilbing ilaw sa mundo. So, he mentioned about ilaw. Alam naman natin, mga kabatid, ang ilaw ay napaka-importante even in their time. Walang kuryente. Sa kanila, buhay ang ilaw. Limited ang yung galaw kapag walang ilaw. At ang source noon ay langis. Kumbaga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kayo ang magsisilbi. So without those followers, walang ilaw. Napakahalagang katotohanan po yan, sapagkat pag in-apply mo sa ating panahon na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, magsisilbi kang ilaw. Ang sabi ng kasunod, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Itong dalawang napakahalagang mga kagamitan o mga kailangan sa pang-araw-araw, asin, refrigerator yan nila sa panahon nila. Napipreserve ang kanilang mga karne, ang mga pagkain kapag mayroong asin ang gamit. Kaya mahalagang kayamanan, mga kababayan, sa kanila na itinuturing ang asin. So yung ilaw at asin ay napakahalagang araw-araw na kailangan ng tao. Wala na itong pakinabang kaya itatapon na lang at tinatapak-tapakan ng tao. Verse 14, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo. Inulit niya, emphasizing that we are the salt of this world. Ayan. Kaya, pag in-apply mo sa ating panahon, pareho ba ang aplikasyon nun sa ating panahon ngayon? Bilang tagasunod ako ng Panginoon, hindi man ako disciple na kasama sa 12, pero ako'y tagasunod sa panahon ngayon, ito pa ba'y aplikante para sa akin? Yes! Sapagkat tumutukoy ito, sinabi niya, kayong mga sumusunod. So, hindi ka mang kasama sa 12, pero ikaw ay sumusunod, kasama tayo sa nagsisilbing ilaw ng sanglibutan at asin. Mga kapatid sa Panginoon, importante na laging bukas ang ilaw. Hindi laging nasa, hindi ilalagay sa ilalim. Hindi ilalagay sa mesa, nilalagay, elevated ang pagkalagay ng ilaw para malaki ang coverage. Malaki ang kanyang maiilawan. Ang buhay natin ay ilaw. Marami nga hindi makabasa ng Biblia, mga kapatid, pero ang buhay mo binabasa ng tao. Malimit ko sinasabi yan sa mga mananampalataya. May mga malalabo ang mata, mga may senior na hindi makabasa, pero ang buhay mo binabasa ng tao. At doon sila naliliwanagan, doon sila natatanglawan kapag nakita kang namumuhay ayon sa kalooban. May isa kaming kapatid, 79 years old. Mga kapatid, ang may edad na, pero ang lakas pa, magpatotoo. Kabuborn again lang po, kakakilala lang sa Lord, mga 2 months pa lang. After na makadalo, hindi na po yun umabsent. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, nakita niya ang buhay ng mga anak niya. Nakita niya ang mga mananampalataya kung paano naging liwanag. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating liwanag. Huwag tayong nasa ilalim, nasa ibabaw para kitang-kita. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat hindi nagbabago noon ang mga disciple, kami ngayong mga tagasunod. Pangunahan niyo kami na laging nasa ibabaw ang liwanag, hindi nasa ilalim. Kita kami saan man tumingin ang tao. Kami, Panginoon, ang aming mga mabubuting gawa ang nagsisilbing liwanag sa buhay namin. Ang aming mga kabutihan, ang aming kagandahang loob, hindi dahil para maligtas, kundi dahil kami ligtas. Kaya bumubuting tao, bumubuting kapitbahay, bumubuting driver, bumubuting mananampalataya sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin, na pangunahan niyo ang bawat isa maintindihan at maisapamuhay ang kanilang pagsunod bilang ilaw ng sanglibutan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Ayan. Okay, partner. At simulan na natin ano, yung ating mga pagsagot. Meron tayong dalawa na sasagutin. Diyan na pinadala ko sa iyo, partner. Pwede mo na nating simulan para makarami tayo.
7: Oo, partner. Nakakabol lang tayo sa mga pagbati. Kasi
6: okay, go ahead. Go ahead.
7: Mahabol na bumabati. At teka, nawala lang dun sa aking... ayan. Si Telma Manjares, nabasa na natin kanina, no? Si Nona El Docor, no? Mapagpalang umaga sa serbisyong OFW, watching from Santa Rosa, Laguna. At syempre, nasa Laguna rin lang tayo. Binabati natin yung mga taga Batangas. Sina ang aking paring Ninong Ringo Ringo Baha at Ninang Carrie Baha. Diyan po sila sa Batangas City. Siyempre, yung ating mga palagi ang bumabati at nakikinig, sina Madoy Camacho at ang asawa niyang si Benson. Good morning sa inyong lahat. At binabati din natin si Attorney Bernard Mayo ng Mayo Law Office. Good morning po sa inyong lahat diyan. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at hope to confer with you soon.
6: Okay, partner. Ihabol ko lang si nanonood daw ngayon. Ayon kay Edna Ling Kakao, ang kanyang mother-in-law, si Banji Bakunana. Abay, sineshare daw niya itong ating program at nanonood daw kapag may programa ang serbisyong OFW, si Banji Bakunana, ang biyanan ni Edna Lynn Cacao. At ganoon na rin, Bob, dadagdag ko din yung kasama namin kahapon sa DMW, si Michael Himor, ang branch manager ng FPOP Quezon City, at yung program head, si Maxi. Nalimutan ko yung apelido. Anyway, nanonood din sila, partner, dahil shinare din natin yung ating programa sa kanya ngayon. Ayan.
7: Mm-hmm. Alright. So, tayo po ay, since marami po tayong tamis, ano, na pwedeng dapat sagutin, babasa na tayo ng mga katanungan. And itong tanong na ito is frequently asked, no? Ano nga ba ito? Isa sa nagpadala sa atin ng tanong niya, good afternoon po, Pastor. Pwede po bang mag-apply ng action fund yung mga seafarer na hindi po natapos ang kontrata nila? May adjoining question pa. Kailangan daw po ng termination letter, Pastor, kaya lang, hindi naman po sila terminate. Pinauwi lang sila ng agency. Tapos, sabi ng agency, pahinga sila ng 1 month, then balik sila. Pero hindi na sila pinabalik ng agency.
6: Partner, dagdag lang na context dyan. sinabi niya, hindi nga terminate, pero pinauwi. So, pareho
7: hindi,
6: po yun. Eh.
7: Pareho terminate, po yun. Pero pinauwi.
6: Pareho po yun. Pangalawa, hindi lang ito, partner, about dun sa action fund. This is about 1 year of non-payment of salary. Ito, partner, mm-hmm. Ito mabigat dyan, ha?
7: Ah, okay.
6: Oo, naalala mo, yan yung question ni Ednaling Kakao kahapon, pinadala yan sa atin. So, this is a follow-up. Ang iniintay ko sa kanila, actually, Ednaling, alam ko nanonood ka. Ang iniintay ko sa kanila, mag-file ng kaso. Di ba? Mag-file
7: okay.
6: ng kaso. Hindi action fund ang kailangan nila agad. Ang kailangan nila ay bagamat nag-file na sila partner ng action fund, pero hindi nga tinanggap. Dahil daw, kailangan mayroong, ano sabi niya partner doon sa huling,
7: oh.
6: sa unang ano niya, kailangan daw ng termination letter.
7: Okay. Oh, paliwanag natin yan ha. Kasi mahalaga yan eh. Una-una, seafarer ito, no, partner?
6: Yes, so mga...
7: So usually, usually, kasi nga sa under ng DMW rules, eh tinatanong din la, sino ba yung pwedeng humingi ng action fund sa in terms of eligibility siguro. Eh pwede yung documented, undocumented, no, provided na papasa sila doon sa tinatawag na kumbaga criteria kung sila po ay distress, no. Basta distress po yan. Anyone, whether yan a land-based or sea-based, they can apply for a DMW action. If they are in distress, no?
6: So ito, pwede rin partner, partner, ito nga, ay kung 1 year na hindi sinelduhan, di ba papasok sila?
7: Totoo yun. Totoo yun. Kung 1 year pala, eh tapos hindi naman daw binigyan ng ano ng ano tawag dito ng termination. Eh kahit na po eh ito po eh hindi nga sila formally terminated. Nauwi lang sila. At pinangakoan na pahinga lang kayo. Pagpahinga lang naman
6: pababalikin
7: kayo.
6: Pababalikin kayo.
7: Tapos pababalik kayo. Eh sa akin ano na rin ho ito, terminated na rin ho ito. Ano ho, kasi ang pwede nating sabihin, kumbaga, na ang DMW, humingi naman talaga siya ng dokumento. Tama naman po yon na magpapatunay na hindi natapos ang kontrata. Ngayon, ang pwede nilang gawin ngayon is... para sa akin, palaging rules-based tayo, partner, at saka yung procedure. Pwede ngayon silang humingi sana ng certification or written explanation sa kanilang manning na kung bakit sila pinauwi at hindi na naibalik sa barko. Eh, dapat yung kailangan, yun ang kailangan ma-ano eh.
6: Eh, partner, ikaw ba'y babalik pa kung 1 year kang hindi na swelduhan? Babalik ka pa ba para mag-apply na po? Di ba,
7: hindi. hindi yun yung pinapaliwanag natin, partner. Ang sinasabi natin, hihingan ni OFW, ni Seafarer, ng explanation kung makakapagbigay pa. Pero alam naman natin na hindi eh.
6: No? Malabo yan.
7: Malabo po ito. Kaya po, ang pinakamagandang ebidensya dito is the fact that pinagpahinga sila ng isang buwan, supposedly. Pero yung lahat ng circumstances na isang taon silang hindi sinwelduhan at mukhang hindi pa nabayaran hanggang ngayon, no, partner?
6: Yes, yes. Ang problema kasi, partner, sinesettle sila outside DMW. Parang nagkikipag-usap-usap
7: yan.
6: Sabi ko, wag sa kanila. Since may violation na, may third party na dapat nasa harap nyo. Walang iba kundi ang DMW. Mag-file na kayo ng reklamo. Ay,
7: ayun,
6: ayaw.
7: So,
6: hindi pa nagpa-file. So, hindi ko alam kung anong iniintay.
7: Eh, ayun. Isang ayon po ako kay partner Joe. Bakit hindi ho kayo nagpa-file? Dahil ang pinakamaganda ho talagang mangyari ngayon ay mapanagot na po sila. Kaya kinakailangan nyo hong tama si Pastor Joe. Kailangan ho ninyong mag-file ng case, ng complaint against the manning agency. Kasi sila po ang nagpa-deploys po sa inyo eh. And yes, kung ganito, ako ang sa unang tanong, yes, pwede silang mag-apply ng action fund. Pero mas maganda mag-submit sila ng dokumento na nakapag-file sila ng complaint against this manning agency, dahil 'yon yung magiging basehan. Meron hong salaysay na hihingin po sa inyo kung bakit ganito, bakit kayo nagko-complain, at 'yon ang pinakamatibay po na inyo pong dokumento para ho kayo ay maging eligible for action fund.
6: Actually, partner, yan ang unang hahanapin eh. Ano nangyari? Yes. Bakit ka nag-a-apply ng action fund? Distress po ako, di ba sasabihin?
7: Ba't ka distress?
6: Distress po ako, kaya kailangan ko pong mag-file ng action fund dahil yan ay benepisyo ng mga distress. Ipoprove mo na ikaw ay distress. Ano ang ipoprove mo? Hindi po ako sinwelduhan. Ako po ay pinauwi po kami. Ano ang ebidensya mo ngayon, partner, na ikaw ay pinauwi? Eh, yung pag-file ng kaso o yung administrative case, doon ang lalabas ang mga patunay. Kasi ilalagay mo doon, partner, sa legal complaint mo. Halimbawa, termination, violation of the contract, non-payment of salary. Lahat ng yon, partner, ilalabas mo yun eh. Doon sa filing ng sa legal. Okay. Pag nag-conciliate na kayo, nandoon na 'yon, makikita na 'yon. Pag nakita 'yon, basihan mo na 'yon sa action fund. Na ito po ang reklamo namin kung bakit. Tapusin niyo lang 'yung proseso doon sa conciliation. Ano man ang maging decision doon, partner, i-settle do hindi at i-endorse sa NLRC ang notice ay 'yung minutes of the meeting ang magiging ebidensya mo dito sa action fund. Yun po ang malinaw na proseso dyan. Huwag go action fund ang unahin nyo. Unahin nyo ang mga ebidensya ang gagamitin nyo para marilisan kayo ng action fund.
7: Alright, yeah. Wala na akong may dadagdag dahil kinumpleto mo na.
6: Okay, so yun ho, para sa lahat yun, partner, kasi maganda yung sinabi mo kanina, dapat yung criteria, ma-reach mo yung, makarating ka doon sa criteria na distress ka. Oh. At ang meaning ng distress ay hindi nagkaroon ng magandang ugnayan kayo ng employer mo, kasi employer-employee relationship pag distress ang pinag-usapan. Hindi yung distress na ang mister mo nangangaliwa, kaya distress ka. Kaya kailangan umuwi. Iba yon, partner. Ibang distress yun. Stress ang tawag doon, hindi distress. So, ang criteria o ang para pumasok para maging distress ay employer-employee relationship may violation doon sa inyong ugnayan. Kaya ikaw, maliban siyempre yung distress ng war, di ba, calamity, iba pa yon.
7: Define na rin natin kung ano ba yung sino ba yung distress.
6: Malaking bagay, partner, to sapagkat maraming OFW na hindi naintindihan, may mga sitwasyon mas maraming humihingi ng tulong na mister ko po nangaliwa o ang aking anak walang nagbabantay. Ganun. Akala nila distress ang tawag doon. Hindi
7: okay.
6: Po.
7: Ito po ayon na rin sa ating mga experience and event sa ating pagtatanong, even sa rules ng DMW, ang OFW po is considered in distress kung sila po ay humaharap sa mga sumusunod. Unang-una, medical issue.
6: Okay.
7: Merong mga matinding karamdaman. O na-hospitalize. At as a result, nagkaroon ng disability.
6: At hindi na makapagtrabaho, partner, yan. Wala na
7: makapagtrabaho, yes. Pangalawa, psychosocial or legal problems. Magkaroon ng abuso. Mentally, physically, ni-rape, inabuso, in-exploit, kinukulong, hindi pinapakain. Itong mga bagay na ito, mga legal at psychosocial problems yan. Pangatlo, biktima ng illegal recruitment, trafficking. Pang-apat, may mga crisis situation kapag biglang nagkagera or civil unrest. O tapos, yung katulad nung na-experience natin, pandemic yan, distress, in distress po yan. Mga natural disaster, nagkalindol, gumuho ang mga building, nawala ng trabaho, nagsara ang company, yan, crisis situation. At panghuli ay yung pagka merong emergency needs. Halimbawa, kailangan ma-rescue, ma-repatriate dahil ayun na nga, pwedeng magsama yung nabiktima ng illegal recruitment, pwede siyang ma-rescue, ma-repatriate. Kasama na rin po dyan yung pagka namatay si OFW, so kailangan i-repatriate yung remains, no? Walang makain, walang matirhan. So yung mga ganun po, lahat yan, pasok yan kung sila po ay pasok doon sa mga qualifications na yan, they are considered as in distress OFWs.
6: Ayan, thank you ba partner sa pagpapaliwanag niya. Pero mas yung common partner, the most common, ay itong relationship nitong employer. Kasi siyempre diyan ka laging engaged, diyan ka laging magkasama. Yung halimbawa, yun, yung magandang tanong siguro sa ating mga kababayan, yung may tuturi bang distress kapag masungit yung employer mo?
7: Hindi po.
6: Di ba? Distress ba kapag ang mga anak ng amo mo makukulit at di mo na kaya yung...
7: At nananakit. Hindi po.
6: Di ba? Kaya mga kababayan, kaya mayroon tayong episode na mag-abroad ay di biro. Talagang pag nag-abroad ka, ready ka doon sa mga crisis situation. Yung most common nga
7: partner, yung ano yung nasigawan nga lang eh.
6: Oo.
7: Yoko na, nasigawan ho ako dito.
6: Ay, naninigaw naman talaga yung mga yun.
7: Matataas talaga namang malalakas ang mga boses, lalo mga Arabo. Mm-hmm. Matataas ho talaga silang
6: high pitch po yung mga yan. Malalaki ang boses, mataas.
7: Mabigla.
6: Mm-hmm. Kaya feeling natin, tayo naman Pilipino, medyo mahina tayo dyan partner eh, dahil tayo alam natin yung pitch ng galit at alam natin yung hindi galit. Kaya pag tumaas ang boses, ayun, magre-record na yon sa isip na galit.
7: Hindi, partner, pero ako sanay ako dyan sa sigawan eh. Kasi
6: ganun?
7: Oo, tumira ako sa Batangas eh.
6: Oo. Oh, oh.
7: Sa Batangas, pagka nag-ano, ano ga? Kamusta ka ga? Meron ka gambarya? Pahingi nga ng kaunti.
6: Parang ang task agad ng ano eh no ng anong tawag dito, mataas agad ang pitch.
7: Ibig sabihin hindi mo kailangan mo rin magano eh. Kailangan mo rin mag-adjust eh, 'di ba?
6: Mag-adjust 'yun. Maganda mag-adjust. Ako naman bila sa waray ano, sa mga waray, hindi kami mataas ang pitch partner, medyo malumanay ang waray pero matapang. No. Pero low pitch. Kaya ako nasanay na low pitch, hindi ako ayoko nung maingay, ayoko nung mataas
7: ayaw mo ng pasigaw,
6: ayoko ng pasigaw.
7: Taaso.
6: So may mga ganun, no. May mga kinasanayan tayo pero nung naging Kristiyano tayo, siyempre kailangan mong mag-adjust base sa kultura ng kaharian ng Diyos. May kultura ang kaharian ng Diyos na ating sinusundan, walang iba kundi ang Biblia na ating
7: constitution. Ako hindi ako nagpapagulat eh. Alam mo naman nagtrabaho din sa Saudi. Pagka sinigawan ako ba, tinataas ako din ng boses.
6: Pinapantayan mo yung pero alam mo na hindi galit. Parang normal na conversation.
7: Normal 'yon. Tapos yan. Mamaya tatapikin ka na. Tapikin ka, tapos tatawa na 'yan. Ganun lang po talaga. Hindi po pwedeng gamitin 'yon as a reason na stress ka.
6: Hindi 'yon. So, 'yon, para nakabigay ng liwanag yung partner sa ating mga kababayan. Kaya lang 901 ha. Kailangan nating sagutin mamaya pagbabalik natin yung isang katanungan uli. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang servisyong OFW makalipas lang po ang ilang paalala.
3: Servisyong OFW.
0: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
0: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
8: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
3: Himpilang
9: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan. Serbisyong OFW.
6: Nagbabalik na po ang inyong programang Serbisyong OFW para magtuloy-tuloy na pagsagot sa mga katanungan. It's 903. At siyempre partner, doon na palagay ko clear na 'yon, no? Maliwanag na yung unang tanong, at hindi lang para sa kanya, no, kundi para sa lahat 'yon na mga impormasyon na magagamit po ninyo. Okay, sa
7: partner, merong mahabol nito na tanong na pwede daw ba ang mga undocumented na mag-apply ng action fund? Anong sagot natin diyan?
6: Undocumented. Nakalagay po doon sa kanilang guidelines ay OFW. Okay. OFW na distress. Ibig sabihin, legal, partner. Legal na OFW na ikaw ay nagka-problema sa employer mo. Hindi doon sa action fund, partner, papasok yung halimbawa undocumented. Mag-fall sila, pero liwanagin lang natin yung undocumented partner.
7: Hindi, ang tanong lang kung undocumented o regular OFW sila. Sila pa ay pwedeng mag-apply ng action fund. Ang sagot po natin dyan, yan ho eh, ang rule naman ngayon, documented or undocumented, eh pwede kayong mag-apply. Ano po? Kasi even kahit po nga na expire na yung visa halimbawa na kumbaga left na umalis siya dahil kumbaga naging irregular yung alam mo na yung nag-abscond tapos naglumipat ng ibang employer yung katulad nung naalala mo tinulungan natin dito napunta siya sa galing siya ng UAE, napunta ng ng Saudi. Pinabalik pa siya sa UAE bago siya pinauwi dito.
6: Mm-hmm.
7: Pero, ito pa isa ha. Walang OAC, pwede ba siya? Ang sinasabi naman ng ating rules sa DMW, kahit wala siyang OAC, hindi naman siya ground for rejection. Ang kanila po rin itatanong po dyan is anong nangyari sa iyo? No, yung pa rin ho yung binanggit natin kaninang mga qualifications na pwede silang maging distress, no?
6: Okay.
7: Dapat meron ka pa rin mapapakita na mga halimbawa yung kontrata, unverified man yan, yung kung may mga ID ka, kung may mga payslip ka, kung may mga remittance records ka. Lahat po yan eh. Kasi yan ang mga na-experience namin in the Pastor Dennis dito. Kapag tinutulungan natin mag-apply. At sinabi na, undocumented po. O so sige, subukan natin. Aba na-approve din.
6: Okay.
7: Kasi nga, pasok sila dun sa qualification ng distress, yung definition ng distress OFW.
6: Maganda yung partner. Kasi nga, kanina duduktong ko sana, bago ko magsalita, yung pag sinabi ba nating distress. Pag sinabi ba natin undocumented, ay never naging OFW or hindi lang nakabayad sa OWA, undocumented o hindi naka-renew ng kanyang OPC. Ayun.
7: Hindi na-renew.
6: Okay.
7: Na-expire yung visa. Tapos yun na nga, yung lumipat
6: ng ibang employer.
7: Lumipat na employer, hindi umuwi. So, hindi na umuwi, lumipat na ibang employer. So, hindi mo naman malaman yung kanyang record.
6: Ang sagot natin dyan, partner, yes. Yes. Mm-mm. Ang tinutukoy ko kaninang hindi ay ang mga turista. Yung talagang umalis ka na hindi ka nagka-record sa OWA, hindi ka nagkaroon ng kontrata sa DMW as legit na OFW bago umalis. So, kaklarify lang natin yun. Ano? Pag once na nagkaroon ng kontrata o naging member sa OWA at may nangyari, tapos nung nangyari yung partner at umuwi at hindi pa tapos yung kontrata, automatic yon, magpo-fall talaga sila doon sa distress worker, or kahit tapos na partner ang kontrata pero hindi tinapos doon sa first employer partner kundi sa second employer, distress pa rin ang category noon. So yun po, liliwanagin ko lang po yon kasi kanina nung iduduktong ko yon na qualified basta naging OWA member at naging DMW dumaan yung kontrata. Pero kung turista, hindi po kasama ang mga undocumented o walang dokumentong umalis.
7: Mm-hmm.
6: Sa action fund ang pinag-usapan natin.
7: Ngayon, kung hindi ko kayo maniwala sa amin, subukan nyo mag-apply.
6: Huwag na partner, masalimuot at malaking problema yan. Ayan, so
7: kasi minsan meron ganyan eh. May nagtatanong sa atin, pinagpaliwanagan natin, ayaw naman maniwala.
6: Sasabihin sa'yo talaga? May pagdududa ba
7: gano'n? Hindi naman yung siguro gano'n. sabi ko nga.
6: Subukan mo.
7: Kami naman
6: Nagpapayo.
7: Nagpapayo lamang. Oo.
6: Di ba counseling naman partner ay pagpapayo, nasa iyo kung susundin mo tindi eh. Kahit naman sa ospital, di ba, yung advice ng doktor, di ba, advice ng counselor, kaya nasa atin pa rin. Pero mahalaga partner na dito sa programa natin, pag nagpayo tayo, based on law at saka yung procedures, rules and procedures ng DMW. Mga kababayan, hindi lang po kami broadcaster. Kami rin ay paralegal. Pwede na nga masabi, mga expert na nga ito eh, ang inyong mga lingkod. Pag pinag-usapan ng OFW paralegal, partner, kasi nakapokus tayo dito at nagiging dalubhasa ka, hindi naman sa Panginoon ng Kapurihan, nagiging dalubhasa ka sa tagal na ginagawa mong yan. Siyempre, dapat nag-a-update, partner. Nag-a-update ng mga bagong rules, bagong programa, at yun, si Pastor Rene, bihasa na po yan sa pagtulong at paralegal for OFW concern at family at program and services ng government.
7: Opo, tsaka alam niyo po, napipilitan din ho kami ni Pastor John na mag-research, mag-aral, magbalik. Kaya ho kami sumasama sa mga forums, sa mga meetings, yan sa DMW, sa OWA, pagka nag-imitan DFA, diba, iba pang ahensya ng gobyerno, doon ho kami natututo, nakakakuha kami ng mga bagong information.
6: Hindi lang sa Google.
7: Oo. Hindi lang po, marunong din ho kami mag-Google.
6: Yes.
7: At nagtatanong din naman ho kami. Pero kami naman po din, nakikisalamuha sa mga ganito mga meeting from time to time. Kami po, ang Global Filipino Movement, katabing-katabi ng DMW. Kayo na ho ang manghula kung gano'ng ilang beses kaming dumungaw at dumalaw at makipag-usap sa mga kaibigan po natin dyan.
6: Partner, hindi lang by relationship close, kundi talaga yung building close na close.
7: Oh, close na close nga. Nasisilip ko nga sila araw-araw. At dinadaanan sila araw-araw. Anyway, Yun yung pinanggagaling na, namin, hindi po ito galing sa, kumbaga, sa, to borrow the phrase, a scrap of paper. Hindi po. No? Department of paper. Hindi po.

0: Eh,
1: na yun
0: partner,
1: eh.
0: partner, alam mo naman din yan, ang inyong lingkod ay kasama po at ang representing Global Filipino Movement ay kasama po sa pag-check, pag-draft sa TWG, partner, sa pagbalangkas ng batas na ito. Sumama po tayo dun sa pag-comment at pag-suggest na kung ito bang mga nakasulat dito ay tama at nakasaad dyan, eh kailangan ba yan? Kasama po tayo dyan, ang Global Filipino Movement. Kaya alam natin itong batas na ito.
1: Kaya hindi lang close, kundi close na close, at saka base sa mga patakarang umiiral. Hindi ho kami nagbabase sa kilala namin yung abogado, kilala namin yung sinong ASIC, USEC, hindi po. Ang basihan
0: hindi po
1: pa rin natin ay ang batas na sumasaklaw. Kaya close lamang kami sa kanila sapagkat you have to work with them, partner. You have to work with them. Yung batas na
0: Opo.
1: Alam mo at na umiiral, kinakailangan makita mo, ma-flesh out mo yon, partner. Kailangan ma-flesh out mo yon. Kailangan makita mo yung sinasabi sa provision na yon doon sa actual what is happening on the ground. Kasi kung sa kaisipan at hindi mo naman na isa sa nakikita, kaya nga tayo ang illegal recruitment partner eh. Ang illegal recruitment para sa akin, ang on the ground experience natin ay pagsama mismo sa closure ng agency, pagsama mismo ng pag-aresto ng isang illegal recruiter. Kasi how can we explain illegal recruitment sa papel lamang at hindi mo makita na nangyayari doon sa ground? Kaya sumasama po tayo. Ganun tayo ka, hindi ho para ipagmalaki yan, kundi para patunayan na hindi lang ho kami nagsasalita. Kami po ay hindi lamang broadcaster. Kami po ay alam namin yung batas na tinutukoy at pinag-uusapan. Yan, partner.
0: Saka sabi ko nga kanina, even as we have been participants sa balangkas ng batas na nagkikreate sa DMW, pati na po yung ano, yung omnibus guidelines, kasama rin ho ang GFM sa pagbalangkas, sa pag-agree. Eh ni sa kapanahunan, nung panahon na yan, si Secretary Tuts Ople, ang mga kasama po natin dyan, even before she became Secretary of the very first Secretary of the Department of Migrant Workers. Eh kasama na po tayo dyan. Kaya po we do not boast, but at the same time, sinasabi lang natin na hindi po naman gagaling sa wala yung aming pong mga pinapayo. Ito po'y galing din, hango din sa mga experience and at the same time, action law na pinanggagalingan ng aming po sinasabi. Eh ngayon, welcome po, no, ang ating mga kagapay. If somehow may nagkamali po kami, kami naman po hindi perpekto, nagkakamali din po kami, and you can call us out, no, kami ni na Pastor Joe.
1: Tama.
0: Kasi parang nagkamali din, may mali kaming na quote, batas, o kaya may mali sa aming payo, you can call us out, please. No, we welcome that.
1: Pwedeng mag-comment, pwedeng mag-correct. Ano, pwede kami i-correct. At kami naman ay mga pastor, tumatanggap ng pagkakamali. Bagamat wala pa naman, partner, sa tagal nating naglilingkod dito, wala pa ako napakinggang ganon. Actually, commendation, napaka...
0: Glory to God.
1: Glory to God yan, no? At naalala ko yung bayaw ni Attorney Cao. Laging nagsasabi yon na napakagagaling ng mga kasama mo, Attorney Cao. Sabi nga minsan eh, mas parang mas magaling pa ata sa iyo yung mga yon. Sabi nung kapatid, ay bayaw.
0: The greatest compliment that I got
1: from
0: our pastor ni Kuya Caloy Cao is that is yung bang napaka privilege yung sabihan ka ba naman na ay parang mga abogado na rin itong mga pastor na ito kung magpayo.
1: Mula sa veteranong labor lawyer, partner yan. Labor lawyer si Attorney Cao sa 25 years experience as chief legal ng isang malaking kumpanya ng sasakyan. Siya ang chief hanggang naging DM.

0: PUEA Administrator 2011. Knowing attorney Cao, bukod sa napaka-humble, listening from his advices, talagang matututo ka. Kaya mga estudyante nga tayo nito ni ng ating abogado ng bayan, attorney Carlos Cao Jr. sa labor. Labor lang naman. Sa labor, local and overseas labor. Yun lang po yung kaya natin. Kaya dito tayo nagtuon ng ating, ako dyan talaga ako nagtuon, partner ng pag-aaral, research, at mga personal study ng sa labor, ng overseas labor. Kaya yes, naman, pero siyempre, sabi nga natin, posible tayong magkamali. Sino ba naman ang di nagkakamali? Kaya we ask wisdom eh. We ask wisdom before we have yung pag nag-on-air kami, we ask for God's wisdom para naman tiyak natin. At kung magkamali man, please i-call nyo ang aming attention. Kagaya na sabi ni Pastor Rene.
1: Yes. Mayroon pa tayong habol na isang tanong, partner. Ito ay maikli lang. Sabi niya, gandang gabi po. Pamangkin po ako ni Tess Primavera. Pahel po sana kami tungkol sa bayaw ko po na na-aksidente habang bakasyon dito sa Pinas. Sa Saudi po siya for more than 20 years.
0: Okay. Partner, pinadala sa akin niya nung Sunday afternoon, kapatid, pamangkin niya, yung kapatira natin, si Tess Primavera, na yan ay lola na yan, pero may anak niya na OFW na isa, ang Joseph ang pangalan, at meron siyang anak, si Grace, at OFW din ang asawa, nagsisimba lahat yan ngayon sa church dito sa OFCMI, mga OFW. Yan ay tiyan niya. Yang nagtanong, naka-confine ngayon, partner, yan sa Dasmariñas, Cavite. Naka-ICU. Ang question niya ay pwede bang humingi ng tulong sa DMW sa kanyang concern. Actually, wala pa akong assessment, partner, dyan. Kaya lang, binigay ko agad para lang mapag-usapan at mayroong magkaroon ng konting ideya. Pero wala pa akong detalye kung active pa ba ang OWA. Kasi ang plano kong kausapin yan today. Kaya lang pinadala ko para magkaroon tayo ng sharing on that particular case. So, okay. Ikaw muna sumagot, partner.
1: Una, kung siya, unfortunately, no? May mga ganitong pangyayari, hindi natin mapigilan, no? Magbabakasyon lamang, tapos na aksidente. So, ang tanong, meron ba siyang help na makukuha? Kung siya po ay balik manggagawa, no? Malamang may active ang kanya pong OWA membership. Kaya sa akin, isang guni po natin, isang guni natin agad, no? Kung sa unang-una sa kanya pong employer, no? Sa Saudi pala ito nagtatrabaho. Ano kaya ang trabaho niya, partner?
0: Hindi pa, kagaya ng sabi ko kanina, hindi ko pa na-assess personally yung case. Sabi ko, tatawagan ko kayo pagkatapos po ng programa. Ayan. Mm-hmm. Kaya, pero pinadala ko in advance para mayroon tayong pwedeng initial na sagot o sa mga ganong sitwasyon.
1: Oo. Sa ganyang sitwasyon, katulad niyan, nagbabakasyon lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Gusto nga natin, kumbaga sa mga ganito, pwede ba siyang matawag na distress kahit siya ay nasa Pilipinas, no?
0: Oh, sagutin kung natin agad yan, partner. Pwedeng sagutin mo agad.
1: Ito na nga, papunta na tayo. Balik manggagawa siya. Nagbabakasyon lang siya. Babalik pa rin siya kung hindi siya na-aksidente, di ba?
0: Tama.
1: So, babalikan ko yung criteria kanina, di ba? Ang criteria natin kanina, sinabi natin, kung siya ay eligible siya, kung siya ay active, yes. Okay. Kung in distress pa siya kahit na nasa sa Pilipinas, meron bang nangyari? Hospitalization, medical issues? Yes, pasok.
0: Yes,
1: so, ang yun. Natin, pasok po siya.
0: Yan.
1: Sa pagkuha o pag-apply ng action fund, no?
0: Tama, tama.
1: Sabihin na natin action fund kasi nga ay pasok yan, medical assistance yan, hospital support.
0: At partner,
1: pati sa UMA pwede.
0: Yun, maganda yun. Naidagdag mo.
1: UMA pwede.
0: BMW at OWA at livelihood partner ng NRCO. Ano? Pero sa case kasi niya, magdagbabakasyon lang. Di natin alam partner kung babalik pa ito. Pero malamang babalik pa ito kasi on vacation eh, di ba? So, malamang babalik pa. Pero sa sitwasyon ngayon, ang inihinging tulong nitong nanay ng OFW ay tulong pinansyal o assistance habang nasa ospital. Kaya dito partner, bagamat hindi natin madirektang masagot siya sa ngayon na tungkol sa financial assistance sa ngayon, kasi gusto natin munang ma-assess yung kanyang sitwasyon kung aktibo ba or inactive. Kasi nagbabago partner ang benepisyo kapag active at saka inactive. Yan ang atin
1: okay.
0: muna titingnan.
1: Ito ngayon na dahil na binanggit na natin yung OWA, no? So eligible siya, yes. Saan pwedeng kumuha ng records? Unang-una kailangan yung passport niya. Kung may kontrata, ibigay. Ngayon kung wala, ito ay marami hindi nakakaalam nito dahil wala po kayo sa ano, no? Yung records po sa Kiwa, no? Doon po makakakuha ng proof of active employment, no? Dahil ang Kiwa platform po, yan yung tinatawag na Saudi Ministry of Human Resource and Development system na kung saan government portal po yan.
0: Okay.
1: Yan ang naglalaman ng mga employment contract, status niya, yung renewal ng mga expatriate workers. So, dyan po pwedeng mapagkuhanan ng proof na si OFW ay active na employed po sa isang kumpanya dyan sa Saudi Arabia.
0: So, this is online partner, di ba? Kiwa is
1: online po yan.
0: Portal, ibig sabihin, papasok kayo. Sagutin nyo lang yung mga katanungan dyan at ilalabas yung information. Siguro
1: yeah.
0: Ipunto ko rin na dito pumapasok partner that all yung mga services or benefits, syempre mayroon laging dahilan kung bakit nakaka-avail kayo. Dito papasok yung importance ng OWA active member. Ano, dyan papasok yan sapagkat ang benepisyo ay mayroong dalawang kategorya yan, active and inactive, pero mas maraming benepisyo, kalimitan financial partner, dito sa active OWA member. Huwag kayong magpapalaps ng inyong OWA. Yun ho ang ating masasabi niyan. Ako partner, 9:25 na pala, kailangan na natin magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa unawa po sa mga darating na araw. Bukas ang serbisyong OFW maglilingkod sa inyo. Magpapaalam na po kami pansamantala sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. Ito po si Pastor Joe Biasong.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunso, ang sasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po, Pastor Joe. God bless sa inyo lahat.
0: God bless, Pastor Rene.
2: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates, kaagapay ng Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: bakit naman ganon?
6: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, Mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, Mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
6: Ah.
5: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po, mga kagapay. Hinahabol ko si Facebook, hindi ko pa kasi nakikita. You know? Good morning po muli sa inyo lahat. Tuesday morning na naman po, Martes ng umaga. Malamig na umaga po dito sa studio po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, dito po sa One Corporate Center. Tayo po ay live na live po ngayong umagang ito sa programang Family Matters ng Tuesday edition po. So kung kayo po ay nakikinig na po sa atin, ayan na, nakita ko na yung Facebook Live po natin. Pa-like and share na po.
5: Delayed telecast.
4: Ayan, so habang nag-share si Pastor James sa ating mga kamag-anak, kaibigan, mga kaagapay po natin, ay babatiin ko muna kayo ngayong umagang ito. July 28, 2026 na po. Ang huling Martes po ng Hulyo. At ito pong programang ito ay tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So muli po sa Facebook Live, paki-like and share na po tayo sa ating YouTube channel. You may like and subscribe. Sa ating mga meron pong mga mobile phones and kayang-kaya pong i-download po ang ating official app galing po sa hold on, let me get my cheat sheet. Pagdating talaga dito sa mga hindi kasi tayo techie, di ba? Maaari niyo pong i-download sa Google Play App Store and Apple App Store yan. Para po kahit nasan kayo naroon, basta po kayo ay may Wi-Fi or my data, ay pwede nyo pong pakinggan ang mga programa po dito po sa FEBC, no? Philippines, iba-ibang station po natin dyan ay mapapakinggan po ninyo. And so ngayon po umagang ito, kung kayo po ay nasa radyo lang, transistor radio, at hindi nyo po kami nakikita, boses lang po ang inyong naririnig. Bumabati po ng malamig na umaga po si Ate Isa Tika.
5: Maganda umaga po, nag-share
4: serious
5: pa po ako
4: pa ng po siya, no? Mali yung tansya ko ng timing kasi nag-share pa po
5: nag-share
4: siya.
5: Nag-share pa po ako ng mga natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. At sa makulim, hindi ko maintindihan ang weather. Makulimlim, mainit, mainit ngayon. Parang uulan na naman. Pero magandang umaga po sa inyo lahat. At kami po ay nagagalak na kasama namin kayo. Nag-first honor na inaanak natin si Pastor Alex. O, tinan mo.
4: Andiyan na ba? Oo, nauna nga, na siya. Number one.
5: Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak sa na nakasama namin kayo. Napakaganda po ng topic natin today. sa mga magulang na may mga anak, kailangan yung mapakinggan. At i-share ang ating program ngayong umaga. I cannot overemphasize that enough. Kasi po, over the last, kasi matagal na tong issue eh. Pero I think na-highlight kasi doon sa mga nangyayari sa mga kabataan online, mm-hmm, yung mga trahedyang nangyayari sa Tacloban, kung saan-saan, malaki po ang link nito, and that is the danger of technology, mm-hmm, technology addiction. No, ano ang signs, mm-hmm, ng inyong mga apo o inyong mga anak ay hindi lang mahilig mag-gadget kundi na-addict na sa gadget.
4: Mm-mm.
5: At ano ang mga pwede nating gawin na paraan para masolusyonan natin ito.
4: Yeah. Ayan. So, paki-share nyo na po ano para hopefully po ang prayer natin ay ma-bless po ang ating mga listeners ngayong umagang ito. But before that, gusto ko lang po batiin, konti lang po yung, actually napakadami po ng birthday celebrants nitong linggong ito. Nung nakaraan medyo delayed nga yung ating birthday cake sa ating mga celebrants dito sa studio. No? Nagdala tayong tigi-isang slice lang muna kay Kuya Bri, kay Kuya Reg, kay Kuya John. Kuya Nat, birthday mo rin ba? Ay hindi, malayo pa. January ka eh, di ba? Akala ko kasi lahat ng mga kaharap ko ngayon dito, mga nagbo-birthday eh. Pero gusto ko lang pong batiin, tomorrow actually is my, grabe, bilis ng panahon, is my ate's 60th birthday.
5: Wow!
4: Tatlo
5: tandaan
4: na ang citizenship
5: Rocks
4: niya, di ba?
5: Tandaan mo na, Rocks.
4: Nakakilala.
5: Nagkakilala tayo, teenager pa tayo lahat.
4: I know.
5: Actually, hindi po. Elementary lang po ako noon, nung time na yun. Sila po ang teenager.
4: Ay, hindi.
5: Na
4: well, actually, hindi. Elementary ka nga nung nakilala kita kasi nag-graduation ka ng grade 6 eh. Ay, hindi. Pala.
5: Ikaw ang nag-graduate ng grade.
4: Sorry.
5: Hindi malalaman na tumatanda na yung asawa kasi nakakalimutan.
4: Oo nga po. Your memory ko, hindi po
5: kasi
4: ako.
5: Kasi po, sunod-sunod ang birthday nila magkakapatid.
4: Yes, one entire week nag-celebrate ang ate Donna ko.
5: Si Dida tapos
4: ng,
5: na.
4: Ng 25. And binabati natin, bagamat ni naman nakikinig yung kasi nasa Amerika, si ating sister-in-law, Sheila Tika, on the 27th.
5: Right.
4: And then again, tomorrow, si ate Roxanne ko po, so nakakilala po sa inyo sa aking sister. She's celebrating her 60th birthday tomorrow. Yan, so binabati ko po ang aking ate. And then on the 29th, also tomorrow, binabati po natin si Pastor Julius Ato Bacani. Nagse-celebrate din ng kanyang birthday. And then of course, ang dati natin kasama dito, si Ate Hannah Placer is also celebrating tomorrow. And then on the 30th, binabati po natin si Pastor Cipriano, a.k.a. Dong Consunhi.
5: Oh, wait, the birthday ni Sheila is
4: 27.
5: No, isa ara, the other day.
4: Kahapon,
5: so, happy birthday kahapon to my favorite sister-in-law on the our side.
4: Oo, eh, kasi isa happy lang ang sister-in-law mo on that side, eh, di ba? Yan, on the 30th po, ang ating kapartner sa ating orphan care ministry dyan sa ating church sa IBC ay si Pastor Dong Consunhi. Magse-celebrate ng kanya, I believe, 80th birthday na ata niya, no? So, happy birthday sa iyo, Pastor. And gusto ko lang po magpasalamat sa Operation Compassion Philippines, kung saan nung Saturday, we had our third installment. We have been doing the TBRI training, the Trust-Based Relational Intervention training for our adoptive parents and foster parents po natin, tsaka yung mga prospective, yung mga nag-a-apply
5: right
4: pa lang. We did it in portions sa ating support group po dyan, which we are a part of. We did our third installment ng TBRI training natin nung Saturday dito po din sa Dakong, sa May Pasig din po. And it was such a blessed time. I cannot talagang kahit na I was physically drained, pagod na pagod po ako kasi
5: sabi po niya sa akin pagkatapos, na-appreciate kita.
4: Na-appreciate kita lalo kasi pag nagpa-preach siya, 'di ba? Pag sunod-sunod, and I started early that morning kasi I had a 3-hour class and then ilang hours yung nagtuturo ako. Pero sulit na sulit po.
5: Ang dami niya din, no? Ilan kayong, parang nakita kong dami.
4: Actually,
5: eh,
4: just enough lang naman. Pero maganda kasi doon, you know, you're able to share the gospel.
5: Right.
4: Kahit di naman po lahat ay nakilala sa Panginoon.
5: Right.
4: You're able to share how in this journey of orphan care ay talagang pag ikaw mag-isa hindi mo kakayanin, no? kailangan mo talaga ng biyaya ni Lord. And ano kasi, it's a safe space. So you're able to talk about yung talaga mga realities po, no? Yung difficult realities po ng pag-foster or pag-a-adopt. So maraming po salamat muli sa Operation Compassion with the leadership of ang ating awarded na si social worker po natin at director natin dyan, si Sir Jerry Mooney, and of course si Ate Minette Gonzales, and yung ating mga iba pang mga kasama po dyan, si Ate Aina, si Ate Rizan, mga social workers po dyan. And also, I would like to invite you all, meron po tayong poster dyan. So kung narinig po ang aking tinig, hiningan ko lang po na ipakita ang ating na-distract ako, nakita ko kasi, hi Mama and Dada, Emma is watching po.
5: Ang aming apo.
4: Hello Emma girl. Ayan, maraming po salamat. Ayan yung ating poster po, no? With a partnership po ng Generations Home and a Victory Pasig dyan po sa Dakong Estancia Mall. Magkakaroon po tayo ng Justice and Worship Night po beginning at 7 p.m. So kung kayo ay nasa Dakong, nasa mall area na po kayo, meron po tayo yung Justice and Worship Night, Seeking God's Heart, Responding to the Orphan Crisis. It's a worship night, obviously. It's we do a worship and then prayer para po sa ating vulnerable community, ang ating halo-halo po yan. Beginning with a pregnant woman in crisis, kung saan sometimes she is at a loss kung anong gagawin sa kanyang child. And then doon po sa sector po ng mga bata po mismo. And then even with the community, with our social workers, the churches that come together to help itong community na to, we pray for them. So if you would like to join us po, Justice and Worship Night, partnership po ng Generations Home and Victory Estancia, 7 p.m. po this Friday, July 31st po. So join us if you are available. Ayan. Daddy, ikaw, meron ka bang added na mga announcement before I read yung mga bumati sa atin?
5: Wala po. Meron mo kasi August pa. August 1 po ay National International Holiday. Ganun. Bawal po tayo magtrabaho, bawal din tayong
4: pahinga din.
5: Sakakulong tayo sa bahay at magluluto, maglalaba, maglilinis. Dahil birthday po ng asawa ko yon. So, i-celebrate natin yung mga ginagawa niya araw-araw nung araw na yon.
4: Sabi ko nga, di ba, ang best birthday gift, ano, hire niyo ako ng cleaner sa bahay para linisin yung bahay ko. Kaya lang, at the same time, ayoko naman pinapagalaw yung bahay
5: ko. Kasi so, okay, pagka po nilinis natin yung bahay natin,
4: lilinisin ko ulit.
5: Babalik po siya, tapos lilinisin niya ulit.
4: O di kaya, lilinisin ko muna bago kayo pumasok para malinis.
5: Tama po. Tama.
4: Alright, before we go to our Bible reading, gusto ko lang pong batiin ang mga nag-greet na po sa atin sa Facebook chat box po natin. Of course, aming inaanak dyan sa Dakong Japan. I wonder, ano, kung dito malamig dahil tag-ulan, ano ba ang weather dyan sa Dakong Japan? Inaanak na Pastor Alex. Pastor ka na ngayon.
5: Parang summer pa ata sa kanila eh.
4: Paalam mo nga sa amin ano ang weather dyan. Ate Rosalinda Manzano, good morning. Nakikinig daw siya. Malamang ito. Alam ko to si Ate Ate Rosalinda, Transistor Radio ito eh. Ate Faustina Habla, good morning po. Ate Juliet Mendoza sa Dakong, Texas. Ayan, I like daw your outfit. Black is beautiful. Salamat po. Ano yan? Pangpapayat po natin para wag naman masyadong Ate Marivic Dichoso, maganda umaga po. Ate Luz Farinas, happy birthday daw kay ate. Salamat po. Thank you po. Bumati na sa akin ng happy birthday. Ate Nora Canciela, good morning. Ma'am Jennifer Naguyat, hello po. Ano pong topic po ngayon? Yun po, technology addiction in children, symptoms and prevention. Yan po ang ating topic ngayong umagang ito. Ma'am Minda Lopez, pakibati po Pastor Vic Consenco ng SEMI or CEMI Merciful God Church, Magalang, Pampanga. Birthday po niya ngayon. Ay, happy birthday po Pastor Vic. Garcia Vincent, nag-heart siya, emoji po siya dyan or ano ba yan, yun kung ano man tawag dyan, ano. Watching from the UK. Oh wow, ano oras ba dyan sa UK? Ayan, si Andrea, hi Mama and Dada. Hello Emma girl. Ate Sister Christy, Kitty, Marcelino, good morning sa'yo. Tita Ivy Lasso, Chit Autor, happy birthday Mavic, God bless you more. Tita Lydia Solis, Pastor Paul James Cruzado, Belia Makiling, super init daw sa Japan. Oh, really? Talaga,
5: ay, sumagot
4: ha?
5: Mas mainit pala sa inyo kaysa sa amin. Wow. Dito na lang muna ako sa Pilipinas.
4: Ayan. And Chen Santonia, good morning po. Pabati din po sa kanyang pamangkin birthday today kay Japheth Gadil. Good, happy birthday po sa'yo. Marilu Dumasi.
5: Ayun yung pala, may announcement pala ako.
4: Ayan. Meron kang announcement. Opo,
5: all ang right. Mandaluyong Christian Church Association, usually po, first Wednesday of the month, right, ang kanilang meeting. No? Mm-hmm. Pero ang meeting po natin ngayong buwan ng August will be August 12. Not the first Wednesday, okay, kundi August 12 po. Dahil po ito po yung gaganapin sa River of God Church kay Bishop Chito, sa Shangri-La Plaza Mall, sa food court po, nandun po yung church nila. Alas 9 po ng umaga.
4: I saw that post.
5: Opo, pero ang entrance nyo po dito sa ano, sa labas ata, sa kabilang side. Sasabihin nyo lang po, ROG o River of God, doon po. So August 12 po, ano, baka po may mga nagtatanong kung kailan po ang meeting ng ministerial. So yan po.
4: Okay. Alright, yung iba pong mga humahabol, mamaya ko po babasahin po iyan. Ano? For our Bible reading, again po, ang ating topic po for today ay technology addiction in children, symptoms and prevention. Ang ating verses po for today, ang verse po for today ay matatagpuan po sa Psalm 127 or ang mga awit 127 at ang ikatlong verse po. Babasahin ko po ang Tagalog version po. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po. Right, Dad, your turn po for the English version.
5: Ang sabi po ay Psalm 127 from the ESV version. Ang sabi, behold, children are a heritage from the Lord and the fruit of the womb a reward. Part po ito ng ano eh, ng isang mahabang portion ng chapter in scripture talking about the importance of family. In unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Yan yan. Pero yung heritage, no? Hindi po, madalas po nababanggit na yung word na heritage ay pamana, no? Although totoo naman 'yon. Mm-hmm. Pero heritage is not just a pamana, no? Ang ginamit po dito ay pagpapalang mayroong galak, no? Ating makaloob, no? Pag hindi pa rin na-hit yung ano eh, yung word na kasi heritage, hindi naman kaloob is gift, no? Pero because of language translation issues, ang hirap i-define. Pero pag sinabi po kasi nating heritage, it is more than an inheritance, although para siyang inheritance, and it's also more than a gift. Ano po ba ang pagkakaiba? Ano po ba ibig sabihin ng heritage? Ang heritage po ay, in fact, after this, in-explain niya eh. Mighty is the man who has a quiver full of them like arrows in a gate. Pag sinabi po natin heritage, ito po ay, to explain it, I guess, clearer, ito ay pamamaraan ng pagkakakilanlan ng isang pamilya. Mm. O tao na dahil sa because of their pagkakakilala sa kanila, ito ay naging heritage na sa kanila o pamana na sa kanila na kilala sila sa ganun. Okay, now sa America po ay meron silang ginawang study, mm-hmm, na that lasted for decades on decades. Sikat po ito, narinig nyo ito, mga pastor, ginagamit ito pag Family Month. Ang tawag doon, the Edwards and Jukes family. Uh-huh. It's a study of lineage, more than 20-year study ito, na si yung Jukes family, ang tatay nito ay si Max Jukes, at yun naman isa ay si Jonathan Edwards. Kung Jonathan Edwards, alam nyo kagad na ano yan, na pastor, no? Pinag-aralan nila side by side kasi nag-coexist tong dalawang pamilya na to. at the same time. No? Si Jordan Edwards ay isang pastor at ang asawa niya ay mga gawa ng Panginoon. Pareho sila. And they followed the lineage and eventually naging heritage. I don't remember all the accomplishments, pero basically, yung linyada ni heritage ay nag-produce ng napakaraming pastor, missionary, evangelist, senators, yung isa naging vice president ng Amerika, naging puro ganon. Hindi naman marangya, kundi mga tao na maganda ang kanilang heritage. Pag narinig mo yung pangalan, oh, yes, mga Edwards, linyada ni Jordan Edwards. No? Ito po inumpisahan ng isang tao at dinala ng kanyang buong angkan, pagkakakilanlan ng kanilang angkan. No? Si Max Jukes po ay sila mag-asawa, parehong kriminal. And over the same amount of time, which is that's what sobrang interesting yung genealogical study ng nitong dalawa eh. Kasi sabay sila eh, no? Si Max Jukes po at ang kanyang asawa labas pasok sa kulungan. At ang kanilang mga anak, apo sa tuhod, apo sa hilalaki o naman ay either nakulong, nakakulong, kriminal, alcoholic, addict. Yung iba natuto ng pag-aaral o natuto ng trabaho sa loob ng kulungan. Basically, yung buong heritage nila pariwara. No? Yun po yung sinasabi dito. When God gives you a child, hindi lang siya kaloob, hindi lang siya pamana. Ito po ay punla na magiging pagkakakilanlan ninyo ng inyong pamilya. The fruit of the womb a reward. Yun, anak regalo. Sabihin, yung ating po mga anak ay hindi po, ang sinasabi po dito na ang ating mga anak at ang ating pamilya ay hindi po ibinigay ng Panginoon sa atin para lang po sa atin. Para ma-enjoy natin, para magkaroon tayo ng laruan, ng anak. Kung hindi po, kung ito po, whether you do it correctly or not, ito po ay magiging pagkakakilanlan ng inyong pamilya. It will be a heritage. Ito po ay pamamana ninyo sa mga susunod na mga henerasyon. Ako po ay pinagpala na maging third generation na pastor at manggagawa ng Panginoon. Hindi po dahil holy of holies ang aking lolo o aking tatay, kundi naging tapat po silang tagapangalaga ng binigay na pagkakataon ng Panginoon sa kanila. Dahil po doon, noong panahon ng aking ama, although hindi siya sumunod kagad sa Panginoon, no? When it came time for him to make decisions of his life, he followed and committed his life to God. Noong ako din po ay ganon, buti na lang nagkaroon ako ng asawa, o hindi ko pa siya asawa, na siya po ay mas naunang nag-surrender sa gawain ng Panginoon bago sa akin. Nung umabot po ako sa panahon na nagpang-abot kami ni Lord, ako naman po ay binigyan ng pagkakataon na sumunod sa Panginoon, third generation. Pinagpala po kami ng Panginoon ng amin pong isang anak, ay ngayon ay pastor na din. Ang aking pong panalangin ay yung susunod na henerasyon, yung aking mga apo, yung aking pong apo who is now, ano ba si Zach? 13?

0: 13 or 12.
1: Hindi kita tutulungan.
0: Actually kasi po, ano siya, mukhang 21. Sobrang laki niya. Halos kasi tangkad ko na po eh.
1: Giant.
0: And he said he wants to serve the Lord also. Okay? And pero ngayon ata gusto niya broadcaster. Dami niya gusto gawin. Oo. Itutuloy po na aking mga anak. Sa awa ng Diyos, kung kami po mag-asawa, ay patuloy na magiging tapat sa Kanya, sa awa at biyaya ng Panginoon. Ay susunod po iyon. No? Ibig sabihin po, ang sinasabi dito sa Psalm ay, ang ating mga anak, hindi sa atin lang para ma-enjoy. Hindi sa atin para pagtapusin ng pag-aaral, bigyan ng pamana, bigyan ng kung anumang yaman ang meron sa lupang ito, sa mundong ito, kundi ito po actually, nagbe-build tayo ng pagkakakilanlan ng ating mga anak. At dapat po ay maging tapat tayo sa pag-aaruga at pagpapalaki sa kanila. Kasi sabi, they are a reward of us, of our, and they'll eventually be our heritage. Mm-hmm. Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Kayo po, ano po ba ang inyong goal para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Sana po ay hindi maging politiko. Naku po. Sana po ay hindi, kundi wala namang masama sa pagiging politiko. Kailangan maging tapat at kristyanong politiko. Tapat at kristyanong doktor. Tapat at kristyanong inhinyero. Tapat at kristyanong pastor. Hindi lahat ng pastor tapat. No? Yun po, kasi po sa dulo, sa punot dulo nito, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Hindi sa dami ng diploma natin, sa dami ng awards natin, o laman ng bangko natin, kundi naging tama ba tayong ehemplo para sa Panginoon. Yan po ang
1: I always say that about nung pinasok ko po ang mundo ng social work, no. Buti na lang po, praise God, na napunta po ako sa isang Christian school when I got my degree. Kasi when it comes to social work, alam mo naman eh, 'di ba? Equality, lahat eh, equal.
0: Puro ano, karapatan.
1: 'Di ba? And kung hindi ka Kristiyano, it will become the most humanistic platform,
0: right.
1: No? Pero pag Kristiyano ka, gawin mo yung tama, 'di ba? Kasi nga hindi yung titingnan sa iyo ni Lord eh hindi kung hindi yung mga dami ng ginawa mo, kundi ba ginawa mo ba kung ano yung sinasabi niya.
0: Right.
1: So very very important po iyan, ano. And I thank the Lord for, you know, tong topic natin na to. Speaking of yung ating TBRI nung Saturday, no? We went back dun sa lesson namin ng unang-una about how the brain is developed and how kung saan mula pa lang sa tiyan pa lang ng nanay, kaya nga binibigyan niya ng folic acid eh, 'di ba? So syempre ang audience ko noon were adoptive parents and
0: right.
1: and foster parents. So usually kasi nga ang iniisip ng mga magulang is that the habang baby the better, pero actually nasa tiyan pa lang ng nanay nagde-develop na yung brain. But there was a question there and tinanong ako, paano nga daw kung the child has been through a lot of traumatic experiences already,
0: right,
1: by the time nila makuha, no, ano pa ba daw ang pwedeng gawin doon?
0: Pwede pa bang
1: baguhin yon? Pwede pa bang habulin? Kasi, like for example, ito, talking about technology addiction, no? Later on, we'll find out na grabe po ang epekto po talaga nito sa utak ng bata.
0: Sobra.
1: No? Now, one magandang thing, no, about the creation ng Panginoon, kasi ang ating brain, meron po siyang ability po talaga to change. No? Yung neuroplasticity po niya, na it can still be changed. Pero, imbis na dumating ka sa panahon na kailangan mo pa siyang baguhin, simulan mo na siya ng tama.
0: Uh-oh.
1: So, kumbaga, parang prevention na kaysa correction ka, di ba? So, but you know, like, yun nga eh, the Bible says it, you train up a child in the way he should go, simulan mo ng tama. Para sa dulo, kung halimbawa man tumaliwas man siya,
0: alam niya.
1: Yung foundation niya, yung babalikan niya, tama kasi yung foundation niya. So yun po, yun ang, and by the way, muli, no, ang topic po natin ngayon is technology addiction in children, symptoms and prevention. I remember a few weeks ago, dinala po namin yung aming dalawang foster children to a movie theater. First time nilang makapasok sa sinehan, ano?

0: Tapos, nag-bonding time lang kami with them. And pinanood po natin yung, I think, still ongoing pa po, yung Toy Story 5. And sobrang na-appreciate ko yung topic po nila. Kasi nga, doon ay binag-uusapan na...
1: Yung bata tumigil na maglaro.
0: Wala nang naglalaro ng toys. Uh-oh. So, iniisip ko nga, no? Oo nga, no? Kasi yung creators of the film... Toys. Yun ang tema nung...
1: Wala nang nagto-toys.
0: Wala nang nagto-toys.
1: Na-addict na yung mga bata sa gadget.
0: Na-addict na. Uh-oh. So like ang relationships nila are all in the phone or in the iPad. Which nung isang araw natutuwa ako, 'di ba, the other day nanonood yung mga bata na ano, but most of the time talaga as much as possible gusto ko pinapanood nila yung mga Bible stories like Superbook, hindi ko alam kung may flying house pa ngayon eh. Pero nung pinapatay na natin, enough na, tama na, kasi na-reach na nila yung limit nila for the day. Naglalaro sila sa bahay ng baril-barilan.
1: Actually, habang kumakain tayo.
0: Habang kumakain kagabi.
1: Medyo nainis na ako noong una kasi bang, bang, bang, bahay ng baril.
0: Ang ingay eh, diba?
1: Pero a part of me, I was like,
0: yes.
1: Dibayaan natin.
0: Bayaan kasi play natin. Talaga eh. Uh-oh. Diba? Nakikilitian silang dalawa. Wala silang magawa kundi silang dalawa.
1: Bawal manood.
0: Bawal manood eh, no? So, very important.
1: Po, pag, and kasi foster children po namin, no? Hindi sila sanay sa gadget, sa TV, sa ganon. And napansin po namin, nung nakita na pwede sila manood, wow, grabe.
0: Grabe yung tutok.
1: Hindi mo sila makausap.
0: Right, oo.
1: Natulala na sila ganon.
0: Ganong kalakas yung effect.
1: Or you're like, huy! You know, as in, you're right there and you're right. Calling their name. Tapos, parang hindi ka narinig. Sobrang glued sila. And then, if they see someone na naglalaro, talagang glued talaga sila doon.
0: Right. So, magbe-break po muna tayo. Babalikan po natin ang ating topic. So, kung hindi pa po nyo na-share, paki-share po, no, during the break. And babalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters.

Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright po, mulay pong nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At ang topic po natin today ay addiction, ano, pagdating sa, ano nga yung ating eksaktong title,
2: Technology addiction.
1: Symptoms and prevention, ano po. Sabi po dito, simulan ko na po sa ating, ating source po ay children. And screens.org and mayoclinic.org. Sabi po dito, the consensus is clear. The goal isn't to ban technology o hindi naman talaga natin maalis.
2: Kasi hindi na po natin mababan yan.
1: Hindi na po.
2: Kayo nga po ngayon, naka-technology tayo.
1: Right. Opo, eh. And there is a proper use for it. And I believe naman din nakatulong as far as mabilis na yung mga bagay-bagay ngayon. Eh, no? And very convenient. And hindi po masama ang ano ang maging may mga kung may mga instant or convenient stuff. Talaga namang needed naman po 'yan ngayon. I remember, I mean, 'di ba noong unang panahon, pagdating pa lang sa tawag, sa calls, 'di ba? Pagtatawag ka ng overseas o di kaya dito po sa Pilipinas, may long distance ka, may local, may international call ka. I remember kinikwento po ni Pastor James nung siya ay naiwan dito sa Pilipinas tapos ang kanyang ate at kuya nasa Amerika.
2: Right.
1: And you would call ate and kuya, you would have to go to PLDT
2: Makati.
1: sa Makati. Office sa
2: Makati. Alala ko yun, punta ka sa Buendia ba? Buendia ata yun. Pupunta pa kami doon tapos gagamit ka ng ano, operator, kung ano-ano, as in.
1: Oo. Tapos, medyo napadali kasi pwede na sa bahay mo, pero yung rotary phone pa, di ba? Tapos, tatawag ka sa operator, sasabihin mo, I would like to place a long-distance call too, and then you would give the number. Pero ngayon, it's really helped us a lot when it comes to connecting with lalo na sa ating mga parents na OFW.
2: Technology is indispensable. There's the word for it.
1: Hindi mo na siya maaalis. And it is helpful, but we have to know, just like any kahit nga sa pagkain eh, di ba? You just have to know your limits. And kaya lang ang problema minsan sa ating po mga magulang, hindi na rin po natin alam kung paano po natin iseset yung guidelines
2: right
1: para sa ating mga anak.
2: Ginawa po natin yaya.
1: Oo, kasi ano, sa totoo lang, laking tulong sa atin kasi madami tayong nagagawa kapag merong yung nakagadget yung ating mga anak. Pero let's go over the difficulties, yung mga issues na nagkakaroon po tayo when hindi natin ito control. Let's take control over it. Let it not control us. Yun po ang importante po dito. Pero sabi nga dito, pero yun, to foster a healthy digital habit, protect developmental milestone. Ulitin ko po yun, ha?
2: Protect
1: developmental milestone and intervene early when screen use becomes compulsive. Ayan. So, Daddy, ikaw nga simulan mo yung three negative.
2: Ito po ay based sa isang study, longitudinal study. Actually, apat yan eh, yung ni-research ko na yan. Pero ito yung top two lang yung ginamit ko yung children and screens saka Mayo Clinic. No? Yung unang effect daw po ng negative effect ng technology ay impaired mental health and emotional regulation. Regulation wow. Is a ginagamit nyong madalas yan sa social work. Ano ba ibig sabihin ng regulation o self-regulation? Ano ibig sabihin nun? Anong pag ginamit nyo yung na-dysregulate ako? Narinig ko sa inyo parati yan eh. Na-dysregulate ako.
1: Ibig sabihin na wala ka. Kumbaga, parang ang gamit nga namin nung isang araw. Imagine a train track. No, yung bakal. So when you say dysregulated,
2: hindi naman nawala control.
1: Nawala ka sa tamang sa

0: So pag panahon na po tayong matulog, yung po melatonin automatically nagsisip into our system to help us na matulog. Ngayon, pag sabi nighttime screen exposure exposes children to blue light, ibig sabihin, yung blue light na yan, may effect siya sa melatonin production.
1: Mm. Okay. Wow.
0: Dahil doon, nawawala ito, makakatulog yung bata sa pagkapagod ng, siyempre yung mata, napagod, no? Pero, ipagising po niya dahil hindi nag-produce ng enough melatonin, sila po ay pagising, pagod pa rin.
1: Mm.
0: Pagod pa rin. Loss of emotional, chronic exhaustion. Dahil doon, pagod.
1: Mm. Always tired, no?
0: Always tired. Kahit natulog sila, pagising nila, pagod. Also, part of that is yung pong mental activity ay ano, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Mm. Kahit tulog. Mm. Kahit tulog. Sa counseling and psychology po, ang tawag dyan, preoccupation. No, nasubukan nyo na po bang, ano, meron kayong pinanood bago kayo matulog. Tapos, pag tulog mo, ang panaginip mo, ikaw yung hinahabol ng vampira. Okay? Kasi po, meron kang pinagkakaabalahan bago ka matulog na iniisip mo. Pag tulog mo, yun ang, ano, gumulo sa isip mo.
1: Mm-mm.
0: Right? Yun po.
1: Minsan pa nga, napapanaginipan mo pa.
0: Right. No? Kung ano man yung ano. Actually, kung minsan, ano eh, medyo ganon, pero hindi totally ganon. Yung ganon yung nangyayari. So, ano po yan? Kaya pagising nila, pagod. Kaya po kung minsan yung mga bata, marami po sa kanila, pagising nila, hirap na hirap silang gumising, hindi lang dahil gusto nila pang matulog, kundi sila po ay pagod.
1: Mm.
0: No? As opposed to normally po, ang taong pagod, pag natulog po ang taong pagod, ang lalim ng tulog niya.
1: Yes, deep sleep siya talaga.
0: Oo, kasi yung katawan mo nag-try to restore itself, no? Pero kung yung takbo mo ng utak mo, 300 kilometers per hour yung takbo, talaga pong hindi ito mapapaayos talaga.
1: Yeah. Nakailang bati, babatiin na nga kita, Ate Ruth Actub. Nakikinig daw siya bago daw pumasok sa work. Maraming pong salamat at hinabol mong nakapakinig ka, no? At ang ating pangatlo po na third negative effect is that impaired cognitive, social and linguistic development.
0: Ito, nakita natin to after COVID.
1: Yes.
0: You remember?
1: Uh-oh. Yes.
0: Kasi for 2 years, ang Pilipinas, yes, ang mga bata na nasa preschool, ang asawa ko po ay at that time preschool department head, ay mga bata nag-aaral sa Zoom.
1: Mm-mm.
0: No? Tapos after 2 years, finally,
1: nang bumalik tayo,
0: biglang nag-face-to-face tayo, no? Yung mga bata who was at that time was that 4-5 years old.
1: Yes, yes.
0: After 2 years, 7 years old na sila, naalala ko to eh. Practice ng graduation.
1: Mm. No? Unang-unang graduation actually natin. Opo. Yun when we came
0: ang
1: back.
0: Ang mga bata hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap. Mm-mm.
0: That was so weird.
1: Mm-mm.
0: As in, nakaganyan lang
1: para
0: po sila.
1: Para silang na, ano, no, robot.
0: Oo, they mechanical. Didn't know how to relate to each other. Mm-mm. No? And in fact, even our own children who were grown all that time, nakita nila isang teacher nila, alit pa ang teacher ko. Akala ko matangkad to. I mean, you know, nawalan po sila ng ano, cognitive, social, and linguistic development. And in fact, common po yan sa mga bata today who spend their entire time online. Hindi po sila marunong makitungo sa tao.
1: Mm-mm.
0: Much more so, hindi nila alam how to relate to other people.
1: Mm-mm.
0: No. So as a result, mahina ang social skills. Hindi po ibig sabihin social skills yung ano lang ha, marunong makipagbatian. They don't know how to handle pressure from other people.
1: Correct. Yes. Kasi in the digital world, you just cancel it out.
0: Right.
1: In the real world, you cannot.
0: How to handle ano? They don't know how to handle rejection.
1: Yes.
0: But rejection is normal.
1: Right.
0: They don't know how to handle rejection. They don't know how to handle all of these things.
1: Mm-mm.
0: You know? And so, pagdating sa actual real life, ito susunod, academic and attention problems.
1: Mm-mm.
0: No? Dahil po, ang alam naman natin, hindi palibasa matalino ang bata academically, ang bata ay magpa-perform properly academically.
1: Mm-mm.
0: Kasi kung ang bata po ay hindi na siya sanay na mag-fail, to have a bad grade.
1: Mm-mm.
0: Dahil sa online, naglalaro ka, pagka natalo ka, magdadagdag ka ng ano, manunood ka ng video, o magbabayad ka ng pera, mababalik mo yung buhay na nawala sa iyo. Sa eskwelahan po, pag hindi mo gusto yung grade mo, yun na yun. Diba? Walang extra points, ika nga. So ngayon, yung bata, nagkakaroon ng downward spiral into what's... And this is not just little kids, although children na usapan. I've seen this and counseled with people who are adults already. Who don't know how to handle. I've had people who are adults who are in school, high school or college na, who don't know how to handle rejection.
1: Right.
0: Ang sagot ng isang kausap ko dati ay, pag bumagsak ako sa klase, mabuti pang mamawala na lang ako sa mundo. I'm like, ha?
1: Yes.
0: Bumagsak ka lang sa klase? Gusto mo lang mawala sa mundo?
1: Mm-hmm.
0: Parang, wow! Bakit mo gusto mawala sa mundo? Ako po kasi, call me old school, no? Iba yung mindset ko eh. Palibasa, hindi ako kapares nung nandun, sa tapat, no? No? Ako po, ang naging mindset ko, pag bumagsak ka, binigyan ka ng pagkakataon to do better next year.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kasi, if you still fail next year, ikaw na yung may problema kasi hindi mo ginawa ng remedyo. Diba? If you don't like the grade and you don't make it, ibig sabihin, ako po, unang experience ko makaramdam ng,
1: revelation.
0: Revelation. Una akong beses nakaramdam ng bagsak na grade. No high school ako. Okay. Ang grade ko sa math, 74. Eh, 75 lang naman, 1 point lang eh. Pasado ka na eh. Diba? So, ang naging mindset ko, siyempre, inis ako kasi ayoko naman talaga ng math, no? Pero pangalawa, inisip ko, in order for me to do better on the next grade level, kailangan ko lang habulin 1 point. Kailangan ko lang habulin 1 point. Para at least pumasa ako. Na if I do better, edi okay. Pero ang kailangan ko, ganun yung mindset nun. Mga bata po ngayon, pag nakakuha na 74, mabuti pa mawala na lang ako sa mundo. No? Babantayin niyo po, at ito po ay malaking part ng ito. So how do we recognize warning signs?
1: Yan. Pero before, dagdag ko lang, Daddy, kasi may note ka dun sa ilalim eh. Additional on physical, studies also show na it also affects yung health mismo ng bata. Bukod sa yung being tired, no? But there is an increased risk of obesity. So siguro, kasi naka-gadget ka, so mayat-maya, di ba?
0: Right. Nakaupo ka lang.
1: Oo. Poor posture.
0: kasi nakaganon, no?
1: Oo.
0: Nakakuba parate.
1: And even hygiene.
0: Oh, teka, pero bantayan mo to. Ako, as a guidance counselor, no? I've counseled with kids na ganito. Marami ko na po nakita na mga bata who are addicted to nakuba sila.
1: Nakayoko
0: sa TV po, Pag naglakad po ay nakataas yung balikat, ngunit nakayoko ang ulo. Kasi po parati nakaganon.
1: At saka pati hygiene.
0: Pati hygiene.
1: O kasi wala ka ng oras mag-toothbrush, mag-hilamos. pati syempre, obviously, eye strain. Yun. Alam natin yon. Okay? Alright. So, sige, tuloy po natin.
0: So, paano natin malalaman?
1: Recognizing.
0: Ang inyong anak o apo ay
1: considered addicted na.
0: Addicted. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Huwag niyo po sabihin sa mga nakikindi. Hindi naman siguro itong anak ko. Kung may ballpen po kayo, ay isulat niyo po ito. Kasi napakasimple po ng base sa mga datos ng research. Ito po ang ang mga senyales na ang atin pong anak o apo ay ngayon, kung ang problema niyo po ay ang inyong asawa. iba usapan niyo. Bata lang po usapan natin ngayon. Okay. Sabi niya, digital platforms are designed around dopamine-driven reward loops. To those of you who don't know dopamine, again, ito po ay isang, anong tawag dito? chemical sa ating isipan na kapag po tayo nakakaramdam ng reward or approval, ito po ay nire-release ng
1: it
0: ating katawan.
1: It releases dopamine, yes.
0: Okay, na it makes you feel good.
1: Feel good.
0: No? Oh, ay, nagustuhan. No? Ayan, dopamine. No? Children's prefrontal cortex sa harapan, the brain brakes are still developing, making self-regulation difficult.
1: Ito yung thinking part mo kasi.
0: Dito po sa harapan.
1: That's your thinking part.
0: According to children's screens, hanapin daw natin yung una. Ano yung una?
1: Inability to stop. Hindi kayang pigilan. Cravings, distress, or extreme defiance when asked to log off. Pag sinabi ng tama na, enough na, ano na, hindi mo na makontrol. So yan, inability to stop.
0: Stop.
1: Oo. And because of that, yung pangalawa niya is neglect of priorities. So decline in academic performance, nagsiskip na ng meals, hindi na kumakain ng proper meals, kaya merong obesity kasi snack na lang ng snack habang ano.
0: Abubut na lang.
1: Avoiding face-to-face social interaction and ayun, poor personal hygiene. So neglecting na yung mga dapat. No, you cannot stop, so you neglect your priorities, and then ang pangatlong sign mo is withdrawal symptoms. Intense irritability, agitation, moodiness when away from screen. Pag wala siya sa screen niya, parang wala, ang hirap niyang ang hirap na niyang kausapin, ang hirap pakisamahan, lagi mainit ang ulo. And then ang last one po is escaping or secrecy, sneaking devices sa kama. Ayan, pag nagtatago, sinabihan mo ng tama na, off na, itabi na, pero mahuhuli mo sa ilalim ng kama, meron pa rin. Or naglalay na sila about yung time nila. Kasi sabi mo, 1 hour lang. Tapos tinanong mo, naka 1 hour ka na. Hindi po, 30 minutes pa lang po. Ayan, naglalay na sila.
0: Tumatawad.
1: Oo. Well, naglalay. Pag dumating ka na sa point na naglalay na sila, ibig sabihin talagang hindi na po ito okay. Ano? So, yan po. Those are some of the signs. So now, finally, try natin. Binilisan ko yung signs kasi meron tayong medyo mahaba-haba itong 5-point
0: guideline. Pero important po talaga to. Ayaw po natin ang tawag doon, kasi kuminsan sasabihin ng mga magulang, hindi, di ba normal naman ginagawa ng mga bata ito, yung ayoko pa matulog, ayoko pa magganito. Pero pinag-uusapan po natin, hindi po yung basta ayaw matulog o gusto pa maglaro, kung hindi po yung pagkaka-addiction sa gadgets, whether watching or playing. Okay? Yan po.
1: Okay, so number one po, ang ating number one guideline. Sabi ni Ate Thelma, control lang po sa paggamit at nasa tama at may limit po. Tama po yun. So ito nga yung number one natin. Set firm boundaries, zones, curfews, and daily caps. Ibig sabihin saan, so yung ano natin dyan, no? Establish tech-free zones. Keep devices completely sa kanya. Inisip ko naman, although ang suggestion niya, no, out of bedrooms, bathrooms, and dining tables, charge all devices overnight sa labas daw. Yun yung suggestion, ano? Minsan nagjo-joke kami dito sa bathroom na to eh, no? Pag medyo matagal yung isang anak namin sa loob, sasabi namin, naka-cellphone
0: ka na. Naman dyan.
1: Kaya nga sabi ng daddy niya, okay, pag pumasok ka, bawal ang cellphone sa loob. Kasi pag medyo matagal-tagal, ano? Or sa amin talaga, dining table talaga.
0: No? Dining sa amin table. Po bawal. Bawal na may telepono, salamesa, iPad. Actually, pati TV patay. Unless may UFC.
1: Unless may UFC.
0: Kasi po pati asawa ko nanonood ng boxing. Yan po mahinhin na yan. Nanonood po ng boxing yan, saka MMA.
1: Kasi daddy ko nag-alaga ng boxingero dati. Mahilig talaga ako sa boxing. Tatay ko kasi ni-raise ako na na mahilig kami sa boxing.
0: Maganda to eh. Curfew.
1: Wait lang daddy. Sandali. Balik tayo dun sa zones. So zone. Yung lugar. Mga magulang, please po.
0: Ay,
1: no,
0: nako.
1: Please po, do not give your children cell phones while they are in church. church. Right. No, I've seen that.
0: Nako, please lang.
1: Ayaw umakyat or ayaw pumunta ng anak sa children's church o di po kaya sa Sunday school. So sabi, dito na lang po ako sa inyo.
0: Uh-oh.
1: So kung sinabi niyang nasa inyo, dapat maupo po siya. Makinig po siya.
0: Right.
1: Kasi actually, children's church or children's Sunday school was really meant for them. Mm-mm. So but if they don't want, dito kaya tumabi, huwag niyo pong bigyan ng gadget po. No, habang po, respeto lang po. Pag po nasa loob po ng church po yan. So dapat ano, tech-free zone.

0: Zone po yan.
1: Uh-oh.
0: But yung curfew, sige, go ahead, Daddy, sa
2: pero
0: curfew.
2: Yung, speaking of zones, you know, recently because of the tragedies na nangyayari sa Tacloban, nag-decide si DepEd, finally, yung tagal, na bawal mag-cellphone sa loob ng school.
0: Mm-mm.
2: You know, unless needed sa classroom.
0: Class,
2: no?
0: Right.
2: Kami po matagal nang ginagawa namin yan.
0: Ever since, bawal po.
2: Opo, bawal. Chine-check-in ang telepono, nasa office, may pangalan naman nila. Ganon.
0: Hindi, actually, alam mo, nakakatuwa. Well, although, because our school is smaller, no? Sa ating Christian school. But when the kids put their phones, merong bin eh, tapos may grade level, no?
2: Right.
0: Grade, nabawa, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pag wala nang, before ninanumberan pa nga eh. Ngayon, hindi na. When they come, they get their own phones. So far, wala tayong any history na nagkawala, nagkanakawan.
2: Right.
0: In fact, nga, mas safe na nandoon sa bin eh.
2: Kesa sa public school po, narinig ko kasi sa radyo eh. Ang dami-dami nga ng estudyante, paano mo? Lagay niyo po sa advisory room.
0: Ah, pwede.
2: Sa table ng teacher. Di ba? Hindi naman kailangan ilagay sa opisina. Ilagay sa table ng teacher. O, di, yun, problem solved. Di
0: right.
2: Po ba? Opo. Para po hindi nagtitiktok yung teacher.
0: Yun ang problema. Eh. Minsan si teacher mismo.
2: Pasimuno. Pasimuno.
0: Okay. Turn off screens at least 1 hour before sleep so blue light doesn't suppress melatonin and disrupt sleep cycles.
2: Pero alam mo, totoo yan. Kasi meron ako isang counselee na meron siyang anong tawag doon yung hindi makatulog sa gabi?
0: Insomnia.
2: May insomnia siya. So unang tanong ko is, how do you sleep? Ang sagot niya ay nagsa-cellphone. Kasi yun doon nagpapaantok sa kanya. Kung hindi kayo naantok, napapagod lang ang mata mo.
0: Guilty ako dyan. Oh.
2: Until ang nangyari sa kanya, kakaganito, this is a older person, ha? Kakaganito, nag-habit ng bad sleeping habit.
0: Mm-mm.
2: Not just yung sa phone, I'm not talking about addiction anymore. Nag-develop na yung brain niya ng bad sleeping habit. You know what I told this person to do? Sabi ko, magpainit ka ng tubig. Kahit na mainit ang panahon, maligo ka ng mainit na tubig. Kasi yung warm bath po calms your system. No? Tapos, patay mo lahat ng ilaw. Tapos yun.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, kung gusto mo mag-white noise ka, remember mo anak natin nung COVID nagwa-white noise? Yung po, yung ganon. Mag-white noise ka para makancel yung ibang mga ingay. Alam mo, nakatulog na siya ngayon.
0: Nice.
2: Right? Kasi nga, yung cap, daily caps, follow an appropriate cap. 1 hour per day, ages 2 to 5, ganyan, no?
0: Mm-hmm.
2: Lagay niyo po ng caps.
0: Yung
2: apo namin, nakakatawa yon. Ano sabi niya? Pwede na ba manood? Ano sabi niya? My son.
0: My son pa po eh. Kasi ang mga magulang niya, pag araw pa, hindi pwede.
2: Hindi pwede.
0: pag medyo,
2: my son pa.
0: Alam niya yung kanyang limit. Napapagalitan pa nga kami kasi kami mga lola at lolo.
2: Ayun lang.
0: Okay, number 2 po natin. Replace screens.
2: Naku, ganda nito.
0: Replace screens with engaging
2: offline
0: outlets. No? Hindi po ito yung mga outlet ng mga sapatos. Hindi po. Ibig sabihin, activities. No? Engaging na mga offline na mga activities. Kasi, halimbawa po, nurture early hobbies.
2: Right.
0: Sports, arts, reading. So, they have alternatives when off screen. Actually, the other day po, meron pong medyo funny but not so funny incident sa aming bahay. Dahil nga yung mga bata, yung mga maliliit naming foster children, limited po talaga sila sa screen time nila. So, they get to play. So, naghahanap ngayon ng mga pinaglalaroan.
2: Siyempre,
0: akala nila boxes. They're just boxes, no? Na paglaruan yung isang box ng aming anak na bumili ng regalo sa kanya ng tatay niya yung
2: speakers.
0: Speakers ba yun?
2: Uh-oh.
0: Okay. So, nagupit-gupit daw, no? Gupit-gupit pa lang ang intindi ko. So, syempre, medyo upset yung aming anak kasi yung kanyang box na may warranty pa kasi, yung kanyang speaker, eh, nagupit-gupit ng mga boys. Pero pagdating ko po sa bahay,
2: hindi naman pala ginupit-gupit.
0: Hindi gupit-gupit, pero yung box po, mga ganyang kalaki. Doon sa mga nasa radyo, siguro, ano bang size nun?
2: Malaki.
0: Mga 3 feet, 2 feet, gano'n, no? Yung length po niya pa sideways. Ginawa pong bahay. Ginupit yung mga meron kasi mga square.
2: Kinortihan.
0: So, may pintuan, may bintana. No? So, di ko alam kung matutuwa ako dahil ang creative nila, no? Naging creative sila or syempre yung isa kong anak.
2: Sakit sa ulo.
0: Talagang medyo upset siya kasi may warranty pa po yun eh. Wala na ngayon kasi gupit-gupit na po yung box niya, no? Pero yun po, you know, hobbies like arts and all of that, para alam po nila, they become creative sa kanilang mga ano, mga activities po. And then another one, Dad. Ano yung next
2: sabi
0: one
2: niya, place a fun offline activity immediately after screen time to serve as a smooth, natural transition stopping point. Ibig sabihin, huwag po sabihin, oh, tama na. Bigyan nyo ng segue, no? Mm. O magbasa naman tayo, o maglaro tayo, o tumakbo-takbo kayo sa labas. Naalala ko tuloy nung panahon ng COVID, no, yung mga anak natin, nakapako na, sabi ko, ay, nene, lubas kayo lahat.
0: Mm.
2: Magbuti na lang kami po, may, sa church, katabi namin, may gym sa taas, huwag kayong babalik na hindi kayo pinapawisan. Iske, ano po, wag basta tigil, no? Sabi niya, embrace boredom. Ibig sabihin, hindi po kailangan pinaparate na merong aktibidades. Okay? Hindi po pampakalma. Sabi niya, avoid handing over devices to pacify every restless or emotional moment. Mm-hmm. Downtime is essential for developing creativity and emotional self-regulation. Ibig sabihin, yung downtime, important po yun. Ako po personally, ano, sabi nga, kundi ako counselor, may ADHD ata ako eh. No? This is to me part, malaking help po sa akin ito, yung downtime. Yung ano, yung wala kang gadget or nagbabasa ka, just reading, sa akin important yun. It allows me to ano, to be able to do that. To some people, they go to the gym after work.
0: Mm-mm.
2: You know, iba-iba, you know. Sa mga bata po, since wala pa silang pattern, important po yan eh. So, for example, sila po yung galing sa eskwela. I don't know about some parents here, no? Maybe some can comment. Huwag niyo pong pagawin kagad ng assignment pag uwi sa bahay.
0: Mm-mm.
2: Kasi 10 oras na po nag-aaral yung bata. Di ba? Bigyan nyo ng konting break time.
0: Yeah.
2: Oo. Uh-uh. Palaruin nyo. Sa amin po, sa mga schools ngayon, daming napaparanoid ng mga eskwelahan na bawal tumakbo at maglaro ang mga bata.
0: Guilty ako dyan dati.
2: Kasi nga naman, baka maaksidente, mananagot yung eskwelahan, pero... Mm-mm. Ang kawawa po dyan, teacher.
0: Oo.
2: Kailangan ilabas yung gigil sa katawan.
0: Right.
2: Yung ano, yung pawisan ng konti. Di bali mag-amoy putok yan, pero at least di sumasakit ang ulo mo.
0: At least pagpasok nila sa loob ng classroom, all physical energy na release.
2: Oo,
0: nila.
2: Oo, nailabas, nahihinga nila. Nailabas
0: na nila.
2: Important po yan.
0: Nako, Ma'am Gemma, salamat po, no, sinishare niya sa kanyang mga friends ang topic for today. Si Ma'am Gemma Aswal, salamat po, no. Hope maging blessing po lalo na sa mga magulang. All right, and next po natin, keep the usage
2: purposeful,
0: supervised, and safe.
2: Ay, lalo na safe.
0: Okay.
2: Lalo na safe.
0: Co-view and guide. Watch or play alongside your children to talk through content, discuss ads, teach digital literacy instead of allowing passive, isolated scrolling. Maging active po kayo, no? Doon sa pag-join in sa inyong mga anak. Tingnan nyo kung anong tinitingnan nila. In fact, dito nga po, sabi, yung sumunod po dito, curate high quality. Ibig sabihin, yung pong pag, kung ano man yung kanilang pinapanood, ano, ay dapat po yun, alam po ninyo. Sa amin po, when we allow the kids to watch, talagang as much as possible po yan, ay in fact, nakakatuwa kasi yung aming two foster children, I guess apparently ngayon lang talaga sila na expose about the Bible, about Christ. You know, after nilang manood nung ano nung super book ano, I remember one time may ginagawa ako, naglalaba ako, and then pumasok ako, and then sabi nung ano ni older one, sabi niya, "Mami Isa," sabi niya, "Si Jesus pala, no, namatay sa cross para sa kasalanan natin." Uh-oh. No?
2: So sa kanila parang sobrang bago yun.
0: It's something new. Bagong-bago sa kanila. So, nakakatuwa.

0: wa, no, yung part na yon. And dun po sa last one under point number 3, restrict in-app spending. Ha, ayan.
1: Nako.
0: Sabi po dito, remove.
1: Yan po ang kalawit, by the way, ng online gaming.
0: Uh-oh.
1: Yung pag namatay ka, bibili ka ng buhay. E pag nagpagamit ka ng telepono mo, baka mamay, ad yan, ad ng ad. Pag tingin mo, laki yung bill mo.
0: May kilala ako dyan, hindi ko nalang babagitin kung sino.
1: Nagulat sila pagtingin nila, bakit ako may bill tungkol sa gaming? Opo.
0: Nako, lagot. Alright, daddy, number 4. Ayan, matatapos number four, natin.
1: Monitor for red flags and act early. Ang online gaming po, unfortunately, ay hindi monitored.
0: Mm.
1: No? Ibig sabihin, ang hindi monitored, wala pong bantay. Kaya po napakaraming mga predators ang namimiktima sa online gaming. Kaya nga po, ano po eh, huwag niyong pabayaan ng inyong anak ay una, yung ano, kung bata pa yan, yung nagse-cellphone sa gabi, mag-isa lang sila. Okay? Kasi napakarami na pong bata, lala mo nung 2 weeks ago may online, after nung tragedy sa Tacloban, may nanay na nag-post ng viral video na yung anak niya na basically parang
0: five years old.
1: May nakaibigan sa laro, hindi ko alam kung Minecraft yun or something,
0: right,
1: na nabiktima yung anak niya at bata,
0: yes,
1: paslip,
0: yes,
1: di ba? Sabi niya, watch for warning signs, stay a loss for loss of control. Ibig sabihin, defiance or meltdown pag nagla-log off, you know, declining grades, disrupted sleep, neglecting personal hygiene, address mood and secrecy changes. Pag nag-iba, nag-iiba yung ugali ng bata tungkol dito, yung pong nangyari sa Tacloban, ang bata po ay hindi ito, madalas kasi ginagawa na kasi sa bullying, no? Naintindihan ko po, as a counselor, talagang may bullying talaga, right?
0: Mm-hmm.
1: Pero nangyayari po na amplify yung response sa bullying kasi they don't know how to respond,
0: right,
1: to people being disappointed at them or even laughing at them.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And so, makakahanap po yan ng mga areas, chat rooms o iba-ibang lugar na merong bubuyo sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Nako, kung ganyan din lang, mamaril ka na lang.
0: Mm.
1: Ay kung ganyan, humaghiganti ka. Ay ganyan, oh, ganyan na mangyayari. No? Bantayan po natin. Use harm reduction over cold turkey. Ibig sabihin po nun, ay, you know, if nagkakaroon na ng problema, huwag niyong basta patigilin.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ituro niyo po.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mga kapatid, sabi ng verse natin, children are a heritage from the Lord. Ang heritage po ay hindi basta nagkakaroon. Ito po ay tinuturo, iginagabay, ibinabaon sa isip at puso ng bata.
0: Mm-mm.
1: Upang maging parte po ito ng kanilang buhay.
0: Mm-mm.
1: Right?
0: Mm-mm.
1: Ganun din po dito. Imbis na, ay, kung ganyan, kunin ko lahat ng gadget mo, bawal ka na magganito.
0: Important po 'yan, ha. Important po 'yan in any ano naman eh, hindi lang pagdating po sa gadgets and technology issue, no. But kapag meron pong mga concerns po yung ating mga anak, 'wag lang basta i-dismiss lang natin at sabihin natin bawal 'yan, masama 'yan, hindi pwede po 'yan. Intindihin po din natin, una, let's understand. Eto, medyo masakit tanggapin. Pero madalas din po kasi, kaya sila, yun ang pinipili po nila kasi wala din tayong panahon for them. So, pero intindihin po natin yung reasons. Ipaliwanag po natin bakit.
1: Aha.
0: Huwag lang basta na, ay hindi, basta ano yan, ganyan. Hindi po, let's explain to them.
1: Right.
0: Explain to them ano yung nagiging hindi magandang result. Tapos pakinggan din natin. Baka sabihin nila, eh kasi wala naman akong kausap dito sa bahay eh.
1: Right.
0: No?
1: Right. Opo, tama po. Unfortunately, teachers now are also not only teachers, they are also diagnosticians, counselors, detect. Tulungan niyo po ang mga teacher, abangan niyo po sa bahay.
0: Mm-mm.
1: No, wag po nating paubaya sa ano, sa eskwelahan ang bata. O wag po natin bigyan na kung ano-ano. Tama po eh. Tama ka dun eh. Diba? Wala naman akong kasama sa bahay. Wala naman akong ano dito sa bahay.
0: Oo. Ano gagawin? Walang kausap. Walang kalaro. Oo, walang ano.
1: Magtataka tayo.

0: Bata ay umuwi ng bata. Eh, siyempre po, pinayag. No, and I understand that parents are working itong mga panahon na ito. Pero alam niyo po, ano eh, hindi naman po yan ibig sabihin, basta dead end na lang. Eh, wala, ito lang talaga eh. That's the worst thing you can do.
1: May comment si Ate Faustina. Sabi ni Ate Faustina Habla, iba na talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi sila marunong magtiis at maging dependent sa lahat ng bagay. Actually nga po kasi, you know, everything kasi is instant eh, no? Lahat ng bagay mabilis, so hindi marunong magtiis. But we as adults have actually contributed to that eh.
0: Tayo po bumili ng gadget.
1: Kaya nga po, tayo ay magbigay ng guidelines. Oho. No? Hindi na natin maaalis po ang realidad ng technology is there. And hindi po natin maalis the reality na karamihan po ng bagay ay instant po. Kaya po, tayo ay mag-provide ng opportunities for our children to learn to be more patient, to be more resilient, dumaan right. po sa proseso, hindi po, again, hindi madali ang lahat ng bagay. So tayo pong magulang ang magbigay ng opportunities na yon.
0: Kaya nga po tayo ang may heritage at yes. may pamana eh.
1: Yun yung verse po natin, balikan po natin yung verse po natin. Right. Parents po ang may responsibility
0: tayo
1: to do that.
0: Tayo po ang nasa front line, di po yung teacher.
1: Yes,
0: si Babu natin ihatid yan, nandun na eh.
1: Last one, Daddy. Eh. We have 1 minute to finish
0: last
1: up.
0: Last one po. Yes. Ito na. Lead by example and involve your child. Balik tayo sa 2 foster kids natin.
1: Mm-mm.
0: Nanonood tayo ng Toy Story. Ano sabi? Yung mga bata naglalaro, ano sagot no isa? Mga kuya ko, puro ganyan din eh.
1: Oo, medyo na... Na review kami.
0: O nga, ano?
1: Sabi, yung mga kuya namin, puro din sila lagi nasa cellphone. Oo. Aray ko!
0: O nga pala, bad example.
1: Mm-mm.
0: Pero tama po eh, no? Again, balik tayo sa video mo. Yung tatay, naka-involved yun. Anak, nagwawala na. Yung tatay, immersed dun sa kanya kung ano man yung binabasa niya, nalaro niya, whatever. We're actually modeling this for your children. Alam mo, nung COVID... Naalala ko, na-convict ako dyan kasi si Franklin, meron siyang project sa school, yung mag-drawing ka, drawing mo yung pamilya, nakatayo doon, ikaw, may hawak ka sandok, yung mga kapatid niya, kapit-kapit kamay, ako nakaupo sa lamesa, tapos may kahon. Sabi ko, nasan ako dyan? Ayun o, nakaupo ka sa table. Sabi ko, bakit may kahon? Kasi ipakita mo yung pamilya mo, nakalagay, kasi parati ka nagko-computer, na feel bad ako talaga. Sabi ko, hello, hello, di ba? Be an example, model the habits, collaborate on rules. Ibig sabihin, create a family media plan. Ibig sabihin, ask questions. How do you feel? Okay. Magkaroon kayo ng exchange of ideas, no? Pag yung anak mo may titingnan sa cellphone, may binabasa, tanong, ano ba yan? Patingin nga. Para po meron, hindi nawawala. Ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon, nasa isang bahay tayong lahat, pero hindi tayo magkakasama sa ating puso't isipan. Dahil may kanya-kanyang mundo tayo habang nasa loob ng bahay, habang kumakain ng dinner, habang ano, in the living room, may kanya-kanya tayong ano. Kuminsan, mag-movie night kayo, pero habang nag-movie night, naka-cellphone yung mga anak nyo habang nag-movie night. Diba? So, important po yan.
1: Ayan, okay. Grabe. Nag-ano tayo. Medyo nag-overtime tayo. Pero marami pong salamat. Kung na-miss nyo po yung early conversation, balikan lang po ninyo. Magpa-pray na po si Pastor James ngayon.
0: Magpa-pray na po tayo. Panginoon, matindi po ang aming labanan.
1: Yes.
0: Ito po ay technology. Nawa po ay hindi isaisip ng mga magulang na ito'y sa diablo, kundi parang it's just a part of life. But Lord, you gave us our children as a heritage to us to manage, to be able to do this. We pray, God, that you would guide us, Lord, today. That you would help us, Panginoon, to be able to take care of the heritage na ibinigay mo sa amin. We pray for families struggling through this technology, Lord, today, that you would give us an open mind and heart and wisdom to rear our children in the nurture and admonition of you. We pray, God, that you would do that today. In your name we pray. Amen.
1: Thank you po ng marami-marami for joining us today. Tuesday edition po ng Family Matters. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litiga po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ang dahil po nagme-message dito sa amin, i-private message niyo po kami. We'll be glad to help you. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
2: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating madadownload o mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At sumasaludo tayo sa mga kaagapay nating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang regular at PM Radio. Magandang umaga sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Pag-asenso at Tiyak, nagpagkakakitaan natin ang negosyo. Ito po ang Entrepinoy Espesyal. Ngayong araw ng Martes, kaagapay, napakadami nating ipagpasalamat. Alam naman po natin, kahapon lamang ay nagkaroon po tayo ng isang malaking coverage sa usapin po ng State of the Nation Address, na kung saan yan po ay pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nawa mga kaagapay, ang mga bawat impormasyon, ang mga bawat balitaan at mga bawat detalye na ating pong tatalakayin ay hindi lamang po yan pangkahapon, kundi yan po ay sa buong isang taon na dapat po nating makita at malaman, lalo na sa usapin po ng ekonomiya ng mundo. Kaya naman, san ka man ngayon kaagapay, kung ikaw man ay team bahay o team on-site kaagapay sa iyong trabaho, sabihin mo sa sarili mo, congratulations, dahil hindi ka nag-file ng SL ngayong araw na ito. At talaga namang lumaban ka, at syempre kasama natin ang mga kaagapay natin na nagluluto na ng kanilang tanghalian, nagluluto na ng kanilang kakainin mamayang alas 12. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nagluluto sa pagkakataon na to, aba, gawin mo kaming background para makapagkwentuhan tayo hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre, sa pagkakataon na to, mga kaagapay, bumati naman tayo ng happy birthday at anniversary!

0: Yan, maligayang kaarawan sa'yo, kaagapay na nakikinig at syempre anniversary sa mga puso o di kaya mga kaagapay sa mag-asawa po na magkakasama po sa pagkakataon na to. At syempre batiin natin po ng happy birthday ang mga ilang nagdiriwang po ng kailang kaarawan. Eto si Ate Julie Belyaza, si Ate Danica Julian, si Jamie Santos, at syempre ang ating kaagapay at kasama dito sa Far East Broadcasting Company of Philippines, si Faith, ang ating HR assistant, at syempre si Ate Len De Jesus Ong, at syempre ang former kaagapay natin na si Ate Hannah Placer. At syempre batiin ko na rin to Kuya Nat and Philip, no, si Sir Ryan De La Cruz, ang aking pong teacher way back when I was a fourth year high school. Kilala siya sa tawag na Ginoong Ryan De La Cruz. Ngayon nagtuturo siya sa Tunasan National High School sa Annex. Tama ba ako dun, sir? Pero happy birthday po sa inyo at salamat po sa pagkakataon na to na way pagpalain po ng Panginoon ang araw na ito. And at the same time, alalahanin mo kaagapay na dumaragdag man ang ating edad, pero yan ay karunungan sa ating Panginoon. Kaya naman, bago pa tayo dumako sa iba't ibang kwentuhan sa usapin ng negosyo, puntahan na po natin ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Mula sa Zambales hanggang sa world stage sa Berlin, Germany, isang Filipina ang muling nagbigay ng karangalan sa bansa. Si Ruth Abigail Capapas, isang Filipino-American pharmacist at founder ng Bebot Simple Soap, ay kinilalang isa sa mga nagwagi sa 2026 Green Product Award, isang prestihiyosong international award para sa mga produktong nagsusulong ng innovation at sustainability. Napili ang kanyang produkto mula sa mahigit 1,200 entries mula sa 54 na bansa. Ang ideya ng kanyang all-natural soap ay nagsimula sa sarili niyang karanasan sa isang chronic skin condition. Bilang pharmacist, gumawa siya ng simpleng plant-based soap na hindi lamang banayad sa balat, kundi nakatutulong din na bawasan ang paggamit ng deodorant at single-use plastic sa araw-araw. Mas pinili rin niyang gamitin ang pangalang Bebot bilang tatak ng kanyang produkto upang ipagmalaki ang kanyang pagka-Pilipino at maipakita ang katatagan at galing ng Pilipinas sa buong mundo. Para kay Abigail, ang tagumpay na ito ay hindi lamang personal na pagkilala, kundi patunay na ang Filipino-inspired innovation ay kayang makipagsabayan sa pinakamahusay sa buong mundo. Proudly Pinoy, ipinakita ni Ruth Abigail Capapas na ang ideyang nagbumula sa puso, malasakit sa kalikasan at pagmamahal sa sariling kultura ay maaaring magbigay ng positibong pagbabago hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagdapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaagapay sa pagkakataon na to, ang Action Line segment po ay isa pong segment po ng Entre Pinoy Espesyal na kung ikaw kaagapay ay naghahanap ng mga job opportunities o di naman kaya iba't ibang mga impormasyon sa usaping trabaho at negosyo, kaagapay ikaw po ay inaanyayahan namin na maaari ka pong mag-email sa pamamagitan po ng dzasinfo@febc.ph. Mga kaagapay, para po ito sa mga kababayan po natin na nais pong magkaroon ng pagkilala, it's either sa kailang serbisyo, sa kailang produkto o di naman kaya mga kaagapay sa mga ilang posisyon na bakante sa kanila pong mga kumpanya. Kung ikaw kaagapay ay isang entrepreneur o entrepina,

ay muli po namin kayong inaanyayahan para po ito sa lahat sa magaganap po na FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle. Isa po itong mental health wellness forum kung saan tatalakayin po ang usapin sa bullying at depression. Kaagapay makakasama po natin si Dr. Joyce Piapgo na magbabahagi po ng mga practical at biblically grounded insight tungkol po sa pag-unawa sa usapin ng bullying at depression. Pangungunahan ito mga kaagapay nila Kuya Bong and Ate Claire Pineda ng Family Matters. Kaagapay magaganap ang forum na ito sa August 15, araw ng Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na gaganapin sa Events Place, Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. Muli mga kaagapay, gaganapin po ang Break the Cycle, a Mental Health Awareness Forum para po ito sa bullying and depression na papangunahan po we ni Dr. Joyce Piapgo. Muli kaagapay, magaganap ito August 15 to 2026, araw ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po yan ng tanghali sa The Events Place. Mula po yan sa Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. Ito po ay libre. Kaya naman kaagapay, kung nais mong maging bahagi ng isang siksik at liglig na impormasyon, punta lamang po kayo sa febc.ph/breakthecycle. At kung nais pong tumawag para pa sa mga ilang impormasyon, kayo po ay pwedeng mag-text sa numero na 0927-778-6909. Uulitin ko kaagapay, 0927-778-6909. At mga ilang impormasyon pa din kaagapay, dahil madami po ang ating pong impormasyon. Ikaw ba ay estudyante? O di naman kaya mga kaagapay, pakiramdam na hindi ka siya ang 24 hours sa iisang araw, o gusto mong matutunan kung paano ba i-balance ang eskwelahan, buhay at purpose sa buhay. Mga kaagapay, ang webinar na ito ay para sa iyo. Lahat po kayo ay iniimbitahan namin sa darating po na July 31, 7pm to 9pm via Zoom. Ito po ay session po sa usapin ng Managing Time. Ang title po nito ay Thriving in School, Life and Purpose. Makakasama po natin si Caleb De La Cruz na isang senior college student. Yan po ay magaganap sa July 31 ng 7pm to 9pm. Kaagapay, ito po ay pagdiskubre kung paano ba dapat nating i-handle ang time management, productivity at kung paano ba tayo magkaroon ng direksyon sa buhay. Yan po ay libre. Kaagapay, maaari nyo pong i-flash sa screen po ang official poster po ng Opnex. Ito po ay poster kung saan pwede po tayong mag-register. Kitakits po tayo sa July 31 para po sa Opnex, dahil dito po magsisimula ang magandang oportunidad at tamang pag-handle ng oras. Sa pa mga kaagapay, sa mga ilang impormasyon, bago na po ang lokasyon po ng PBS dyan po sa Monopento. Saan to makikita? Dyan po sa M52, dyan po sa Mezzanine Upper Ground Floor sa Victory Plaza Mall, Caloocan City. Tapat po yan kaagapay ng elevator. Para po sa mga ilang detalye, maaari kang tumawag sa numero na 0999-882-7439. Alam mo din kaagapay na ang Portable Missionary Radio o ang ating pong PM Radio ay available po sa PCBS at CLC Bookstore branches. Kaya naman mga kaagapay, kung nais mong makapakinig ng Agapay ng Sambayanan mula po umaga, tanghali hanggang gabi, iniimbitahan po namin kayo na mag-avail na ng ating PM Radio. At the same time kaagapay, yung oras po natin ngayon ay 18 minutes past the hour of 11 a.m. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, gusto kong makita ang inyong mga ulam. Gusto kong malasap ang inyo pong mga pagkain dahil po wala pa tayong tanghalian at gusto kong bumili. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong pagkain, pero ang gusto ko ngayon, marasap.

0: sa tulad ng hamonado, tulad ng kaldereta, tulad ng mechado, basta masarsa, di ba? Tulad ng ano ba to? Anong tawag doon sa adobo kapag naging matamis na? Ano ba? Isipin natin. Anong tawag doon sa pag adobo pag tumamis na? Adobado na ba yung tawag? Hindi daw. Sige nga kaagapay, ano ang tawag sa adobo pag naging matamis na? Okay. Yan ang challenge natin ngayon. Nalimutan ko din yung tawag, di ba? Ayun, Humba, yung hamonado, iba yon. Iba pa yon. So si Humba, pag naging matamis na yung adobo. Okay. Sige, basa lang tayo ng mga ilang comments dito, mga kaagapay. Ito, sabi ni Ate Flora Velasco, sabi niya, thankful Tuesday, sabi niya, a blessed 89th birthday ko. Ay, birthday po kay Sister Florita Miguel of CBC kahapon. May lunch po kami, buro na talong, okra, mustasa, at pritong bangus. Kapampangan ko pag maragul ko. Hello po. Siguro ano to, Kapampangan version. Hello po sa inyo, Ate Flora. Ito, bumabati ng blessed morning si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, a blessed morning po sa inyo, Sir Brian. Ito, si Ate Faustina Habla. Sabi niya, good morning, Sir Brian. Sabi niya, a blessed Tuesday po mga kaagapay. Listening daw siya sa pamamagitan ng radio. Sabi niya, lunch check. Sabi niya, pininyahang manok. Thank you, sir, and God bless you more. Salamat po sa inyo. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Ludis Santos Sabado. Sabi niya, happy birthday to my hobby. Sabi niya, Chris. Sabi niya, Sabado. Sabi niya, may the Lord bless you and good health that many years to come. Ito, syempre, hindi magpapatalo to si Ate Telma Manjares. Sabi niya, a blessed morning po sa inyo, Sir Brian. Sabi niya, God bless you po. Sabi niya, mainit po dito sa amin. Ang niluto po naming ulam ay ginisang upo with pritong daing. Sabi niya, at syempre, ang dessert ay senyoritang saging. Ito, sagot pa ng ating kaagapa. Ito, tinama na tayo ni Ate Irene Libres. Sabi niya, humba yon, Kuya Brian. O, tama, humba nga. Tapos, ito, bumabati rin ng God bless you po, sabi ni Kuya Nestor Ballesteros. Ito, sabi ni Ate Christina Hilario, sabi niya, nagiging barbecue. Ay, nagiging barbecue daw. Hindi, di ba kasi totoo yung kapag yung adobo naging matamis, nagiging humba na siya. Hindi ako pwedeng magkamali kasi nagluluto yung tatay ko. Kaya kaagapay, ano man ang iyong pagkain, kung ikaw man ay nananghalian niya, tara na tayo na yung magtalakayan dahil makakasama po natin ang magdediscuss po sa atin ng iba't ibang technique, iba't ibang leksyon, iba't ibang dapat nating matutunan. Dito lang yan mga kaagapay sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
2: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa pagkakataon na to, kaagapay, makakasama po natin ang ating masasabi nating certified kaagapay na ng Sambayanan, and at the same time para po sa programang Entre Pinoy Special. Makakasama po natin mga kaagapay si Binibining Lorna Caballero Laksa. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Lorna.
3: Good morning, Brian. Nagulat ako. Sabi ko, lumaki si Kael. Okay. Blessed morning, Brian. Blessed
0: hello
3: to
0: po.
3: See you again.
0: Magandang araw po.
3: Last natin kita sa anniversary. Yeah.
0: Opo, opo. Thank you so much, Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, baka may mga gusto kong batiin bago tayo magsimula sa kwentuhan. At sabi ng mga kaagapay, baka pwede ka daw mag-share ng tanghalian mo mamaya.
3: Oo nga, steak siguro. Oh.
0: Wolfgang po ba?
3: Ayon, so shout out sa aking mga auditors at mga interns, mga nasa internship or on the job trainings.

0: sa Imus, Cavite, Adasma, Cavite, at saka dito sa Alabang. Yan. Siyempre, ang masisipag naming auditors, accountants, sa iba't ibang lugar sa Subic, meron din kami. At lahat na yata ng lugar ay nakakalat ang aming auditors today. So, yan, Brian, excited ka ba sa topic? Actually, wala na tayong time to discuss, no? Kaya dito na lang tayo mag-discuss.
1: Kaya naman, go ahead po, Ma'am Lorna, ano po ba ang ituturo niyo sa mga kaagapay natin, lalo na po sa mga auditor at syempre doon po sa mga nagbabayad po ng kailan tax? Go ahead po, Ma'am Lorna.
0: Oo, so kasi napapanahon ngayon, maraming nakakarinig, ano ba yung ONET? Kasi pag pumunta ka sa opisina ng mga Bureau of Internal Revenue, tuturo sa'yo, o doon ka sa Officer of the Day, o doon ka sa ONET. So parang ano lang ba yan, kataga na yan na ONET, no? Kasi Revenue Memorandum Order, number 17-2006 ay inisyu lang kamakailan lang, no, July 8, 2026. Nag-update sila ng policies, procedures, processing timelines, and quality management requirements of ONET, yung one-time transactions na tinatawag, no? Brian, ito ay tungkol sa pagbebenta, pagdo-donate ng mga real and personal property. Ikaw, katulad mo, baka meron kang idodonate ng mga lupain, no? Sa iyong magulang, no? Aligning BIR operations with, madalas maririnig mo yan sa BIR, ISO kami ngayon, kaya ganito na kami ngayon, within 5 days, within 10 days, within 30 days, mag-respond ka. Kung hindi, ayun, gagawa na sila ng action against you. So, itong ONET, one-time transaction, iniha-highlight kasi dito, ano bang gagamitin form? Ano bang clarification ang gusto nila? Ano ba yung mga roles and responsibilities ng mga negosyante about this, no? Kasi madalas nag-iiba-iba ang patakaran ng BIR. Sa totoo lang po ay bukas, iba na naman ang ituturo nila. So nalilito na ang ating mga taxpayer. Gusto mo mang magbayad ng sa oras, sa tama, pero minsan dahil paiba-iba yung forms, paiba-iba yung regulations, so nauuwi na lang. So ano na lang ba talaga? Kaya meron silang tinatawag na Officer of the Day, no? So hindi ka sa Officer of the Day lalapit pagka kailangan mo ay ONET na tinatawag. Kasi yung one, kaya ONET is one time transaction. Yun na nga, nagbebenta ka ng property, magdo-donate ka, whether iyan ay personal, whether iyan ay real property, ay kailangan mo yan na idaan muna para mabayaran ang karampatang buwis para pag nilipat mo ang iyong titulo, whether iyan ay title to the vehicle, title to the land, or anumang asset or ari-arian, ito ay dadaan magbayad ng buwis bago ka pumunta saan? Sa Register of Deeds. Kasi iyon ang maglilipat ng mga titulo natin. So, minsan kasi hindi natin alam na pagka biglang nagpamana sa iyo, ay sapat na yon na kinuha mo yung titulo ng lupa. Ayun. So, Brian, again, hindi agad-agad maililipat ang titulo ng lupa o vehicle or kahit cash in bank, ma-withdraw sa banko, pag iyan ay pinamana na sa atin. So, sale of real or donation of real property, dadaan talaga yan sa ONET. Ano naman ba yung mga ONET na yan na one-time transaction? Ano ba ang preparation na dapat gawin ng mga taxpayer? Siyempre, maraming requirements yan. Hindi simple. Kami nga, merong lumapit sa amin. Ako, tatlong taon na hindi pa rin namin napoprocess yung mga ano niya, requirements niya. Kasi minana nila sa magulang nila, merong cash sa bangko, merong mga membership ng club, merong mga sasakyan, merong titulo ng lupa, merong house and lot, merong lahat na lang ng klase ng property. The problem

0: problem is, pag lumapit ka sa ONET, sasabihin ni ONET, sasabihin ng Officer of the Bureau of Internal Revenue, can I see yung requirements? Oh, siyempre, pag binigay mo sa kanya, yung lahat ng alam mo, ang alam mo lang ay sapat na nahawak mo yung mga titulo, tax declaration, TCT, ORCR ng sasakyan, at bank certificate. Hindi doon nagtatapos. At itong ONET, hindi tatanggapin ang application mo kung wala kang tinatawag na ibang requirements like extrajudicial settlement. Iyan ba minana mo? Ikaw lang ba ang magmamana? O sino-sino ba yung tagapagmana? Yung ganun ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang dami-daming ipiprepare na requirements. Hindi enough yung kinuha mo lang yung certificate, binigay sa iyo, original man yan, pero hindi updated ang valuation. Ganon.
1: So, Lorna, may tanong po ako. Diba sabi nyo nga po, ito pong ONET po o kilala po sa tawag na one-time transaction. Ito po ay parang isang transaction na kung saan para ma-regulate po o di kaya syempre makita po natin kung paano tayo nagbabayad ng buwis. So sa pagkakataon na to, Ma'am Lorna, na masasabi ba nating mas effective to na gamitin po ng mga taxpayers po natin, kasi may tinatawag din po tayo na electronic ONET. So ano naman, iisa lang ba sila o may pagkakaiba po sila pagdating po sa transaction?
0: Option. So, meron time na hindi ka techie. So, gusto mo mag-manual, tatanggapin yun. So, sabi niya, nahihirapan ako sa electronic. Mm. So, punta na lang ako kay Office of the BIR. But at the same time, ang requirements, whether yan ay electronic or manual, pupunta ka sa kanyang opisina, ay pareho din naman. Ika nga, it takes time to lodge all the requirements at they can try. Ika nga, subukan natin mag-electronic muna. Ipasok natin lahat yung mga requirements na alam mo na iyon ay kompleto na. Susubok. Ika nga. So, sometimes kasi syempre majority ng ating mga mamamayan ay hindi nasanay sa electronic, no? So they can get assistance from us or from other agency na kaya nilang i-handle yung paglalad sa electronic. Tama, magandang tanong yan, kasi yan yung regulation ngayon ng BIR na gawin nating electronic lahat. Yung walang, alam mo, walang face-to-face para maiwasan din yung mga picture, mga marami kasing ganyan. O yan, sandali ko lang ayusin yan o bigyan mo ko ng ganitong halaga. Ang problem is, haste is waste, no? Nagmamadali ka pero hindi rin pala niya kayang gawa ng paraan yung mga iba-ibang requirements.
1: Pag ganitong pagkakataon, Ma'am Lorna, syempre po baka isipin ng mga kaagapay natin na may business ako, automatic ba kailangan kong nanang ONET? Or sino-sino po yung kadalasan po ng mga taxpayers ang dapat pong dumaan sa ganitong uri po ng process?
0: Oo, ang mas madalas na involved sa ONET ay yung nagbebenta ng real property or personal property o magta-transfer or magkaroon ng assignment ng shares of stocks o kaya naman yung property na i-consider nila as ordinary asset o kaya donation o property o kaya naman property na ipinamana. Iyan, mas madalas related siya sa mga asset. Transfer of real and personal property.
1: Alam niyo, Ma'am Lorna, na-realize ko, hindi pala porkit pamana ay libre na sa lahat po ng mga buwis. Kasi di ba kung mapapansin natin, marami tayo mga kababayan, lalo na ng mga Pilipino, na pagpamana hindi na dapat inaasikaso. May ito sa iba nito, Ma'am Lorna, kapag mga pamana, dapat kinicheck muna natin sa ONET?
0: Yun nga. Yung ONET kasi hindi siya para mag-check kung nasaan yung location ng property mo, kundi para lang tulungan ka kung paano mo ililipat ang property sa pangalan mo or nung tagapagmana or nung bumili. So, si ONET ang magko-compute ng tax na

0: babayaran mo bago mapasa iyo ang property. Kaya napakahalaga na yung kinuha mong property, whether iyan ay sale, whether iyan ay transfer, whether iyan ay donation or inheritance, dapat siguraduhin mo kumpleto ang papeles mo.
1: Kaya kailangan talaga kaagapay na ano, no? Na alam mo. So, ibig sabihin, Ma'am Lorna, kapag pamana pala, ibig sabihin dapat pala, from the beginning until the end, alam mo yung paper.
0: Yes, oo. Kasi pamana yun, syempre wala ka namang kinuha o binigay sa'yo, kundi original title. Pero dahil pamana, ay, kailangan ko pa palang lakarin ang death certificate. Ay, kailangan ko parang... kasi patunay kay BIR, paglapit mo doon, ah, nasaan ang ano, certified true copy man ng iyong death certificate, nung death certificate nung nagpamana sa'yo. So, para malaman talaga ng ating ano, Bureau of Internal Revenue na iyon ay pamana. Baka kasi binili pala. O baka kaya donation. Although, ang tax rate niyan ay pare-pareho na lang. Whether binili mo, 6% capital gains tax. Whether iyan ay estate tax, 6% na rin. Whether iyan ay donation tax, 6% na rin. So sabi siguro ni BIR, para wala na kayong gagawing paraan para makatipid sa tax, i-apply natin pare-pareho, 6% na lang. Yun. Kasi dati may graduated ano pa table. So titingnan mo pa o magkano ang ano nito, ang net book value o magkano zonal value, magkano ang selling price, ganun. So ang mga mamamayan natin gagawa ng paraan para ay pwede po ba i-undervalue na lang natin ang property para konti na lang ang bayaran, ganon. So para maiwasan na lang yung mga para-paraan na ganyan, ay equal na lang ang rate na ipapataw. Whether iyan ay donation, kasi karaniwan, ikaw katulad mo, sasabihin ng parents mo, o anak, eto na, bibigay ko na sa iyo ito para pagka kinuha na ako ni Lord, ay hindi ko na problema ang estate tax, ganon. So, syempre, dahil mas malaki ang estate tax that time, pero ngayon hindi na. So, hindi na kailang magmadali ng pagkuha ng mamanahin. Kasi at the end of the day, pareho din naman yung tax rate, no? Ganon na ngayon. Nakita na ng, ano, kumaga booking na ng Bureau of Internal Revenue yung mga ginagawa nating paraan in the past, no?
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung kagandahan. Ang nagmamatter na lang ngayon, Brian, ano ba yung minamana mo? Ordinary asset ba yan? O capital asset yan? So, iba-iba din. Kaya, dapat, alam mo din, saan ka ba, ano ba yung sumasakop sa klase ng property na ililipat mo, yun.
1: Ma'am Lorna, I'm curious lang ako kasi nga 'di ba ang pinag-uusapan natin ay mga lupain, 'di ba, mga hasyenda, 'di ba, yung mga ekta-ektaryang lupa yung mga pinag-uusapan natin. And most of the time, ang akala kasi natin dito, lalo na tayong mga Pilipino, di naman tayo ganoon kaalam, Ma'am Lorna, sa usapin po ng may mga tamang documentation pala. Dapat pala iyan ay ipa-dokumento mo, ipapeles mo para magkaroon ka na magandang copy. Ma'am Lorna, sa ganitong pagkakataon, ibig sabihin po ba lahat po ng mga ari-arian una na ibinigay, i-donate o ipinamana sa'yo, dapat ba masasabi nating dapat to ay nakapapeles kahit sabihin mo na ang pamana ay alahas?
0: Ayun, personal property yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, magandang tanong yan kasi alahas yan. So, asan ang title to that jewelries? Ganon. So, to avoid lang yung future issue about may babawi sa iyo, so maganda rin na nalalahad ba yon? Kasama ba yon sa extrajudicial settlement na sinasabi na ikaw ay tagapagmana even ng personal property na yan? Para ma-avoid yung mga conflict in the future na mismo mga magkakapatid nag-aawayan because of the pamana. So to avoid that incident, no, para walang may peace of mind ang lahat, kino-consider yon. Pero Ika nga, bakit ba magbabayad pa ng tax on that personal property? Kaya mas madalas ay real property na lang ang dinideclare nila. Yung mga ganon, hindi na nila sinasama. Ang madalas na sinasama ka sa banko, cash in bank, mga time deposit, yung mga sasakyan, yung mga membership ng mga club, ng mga golf shares, mga ganon, yung mga house and lot, yeah, mga farm, no? Yan yung mga karaniwan na posible na pwede mong magamit in the future. Oh, mag-loan ako sa bank, isasalamo mo, yun, yung mga pwede mong i-mortgage o pwede mong ibenta. Kasi lahat na yan ay maraming dadaanan na papele sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, hindi ibig sabihin, eto meron akong titulo, yehey. So, nasaan ang iyong tax declaration? Nasaan ang property clearance? Kasi dadaan yan kay munisipyo sa City Hall. Ah, nasaan ang iyong original title? Dadaan ka kay deed of, the Register of Deeds. Si Register of Deeds ang magpapatunay na iyang property na minana mo ay hindi pala nakasanla. No? So, meron time na aminana mo, tuwan-tuwa kayo pala sa likod, merong nakalagay na encumbrance. Ibig sabihin, hindi siya bayad. Merong sanla yung pagkaka, yung property, ika nga, yung titulo. At hindi lang yun, pati yung sasakyan, yung kanyang certificate of title, yung ORCR, Certificate of Registration ng sasakyan, mayroon palang nakatatak na encumbrance. Ibig sabihin, si banko ay sinanla pala yun sa banko at kailangan mong hingin ng clearance. So, kawing-kawing yung requirements, hindi lang sa Bureau of Internal Revenue, pupunta ka pa pala kay City Hall, hihingi ka pala ng tax, minsan, tax declaration, Brian, yung sabi mo, ano ba tong tax declaration? Ano ba yun? Bakit ang dami pang requirements? Kasi nga, pag meron kang lupa, bahay, kaya hinahanapan ng tax declaration. The word declare, dineclare mo ba na yung lupa mo may bahay? Oo, ganun. So, nangyari kasi sa amin yan, dineclare lang pala yung lupa, hindi na-declare na merong bahay. So, ang nangyari, inassess uli, nagpunta sa house, sinukat-sukat yung bahay kasi itatax siya based dun sa measurement ng floor area. Yun, ganun.
1: Grabe no, diba? Ma'am Lorna, ano siya no, kung iisipin mo, lalo na po kami na mga ordinaryong tao na ang hirap. Kumbaga parang nagmana ka na nga ng ano, ng lupain. Kumbaga parang nagkaroon ka na nga o ibinigay na lang sa iyong lupa. Ang daming papeles, ang daming dokumento na dapat asikasuhin, ang daming papeles na hindi mo, lalo na sa mga first timer, magugulat ka. Sa ganitong pagkakataon, Ma'am Lord, na paano po pumapasok yung mga services po? Like for example, kayo po dyan sa Caballero and Laksa po na kumpanya, paano po pumapasok doon yung mga assistance po na inyong ibinibigay?
0: Ayon, ang gagawin namin, lahat ng requirements na binigay sa kanila ng Bureau of Internal Revenue, gagawin namin whether iyan ay extrajudicial settlement, tatanungin namin sino-sino ba yung magkakapatid, yung siblings na tagapagmana. Meron kasi sa mga magkakapatid, ay ayoko nang sumali dyan, ayoko na nang isama niyo ako dyan, sa inyo na lang yan. Alam mo ba, hindi ganun kadali. Sasabihin, sige, bayad ka ng donation, donor's tax, kasi hindi waive mo yung right mo.
1: Ganun
0: so,
1: pa
0: kami gagawa ng donation, kami gagawa ng kukuha kami ng certified through kami copy ng death certificate, kukunin namin tax declaration, kukuha kami ng tax clearance on their behalf. So, hihingi kami ng tinatawag na special power of attorney para makumpleto namin lahat ng requirements na nakasaad doon sa listahan para pagdating kay ONET, one-time transactions, ay kumpleto na. Otherwise, hindi rin siya e-entertaining. Siyempre, tedious kasi yan. Sa totoo lang, better na kami, sabi nila, kayo na lang mag-asikaso niyan. Mas madalas nakakarinig dito sa Far East Broadcasting, sasabihin, narinig po namin yung inyong pwede po ba tulungan nyo kami ayusin? So, tuwan-tuwa sila dahil naayos namin yung estate tax return nila kasi kukuha pa rin sila ng katulad namin certified public accountant, lalo na kung ang iyong property ay over 5 million
1: wow.
0: So nalika nga ang valuation ng BIR. So kailangan mo ng certified public accountant to certify talaga na iyon ay valid, iyon ay ganun talaga ang value. So doon kami pumapasok, doon sa eksena na yon. Anyone na mga nakakarinig na hindi nila maayos, kami ay nakahandang tumulong basta available lang po ang oras nila at ang mga papeles nila na kung ano man yung kulang, if we believe na kaya naman namin asikasuhin, we will help them. So, hindi kasi nga ganun kadali kasi hinahanap nila lahat kung talaga bang sa inyo yung property. Kung talaga bang dinonate sa inyo yung property. O binili mo ba talaga yung property? O hindi ba talaga iyan na nakasanla? Siyempre, Brian, pag nakasanla, magbabayad ka muna.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ang hirap, marama talaga magkaroon ng property sa Pilipinas, no, Ma'am Lorna? Kumbaga parang, una, kung ibinigay man yan sa'yo, kailangan mo pa rin asikasuhin. Yan man ay donate, kailangan mo pa rin asikasuhin. Kung Audi naman kaya, kung yan man ay minana, kailangan mo pa rin asikasuhin. Pero siguro, one thing, Ma'am Lorna, na pinaka natutunan ko dito is, iba talaga yung mga property na dumaan sa legal. Kasi kumbaga parang hindi ka na mahihirapan, hindi ka, kumbaga parang sa susunod na pagkakataon, alam mo na yung mga proseso. Ma'am Lorna, may tanong dito yung kaagapay natin. Okay lang po ba na masagot niyo, Ma'am Lorna?
0: Okay.
1: Okay po. Sagot po ng ating kaagapay na si Yes Salawa. Sabi niya, good morning po sa inyo, Ma'am Lorna. Sabi niya dito, paano po kung may annotation sa title a farm lot na may babayaran na malaki since 1980s pa? Ang sabi ng namatay na tatay na may-ari ay okay naman daw yun. Paano po aayusin ang transfer ng file sa anak?
0: Yun, oo. Yan ang karaniwang naging issue dahil may annotation sa titulo. Meaning, yun yung kinikwento ko kanina na may encumbrance. Ibig sabihin, aalisin muna yung annotation at the back of the title para masabing clear ka sa pagbabayad, pag-transfer ng property. Kasi kaya may annotation doon, sinanla iyon sa ibang posible sa bangko. So, ibig sabihin, pupunta ka kung saan ba nakalagay doon, naka-indicate naman doon sa annotation kung iyon ay saan napadala, sa BDO ba o kahit saang bangko. So, pagpunta mo doon sa place na yon, doon mo malalaman na meron ka palang dapat bayaran yung balanse. At para makuha mo yon at ma-release ang mortgage, kailangan mo talagang magbayad ng loan balance mo. At pagkatapos nun na-clear na, siyempre pwede nang ilipat sa mga anak. Dahil sabi nga ng tatay nila, okay na yun, posible na tatay, hindi niya lang nadala sa bangko para ma-release yung mortgage. Ang problem lang, kung 1980s ba yung sinabi niya, there is a high possibility na naka-archive yung property. So, ibig sabihin nun, matatagalan sila kasi hahalukayin yung record sa bangko at saka yung document kung saan nandudoon yung original title. Hawak nila yon. At ang proseso, uunahin mo nang i-clear bago ka maglipat. So, pwede namang kumuha ng kopya kay
1: Hello po, Ma'am Lorna.
0: Oo, naririnig mo ako.
1: Yes po, Brian. Loud and clear po.
0: So, pwede namang kumuha muna ng clearance sa Register of Deeds. Baka naman meron ng titulo na napalitan na wala ng annotation. Normally, kaya namin ginagawa iyon just to make sure na yung hawak mo ay yun talaga yung kopya kasi posible na napalitan na yon. Katulad ngayon na Brian, madalas kong ipaalala sa mga listener at sa mga nanonood sa atin na dahil iba yung kulay po ngayon ng titulo. Dati kulay red, ngayon po ay blue na. So baka po pwedeng pumunta sila sa Register of Deeds, palitan po nila yung kanilang original title ng different color para ma-update po.
1: Nako, pati rin pala sa color po. Ma'am Lorna, no, grabe, napakahirap talaga na mag-asikasa po ng mga dokumento ng ganitong uri po. Lalo na kung ito ay usapin ng lupa o di kaya mga property. Kaya kaagapay, mahalagang maalam tayo dito at mahalaga na magpaturo tayo sa mga eksperto sa atin. Lalo na sa pagkakataon na to na gumagamit tayo ng ONET o nung tinatawag po natin na one-time transaction. Kaya naman, Ma'am Lorna, maikli lang yung oras natin pero ang dami kong natutunan ako po bilang kahit wala pa naman akong sarili kong property na lupain pero nagpapakita ito na yung mga proseso po ay hindi dapat natin basta ipagwawalang bahala kundi magkaroon po tayo ng tiwala sa katulad po ng serbisyong inaalok nga po ng Caballero & Laxa & Company. Kaya naman po, Ma'am Lorna, sa pagkakataon na to bago kita bitawan, ano yung reminder mo o di kaya ano yung challenge mo sa mga kaagapay natin na nag-aalangan na magpaayos sa pamamagitan po ng ganyang uri po na serbisyo na inyong inaalok? Go ahead po, Ma'am Lorna.
0: Oo, yan. So paalala, para magkaroon tayo ng peace of mind, no? Para hindi tayo nag-aalanganin na baka yung ating kinahawakang dokumento ay hindi pala sa atin. So better to check, yan ang binibigay ng wisdom ng Panginoon sa atin. Iyan ay regalo o iyan man ay binigay ng Panginoon sa atin. Pero kailangan din siguraduhin natin na nasa tamang lugar ang mga papeles at ang dapat ay pupunta lang naman tayo sa ahensya ng gobyerno para lang ma-check. Yun nga na-mention ko, Register of Deeds, if you want to really check the legitimacy of the property. So, huwag muna punta kay ONET. Bago pumunta kay ONET, doon muna talaga sa mga ahensya ng gobyerno na magpapatunay na ikaw ay tagapagmana o ikaw ang may-ari ng property. Kasi titingnan din naman nila yung valuation, so nag-valuation at the time of death, no? So paalala lang, madali naman po iyan kung kayo ay maghihingi sa amin ng free consultation, Brian. We are accommodating free consultation anytime. Basta ilagay lang nila sa aming, parang may nag-comment dyan ng aming mga telepono, si Anna May Sosas, na magme-message lang sila at meron kaming help desk na sasagot diyan. Kaya kung makukuha niyo yung number na yan, huwag mag-atubili, Brian, at sila ay sasagutin din naman. Hindi kasi simple. I can tell you it's complicated in terms of requirements that the ONET one-time transaction office of the BIR will be requiring you. Yes, merong electronic, but pagka meron na kayong complete documents, ilalodge na lang doon. So, pinadadali naman ni Bureau of Internal Revenue ang buhay ng taxpayer.
1: Ulitin ko lang po, Ma'am Lorna, ito pong inyo pong numero, ito po ay nakapin po sa Facebook page po ng 702-DZAS-FEBC Radio. Kung kayo po ay mayroon pong ipapaasikaso po na iba't ibang dokumento, iba't ibang papeles sa dapat po nating malaman, ito po, babasahin ko po, ang numero po kaagapay ay 0917-810-0769. Saan nga po ba matatagpuan kaagapay ang Caballero, Laxa & Company mula ang mga CPAs po? Ito po ang kailang subic address, number 177 National Highway Lower Kalakhan, Olongapo City. Sa Cavite naman po, meron din sila kaagapay na Unit 1, second floor sa Amnesty Building, sa Metro Gate, sa Dasma Estate, Sampaloc 1, sa Dasmariñas, Cavite. Muli kaagapay, ang kailapong numero ng Caballero & Laxa ay 0917-810-0769. Six. At kaya naman sa pagkakataon na to, mga kaagapay, magpasalamat tayo kay Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, baka may mga ilang gusto ka pang ipaalala o di kaya message sa mga kaagapay natin.
0: So pagka meron silang hindi maintindihan, tawag lang po dyan sa number o kaya dagdagan ko na isang number, 0917-836-4747. At meron din naman po kaming Facebook page. Pwede din po sila mag-lodge doon ng kanilang mga katanungan. And with that, Thank you very much, Brian, and God bless us all.
1: Yan, muli mga kaagapay, na kasama po natin ang magiting na kasama palagi natin dito sa Entrepinoy Espesyal, si Miss Lorna Caballero Laksa. Yan po kaagapay ang kanyang inihatid po na impormasyon sa usapin po ng ONET. Ayan po kaagapay, ang ibig sabihin ay one-time transaction. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay napapaisip, aba, meron akong minanang mga lupain, may mga dokumento na hindi ko pa napaprocess, ito po yung tamang pagkakataon na halughugin po ang mga dokumentong ito. Tignan po natin kung nasa ayos at tignan natin kung updated sa pamamagitan po yan ng BIR. Kaya naman kaagapay, tayo po ay magtatapos na, pero bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast. Kasama po natin dito si Kuya Nathaniel Peralta.
2: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
1: Ay, na-miss ko to. At syempre, sa ating pong RTV team na si Ate Aileen Valdez.
3: Lights, camera, smile!
1: Siyempre, kaagapay niya ang ating pong volunteer. Maraming salamat sa puso mo, Josh, na nagbigay ng iyong kalakasan at puso dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. At siyempre, sa assistant din ni Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action!
1: Kaagapay, muli po, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
6: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
7: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
6: Gusto ko lang pong malaman.
7: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
6: Mami.
7: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
6: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
7: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
8: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
9: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
10: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi nga po sa Mateo 18:11, sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ako po si Pastor Adonis Villarreal, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Danikalang Lagun, kung papaano ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo noong mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Isang kabataan pa noon na ang buhay ay umiikot sa makamundong bisyo ng sanlibutan. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo.
1: Pare, dagdagan mo pa ang paggamit mo ng Mary Jane. Bilhin mo na sa akin itong natitirang stick.
2: Paring Lloyd, pag dinagdagan ko ba ang pagsingot, makakapunta na ba ako sa kalangitan?
1: Oo, makikita mo na roon si San Pedro. Papapasukin ka na niya sa kalangitan.
2: Parang hindi ko gusto ang tapas ng dila mo.
1: Bakit naman?
2: Pag pinapasok ako ni San Pedro sa kalangitan, parang sinabi mo na dedo ako sa pagitit ng Mary Jane.
1: Sorry, hindi yun ang nais kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, yung saya na mararamdaman mo sa epekto ng Mary Jane. Katulad ng nakapunta ka sa langit.
2: Lumayas-layas nga sa harapan ko. Nababattery pa ako sa'yo.
1: Huwag naman ganyan. Bayaran mo ako sa sininghot mo.
2: Anong bayaran? Baka kamao ko ang maging pambayad sa'yo. Sinira mo pagtitrip ko.
1: Pag sinaktan mo ako, gagante ako.
2: Ganun ba? O itong kamao ko, salagin mo!

0: Delikado, anak. Huwag mo naman kaming bigyan ng kahihiyan sa mga kapitbahay natin.
1: Inay, ano naman pong kahihiyan ang nabalitaan mo sa ating mga kapitbahay?
0: Nakita ka raw na naghihit-hit ang pinagbabawal na gamot at nakipagsuntukan ka pa raw sa kabarkada mo.
1: Sino ang may makating dila nating kapitbahay nagsabi po sa inyo yan? Puputulan ko siya ng dila.
0: Ano ka ba naman? Concern sila sa'yo. Ayaw nilang malulungkas sa ipinagbabawal na gamot. Kilala nila ang kasuntukan mo. Tulak siya ng ipinagbabawal na gamot.
1: Sila nga po, hindi ko pinapakialaman. Buhay nang may buhay, pinapakialaman nila.
0: Masakit sa aking kalooban ang marihab ka. Sa lahat ng bisyo, ang bawal na gamot ang dapat mong iwasan. Kapag nalulungkar yan, pwede ka magnakaw para matustusan ang bisyong yan.
1: Inay, hindi naman mangyayari po sa akin ng magnakaw dahil sa bisyo. Makakasa po kayo. Hinding-hindi mangyayari yan.
0: Sana nga, anak. Sana nga.
1: Hinahanap ng katawan ko ang Mary Jane. Gusto kong makasingot. Ang problema ko, wala akong pera. Nakaaway ko pa naman yung tulak ng droga sa amin.
2: Bro, pwede bang makausap ka sandali?
1: Parang dayo siya sa lugar namin. Ano kaya? Hold upin ko siya para may pang droga ako.
2: Pwede ba?
1: Oo naman! Tungkol ba saan?
2: May nakapagsabi na ba sa iyo kung papaano makakapunta sa kaharian ng Diyos?
1: Oo naman! Binugbog ko nga. Parang gusto niya ako mamatay na eh.
2: Iba naman ang sasabihin ko. Kahit buhay ka pa, may katiyakan kang pupunta sa kaharian ng Diyos.
1: Nagdodroga din kaya ito? Bibigyan kaya niya ako ng libreng droga? Paano?
2: Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pwede bang basahin ko sa iyo ang Juan 14:6 na nakasulat dito sa dalakong Biblia?
1: Pwede. Parang interesado ako.
2: Sabi rito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Jesucristo ang totoong daan patungong langit."
1: Kaya ba akong baguhin ng Panginoong Jesucristo kahit marami akong bisyo?
2: Oo. Ang nais ng Panginoong Jesucristo, patuloy kang manampalataya sa Kanya at patuloy din sa pagsunod sa Kanyang kalooban ayon sa nabasa natin sa Biblia.

0: Ado, umuya ka ba ng bubble gum?
1: Hindi po. Bakit po?
0: Inisip ko tuloy, baka umuya ka ng bubble gum para mawala ang amoy ng alak sa hininga mo.
1: Inay, wala na po akong gana sa alak. Nakakasama sa kalusugan ng malulong sa pag-iinom. Nabubutas din ang bulsa ko sa kakabili ng alak.
0: Parang natatauhan ka na ngayon. Hindi ka tulad noon. Halos maubos ang gamit natin sa kabibenta mo para sa sari-sari mong bisyo.
2: Paring Ado!
1: Bakit pre?
2: Sorry sa sinabi ko noon ha. Sorry rin kung nakipagsuntukan ako sa'yo.
1: Wala yun. Kinalimutan ko na yun.
2: Eh salamat. May iaalok sana ako sa'yo eh.
1: Ano naman ang iaalok mo? Hindi na ako tumitikim ng Mary Jane ngayon.
2: Hindi ito Mary Jane.
1: O, salamat na lang at tumigil ka sa pagbebenta ng Mary Jane.
2: Eh, mahina yung kita roon eh. Iba na ang ibinebenta ko. Sirup na.
1: Anong sirup?
2: Mas malakas ang tama sa'yo.
1: May mas malakas ang tama sa akin, pare. Ito ang ginagamit ko ngayon.
2: Ibig sabihin, may bagong tulak ng droga sa inyong lugar. Akala ko ako lang ang may hawak sa inyong barangay ah.
1: Ang mas malakas ang tama sa akin ay hindi paggamit ng droga.
2: Eh ano?
1: Nakikita mo ba itong itim na librong hawak ko?
2: Ano ba yan?
1: Ito ang Biblia. Simula nang may magbahagi sa akin ng patungkol sa Panginoong Jesucristo, patuloy akong nakakawala sa bisyo ng laman. Baka gusto mong sumama sa akin sa pag-aaral ng Biblia para makalaya ka na rin sa pagiging tulak mo.
2: Alam mo naman, dito ako kumikita. Pwedeng excuse muna ako. Ikaw na muna ang pumunta sa inyong pag-aaral ng Biblia.

0: halos wala ka ng palya sa pag-aaral ng Biblia, Brother Ado.
1: Simula po nang ipakilala ninyo sa akin ang Panginoong Hesukristo at tanggapin ko siya bilang tagapagligtas, hindi ko may paliwanag na may kakaibang pangyayari sa sarili ko.
0: Pwede mo bang maipatotoo sa amin kung ano ang nangyari sa iyo?
1: Umiwas na ako sa pagbibisyo. Ang nais ko ngayon ay makinig palagi ng salita ng Diyos at mag-aral ng Biblia.
0: Sa tingin ko, may panawagan ka sa paglilingkod sa Diyos.
1: Ano po ang panawagang yun?
0: Sa darating na panahon, mangangaral ka sa likod ng pulpito.
1: Paano po mangyayari yun?
0: Malalaman mo ang panawagan ng Diyos sa ministry pagpatuloy kang nanabik sa pag-aaral ng kanyang salita at patuloy kang nagbabahagi sa mga tao patungkol sa kaligtasan.

para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ang Sulat sa Mga Hebreo, Unang Kabanata. Ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupos siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Mas dakila ang Anak ng Diyos kaysa sa mga anghel. Kaya naging mas dakila ang Anak ng Diyos kaysa sa mga anghel, at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, "Ikaw ang Anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong Ama." At wala ring sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel, "Ako'y magiging Ama niya, at siya'y magiging Anak ko." At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. "Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy." Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, "O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid, at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo." At sinabi pa niya sa kanyang anak, "Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman." Kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo." Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ito ang 702 TZAS.
4: 702 TZAS.
3: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
5: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
6: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间，
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

经过黑暗之后，仍然选择向着神发出回应。得胜的歌，一起来欣赏。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
6: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
7: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre kaagapay ikaw na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702-DZAS app kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store upang makasama kami 24/7. At syempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay ang ating talakayan ngayong araw ng Martes. Alam naman po natin na tayo po ay tumutok sa SONA noong nito lamang pong Lunes. Kaya naman sa pagkakataon na to mga kaagapay, hindi din po yan ang ating tatalakayan. Pero baka mamaya pwede tayo magkaroon ng insight dahil po isa sa magandang pakikipag-partnership po natin ito sa Commission on Election upang sagutin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay na lalapatan po natin ng kasagutan. At sa pagkakataon na to kaagapay, makakasama po natin ang tagapagsalita at hindi napapagod. Ang tagapagsalita po ng Commission on Elections, walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex.
1: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa taga-subaybay ng Ahensya de Consensya.
0: Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex. Alam ko po na tayo po ay na-stretch from last week po at syempre sa iba't iba po natin ginagawa dyan po sa opisina po ng COMELEC. Pero Attorney Rex, bago po tayo magsimula, baka gusto nyo pong magbigay ng updates sa mga kaagapay po natin, lalo na po sa opisina ng COMELEC.
1: Maraming salamat po. Una na po sa lahat, dahil talaga pong nalalapit na ito pong ating barn parliamentary elections kasama po sa naging paksa ng ating Pangulo sa kanyang SONA kahapon, kami po mismo ay magpapatunay. Tuloy na po yan. At talaga nga pong kahapon, na-verify na, hindi lang na-print, verified na, machine verified na po ang ating 2,393,202 na mga balota na gagamitin dyan sa BARM. At kabukas nga po, sa isang araw nga po, July 30, ay susulong na ang ating campaign period. Katatapos lang din po ng aming digital kampanyahan na series sa ating mga kandidato dyan. So inaasahan natin, gagamitin nila ng responsable, maayos, tutugon at tutupad sa mga regulasyon ng pangampanyahan. Inaasahan natin, kahit papano sa kampanyahan, magiging maayos po tayo. Nailabas na rin po ang ating mga areas of concern. Tumututok na po ang ating security partners. At dadako naman po ako dito sa Luzon. Katatapos lamang po nung Sabado, nung ating plebisito dyan sa Baclaran, Tambo, La Huerta, San Dionisio at sa Dongalo, kung saan nanaig po yung yes, naka 11,000 votes po sila laban sa 2,000 votes, inayos na po nila ang kanilang mga boundaries dyan sa mga barangay po na yan. At sa August 29 naman po, yung ating special elections para po sa magiging miyembro kinatawan ng Dasmariñas City, ang 4th District ng Cavite, sa House of Representatives, tuloy na rin po. So ito po ang mga updates natin ngayon. Sa ngayong araw po, tuloy pa rin po ang pag-i-issue ng COMELEC ng mga voter certificate sa mga nangangailangan nating kababayan. Libre, Sir Brian.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex. Kaya nagulat din kami, Attorney Rex, na isa po talaga sa naging talakayan ng Pangulo po natin itong parliamentary election po na magaganap po sa BARM. And nakakatuwa dito dahil alam po natin na ito na po yung matagal po nilang ipinapangarap. Ito na po yung matagal po nila na nais pong maging hangarin. Sige nga po, Attorney Rex, para po sa madaling pagkakataon, bakit ba mahalaga na magkaroon ng parliamentary election doon po sa Mindanao?
1: Una po ay nasasaad sa ating konstitusyon na ang ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay binibigyan po ng otonomiya. Otonomiya sa ilalim ng Pilipinas, otonomiya sa ilalim ng isang konstitusyon. Kasi yung iba po ay iniisip, hihiwalay na ba? Naku, hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Binibigyan lamang po sila ng ating konstitusyon ng otonomiya nang sa gayon malinang ang kanilang identity, ma-preserve yung kanilang culture, yung po kanilang heritage, makapagsagawa ng mga batas na makapagpapangalaga hindi lang sa kultura kundi sa environment nila, mga batas na naaayon sa kultura at relihiyon po nila. Kumbaga po ay talagang binibigyan po natin sila ng sarili nilang identity doon. At sa pamamagitan po ng eleksyon na gagamitin sa September 14, yung pong kanilang parlamento, yung parang kanilang separate na kongreso dyan na gagawa ng lahat ng batas na ito ay bubuuin nila. 80 po yung members niyan, merong 32 district representatives, merong 8 sectoral representatives, at merong 4 na po na party representatives. Alam niyo po, ang maganda dito, yung dati po nadidinig natin sa balita, bata pa ako, parte ng armed struggle dyan po sa Mindanao. Eh sila po ngayon ay lahat ay kasali dito, MNLF, MILF, BFF, lahat po ng nadidinig nyo na mga dating nagtutunggali ang grupo, eh kasama na po sila, naging mga political party sila, mag-field ng candidates. So hindi lang po ito rurok ng tagumpay ng peace process, kundi ito na rin po yung matagal nang inaasam nila na sila ang mamamahala sa kanilang kalinangan, kanilang kultura at sa kanilang reliyon.
0: Attorney, ako concerned lang ako regarding, syempre nasanay tayo sa Republican, ito pong ginagalawan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa pagkakataon na to magkakaroon tayo ng parliamentary election dyan po sa Mindanao. Hindi po ba masasagasan nito ang 1987 constitution po natin, lalo na po sa usapin po ng omnibus code po natin dyan po sa ano, sa COMELEC?
1: Nako, hindi po. No? Una sa lahat po, mananatili pa rin ang nailalim sila ng ating Pangulo, ng Senado, ng Kongreso, ng Supreme Court. In fact, meron pa rin po ang kanilang lalawigan ng mga governors, provincial board, city and municipal mayors. In fact, meron pa rin po ang barangay. So ang nadagdag lang po, kumbaga dumagdag lang po ang parlamento na may specific na goal na mag-craft ng batas na specifically para sa Bangsamoro. Hindi rin po ito, kumbaga nakita namin pagkontra o sumasalungat sa ating Omnibus Election Code dahil pinahintulutan din po sila magkaroon ng Bangsamoro Electoral Code. In fact, pinupuri po ng COMELEC ang Electoral Code na yan. Bakit? Diyan natin makikita ang ikalawa pa lang na anti-political dynasty provision.
0: Wow.
1: Dahil lahat ng sasali dyan po sa ating eleksyon na yan, bawal yung may kamag-anak up to the second civil degree. Yan din po yung inclusivity. Bakit? Dapat ang miyembro, isa sa tatlo, kada tatlong miyembro ng political party, dapat kababaihan. Kita nyo, napakaganda. At isa pa, yung pong mga sektor na dito sa atin po, sa kongreso natin, ay walang nakareserba. Sa kanila po may nakareserba, kababaihan, kabataan, mga ulama, traditional leaders, non-Moro indigenous peoples at settler communities. Kumbaga, ano man ang maging komposisyon ng Bangsamoro Parliament, yung 8 sektor na nabanggit ko na yan, laging merong representasyon. Sabi nga po ni Chairman Garcia sa isa naming interview, sana yung ating party list law ay katulad nito dahil merong naka-allocate na representasyon sa mga nangangailangan sektor.
0: Sa ganitong pagkakataon ba, Attorney Rex, syempre baka mamaya malito pa rin yung mga kaagapay natin, may magiging boses din po ba sila sa Senado? Alam po natin na sobrang halaga ngayon na ang iboboto po natin ay marunong po sa usapin po ng pagboses sa Senado. Since ito po ay parliamentary at sinabi nyo nga po na meron pa rin silang mga gobernador, meron pa rin po silang mga barangay, meaning to sa iba, itong mga mahahalal po dito sa parliamentary election ay automatic bahagi na sila ng Senado?
1: Na hindi po. Ito po ay para sa parlamento lamang. Mm-hmm. Kumbaga po eh, meron sila pong lawmaking body na exclusive in jurisdiction para lang po sa BARM. Sila po ay napapailalim pa rin ng ating Senado at ng House of Representatives. Kaya nga po sa 2028, kabahagi pa rin sila ng maghahalal ng mula Pangulo hanggang pinakadulong bahagi ng ating municipal city or city council. Hindi po nagbabago ang estado na yan. Kumbaga po, nadagdagan lang sila ng isang parliamentary regulatory body na magsasagawa ng batas na exclusive para sa Bangsamoro. Hiwalay pa po yung membro nila sa Congress, at kung sakali man po makapaghalal na taga roon para sa Senado, hiwalay pa po yun. Kasama pa rin po, hindi naalis ang ating Bangsamoro sa buong sistema political ng Pilipinas.
0: Mm-hmm. At sa usapin din po, ito na siguro huling katanungan nila to, Attorney Rex, yung sa usapin po dito sa sa legislative section po natin, di ba, sabi niyo po kanina, ang parliamentary po na election ay para po doon sa kailang kultura, tradisyon upang magkaroon po tayo ng preservation. Bagamat yung isa po yan sa kailang gagalawa, meaning to say po ba nito, paano po yung pagpapatakbo at pagsasabatas ng batas nila?
1: Ah, naku, napakagandang tanong po. Una po sa lahat, dun sa parlamento po nila, very unique po ito, no? Ang parlamento po kasi, kung titignan natin yung mga sistema na ganyan, mm-hmm. katulad sa Inglaterra at sa iba pa, no? Meron po silang miyembro sana na magsasagawa, yung members of parliament na magsasagawa ng batas. Ngunit hindi po dyan nagtatapos ang parlamento. Bakit? Sila po, dun sa mga 80 miyembro na yan ay maghahalal sila ng kanilang chief minister. At yung chief minister po ang siyang magiging primary, kumbaga executive, taga-implement ng mga batas mm-hmm. na maipapasa ng miyembro ng parlamento. Hindi lang din po yan, magsasagawa rin po sila at magtatatag sila ng mga ministro tulad ng Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Environment and Natural Resources. So kung kita nyo po, merong pagkakataon sila na magkaroon ng sarili nilang pamamalakad ayon sa kultura, ayon sa relihiyon, ayon sa kanilang rehiyon doon po sa Bangsamoro. At inaasahan po natin na magiging modelo ito. Mm-hmm. Dahil isipin nyo po, nasa ilalim sila ng ating presidente, senado, kongreso, Supreme Court pa rin, hindi nawawala. Pero meron silang kapangyarihan doon. Kaya nga po, napakaraming international observers ang nagpahayag na po na nais nilang mag-obserba ng halalan at mga kaganapan dyan sa BARM.
0: Mm-hmm. Kasi ako, Attorney Rex, parang kinasanayan ko kasi, di ba, yung democracy at republican na meron tayo na pangulo pa din ang pinaka makapangyarihan na pwesto dito sa Pilipinas. Sinundan ito ng pangalawang pangulo natin. At syempre, kung ito ay bababa ng bababa, like for example, sa isang syudad, tinatawag naman tayo na mayor, vice mayor, pero sa pagkakataon na ito, sa parliamentary lahat magkakaroon ng boses mula sa iba't ibang sektor, mula sa iba't ibang hanay, mula sa iba't ibang uri po ng departamento. Ito, attorney, ay tayo lang naman ay nag-uusap dito. Sa palagay niyo po ba, possible kaya na ang Pilipinas ay maging parliamentary?
1: Bakit po hindi? Minsan na din po tayong naging parlamento. Kung matatandaan po natin, under the 1972 Constitution, parang ganun po tayo. Meron tayong pangulo, meron tayong prime minister. Pero ito po ay nasa salalay lahat kung papayagan ng Pilipino na mabago ang ating saligang batas. So, yung possibility nandyan po, but yung proseso ay kailangan pong masunod dahil ang kauna-unahan pong dapat magkaroon ng pagbabago ang ating saligang batas.
0: Mm-hmm. Hindi naman to siguro mirroring natin po, no? Sinasalamin ba natin to if ever po, Attorney Rex, yung sa Mindanao na hindi naman possible ba na gawin to sa buong Pilipinas? Hindi naman.
1: Sa ngayon po, under the present constitution, hindi po. Talagang nananatiling matatag ang ating 1987 constitution na tayo presidential republican form of government kung saan hiwalay ang kapangyarihan ng ating ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo, ng Senado na kung kinocompose ng Kongreso na binubuo ng Senado at ng House of Representatives at ng Judiciary na binubuo po ng ating pinamumunuan ng ating kataas-asang hukuman. Ang kagandahan pa nga po dito sa atin, merong mga independent constitution commissions tulad ng COMELEC, ng COA, ng Civil Service. Nandyan nga po pati ang Ombudsman, ng Commission on Human Rights. And kung tutuusin po, maganda ang ating saligang batas at bilang isang mag-aaral ng batas po, no, masasabi kong maganda ang ating saligang batas. Siguro marami lang pong dapat ayusin na batas, pero kung yung saligang batas po mismo, masasabi po natin na matatag at maayos.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Atty. Rex. Sinanong ko to, mga kaagapay, kasi para mas malalim pa yung pagkakaunawa natin sa parliamentary election, kasi attorney, may mga kababayan tayo na napapatanong na ano na lang ba, Luzon at Visayas na lang ba ang Pilipinas? Hindi ho, kaagapay. Ito pa rin po ay Luzon, Visayas at Mindanao, bagamat nagkaroon man sila ng tinatawag po natin na parliamentary election o tinatawag po natin na pagkakaroon ng kailapong sariling batasan. Ito po ay nakabatay po sa kailan tradisyon, kultura, kasaysayan, dahil alam naman po natin na talaga namang napakahalaga nito, dahil po ito'y pagpapakita ng kailapong sagisag para makasabay din po dito po na nasa Maynila. Kaya naman, Attorney Rex, tara't baybayin na natin ang katanungan ng mga kaagapay natin na kanina pa naghahanap ng kasagutan. Ito po, Attorney, basahin ko na po ang unang katanungan ng ating kaagapay. Ang sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex. Salamat po sa programa niyo dito sa Ahensya de Consensya. Ang unang katanungan, bakit po kaya napakatagal maipamahagi ng National ID at Voters ID, lalo na po sa barangay? Marami po kasi kaming mga adult at college student ang nahihirapan dahil madalas itong hinahanap bilang ID valid government. Mahigit 2 taon na po ang nakalipas mula nung kami ay nagparehistro. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kami natatanggap. Saan po kaya kami maaaring maka-follow up? Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex. Mga kaagapay, linawin ko lang po, ito po ay Commission on Election. Go ahead po, Attorney Rex.
1: Naku po, ako ay naunawaan ko po yan dahil ako po ay nag-apply ng National ID ng 2021 at kahit nga po nagkaroon ng aktibidad ng Philippine Statistics Authority sa Commission on Elections hanggang ngayon, hindi ko po natanggap yung aking physical ID. So ano po ang aking ginawa? Para po magkaroon ako ng parte dyan sa National ID System, pumunta po ako doon sa eGov app ng ating bansa kung saan nandun po lahat, yung halos lahat ng servisyo ng ehekutibo, at isa po sa nakuha ko dyan, yung aking digital national ID. So sa mga nangangailangan po, isa itong alternatibo na maari ninyo maggamit. Nandun lang po yan sa cellphone ninyo, maaring ipakita sa airport at sabi pang tanggapan ng pamahalaan. In fact, ang COMELEC po, ni-recognize siyang digital ID na yan na na-generate mula dun sa eGov app. Now, then, dahil nga po malinaw na itong parte na to ay hindi saklaw ng COMELEC, punta po ako dun sa saklaw ng COMELEC, yung aming voters ID. Alam nyo po, dahil nga po para bigyang daan, around 8 or 9 or 10 years ago po, yung ating pong national ID system ay hindi na po binigyan ng pondo ng Kongreso ang COMELEC sa pag-iimprenta ng aming voters ID. At dahil dito, nahinto po ang pag-i-issue at pag-distribute ng voters ID ng COMELEC. Dahil nga po ang sabi ng ating pamahalaan, isa na lang dapat ang ID natin at yun ang national ID. Pero dahil nga po naunawaan namin na patuloy ang pangangailangan ng ating mga kababayan ng kanilang voters certification, nagpapatunay, pangalan, residente, birthday, botante ng Pilipinas, residente ng Pilipinas, ay patuloy po nag-i-issue ang COMELEC nung kapalit ng voter's ID, yung voter certification. At ito nga po, paulit-ulit naming sinasabi, libre po ito. Sa katunayan po, maikwento ko lang, Sir Brian, last 2 weeks, bago po itong ating programa, ay dinagsa ng libo-libong mga kababayan natin ang main office ng COMELEC. Sa loob ng isang araw po ay nakapagpo-proseso kami ng almost 1,200 wow. to 1,500. Yung pong aming maliit na tanggapan na nag-i-issue ng ID po na yan ay kailangan namin magkaroon ng isang extension doon na mismo sa main office sa aming Chairman Sol, dahil sa dami ng nag-apply. Nung aking pong tinatanong ang mga kababayan natin, sila po ay papunta ng Taiwan, ng Singapore, at ibang bansa, at yun po hiningi ng kanilang mga magiging employer, pati na rin sa pag-apply ng passport at iba pa, yung voter certification. Kaya po maraming natuwa dahil medyo dumami, medyo tumagal ang proseso, pero lahat po sila ay nabigyan namin ng kanilang libreng voter certification at nagagamit na po nila ito. Kaya po sa ating mga kababayan na mangangailangan na kayo po ay talagang registered voter, huwag mag-atubiling pumunta po sa COMELEC. Libre po naming ibibigay sa inyo ang inyong voter certification.
0: Naniniwala ko, Attorney, bunga yan po ng inyong pagsagot sa mga kaagapay natin at syempre sa publiko po ng kanilang mga kasagutan. Totoo yan, kaagapay ha, even though na hinwala tayong hawak na voters ID po dahil matagal na po yan na hindi na po muli nagko-proseso po ang COMELEC. Ngunit nagpalitaman po ito ng voter certification na kung saan maaari po natin itong gamitin bilang dokumento po o di kaya valid ID na maaari po nating maipakita sa iba't ibang uri po ng transaksyon. Kaya saludo ako sa iyo, Attorney Rex, hindi ka nagsasawa. Alam ko na dapat di mo na sagutin yung national ID, pero sinagot mo ba din sa ngalan po ng pagtatanong ng ating kaagapay? Ito pa, Attorney, dako tayo sa next na katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, Attorney. Paano naman kung ang isang tao ay hindi nakaboto sa nakaraang halalan at nais nang matanggal sa master list upang makapagparehistro muli? Sabi niya, ang layunin po niya ay mapalitan ang kanyang pirma dahil napakasimple lang daw nito at madaling magaya o mapeke. Maaari po ba itong gawin? Ano po kaya ang tamang proseso?
1: Isa-isahin po natin. Yung isa pong pagka hindi nyo pagkaboto ay hindi sapat na dahilan para kayo matanggal sa ating tinatawag na National Voters List. Yan po, no? Yung kailangan po, ayon sa batas natin, dalawa o higit pang halalan na regular na hindi kayo nakaboto, ay automatikong madedeactivate po kayo. Ngunit paglilinaw, dahil kayo ay naging registered voter, hindi po solusyon yung alisin o kaya magparehistro muli dahil napakadali lang po ng proseso, reactivation lamang po. Pero sa kasong ito, mukhang isa lang naman po ay hindi po problema yung deactivation, reactivation. Pero meron po siyang isinangguni, mapalitan ang kanyang pirma at nais po niyang baguhin ito. Eh pwede po yan. Pakihintay po ang pagbubukas muli na sa February 2027 ng ating voters registration at pwede po kayong mag-update ng inyong mga datos na na-capture dyan. In fact, yung iba nga po ang nire-request, mapalitan yung picture nila dahil napakatagal ng panahon sila nakapagparehistro. Gusto nila ma-update, magagawa po natin yan. So abangan po natin, mga kababayan, whether yan ay updating, whether yan ay correction, pagbabago, nag-asawa na, napalit na apelyido, pagbabago ng anumang datos, gawin po natin yan simula February 2027. Huwag na po tayo magpahuli, ha? Huwag na po maghintay ng last day dahil ito po ay tatagal. Siguro mga 6 na buwan po muli. Ayan. Ito, 7 o 6 na buwan. So huwag na po tayo mag-last day. Thank you po.
0: Kaagapay, matuto tayo sa nakalipas po. Alam po natin, hindi natin talaga alam, Attorney Rex, kung bakit last day ang mga Pilipino talaga ay Pilipino. Diba? Kumbaga parang ang laki-laki po kaagapay ng mga buwan. Kung gusto nyo kaagapay, unang araw pa lang ng February 2027, ikaw ay pumunta na ng COMELEC at magparehistro na at wag na sa mga araw na kung saan mahihirapan pa tayo. Ito, Attorney, karagdagang katanungan po para sa inyo. Ang tanong ng ating kaagapay, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Sabi dito, Attorney Rex, sa pakinggan ko po yung inyo pong last na episode po sa usapin po ng pagkuha ng vote certification sa DFA. Ito po ang aking katanungan. Sabi niya, kung pupunta rin po pala ako sa Intramuros ay hindi na rin ako kukuha dahil ayun po ang sinabi ng PESO office. Hindi raw nila tatanggapin ang voter certification kung hindi daw ito galing sa Intramuros. Ito rin po ang isa sa mga requirement para sa passport application. Kasama po ang national ID. Gayong kinikilala naman po pala ng DFA ang voter certification. Maaari niyo po ba akong malinawan kami kung talaga kami, kung nasa tamang proseso ba kami at kung anong uri po ng voter certification ang dapat isumite? Feeling ko, Attorney, ito yung napakinggan niya, kung pupunta ba sila ng local o kailangan pa sa main COMELEC.
1: Naku, hindi po kailangan pumunta sa main office para po makakuha ng inyong voter certification. Wala pong pinagkaiba ang i-issue ng aming local or field office na voter certification at yung sa main office, except yung pipirma lamang na tao. Dahil ang pipirma po dyan sa inyong local ay yung aming election officer at dito naman po sa main office, yung aming hepe ng National Central Fire Division. Yun lamang po ang pagkakaiba. At ito po ay nalinaw na natin sa Department of Foreign Affairs. Dahil totoo po, aminin namin, may pagkakataon po na talagang hindi tinanggap ng DFA sa kanilang passporting services yung in-issue ng aming local. Ito po ay dahil lang hindi dahil sa hindi nila kinikilala yung dokumento, ngunit nangamba po ang DFA, in fairness po sa kanila, nangamba sila na baka mamaya ay peke o hindi Ama totoo naman. Yung certification. Mm-hmm. Hindi nila kasi kilala yung mga nagpipirma na aming mga election officer, hindi gaya dito sa main office. So ito po ay sinolusyonan ng COMELEC. Pinakita po namin sa kanila yung features ng voter certification at yung pamamaraan para ma-verify. In fact, alam ko po, nakapagbigay na kami ng listahan ng aming mga election officer sa kanila at patuloy itong ina-update nang sa gayon, eh wala na po itong pagdududa. Kung sakali man po sa ating mga kababayan na meron po kayong ahensyang matagpuan na ayaw kilalanin yung local voter certificate po namin, ay ipagbigay alam nyo po sa amin. Nang sa gayon, makausap namin sila nang ito po ay maitama natin dahil ang dokumento po na inisyu ng aming local field office ay kasing halaga, kasing value, pareho po ng value yan ng aming inisyu sa main office po.
0: Attorney, siguro po para meron din tayong security sa mga kaagapay natin, kung sakaling nagkaroon sila ng any instances po na hindi biglang tinanggap, pwede ba kaming tumawag on the spot sa COMELEC? May pwede ba kaming tawagan?
1: Ay opo, yung pong aming National Central File Division po ay meron pong number dyan. Kung pupuntahan nyo po, katulad po ngayon na tinitignan ko sa aking telepono, pumunta lamang po kayo sa COMELEC website. Sa bandang dulo po niyan ay meron po kayong makikitang contact us. Doon po sa contact us po na yan, may makikita kayo na main office at doon po sa listahan po ng main office directory ay pwede nyo pong puntahan. Makikita nyo po dyan yung Election Records and Statistics Department na meron pong numero. Maaari nyo pong matawagan ang numero na yan direkta para po maisanggunin ninyo ang inyong problema. Dadagdagan ko pa po, pwede po kayong magpadala rin ng email. Nakalista rin po doon sa aming directory na yan yung email address kung saan nyo papadala. At huwag po kayo mag-alala. Nakahanda po ang COMELEC na tulungan kayo, lalo na kung ang concern po ay yung na-issue na voter certificate. Ginagawa po namin yan, makipag-ugnayan sa mga ensya ng pamahalaan para kilalanin ang voter certification na in-issue ng COMELEC.
0: Yan mga kaagapay, yung security. Thank you, attorney. Alam ko po na over yung parang beyond extra mile pa po yung ginagawa ninyo para sa mga kaagapay po natin. Lalo na po sa mga nakikinig po ngayon. Saludo po ako sa inyo, attorney, personally, yung ginagawa nyo po sa mga kaagapay po natin. Ito pa, attorney, sagot, tanong pa rin po ng ating kaagapay. Medyo mahaba-haba lang to, attorney. Sabi dito, magandang araw po sa inyo, Attorney Rex. Sabi niya, ako po ay isang Pilipinong kasalukuyang nag-a-apply ng trabaho sa Taiwan. Isa po ako sa mga kinakailangan ng dokumento ng requirement agency ay ang voter certification mula sa COMELEC. Nais ko pong ipabatid ang aking concern dahil ang mga nakatala po na civil status ng aking voter's record ay single. Samantala po ay kasal na ako. Nagtatanong po ako kung paano po ito i-update. Sinabi sa akin magbubukas sila muli ng proseso sa pag-update ng civil status ng 2027. Dahil dito hindi po ako makakuha ng kinakailangan kong voter certification na may tamang impormasyon. Ayon po sa recruitment agency na hindi nila maaaring tanggapin ang aking application kung hindi tugma ang aking record at isinumiting dokumento. Dahil dito ako po ay magalang na nananawagan sa inyo na tanggapin niyo po sana at magbigyan niyo po ako ng paraan o kahit anong espesyal na pagkakataon ang mamamayan ang lehitimong dahilan tulad na lamang po ng pag-a-apply ko ng trabaho sa ibang bansa upang ma-update ko ang aking civil status bago man lang po mag 2027. Malaki pong tulong ito at hindi lamang po sa akin kundi na rin po sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at maituguyod ang kailang pamilya. Umaasa po ako sa inyo, Attorney Rex, sa mabibigyan niyo po ako ng kaukulang pansin sa usaping ito upang makarating po sa ikinauukulang opisyal. Maraming salamat po sa inyong oras, pangunawa at konsiderasyon. Naway mabigyan niyo po ako ng agarang aksyon sa aking kahilingan. Attorney Rex, nagiging ano na tayo dito. Nagiging takbuhan na ng mga nangangailangan ng tulong. Go ahead po, attorney.
1: Ako, naunawaan po namin kayo at wala pong layunin ng COMELEC talaga kung hindi matulungan ang ating mga kababayan lampas ng ating serbisyo ng registration at halalan. Ngunit nais po namin ipabatid sa inyo na ang lahat po na ginagawa namin ay kailangan umaayon sa batas. At isa po sa batas na ito, yung Republic Act 8189, yung gumagabay sa ating voters registration. Malinaw po kasi na at least 120 days before an election. At ito po ay talagang batas na kailangan sundin ng COMELEC. Wala na pong galawan yung ating listahan ng mga botante. Meron po tayong paparating na halalan by November 2, 2026. Ito po yung barangay at sangguniang ang kabataan elections. At dahil dito po, kaya tinapos namin yung ating period ng registration na nagmula ng October 20, 2025 hanggang nung May 18 itong taon na to, 2026. Dahil para isaayos po lahat ng ito at sumunod sa batas. Wala pong galawan ng listahan ng botante. Kasama na ang mga datos na nakapaloob sa inyo, lahat ng na-provide po niyan. Kumbaga po, for this instance, fix po tayo, walang gagalaw. Pag ginalaw po namin ito outside the registration period, ay pare-pareho po tayong may pananagutan sa batas at maituturing po itong election offense. Kaya nga po, nung nagbukas ang aming registration last year at pareho po ang panawagan namin this coming February 2027, lahat ng uri ng aplikasyon, whether yan ay bagong pagpaparehistro, pagpapareactivate dahil hindi nakaboto ng dalawang beses o higit pa, yung pong galing ibang bansa na babalik na ng Pilipinas para makaboto, yun naman pong botante dito na pupunta na ng ibang bansa, pati po yung correction, may nakitang pagkakamali sa anuman, pangalan, birthday address, pag-update, lumipat na po ng bahay o transfer, lumipat na. At ito po, katulad nung sa inyo, updating ng status, updating ng pangalan, pagbabago ng pirma, isama na po natin, pagbabago ng larawan ay magagawa lang po talaga natin sa period ng registration. Bagamat gusto po namin kayong tulungan, ngunit tali po ang ating kamay sa batas. Sa February 2027 po talaga ubra. Ngunit ako po yung magpapayo, no? Hindi na po bilang isang taga-COMELEC, ngunit isang kapatid po ninyo na mag-aaral ng batas. Alam nyo po, hindi katapusan ng mundo na ang datos po ninyo sa COMELEC ay maaring single pa at ngayon po kayo ay married na. Sa pagtutugma-tugma po ng iba't ibang dokumento, yung inyong marriage certificate, yung inyong birth certificate, iba't ibang uri ng government-issued identification, school records, ay maipapakita po natin na kayo ay isang tao, nagkataon lang na ang mga datos po na napapakita natin ay talagang may pagkakataon na mababago. Tulad ng alin, pag-aasawa na bago ang pangalan na kinikilala sa batas. I hope po sana ay maipaliwanag ito dun sa inyong employer dahil nag-comply naman po kayo eh. Meron naman po kayo mga dokumentong hinahanap. Ngunit sa pamamagitan po ng pagtutugma, in fact, sinasamahan pa po ito kadalasan ng isang affidavit of one and the same person. Meron pang iba, affidavit of disinterested persons na nagpapatunay na yung tao na yan na makikita sa isang dokumento ay kapareho at isang tao na makikita doon sa isang dokumento. Sana po itong bagay na to ay maunawaan ng inyong employer dahil kinikilala naman po doon sa iba. Sana sila po ay makakilala. Pero kung sakali man po talaga, open pa rin po kami by February 2027. Lahat ng mga kababayan natin na mga ngailangan ng pagbabago, please po, gawin na po natin ito ng maaga.
0: Mm-hmm. Attorney, no, salamat. Mga kaagapay, napag-usapan din namin niya ni Attorney Rex kasi nga totoo yan kaagapay na hindi naman sa dahil kawani po si Attorney Rex ay nakatali ang kanyang kamay. Pero eto kasi kung ayan po ay magkakaroon po ng kahit anong special po na pagkakataon, parang binali na rin po ni Attorney Rex yung kanya pong sinasabi dito sa himpapawid na uunawaan po namin ang inyo pong pinanggagalingan, pero unawain din po natin na mayroon po tayong saligang batas na kailangan po nating sundin. Mayroon po tayong batas na kailangan po nating sundin upang magkaroon po tayo ng isang matibay na proseso sa ginagawa po natin. Again, ang ganda nung payo po ni Attorney Rex, no, kung hindi talaga magkakaroon ay baka pa tayong magpakita ng mga ilang dokumento na nagpapakita na ikaw ay kasal na at itong taong to ay iisa lamang dahil lamang dito sa ipinapakita natin na voter certification po natin na single pa rin po tayo. Okay, Attorney Rex, ito para po sa huling katanungan. Sabi niya dito, Attorney Rex, magandang hapon po sa inyo. Attorney Rex, salamat po sa inyong programa dito sa DZAS. Ang sabi po dito, pwede rin po bang ipagbawal o limitahan ang lakas ng volume ng mga speaker na ginagamit ng mga kandidato sa pangangampanya? Marami po kasi sa amin ang nahihirapang magpahinga, lalo na kami nagtatrabaho sa night shift sa pabrika. Hirap na rin po kaming matulog dahil sobrang init, lalo na pong nakakaabala ang lakas sa mga campaign jingles. Madalas po kaming nagigising sa sobrang lakas ng tunog kahit hindi pa naman malinaw ang mensahe ng jingle. Maaari po bang magkaroon ng isang mahigpit na pagpapatupad ng tamang antas ng lakas ng volume ng kailang mga speaker upang hindi naman pong makaabala sa aming mga residente? Hoping po kami sa tulong mo, Attorney Rex.
1: Naku, nauunawaan po namin kayo at hayaan niyo po katulong ng COMELEC dyan. Una sa lahat po, para po sa ating BARM parliamentary elections, ang kanila pong campaign period magsisimula ng July 30 at tatagal hanggang September 12. At para sa ating lahat po, para sa barangay at sangguniang kabataan elections, ang campaign period October 22 hanggang October 31. At tama po kayo, talagang may pagkakataon na nakaka-istorbo, nakakaabala yung ingay. Kaya nga po ito ang nililinaw natin sa mga kandidato. Bukod pa sa patakarang panghalala na kailangan nilang sundin, ay umiiral at nananatili ang iba't ibang batas, ordinansa at na mga regulasyon sa ating pong bansa. Hindi po porket panahon ng halala na ititigil ang implementasyon niyan. Lalong-lalo na pa ngayon, halos lahat ng mga bayan at lungsod ay mayroong tinatawag na quiet hours. Kadalasan nagsisimula po ito ng 10 p.m. at tatagal hanggang 6 a.m. So sa pagkakataon pong yon, malinaw bukod sa election rules and regulations, kailangan nilang sumunod sa mga ordinansa dahil pag nilabag po nila ito, maituturing pong itong paglabag din ng mga patakarang pangkampanya. Kaya po kung meron po kayong may encounter pagdating sa campaign period, ulitin ko po para sa barangay and SK elections po natin mula October 22 hanggang October 31. At doon naman po sa ating mga kababayan sa BARM mula July 30 hanggang September 12 ay maari po niyong i-report sa COMELEC. Dadagdagan ko po yan. Dahil po ang filing ng COC natin sa ating mga magiging kabarangay ay mula po September 28 hanggang October 5, malinaw ang Omnibus Election Code. Kapag sila po ay nag-file ng kanilang COC sa COMELEC, ituturing na namin silang kandidato, at kapag sila po ay gumawa ng anumang bagay na maituturing na pangangampanya, kasama na yan, mga jingles na yan, sa pagitan po nung September 28 na yan at hanggang October 21, kakasuhan po namin sila ng premature campaigning. Hindi lang yun sa pang-aabala, kundi premature campaigning dahil bawal silang mangampanya sa panahon na yan. Pwede lang mula October 22 hanggang October 31, at mula October 22 hanggang October 31, asahan po ninyo mahigpit ang pagpapatupad ng COMELEC sa mga patakarang pangangampanyahan. Kasama na po ito na hindi dapat nangaabala sa ating mga mamamayan.
0: Maraming salamat, attorney, sa assurance na to, kasi alam talaga natin minsan may mga nangangampanya na sobrang lakas na parang hindi ka na makatulog. At thank you so much, attorney, sa mga assurance, sa mga solusyon na ibinigay mo sa amin. Alam ko, attorney, yung mga katanungan din ng kaagapay natin ay labas na sa profession mo bilang isa una abogado and at the same time dyan po sa COMELEC. Kaya, attorney, bago kita bitawan sa pagkakataon na to, ano po ang inyong mensahe sa mga publiko na nakikinig po sa inyo ngayon?
1: Una po ay taos pusong pasasalamat sa inyo, Sir Brian, sa 702 DCS FEBC, sa ating pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Alam niyo po, kami natutuwa na ang mga sinasangguni po natin ay hindi lamang tungkol sa halalan at registration, kundi iba't ibang bahagi po na kung saan kami sa Commission on Elections po ay makakatulong sa inyo. Huwag po sana kayong magsasawa na idulog po sa amin ang mga concerns ninyo na matutugunan ng COMELEC. In fact, kahit po yung iba na hindi na po sa amin ay handa po kami makapagtulungan sa inyo. Ipinapalita rin po namin sa inyo na kami po ay talagang nagagalak. lalo po naming bubuksan ang pinto ng Commission on Elections dahil po nakakatuwa na at ang ating ugnayan po ay lumalampas na sa halalan, pati doon sa inyong pangangailangan ng ID certification na kung saan pwedeng tumulong ang COMELEC po, ay talaga naman po hindi namin ipagkakait sa inyo. Handa po kaming tumulong at asahan po ninyo sa mga susunod po na pag-uugnayan namin ni Sir Brian ay ilalantad at ibibigay pa namin sa inyo ang maari pang magawa at maitulong tulong po ng Commission on Elections. Lalo po ninyo kami pinapasaya, lalo po ninyo ang aming ginaganahan sa aming paghahanap buhay sa pagtatrabaho sa paglilingkod publiko. Maraming salamat.
0: Attorney, baka gusto mo lang invite sa COMELEC podcast. Nako, malaking tulong to.
1: Ay, opo, ano, meron po kaming ilang serye ng COMELEC podcast na itinatanghal po namin sa COMELEC Facebook page, sa aming YouTube channel. Nandun din po kadalasan yung aming mga diskusyon tungkol sa mga bagay na ito. Meron pa po kami mga susunod pa na ilalatag at maari po, hinihiling namin sana pakisili po yung aming COMELEC Facebook page, pati na rin po yung Office of the COMELEC Spokesperson, dahil marami po kaming detalye na inilalabas doon at tatuloy po yung paglaban namin sa fake news, disinformation at misinformation. Alam nyo po, marami pong gumagawa na nangi-scam, pati na rin po yung nanluloko sa ating mga kababayan, naninigil ng 900, 1,000 para makakuha ng certification. Naku, labanan po natin ito. Libre po kasi ang mga serbisyo ng COMELEC. Wala po kayong babayaran. Kaya po sana sa pagtutok sa aming website, sa programa namin po ni Sir Brian, inangkin ko na po, sumama na ako sa programa mo. doon po, doon sa aming mga face, sa social media pages, makuha po ninyo ang tamang impormasyon. At higit sa lahat, any concern po, tumawag, sumulat, mag-email, makipag-ugnayan po sa amin ng sagayo, matulungan po namin kayo.
0: Muli mga kaagapay na kasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, si Attorney Rex Laudianco. Nako kaagapay, nakakataalan no? Grabe tong programa natin no? Nagkakaroon na tayo ng iba't ibang opportunity na tumulong sa mga kaagapay natin. Lalo na sagot yan ng iba't ibang ahensya, lalo na ng COMELEC kaagapay. Kung ikaw ay may katanungan sa usapin po ng inyong voter certification, ano man yan mga kaagapay, magpadala lang ng iyong mensahe sa pamamagitan po ng aming Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya kaagapay, maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401. Kaagapay, bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Nathaniel Peralta, Aileen Valdez, Jabez Mancho, Angelica Calayag sa ating pong RTV side. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang COMELEC, ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal,

0: minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Isang kaibigang, laging nariyan, handa kang kausapin. Isang barkada na masarap kasama sa anumang panahon ng buhay. Isang kasamang sa tuwinay, mabuti ang sinasabi. Anumang problema mo, handa siyang makinig palagi. Ika'y pinagmumula ng inspirasyon. Hatid mo'y kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon. Kaya naman ako, kahit marami pa ang dumating, sadyang hindi ko ipagpapalit. Ikaw na kaibigan kong matalik. Kahit maraming bagong teknolohiya ang umagaw sa aking atensyon, ikaw pa rin mula noon hanggang ngayon. Matagal na tayong magkasama. Salamat sa walang iwan ng pagkakaibigan, ha? Maraming salamat sa'yo. Tunay kang agapay ng sambayanan. Aking 702 DZAS.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
3: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
6: Magandang hapon mga kaagapay, welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista, ang topic for this afternoon ay Are Orthodontic Braces for Everyone? Ulitin ko po ang orthodontic braces ba ay para sa lahat? Yan ang topic natin this afternoon mga kagabay. At ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comment po sa ating chat box, sa ating Facebook Live, at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa DXKI 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Patuloy na po tayo sa ating discussion. Ang ating topic mga kaagapay this afternoon ay Are Orthodontic Braces for Everyone? Bago po ang lahat po mga kaagapay, ako po ang magbibigay ng ating mga discussion about our topic this afternoon. Wala po muna tayong guest. Ako ang inyong lingkod po ang magbibigay ng aking mga kaalaman patungkol po sa ating topic na ang braces ba or orthodontic braces ba ay para po ba ito sa lahat. Ayan, muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Ang oras po natin ay alas 2:19 na ng hapon. Oras na po sa ating Doctors Online. Una-una po sa lahat, ano po ba ang orthodontics? Yun po muna ang dapat nating malaman. Ang orthodontics po ay isang sangay po ito ng siyensa at lalong-lalo na isang branch din po ng dentistry that deals with the study at syempre and also deals with the alignment of the occlusion ng ipin. Ano po ba ang occlusion? Ang occlusion po ng ipin, yung upper and lower, ay yung po ang relationship nila sa bawat isa. Meron po tayong upper arch. Ang tawag po natin doon ay maxilla. Maxilla and the lower arch is the mandible. Ayan. Mga kaagapay, ang orthodontics po ay in layman's term,

Ang karamihan ng alam natin sa orthodontics ay nagbe-braces lamang. Hindi po. Ito po ay marami po itong mga pamamaraan para to deal with the alignment sa ating mga pasyente. Hindi lang po mga sungking ipin ang ginagamot po ng orthodontics. So, pwede rin pong skeletal in problem or dental in problem. Yung nakikita natin braces or appliances, ang dinideal po nito ay dental in problem. So, ang skeletal in problem, syempre, ito po yung jaw. Minsan, kulang yung jaw. O kaya, medyo elongated ang face because of the elongation of the jaw. Mga kaagapay, para natin lubos na malaman kung paano ba natin malalaman na kailangan na natin ng braces. No? Tatandaan nyo po, mga kaagapay, ang, sa lahat ng bagay, meron po tayong tinatawag na preventive, interceptive, and corrective. So, ganun din po ang orthodontics. Example po, no? Kung ikaw ay sa health natin, ang isang tao ay bago mayroong nararamdaman o nagkasakit siya, meron muna itong mga simptomas. Unang-una po sa lahat, kunyari po ang preventive. Ang prevention po ay example po kung tulad ng alam mong uulan at umuulan na, syempre ayaw mong magkasakit, syempre hindi ka magpapaulan o kaya hindi ka magbibilad sa araw ng matagal. So yun yung preventive. So ang interceptive, kapag so kung meron ng meron ng ulan at o kaya sumisikat yung araw, meron kang dala-dalang payong. Ayun, ini-intercept mo na ang pangyayari para hindi ka magkasakit. Pero ang corrective po, ang ibig sabihin ng corrective, eh hindi mo kasi ginawang mag-prevent. Talaga nagpa-araw ka, nagpa-ulan ka, at lalong-lalo na hindi mo in-intercept, hindi ka nagdala ng payong. So, ikaw ay nagkasakit. So, anong gagawin ngayon? Gagamutin na yung mga simptomas ng iyong sakit. Gagamutin yung ubo mo, yung pangangate ng lalamunan, at yung, syempre, yung lagnat. Yun na po yung corrective. Ganon din po sa orthodontics. Preventive. Sa, simula po muna tayo sa preventive. So, unahin po natin. Sino nga ba ang pwedeng mag-braces? So, mga kagapay, sa totoo lang, lahat tayo pwedeng mag-braces. Pero, depende sa case. Katulad po, no, sa preventive stage, pag sinabing preventive, kumbaga, siyempre, piniprevent natin, kunyari, yung malocclusion or yung pagkasungki ng ipin. So, paano ginagawa yun? Siyempre, nung bata pa lamang, ang mga bata po ay from 0 to 2 years old, dun pa lang po tumutubo ang kanilang temporary na ipin. And then from 6 or 7 years old and up, dun na po tutubo ang permanent na ipin. So, doon pa lang sa temporary, makikita na natin. Kasi ang pagiging sungki or malocclusion, it also deals, ito ay hereditary rin po, mga kaagapay. So paano natin masasabi hereditary? Siyempre, kung ang mga magulang, kumbaga malalaki ang ipin. So malaki ang chances yung mga anak nila, malalaki din ang ipin. Makikita natin sa prevention, sa stage, ng preventive stage, kapag ang bata from 0 to 2 years old, dapat po ang kanilang mga ipin, yung temporary nila, ay hiwa-hiwalay. Pag sinabi hiwa-hiwalay, dapat po ganyan. May mga spaces ang mga ipin natin. Diba? Sa lower, ganyan. Sa upper, ganun din. So, ang sabi ng iba, ay hindi maganda ang ipin ng bata kasi hiwa-hiwalay. No! Napakaganda po yun. Bakit? To give space para po doon sa permanent na ipin na uusbong pa lamang. Kapag ang bata po ay nakikita nyo parang pantay na pantay ang kanilang temporary na ipin, yung parang ganyan, no? Sa upper ganyan, sa lower ganito. Pag pantay na pantay yun, naku, wala na pong space para sa permanent. Siyempre, ang permanent po na ipin ay mas malalaki. So, dun pa lamang makikita na natin na ina-anticipate na natin. Kaya po, 2 years old, pwede nyo na pong dalin ang mga anak ninyo sa dentista para malaman na natin. So, at an early age, siguro pag ano na sila, mga 6 years old, 7 years old, ang tawag na po natin dito ay
Ugly Duckling stage. Bakit po ba Ugly Duckling? Alam niyo yung story ng Ugly Duckling, di ba? Siya yung kakaibang duck. Kaya nung lumaki siya, kaya pala siya kakaiba, siya po pala ay swan. So ganun din po. Darating po tayo sa interceptive. Kasi 6 years old, 7 years old, makikita na natin may sira, mga bulok na ipin, tapos merong mga hiwa-hiwalay, may tumutubong mga permanent at may gumagalaw na ipin. Kaya tinatawag nating ugly duckling stage. Dito na po uusbong ang preventive stage. Kasi po, ang preventive stage, minsan meron kaming, kunyari, na natanggal ng maaga ang temporary molar ng bata, usually sa lower. Lagi pong nauuna ang lower na tumutubo sa mga bata. So, from 6 years old, usually, tutubo na yung first permanent molar. Ang first permanent molar, yan po ang kauna-unahang molar o ipin na walang temporary. Tandaan niyo yung mga kagapay. Ang tawag po namin dyan, the 6-year-old molar. Kasi siya yung kauna-unahang walang a permanent na walang temporary. So, to prevent that, para hindi magka yung alignment, hindi maapektuhan, minsan napapaagang mabunot yung temporary. So, pag tumubo na yung first permanent molar, nako, pag napaaga ng bunot, ang temporary, usually, nagdi-drift po ang permanent. So, meaning, meron po kami pinapasuot na space maintainer. Yan po, tinatawag na po nating preventive stage. Kasi po, ang ipin po talaga ay nagdi-drift kasi kumakain tayo. Kapag merong space, maluwag, dun po pupunta ang ating mga ipin, lalo na kung hindi pa time. So, yung matatanggalan po ang first permanent temporary molar mga 10 years old pa po. Pero 6 years old yung permanent na molar, nasa likod na po yun. Kung 7 years old pa lang, natanggal na yung temporary na molar, uurong po doon, masasaraduhan. So kapag hindi po na-maintain yung space, kumbaga ang mangyayari po, pag tumubo na yung mga premolars and second molar, nako, ang salasalabat na sila. Kaya pinipreventa po natin. Pag nangyari po from 12 years old, 13 years old at hindi nagpa-check up, hinayaan na lang matanggal ng kusa at tumubo yung mga permanent, ayan na po, meron na po tayong crowding. So ibig sabihin ng crowding, talagang yung mga ipin nila, katulad po nito, example lang po ano, ayan. Ito pong ipin na ito, meron na siyang crowding. So parang hindi na siya pantay. Ang mangyayari po dyan, ayan. So, patong-patong na siya. So, from 13 years old, ayan. Ang mangyayari po dyan, corrective stage na ang gagawin natin or corrective treatment. Pwede na po nating lagyan ng braces. Pero sa interceptive treatment po, from 7 years old, 8 years old, until 10 or 12, meron po tayong mga removable appliance sa mga bata. Pero kapag mga 13, 14 na tumubo na ang hanggang second permanent molar, yan po ay kinakabitan na namin ng braces. So yan po, dyan lang po tayo darating. Kailangan ba talaga magpa-braces? Opo. Lalo na po sa Asia, no, sa Asia, ang braces po, ang nangyayari po ay corrective na. So nasungki na yung ipin ng mga pasyente, kaya nilagyan na sila ng braces. Wala pong ibang paraan para dumiretso, pero mamaya po, meron po, sasabihin ko sa inyo kung anong isa pang paraan na dumiretso ang ipin pero without wearing braces. O, sige, sasabihin ko na po. Ang tawag po naman natin doon sa restorative branch po ng dentistry, ang tawag po ay cosmetic dentistry. Hindi po ito yung parang makeup lang, ha. Ang cosmetic dentistry, kapag ang sungki, ayaw ng pasyente. Kunyari, siguro mga 30 years old na yung mga pasyente at ayaw nilang mag-braces, ginagrind po namin ng kaunti yung mga sungki na ipin. Tapos lalagyan po namin na it's either laminates or plastic jacket crown or even yung veneers. So pwede po yun without using. Pero yun nga lang po, inalter na natin yung enamel, kinaskas na natin yung ipin para lang magkasya doon sa mga veneers,
sa mga jacket crown, fixed bridge. Yun po yung isang way na hindi mag-braces. Pero ang pinaka-natural way of aligning your teeth is through orthodontic braces. Ayan. Ano nga ba ang mga edad? Mga ilan taon po na banggit ko kanina, mga 12 years old pataas, pwede na pong mag-braces. Kasi tumubo na yung mga molars. Usually, first molar or even sa second molar, 13, 14 years old, pwede na po yan. Kasi bakit po? Kasi inaantay natin minsan na mag-expand ang jaw natin. Sa upper jaw is yung maxilla. Kasi po, sa kababaihan po, sa mga batang babae, nag-i-stop po ang growth ng jaw at ng maxilla kapag sila ay nagkaroon ng kanilang PMS, kanilang monthly period. Pag nag-start na yon, dahan-dahan na pong titigil ang kanilang growth. At usually, mas aga ang babae. Kapag sa batang lalaki naman, usually, ang growth spurts minsan, 16, 17 years old, tumatangkad pa, nagbabago pa yung shape ng jaw. So, yun po yung medyo nahihirapan kami kasi late mag-develop ang jaw at maksila ng mga batang lalaki. Ayan, pwede na po mag-braces from 12 years old pero mas maganda po sana kung meron tayong preventive and interceptive procedure na ginawa sa kanila para mabilis na lang ang braces. Kasi minsan, kung matatanong nyo, Doc, nag-retainer naman ako, nag-expander ako before nung bata ako, bakit sungki pa rin? Lalo na kung hindi ka nag-expander, kung hindi ka yung removable appliance, sobrang sungki yan. Kung sasabihin nyo, doon na lang ako sa corrective stage, Doc, kasi magbe-braces din man pala ako. Oo, pero mas mahirap. Mas mahirap sa dentista at mas mahirap din sa inyong mga pasyente kasi sobrang sungki ng ipin. Mas malakas ang forces at meron kami mga special appliance para lang mahila at dumiretso at tumuwid sa alignment ang inyong mga ipin. Ayan. Hanggang kailan ba? Ano ba ang demographic ng pwedeng mga taong magpa-braces? Usually po, ang braces kasi yung talaga nakadikit na siya sa ipin, ha? So usually mga 10, 12 years old, even up to 40 plus years old, as long, ito po ha, ito po yung criteria, as long as yung bone nyo ay matibay. So ibig sabihin, mataas pa yung bone nyo. Ulitin ko po ha, ang ating ipin ay hindi lang po nakatanim yan sa gums. Sa ilalim po ng gums, meron pong bone. Ang tinatawag po namin bone niyan ay alveolar bone. So, ang alveolar bone, siya po talaga yung nag-hold sa ipin ng tao. Example po, itong ipin na ito, yan, papakita natin. Ito po, ito yung ipin. Tapos kung makikita nyo, dapat pink yan. Kasi cast lang po ito. Ito yung pink ng gums. Pero underlying or beneath ng gums, meron po siyang buto. Yun po yung alveolar bone. So, kanya-kanya po tayo ng density ng bone. Pag tinawag na class D density, ibig sabihin ABCD, yung D, yun yung pinakamatigas na bone. Napakahirap pong hilahin at i-correct po yun. Especially po, marami na akong mga pasyenteng mga Japanese and lahing Japanese, napakatigas po ng kanilang buto. Mahirap pong hilahin. Kung napapansin nyo, kung may kakilala kayong mga artista na Japanese, makikita nyo lagi silang merong high canine. Yung kanilang canine ay laging sa taas or karamihan sa kanila ay sungki. Ang alam ko sa culture nila ay hindi po basta-basta ini-straighten yun. Kaya karamihan na makikita nyo na Japanese na sungki ang ipin, natural po sa kanila yon. Usually, halos hindi po sila nagpapa-braces kasi sa culture nila, ito ay hindi ko lang alam kung merong dahilan na pampaswerte o anuman, pero parang yun po ang explanation. Pero ang mga Japinoy na nandito na treat ko po sila, syempre gusto nilang dumiretso ang kanilang ipin. Pero mahirap po kasi matigas ang bone. Okay. Pwede bang magpa-braces ang adults? Oo naman, meron akong na braces 50 years old pero in-x-ray ko okay pa yung bone. Pero syempre nag-recede na ng konti pero okay pa. Pero the problem with sobrang adult na matagal mag-repair.
So example po, ang mga batang from 12 years old to 18 years old, kapag hinila ko ang isang ipin papunta sa left, galing sa right, in a few months lang, nag-heal na po yung bone. Ang ibig sabihin po nun, kasi ayaw ng ipin niya doon eh. So hihilahin mo siya sa tamang position, syempre nagkaka-space po yun. Pero habang mayroong space, pero kapag bata ka pa, ang bone ay sumusunod dun sa ipin. So mabilis pag bata, pero kapag nasa edad na lang 30s, 40s, medyo mahirap na pong matagal po mag-heal ang bone. Bakit ko sinasabing healing ng bone? Kasi po, ang movement, orthodontic movement, ito ay painful. Ito ay trauma. Kasi ayaw naman talaga ng ipin na magpagalaw siya. Pero dahil nga, para maayos ang kanyang pagkagat at pagkain, iaayos natin siya sa alignment. So, bakit trauma? So, isipin nyo, hihilahin. Diinan nyo nga lang yung ipin nyo ng mga 1 minute, madiin ha. Masakit na po yun, lalo na kung hihilahin. Pero ang orthodontic forces po ay gradual po namin ginagawa. Kaya nga po umaabot ng 2-3 years ang treatment ng ipin. Kasi hindi po pwedeng basta-basta hilahin na lang at biglain. May-injure po ang bone, ang gums, at yung mamamatay po ang mga ipin. Kasi mapuputol po yung mga ugat o ligaments na nakakabit sa bone. So mamamatay kapag bigla ang hila or malakas na force. Yan. Meron ba tayong iba't ibang klaseng mga braces? Ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng braces? Meron naman po, meron tayong ibang, ayoko na magbanggit ng brand, meron pong mga removable. Kasi nung araw, ang braces po ay fixed, which is ako, yun ang gusto ko, kailangan naka-fix. So meron po tayong nauuso na removable. Every month sinusukatan, tapos para po siyang mouth guard. So unti-unting inaayos po ang ipin nyo. Kapag nag-correct na ng konti, nag-move na, sukat na naman, tapos suot na naman kayo ng appliance. So meron naman po tayong fix. Ang fixed orthodontics po ay yung dinidikit, nililaser namin yung mismong nakikita niyo yung mga bakal-bakal. Ang tawag po natin sa bakal ay brackets. So yung bracket na yon, dinidikit po yon kasi minsan kapag removable appliance po ang ginamit para ma-straighten yung alignment ng ipin, minsan pag masakit ayaw nang isuot ng pasyente. So kapag naka-fix yun, syempre kahit masakit ng konti, hindi niya matatanggal yon. Talagang mas recommended ko ang fixed orthodontics or fixed braces kasi mas maayos ng orthodontist ninyo. Yan. Paano ba inaalagaan ang braces na ko? Sabihin ko sa inyo, ang pag-aalaga ng braces, when you have braces, isipin nyo before pa lang, wala pa nga kayong braces. Kung tinatamad kayong mag-toothbrush, nagkakatartar ka agad. What more, merong braces dyan. Prone po sa gingivitis, prone sa calcular deposits o yung tartar ang mga taong with braces on. Take time po. Lagi kayong mag-check kung medyo gumagalaw ba or may umuusli bang wire or may natanggal na rubber. So, yun po ang magiging responsibility ng pasyente. Kasi kami po mga orthodontist, siyempre kung ano lang yung naandyan, yun ang gagawin namin. Pero kunyari, 2-3 months or even 5 months, hindi kayo bumabalik sa inyong orthodontist, makikita namin na ako, meron kami nilagay na rubber doon para humila, sobra na. Kasi ibig sabihin, sumobra. Imbis sa gitna lang ilalagay, napunta sa left yung ipin. Ako, mas mahirap po yun, mga kaagapay. So, very frequent and religiously pumunta kayo sa appointment ng inyong orthodontist, sasabihin ko sa inyo, in less than 2 years, maayos po ang alignment ng inyong ipin. Meron ba po tayo isang klase ng braces? Meron po tayong sliding technique. So, yung appliance na yon, yung hindi gumagamit ng rubber, yung pasyente mismo ang maglalak, maglalagay ng wire. So yun nga lang, medyo mahirap siya kasi minsan hindi namin nakikita. Baka mali yung nagagawa nila. So hindi rin po ako
pabor doon. Talagang mas gusto ko, every month nakikita ko po ang mga pasyente ko. Unang-una lahat, alam kong hindi sila nagtutoothbrush, hindi naglilinis kapag ang gums na

0: may braces ay namamaga na at madaling magdugo. Ibig sabihin, nasingit, nasingitan na po kayo ng mga pagkain. Ayan, mga kaagapay. Mamaya po, itutuloy natin ang discussion at syempre, ang inyong mga katanungan, sana masagot ni Dr. Marlon Abad ang inyong mga katanungan. Sa abot na aking makakaya, mga kaagapay, pipilitin ko po at talagang masagot natin lahat ng mga iyan. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break po, susunod na po natin ang katanungan ninyo na nais ipakonsulta. Para sa mga katanungan, maaari kayo magpadala ng inyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo'y magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Habang lumalaki ang mga bata, dapat ay umuulad din ang kanilang mga kasanayan sa kalinisan ng ngipin at bibig. Pagdating ng edad ng 3, tumutubo na ang lahat ng ngipin ng sanggol sa mga bata. Ang mga ito ay tinatawag na mga pangunahing ngipin. Ang mga ito ay nagsisimulang matanggal nang humigit kumulang 6 na taong gulang. At doon nagsisimulang lumabas ang mga permanente o mga pangnasa hustong gulang na ang mga ngipin. Karaniwan sa mga permanenteng ngipin ay lumalabas pagsapit ng 13 taong gulang. Narito ang ilang tip para makatulong na mapanatiling malusog at matibay ang mga ngipin ng iyong anak simula sa 3 taong gulang. Una, gumamit ng fluoride toothpaste na singlaki ng 1p at tiyaking idudura ito ng iyong anak pagkatapos magsipilyo. Ikalawa, tiyaking magsipilyo ang iyong anak sa loob ng hindi bababa sa 2 minuto ng 2 beses sa 1 araw. Ikatlo, simulang mag-flow sa sandaling magdikit na ang mga ngipin o mas maaga pa para makatulong sa pagbuo ng magagandang gawi. Ikaapat, tulungan ang iyong anak na magsipilyo at magfloss at paalalahanan siyang bigyang pansin ang likod na bahagi ng kanyang ngipin. Ikalima, bumisita sa dentista bawat 6 na buwan. Ang health tips na ito ay hango sa dentalcare.com at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon, mga kaagapay. Ang oras po natin ay alas 2:43 ng hapon. Yan, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang discussion for this afternoon ay, are orthodontics braces for everyone? Tagalogin natin, ang pagbe-braces po ba ay para sa lahat? Kanina medyo nasagot ko na yan, ano? Pero hindi po para sa lahat ang mga braces. Karamihan pwede po. Example po ng ano, ng hindi pwedeng mag-braces. Ang mga pasyente pong merong cleft lip or yung full na alam niyo yung sa Tagalog, mga pasyenteng merong hair lip. Yung bingot, ibig sabihin po nun, even hindi lang po yung lip, pati yung palate nila, cleft palate, kasi minsan iba po ang tubo. Ang kailangan po lang nila ay para makalunok, makakain, meron po kaming ginagawa doon. So, pero meron din na rin po ako naging pasyente na may complete talagang cleft palate para lang po umayos ng kaunti ang ipin, pero hindi po talaga totally. Pero may pagkakataon na pwede ang mag-braces ang mga may hair lip or hair cleft palate. Ang isa po po ay may systemic disease kung ang advanced na po ang diabetes ng pasyente. Kasi ang mga pasyenteng mga diabetic po ay talagang yung bone nila medyo mahina, laging nagbi-bleed yung gums. Ang kailangan po muna ay ipagamot or ayusin ang kanilang diabetes. Kapag umayos na po ito ay titignan pa muna kung pwedeng mag-braces. Pero malaking porsyento na pwede po. Pero isa po itong parang red flag, kasi minsan po kung maayos nga yung ipin pero kumbaga high risk po sila na ang ipin nila ay gagalaw because of their condition. Okay. Okay, punta na po tayo sa ating mga questions na pinadala ninyo. Ayan. Question number one. Sabi niya, Doc, lagi akong nako-conscious sa smile ko pero sabi ng dentist ko, okay lang naman daw ang bite ko. Worth it pa rin po ba magpa-braces? Opo, kapag sinabi ng you have to really have faith sa inyong mga orthodontist or pagkatiwalaan ninyo po ang inyong orthodontist kasi alam na alam nila kung anong problem. Kung yung smile ninyo ay medyo na naiiba kasi because of facial asymmetry. Ang sinabi ang tawag po doon sa minsan tabingi ang smile or one-sided lang yung nakikita, yung isang lips lang, maybe because of the malocclusion or yung dahil sa position ng canine mo, kaya pag nag-smile ka, tabingi. So, kapag sinabi ng orthodontist, oh, through braces, maayos siya, pagkatiwalaan niyo po sila. Worth it pa rin po yun. So, pareho, question number two, pareho kami ng sungki ng kapatid ko, pero ako lang ang inirekomendang ng braces. Bakit po kaya? Okay, syempre po. Sa emergency po, usually, sino uunahin mo? Siyempre, yung mga talagang naghihingalo na. Hindi ko naman sinabi naghihingalo yung pasyente magbe-braces. Ibig sabihin, uunahin natin kung sino yung may severe. So, although magkapatid kayo, yes, at nakita natin na proven na hereditary po ang dental occlusion. Pero pwede namang hindi galing sa magulang ang namanan nyo or pwede sa lola at lolo. So, ikaw ang, it's your opportunity. Talagang take it as an opportunity na ikaw ang inuna. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nakikitaan na may chance na umayos ang ipin or yung alignment mo. Question number three, sabi, matagal ko nang gustong magpa-braces pero sinabi ng dentist na kailangan ko munang gamutin ang gums ko. Ayan, bakit hindi pwedeng sabay? Ayun, uulitin ko po mga kaagapay. Kasi sa emergency situation, uunahin yung ano dapat importante. Although hindi emergency yung sa ipin mo, pero dahil nakikitaan namin magiging sagabal ang bleeding gums sa pagkakabit ng braces or sa pagtitreat ng pasyente na gusto magpa-brace kaso merong severe gingivitis. Ito po ay bleeding gums. So kailangan po muna kasi po ang health ng ipin ay nagre-rely po sa kondisyon ng gums natin. Kapag ang gums mo medyo bulging or parang medyo umbok or red na ang color ng gums mo, hindi po namin muna yan binibraces kasi po lalo lang magdudugo. So ayaw namin magkaroon kayo ng advanced gingivitis or anog, yung acute necrotizing ulcerative gingivitis. Ibig sabihin advanced yun. Nagsasalita pa lang yung pasyente, nagdudugo na yung gums, hindi po pwede magbraces yun. Sagabal po yun. Question number four, nung bata po ako, sabi kailangan ko na raw ng braces. Ngayong adult na ako, kailangan ko pa rin ba o baka nagbago na ang ngipin ko? Ito po yun, ano, progressive po ang malocclusion. Nung sinabing nung bata ka, kailangan mo na magpa-braces, so ibig sabihin, lumagpas ka na sa preventive stage, lumagpas ka na rin sa, or nasa interceptive stage, ngayong adult ka na, ang tawag na po natin dyan, corrective stage. Kasi kung hindi ginalaw yan before nung bata ka, nag-worse po yan. Nasa corrective stage na po kayo. Pwede pa pong, at kailangan mo nang mag-braces. Okay. Question number five. Ayan. Napansin ko na mas gusto ko lang magpa-braces dahil sa confidence kaysa sa problema sa ipin. Okay. Valid reason na po ba iyon? Sa akin, hindi po valid reason yon. Ang having braces on is not for aesthetics only. Sa totoo lang, no? Sa Western country, kapag meron kang braces, ang tingin nila kaya ka nag-braces kasi pangit ang ipin mo. So dito lang sa Asia at sa Philippines, na kapag may braces ka, parang status symbol siya. Po, so kumbaga na-adapt mo yung ganong thinking na gusto mo lang na gusto mo maging in kaya ka nagpa-braces. Pero sa aming mga orthodontist, if you do not need to have braces, hindi namin ipipilit na mag-braces ka. Sa akin po, marami na pa akong tinanggihan. Kasi gusto lang nila ng, syempre for aesthetic reason, hindi po ako pumayag kasi sayang po. Ang ginawa ko na lang sa kanila ay yung Hollis appliance. Ibig sabihin, retainer. Ang ibig sabihin ng retainer, nire-retain na lang ang magandang alignment ng ipin. Kaya po ang orthodontic braces after po ng treatment, usually, or kalimitan talaga kailangan ng retainer. Kasi to retain na ang alignment na nagawa ng braces. Meron po akong kakilala na iba na hindi sila nag-retainer. Isipin niyo po, pagtanggal po ng braces tapos kain ng kung na ano, meron pong tinatawag tayong relapse. Babalik po sila ng konti, a few millimeters kung saan man sila galing. So meron po tayong tinatawag na relapse. Kaya kailangan you have to wear your retainers after braces, after orthodontic treatment. Ayan. Question number 6. May kaibigan akong halos pareho lang kami ng ngipin, okay? Pero siya pinayagan mag-braces at ako hindi. Ano pong posibleng dahilan? Marami na pong siyempre kadahilanan yan, ano? Kasi katulad ng nagtanong kanina, dun sa magkapatid, mas inuna siyempre siguro yung masungki. Kung ikaw, pwede namang baka meron pang dapat unahin dun sa kaibigan mo, katulad ng gingivitis. Baka meron siyang periodontitis, ibig sabihin, because of yung accumulated na tartar or calcular deposit, kinakain kasi ng calcular deposit o yung tartar, yung makapal na semento. Kapag hindi kayo nagpapalinis, doon usually sa likod ng ipin o sa gilid ng ipin, ang ginagawa niya, ang nagre-recede po ang bone. So, uunahin po muna yun. I-treat bago ka magpa-braces. Ayan, mga kaagapay, salamat. Maraming salamat sa mga questions nyo. And hopefully, nasagot ko po lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. So, napakarami natin kailangan i-discuss. Pero later on, pagbabalik po ang Doctors Online, muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang kagalakan sa paglilingkod. Ang wika sa Filipos 2 verse 17, kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Ang kagalakan sa paglilingkod ay nagsasalamin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sa mga karaniwang historical drama na ipinapalabas sa telebisyon, mapapansin sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan sa mga dinastiya, lumalabas na walang ibang iniisip ang isang tagapaglingkod ng hari kundi ang mabigyang kaluguran ang kanyang Panginoon. Sukdulang mahirap man, ngunit may kagalakan siyang sumusunod sapagkat para sa kanya, iyon ang tamang pamamantayan. At isa sa mga manifestasyon na may kagalakan tayong naglilingkod ay ang pagkakaroon ng excitement na magamit tayo ng Panginoon. Halimbawa, sa pag-awit, sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng kasulatan, sa pagmimisyon, maging sa kitchen ministry, sa outreach o sa anumang ministeryo. Ang dahilan ay sapagkat mahal natin siya. Sa ating aralin, ipinapahayag ni Pablo na dahil sa kanyang kagalakan, sukdulang iaalay niya ang sarili alang-alang sa kagalakang nais niyang ibahagi sa iba. Ito'y isang malalim na kapahayagan ng kagalakan, isang malalim na manifestasyon ng relasyon sa Diyos, at sa kapatirang hindi alintana ang hirap. Mabigyang lugod lamang ang Diyos at kapwa. Tayo ay manalangin. Panginoon, tanggapin mo ang aming paglilingkod na may kagalakan anuman ang aming pinagdadaanan para rito. Dalangin ko ang mga nakikinig na ikaw ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan at mag-ingat sa kanila. Salamat Panginoon sa pagpapala, sa buhay at pag-iingat sa bawat isa. Tinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
5: Malocclusion. Ito ay maling pagkakatugma o pagkakahanay ng mga ngipin at panga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
0: Hello, good afternoon mga kaagapay. Nandito po tayo. Nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. Bati po muna tayo. Binabati ko po si Net Cruz. Good afternoon. At binabati ko po si Marsha Cheryl Abad Fat. Oy, kilala ko ito. Mariche is watching. So hope you have a good afternoon at may natutunan po tayo sa hapong ito. Ang clinic ko po ay matatagpuan po dito sa Muntinlupa. Dito sa Block 2, Lot 30, Bad Street, Villa Carolina 1, Muntinlupa. At ang aking number ay 0917-961-3558. Mga kagapay, ako po ay magbibili ng magandang solusyon para po sa ating magandang smile. Huwag niyo kong kakalimutan. Siyempre, kapag kumain tayo, huwag ka agad mag-toothbrush. So after mga 15 to 20 minutes, tsaka na lang tayo mag-toothbrush para meron po kayong natatanggal sa pag-toothbrush. At huwag masyadong madiin mag-toothbrush. Huwag kakalimutan mga kaagapay, yan po ang bilin ko sa hapong ito. Okay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Salamat kay na Phil Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shira Gabornes at RTV team at ang ating mga intern sa hapong ito. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawe Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
2: Inspirations Unlimited.
1: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan po ninyo kami sa loob ng isang oras para sa masayang kwentuhan. Ako po si Kayla Escalante.
3: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, i-like mo na, i-share mo na,
1: yes,
3: ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na ang inyong mga pabati, pa-shoutout dito sa ating comment section.
1: Yes, happy listening po sa ating mga online kaagapay.
3: Yes.
1: And syempre, hello-hello din po sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band.
3: Yes.
1: Maging sa ating pinakabagong mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh dyan ka lamang, tutok ka lamang dahil kasama ka dito sa ating kwentuhan. Kapag nga po Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
3: Yes!
1: Hindi
3: diba?
1: Talaga eh.
3: Lagi tayo dito, no? May pinipili.
1: Yes! May pinipili at pinipili.
3: Oo, diba?
1: Meron po tayong mga ideas na pinag-uusapan, mga kuro-kuro, perspective, kaisipan, at opinion. At kasama ka kaagapay sa ating kwentuhan. At welcome na welcome ka dito. Kaya naman, makisagot na sa ating question of the day na...
3: Ako, tayo na yun ang sound effects.
1: Kaagapay, ano ba ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Career or relationship? Hindi lang to romantic relationship. No? Friendship, family, anything na kahit anong relationship sa iyong buhay.
3: Ayun.
1: So, alin ka dyan, kaagapay?
3: Ayan. So, yan, dalawang pagpipilian na ating mga kaagapay sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila. So, sagot mo na, kaagapay, dito sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So, ang ating katanungan ay, ano ang nagpapasaya sa'yo, kaagapay? Career ba or relationship?
1: Yes, padala mo na kaagapay ang iyong mga kasagutan at atin po yung babasahin dito sa ating programa.
3: Yes.
1: Bumabati na ng good afternoon si Ate Lulu Harabes Tapleras. Good afternoon po Ate Lulu, salamat po sa pagtutok.
3: Yun, at good afternoon din kay Kuya Oscar Hokar Maliari. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo and happy listening po.
1: Happy listening po. Nakatutok na rin mula sa Palayan, Nueva Ecija, at bumabate ng good afternoon. Hello daw sa ating lahat. Yan po ay pagbate mula kay Ate Len Agdon Reyes.
3: Ayun. Hello, hello po sa inyo. At ito, tungo na tayo, Kayla, sa ating ipinost na poster.
1: Yes.
3: Kaninang umaga para naman makita na natin yung mga una ng sumagot sa ating question of the day. At ito, babasahin ko na yung galing kay Ate Lori Santos. Sabi niya, both always. The career and education takes priority. Yan, when it counts. But relationship can be the thing that will partly bring you actual happiness. Ayun. So, thank you daw, Inspirations Unlimited. So, dalawa po, ano na agad? May points na.
1: Yes.
3: Agad ang ating career and relationship.
1: All one.
3: Oo, all one na.
1: Tayo na so far. Tingnan naman natin itong si Kuya Jonathan Clerigo na bumabati ng Happy Tuesday. At ang choice daw niya ay relationship.
3: Ayun.
1: It is essential to strengthen yung career. Pero more importantly, ang stable na relationship with Christ ay palagi daw dapat na ating choice. Ay, totoo naman.
3: Totoo.
1: Kasi anhin nga naman natin yung ating magandang career, yung mayabong na career natin kung tayo ay walang relationship sa Panginoon, eh baliwala nga din naman.
3: Totoo yun. So, thank you so much.
1: Salamat po.
3: Jonathan, at ito bumabati sa atin si Ate Aida Coquilla. Blessed Tuesday afternoon daw sa atin. At basahin ko na rin ang sagot ng ating kaagapay na si James Gideon Tinsay. Sabi niya, si Lord. Ayan, paki, ano to? Paki natin sa career or sa relationship daw.
1: Sorry daw.
3: Para na-imagine ko yung boses ni Gids dito. Ah. Ay, paki natin sa career or relationship. Pero yun, sana joke lang yan. Pero sabi niya, doon tayo sa giver. Diba? Not the gifts. Uy, oh, ang ganda perspective nito, yes. Diba? So, totoo yan. Kasi nga, meron tayong tendency na mag-focus dun sa mga bagay na natatamasa natin na minsan nakakalimutan natin. Sino ba nagbigay no? So, talagang maganda na paalala sa atin na i-prioritize natin higit sa lahat si Lord ang ating relationship sa Kanya.
1: Amen. Salamat, Gideon. Ito naman si Gerald Kenneth Potente, sa akin daw, sa kanya daw, ay yung relationship kay Lord. Pero kailangan yung faith pati sa school until nag-work na.
3: Ayun.
1: So, balance. Oo.
3: Balance.
1: Balance.
3: Ang sagot ni Kuya Gerald. At ito naman galing kay Ate Ruth Palyasgon. Sabi niya, ang nagpapasaya sa akin ang pagiging worker ng Lord. So, I think, ano ito? Relationship sa ating Lord, ang kanyang bagay na nagpapasaya kay Ate Ruth.
1: Ayan. Salamat.
3: Thank you po.
1: Si Garcia Moncabelu, contentment in Christ. Mm-hmm. Maging si Ate Len Dizon ay relationship with God.
3: Ayun. Thank you po. At ito, basahin natin dito sa ating ongoing live. Galing naman kay RD Alistaire Abante. Sabi niya, career ang nagpapasaya sa akin. Happy ako sa work. Ayun. So talagang focus.
1: Team career.
3: Oo. Career person. Career person. Diba? To si Kuya RD, diba?
1: Salamat po.
3: Thank you po.
1: Si Kuya Oscar Maliari. Nagpapasaya sa akin ngayon ang meron daw siyang God sa kanyang buhay at may mabuting pamilya, tunay na masaya kapag nasa puso mo na si God.
3: Ayun.
1: Amen.
3: So kitang-kita natin na relationship.
1: Yes. Relationship, team relationship si Kuya Oscar. Ayun. Salamat po.
3: Thank you po. At ito, galing naman kay Reggie Ventura Enriquez. Sabi niya, hi mga ka-inspirations unlimited. Tapos sabi niya, nagpapasaya po sa akin ay relationship with my habibi.
1: O yun.
3: Sabi, pakibati po si Ate Jessica Cabalyes. Ayan. Hello po sa inyo. Happy listening po sa inyo. And God bless po. Ayun, sa kanyang iniirog.
1: Yes.
3: Habibi.
1: So, relationship.
3: Oo, relationship.
1: Si Kuya Reggie. And the shout out kay Ate Jessica Cabalyes. Mm-hmm. Hello po sa inyo. Si Ate Love Bell naman. Nagpapasaya daw sa kanya, syempre, yung maayos na kabuhayan, ang kanyang pamilya, mga mabubuting kaibigan at presensya ng Panginoon. At gandang hapon daw sa ating lahat. At ito na nga ang kanyang merienda. Napaka-healthy.
3: Oh.
1: Kamoteng ube at malamig na green tea.
3: Ay, wow. Oy. So, hindi mainit. No?
1: Hindi
3: malamig
1: mainit.
3: Na green
1: yes.
3: tea. Wow naman. Pero gusto ko yung kamote dyan. Talagang isin sa mga favorite kong merienda, no? Bilang na-start na ni Ate Love Bell ang pag-share ng merienda, in-encourage na rin natin.
1: Oo, kaagapay, ano ang merienda nyo ngayong Tuesday afternoon. Nako, ano nga kaya ang masarap na merienda? Kaso kasi kaka-lunch ko lang.
3: Ay, late lunch ka.
1: Late lunch. Very late lunch.
3: Super duper late lunch.
1: Super duper late lunch. Lunch slash merienda na.
3: Ayan nga, pa-merienda na.
1: Kaya ngayon wala ko naiisip na ano yung cravings kasi busog ako.
3: Ayan. So, kabaliktaran ko.
1: Ikaw naman nag-early lunch.
3: Ako, hindi pa ako naglala. So, mamaya tayo babawi. Dahil marami.
1: Alam mo, super late lunch ako. May mas late pa pala.
3: Siguro pa dinner na akin. Oo. So, mamaya na lang siguro ako babawi. Pero yun, kagapay, we encourage you, share nyo naman ang inyong merienda ngayong hapon. At sagot na kayo
1: yes.
3: sa aming question of the day na ano ang nagpapasaya sa'yo, career or relationship. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan sa aming question of the day dito sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yun. At patuloy po ninyo kaagapay i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga friends,
3: yes.
1: relatives, family, and kahit sino kaagapay na gusto ninyong
3: love
1: makasama.
3: Ones.
1: Yes.
3: Diba? Love ones.
1: Yun. Para sa mga team relationship yan. Itag mo na kaagapay para sama-sama tayong magkwentuhan dito
3: yes.
1: sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited.
3: Mm-hmm.
1: At si Ate Lolit Malyari Adia, nag-hello siya at lagi daw siyang nakikinig mula sa Taytay Rizal. At hagi daw siyang nakikinig mula sa Taytay Rizal. At halos parang

0: Ay, sa San Jose City. Ayan. Hello po sa inyo and happy listening po. And thank you po sa inyong answer.
1: Yes, Kagapay. Again po ang ating QOTD. Ano ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Career or relationship? At bilang pinag-uusapan naman natin ang career at relationship, siguro maganda na ano man, Kagapay, ikaw man ay team career or team relationship, eh paano natin mame-maintain? Kasi syempre, di ba yan ay blessing sa atin.
0: Ay,
1: paano tayo magiging good steward ng ating mga career, ng mga relationship na meron tayo sa ating buhay. Kaya naman, Kaagapay, i-share po namin sa inyo ang ilang tips paano natin mame-maintain. Unahin natin siguro bilang tayo ay nag-work. Wow! Ang career.
0: Oh, as a career woman.
1: Yes. Na nagla-late lunch. Paano natin mame-maintain ang ating career? Una, Kaagapay, ay maging lifelong learner.
0: Ayan, napakagandang trait niya.
1: Yes, diba? Hindi natatapos sa eskwelahan ang pagkatuto.
0: Hoy, totoo yan. Hashtag... Eskwela. Ay, de, pagkatuto, pwede.
1: Pagkatuto. Learning. Lesson.
0: Learner.
1: Okay. Gagapay, ano nyo yan, i-note nyo yan sa ano nyo, messenger. Hindi natatapos sa eskwelahan ng pagkatuto. Kasi totoo naman, di ba, na patuloy tayong matuto ano man yung stage ng career na meron tayo ngayon. Dahil kapag patuloy yung ating pagkatuto, eh syempre nakakapag-gain tayo ng mas maraming skills, mas nagiging flexible tayo, and nagiging adaptable tayo sa ating career path. So, hindi lang siya basta natuto ka, pero syempre nakakatulong yun sa atin para mag-grow tayo sa ating mga career. So, magandang reminder sa atin na maging lifelong learner.
0: Ayun, napakaganda. Lifelong learner. At bilang ikaw ay lifelong learner, parte ng pagiging lifelong learner, ayun, number two.
1: Yes.
0: Diba? Minsan, makaka-encounter tayo ng mga challenging days. Mm-hmm. So, ang ating number two ay expect some challenging days. Ayan. Dahil, syempre, hindi naman laging madali ang ating mga trabaho. Diba? May mga panahon na talagang machi-challenge tayo, mapafrustrate tayo, mapapagod. At minsan, diba, parang dadating ka sa point na gusto ko na lang sumuko.
1: Yes.
0: Parang ihahagis mo na 'yung mga papel sa ay joke lang pala.
1: Kailangan ko pala ng trabaho.
0: Pero 'yun nga, Kaagapay, normal naman 'yun, 'di ba? Talaga na experience natin 'yan. Pero ang mahalaga, tandaan natin na 'yung mga na-experience natin, mga inconveniences,
1: yes,
0: ay temporary lang, 'di ba? Hindi naman 'yan permanente gaya ng permanenteng pag-ibig ng ating Panginoon.
1: Alam mo, permanenteng kanta. Mabuti 25.
0: Kakantahin ko sana, pero okay na 'yon. Pero 'yun nga, 'yung mga challenges na na-experience natin sa trabaho ay hindi permanente. 'Di ba? Challenges lang 'yan, dadaanan lang natin 'yan. Pero matuto tayong mag-handle daw ng stress. Ayan. And magpahinga kung kinakailangan,
1: yes,
0: 'di ba? Hindi naman talagang kailangan na work ka lang. Kailangan mo rin magpahinga, 'di ba? Kailangan mo rin ipahinga yung iyong katawan, ang iyong sarili para maka-bounce back ka, 'di ba? Right after mo magtrabaho. At syempre, bumalik sa focus once maayos na yung problema.
1: Mm-mm.
0: So, yun ang ating number two. Expect some challenging days.
1: Season lang talaga yan eh. Minsan. May mga season lang talaga na mahirap, lalo na pag bago yung task mo.
0: Ay,
1: diba?
0: Totoo.
1: Pag nasa bago kang work. Diba? Hindi, lahat naman ng simula, lahat naman ng bago minsan sa atin ay challenging talaga.
0: Totoo.
1: Diba? So, pangatlo, Kaagapay, dahil na-expect mo na na meron challenging days, eh siguro mas madali sa atin na gawin itong pangatlo, na mag-yes sa mga opportunities na natatakot tayo.
0: Wow! Wait, ang hirap niya.
1: Yes!
0: No? Diba?
1: At saka, parehas tayo, Av. na relate match dito.
0: Oo, totoo yan. As an introvert.
1: Yes, and bilang bunso siguro, di ba?
0: Na sheltered, no?
1: Yes!
0: Na di pa alam lahat.
1: Para. Shout out sa mga bunso dyan na dumaan sa mga season na takot tayo mag-yes sa mga opportunity na bago sa atin.
0: Yes.
1: Pero yun nga, minsan

0: maganda rin na mag-yes tayo dun sa mga opportunity na nagiging cause para tayo ay matakot. Dahil kung tayo ay takot sa isang opportunity, sabi dito ay magandang idea daw yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ibig sabihin, hindi ka pa kampante na kaya mo lahat.
1: Oo.
0: Open ka pa na matuto, open ka pa na mag-try ng iba. And makakatulong to kagapay para ma-build yung confidence.
1: Yes.
0: And hindi natin alam kung saan tayo dadalhin nung simpleng yes na yun.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko ngayon, laging sinasabi sa amin ni Daddy. Sabi niya, kapag meron daw opportunity na hindi mo alam kung paano siya bago sa'yo, tanggapin mo tapos tsaka mo...
1: Aralin.
0: Oo, aralin.
1: Uy, ang galing naman. Mm-hmm. Ganun talaga mga tatay,
0: yes.
1: No? They are...
0: Risk-taker.
1: Oo, at tsaka talagang tinuturuan nila tayo to be brave. Diba? At suungin ang mga challenges na yan. Kasi at the end of the day, dyan din tayo matututo. Yes.
2: Yun ang yes natin. <Okay, laughs> Pero yun ang yes natin, no?
1: Okay, so yun ang ating pangatlo. Ang ating pang-apat naman, ito kaagapay kung may choice ka.
0: Yes, kung may choice.
1: Oo, ito ay pursue a job you enjoy.
0: Ayan.
1: So piliin mo yung trabahong gusto mo. Kasi... totoo, 'di ba? Mahirap gumising araw-araw at pumasok kapag yung bagay na ginagawa mo ay hindi mo gusto.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? So kung kaya or meron kang opportunity to choose kung ano yung bagay na pwede mong i-pursue, pursue it, 'di ba?
0: Yes.
1: Wag mo yung susukuan, mm-hmm. 'di ba? And mas maganda kung may trabaho kang na-enjoy every seconds of it. Tapos kasama mo pa yung mga taong komportable ka, ay talagang grabe yun, di ba? Grabe sa feeling yun. And yes, nandun tayo sa reality na hindi agad-agad nahanap yung parang perpektong trabaho. Pero kapag yung work mo eh aligned sa interest mo, sa skills mo, or sa values. Di ba? Mas nagiging motivated tayo na makapagbigay ng kung ano yung makukontribute natin doon sa field na pinaglagyan sa'yo ng Lord. So, isa yon sa mga bagay na pwede mong gawin, no? Pursue a job na na-enjoy mo.
0: Mm-mm, agree.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, meron akong nakausap.
1: Oh.
0: Dito lang mga nakakaraan. Siguro mga...
2: mga 2 hours ago.
0: 2 hours ago. Dito meron akong nakausap na sabi niya, mapalad daw... tayo dito sa work natin kasi gusto talaga natin yung ginagawa natin and align sa ating values.
1: Totoo.
0: Kasi siya daw, kahit daw aminin natin na mas malaki, mas competitive yung salary niya, pero hindi daw yun yung gusto niyang gawin in life.
1: Mm-hmm.
0: Priceless daw kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo.
1: Oo.
0: Pero yun nga, yun ay para sa may mga choice.
1: Oo.
0: Kaya nga tayo ay mapalad kaagapay kung nandun ka sa work na talagang gusto mong gawin.
1: Yes,
0: diba?
1: Totoo.
0: Blessing yun.
1: Kaya pahalagahan, no?
0: Mm-mm.
1: Kung nasan ka man ngayon, saan ka nilagay ng Lord, talagang i-maximize mo yung opportunity na yan. Diba? Gamitin mo yan,
0: yes.
1: To hone your skills, to use those skills to give glory to His name.
0: Amen.
1: Diba?
0: So, pursue a job you enjoy. Again,
1: yes.
0: Yun na isa, meron choice.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, as much as possible, kung meron kang choice kaagapay, ipursue mo yung job na talagang gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: And ako, I believe na na hindi yan ilalagay ng Lord sa puso mo nang wala lang.
1: Oo,
0: diba?
1: Totoo. May purpose ang
0: May
1: lahat.
0: May purpose. Yan.
1: Yun.
0: So, yan kaagapay, how to maintain your career. Una, I become a lifelong learner.
1: Number 2, expect some challenging days.
0: Number 3, say yes to opportunities that scare you.
1: At panghuli, pursue a job you enjoy.
0: Mm-hmm. At huwag magtampo yung team relationship.
1: Ay, oo.
0: Mamaya, kaagapay, ay merong... part 2 yan. Sa ngayon ay basa pa tayo ulit ng mga kaagapay natin na nagpapadala ng kanilang mga pagbate, kasagutan dito sa ating ongoing Facebook Live, again ng ating QOTD. Ano kaagapay ang nagpapasaya sa'yo, career or relationship? Si Kuya Federico Termulo, nagpapasaya sa akin yung bagong luto ko na ginataang hipon,
1: wow!
0: At tahong.
1: Grabe, panalo naman. naman.
0: Wait lang, nagutom ako. Bigla kaka-lunch ko lang, pero nagutom ako sa ginataang hipong.
1: Oo, ang sarap niya. Lalo na talagang pag ganyan yung ulam, pag ginataan, talagang mapapadami ka ng rice.
0: Yes.
1: So, yun lang din talaga, no? Babantayan lang din talaga yung rice.
0: Oo, tsaka gusto ko nito kahit ginataan na siya, sinasawsa ko pa sa suka.
1: Oo.
0: Oh, maanghang.
1: Talaga? Oo. Kala ko pag ano lang yun, yung plain lang.
0: Plain na. Mga
1: pero
0: butter.
1: Pero pwede rin sa bagay. Oo, oh, sarap
0: salamat
1: yan.
0: Po sa pagpapataka. Happy listening po, Kuya Federico Termolo.
1: Ayun. At ito naman galing kay JD Jasmine Suyat Amansek. Sabi niya, listening daw sila from Mapandan, Pangasinan.
0: Wow.
1: Ayan. Happy listening po sa inyo.
0: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Norte na oo, nakatutok dito sa ating programa. Si Kuya Ronald CV, Team Relationship.
1: Yun.
0: From Kaintarizal.
1: Ayun, Team Relationship. At ito naman si Ate Estela Razon. Sabi niya, good afternoon po, watching from Guagua, Pampanga. Ayan, God bless daw sa atin. God bless din po and happy listening po sa inyo.
0: Ang ating suking kaagapay, si Kuya Vincent Garcia, bumabati ng good afternoon mula sa UK. Ang nagpapasaya daw sa kanya ay good relationship yun sa aking mga kawork, sa aking career.
1: Ayun. At ito galing naman kay Ate Emerly Marasigan Alamag. Sabi niya, nagpapasaya sa akin ay mga ka-workmate ko. Ayan, na masarap daw kasama. Ayan, totoo yan, no? Mm-hmm. Talagang we thank God sa mga taong piniplace niya, no? At sinusurround niya sa atin. Especially sa workplace, diba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag, alam mo yun, pag mga times or may mga days na ang heavy ng araw sa trabaho, no? So, malaking bagay.
0: Napapagaan.
1: Yes, diba? Napapatawa ka nila.
0: Yeah.
1: Diba? Relate ka ba dyan, T?
0: Relate na relate.
1: Mixed emotions.
0: Yes. Oo, napapagaan. At saka yung teamwork ba, diba? Meron teamwork. May mga office mate ka na nag-turn into family. Wow.
1: Oo, diba? Family.
0: Family.
1: Family. Family and family.
0: Yes. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Ang ating QOTD, ano ang nagpapasaya sa'yo? Career or relationship? At sa ating pagpapatuloy, we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante ang ating question of the day. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Career or relationship? Sabi ni Ate Faith Alex Coloma, the same po, career kasi po favor from Lord na meron daw wisdom, at ang relationship ay gift din daw from God to make and give love.
1: Ayun, thank you po.
3: Salamat po.
1: At ito si JD Jasmine Suyat Amansek. Ayan, nag-message ulit siya dito sa ating ongoing live. Sabi niya, nagpapasaya sa akin ang relationship. Yun, kanyang family. Dahil kasama ko sila sa ups and downs ng buhay. At career din, dahil masaya ako bilang child development worker or CDW sa kanilang lugar. Ayun.
3: Salamat.
1: Thank
3: po.
1: You po.
3: At sa ating mga nag-PM.
1: Yeah, PM is the key.
3: Yes. Si Ate Maria Gabriela Santos, sa totoo lang, parehong mahalaga. Mm-hmm. Pero kung pipiliin, mas nagiging fulfilled ako sa career. Gusto kong may personal growth ako at may sense of accomplishment sa ginagawa ko. Masaya rin naman ang relationship. Pero gusto ko muna maging stable sa sarili ko.
1: Uy, oo nga naman, no. Napakagandang mindset nito,
3: yes,
1: no, na bago nga naman daw pumasok or magkaroon ng relationship. Siguro romantic to,
3: oo,
1: no. Kailangan stable muna yung kanyang sarili.
3: Mm-hmm. Diba? Tama naman.
1: Yun, maturity.
3: Yes.
1: Hashtag maturity.
3: Maturity.
1: At ito naman, galing sa kaagapay natin si Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, relationship ang mas nagpapasaya sa akin. Kasi para sa akin, ang success sa career ay mas meaningful kapag may taong kasama kang nagse-celebrate ng wins at tumutulong sa'yo sa challenges.
3: Aww.
1: Aww. Diba? Kasama mo sa hirap at ginhawa, mm-hmm, sa tagumpay man o kabiguan.
3: Yun.
1: Yun eh.
3: So, team relationship si Kuya Joshua.
1: Ayun.
3: Eto naman si Kimberly Ann Flores. Team career daw muna sa ngayon.
1: Yeah.
3: Naniniwala daw siya na kailangan munang mabuild ang sarili bago pumasok sa serious relationship. Mm-hmm. Hindi ko gusto maging dependent sa partner ko para sa happiness ko.
1: Ayun. Oo. Career woman.
3: Yes.
1: Si Ate Kimberly. At ito naman, galing kay Kuya Mark Anthony Reyes. Sabi niya, pareho. Ayan. So, career at relationship. Kasi daw, career gives me purpose while relationship gives me emotional support. So, sa tingin niya, balance is the key.
3: Yun.
1: Yeah. So, hashtag balance.
3: Ayun. Nagtagpo rin.
1: Alright.
3: Thank you po, Kuya Mark Anthony. Si Patricia Joy Villanueva, relationship.
1: Yun.
3: Ang nagpapasaya sa kanya. Kasi daw mahalaga sa kanya ang emotional connection.
1: Mm-hmm.
3: Mas masaya kapag alam kong may taong nakasupport sa akin sa buhay.
1: Aww.
3: Hashtag emotional
1: support. Connection pala. Okay. Kala ko na emotional support. Yun kasi naalala ko na sa sagot niya.
3: Thank you po.
1: Okay. At ito galing naman kay Carlo Miguel Mendoza. Sabi niya, career muna. Gusto ko i-focus ang goals ko ngayon. Love can wait.
3: Uy.
1: Wow. Pero growth, hindi dapat pinapatagal.
3: Ayun.
1: So yun nga naman, 'di ba? Tama naman, love,
3: yes,
1: can wait, 'di ba? Lalo na isa 'yan sa mga bagay talaga na dapat hindi minamadali.
3: 'Di
1: ba?
3: Yes.
1: So yun.
3: Salamat. Anak ng waiting.
1: Oo, anak ng waiting.
3: Si Rica May Navarro, I team relationship. Mm-hmm. Mas fulfilled ako kapag mayroong taong nakakaintindi sa akin sa good and bad days.
1: Ay, oo.
3: So, team relationship, si Ate Rica.
1: Ayun. Thank you po. At ito galing naman kay Brian Keith Lopez. Sabi niya, career. Gusto ko may maipagmalaki ako sa sarili ko bago daw siya mag-settle sa relationship. Uy. Ayun, siguro gusto niya muna makapag-ipon, magawa yung mga bagay na gusto niya, 'di ba? Bago siya pumasok sa isang relasyon. Mm-hmm. So 'yun, career man. Is it a woman eh? Career man. Career si Kuya man. Brian. Oh. Thank you po.
3: Si Ate Samantha Claire Aquino ay pareho daw, career and relationship. Hindi ko kayang ihiwalay ang happiness ko sa work and sa love life.
1: Ayun. Okay. Kung kaya mo naman din kasi talaga pagsabayin, hindi ba? At talagang isa yan sa mga bagay na pwede nating matutunan, no? Ang i-balance yung dalawang yan.
3: Oo, tama.
1: Yes. At ito, si Kuya Randy dito sa ating ongoing live. Kuya Randy Palawenyo. Sabi niya pa, shout out from Calatagbac, Quezon, Palawan. Uy. At sabi niya, sa akin, gawain daw ng Panginoon ang priority niya. Ayun. Oh, yes. So, relationship din ang kanyang pinapahalagahan.
3: God bless po Kuya Randy. Si Ate Emerly Marasigan Alamag, pareho daw na nagpapasaya sa kanya ang career and relationship. Career dahil may work na ibinigay ang Panginoon na sa sariling bayan, kasama pa ang family. At relationship dahil very supportive ang mga workmates. Workload becomes light and easy. The best daw talaga ang Panginoon.
1: Oh, totoo yan. Lalo na kapag talagang sa workplace ninyo, eh, talagang ramdam mo yung teamwork.
3: Yes.
1: Hindi ba? Talagang, yun, nagiging magaan ang mga buhay. Buhay, eh, no?
3: Ang career. Oh, ang career. Pagtatrabaho.
1: Yes.
3: At salamat ito, po.
1: Yan. Thank you po. At ito galing naman kay Daniel Joseph Torres. Sabi niya, career muna. Naniniwala akong self-identity ko dapat ay strong bago ko ibigay ang heart ko sa relationship.
3: Ayun.
1: So, ibibuild niya muna ang kanyang identity or ang kanyang sarili, di ba? Bago siya pumasok sa relationship. Yun.
3: Kabaliktaran naman yan si Lian Joy Ramos. Para sa kanya naman, relationship ang nagpapasaya, lalo na daw kung healthy at supportive.
1: Ayun.
3: Oh, mahalaga din yun na positive yung impact sa'yo ng mga relationship na meron ka sa iyong buhay.
1: Totoo yan, no? Kumbaga, yung makakadulot sa'yo ng maganda.
3: Yes.
1: Makakadulot ng maganda sa iyong growth. Diba?
3: Agree.
1: At ito galing kay Ethan Gabriel Santos. Sabi niya, career. Kasi doon ko nararamdaman ang fulfillment sa personal goals ko. Ayun. So, career. Team career si Kuya
3: Team
1: Ethan.
3: Career. Yan. Si Nicole Andrea Perez. Relationship.
1: Yun.
3: Mas meaningful ang success kung may taong kasama kang nagmamahal sa journey.
1: Oh,
3: make a journey!
1: Oh, nakakatuwa din, no? Especially kapag kasama mo na siya nung simula pa lang.
3: Oh.
1: Diba? Nasaksihan niya ang iyong pagsisimula,
3: yes,
1: hanggang dumaan ka sa iyong mga struggles, hanggang na-overcome mo yun sa tulong ng Lord. Ay, nandun siya. Diba, napaka, alam mo yun, parang
3: iba
1: napaka,
3: ang feeling.
1: Oo, ang beautiful ng ganung journey. Mm-hmm. Yung may kasama ka talaga. Sa hirap at ginhawa,
3: yes,
1: hanggang sa tagumpay.
3: Sa ups and downs.
1: Oo, diba? At ito, bumabati sa ating ongoing live, si Pollux Hansuke. Ayan, sana tama ang pronunciation ko. Good afternoon daw. Good afternoon din po sa inyo. Gayun din si Ate Edita Diloy. Ayan, good afternoon po sa inyo.
3: Good afternoon, kaagapay, at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento,
1: yes,
3: ang inyong ano ba, ang merienda nyo today.
1: Ayan.
3: And of course, kaagapay, ang ating QOTD, ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon, career or relationship. At kanina nga ay shinare natin sa ating mga kaagapay, paano natin mamimaintain ang career natin.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon naman, let's talk about our relationship.
1: Ay, wow. Gusto ko yung ganang pa-effect. Relationship.
3: Alam mo talaga eh. Oo, mga relationship natin sa romantic man yan, sa friends, sa family, kahit na anong relationship sa ating buhay, eh paano natin yan mame-maintain? Kaagapay, una na, ay make communication a priority.
1: Ayun. Diba? Parang doon pala tapos na. Kasi pag malabo tong part na to,
3: ay, mahirap.
1: Oh, mahirap i-maintain ang relasyon, yes, kapag hindi tayo marunong makipag-communication.
3: Kasi ang hirap naman, no? Kahit sa pamilya, sa friendship, na nagkakapaan kayo, di ba? Galit ba siya? Hindi. Baka naman ano lang. Yun lang.
1: Hulaan.
3: Oo, hulaan kayo.
1: Hirap diba? Nun.
3: Marami daw na relationship yung nasisira dahil sa kakulangan ng communication, which is true naman talaga, kasi ang hirap nga naman ng walang maayos na communication sa isang relationship. Kaya encouragement sa atin and reminder na maging stay in touch sa ating mga loved ones.
1: Yun.
3: Diba? Yung regular na communication, hindi lang yung updated tayo sa mga gana, pero syempre yung mas malalim, diba, na may mga kamusta ka naman ngayon?
1: Yung intentional.
3: Yes, intentional. Diba? That's the term.
1: Yeah. Hashtag intentional. Alright.
3: Diba? Na kahit na magka, ito pa nga ang ano, ang minsan, diba ngayon sa ating modern technology, parang kung iisipin natin, ang dali ng communication. Pero minsan, aminin natin na dahil din sa technology, nawawalan tayo ng communication.
1: Diba? Yung real, no? Yung real connection.
3: Real connection.
1: Totoo yan. At maganda rin talaga na nabanggit mo yan, Kayla, para mapaalala sa atin na iba pa rin talaga yung talagang intentional mo siyang kinakausap.
3: Yes.
1: Kasi mas mauunawaan mo, syempre, yung mahal mo sa buhay kapag meron kayong real communication at connection.
3: Yun. So yun, number one kaagapay, make communication a priority.
1: At ito pa, isa pang letter C. Ayan, letter C, celebrations.
3: Yes.
1: Sabi dito, prioritize celebrations and milestones.
3: Yes.
1: Ayan. So dapat pala kaagapay, binibigyang halaga natin itong mga celebration at milestones, especially sa ating mga relasyon with our family, with our friends and loved ones, 'di ba? Huwag natin baliwalain yung mga ganito, yung mga small wins ng buhay na parang syempre iba yung feeling na kasama mo silang, alam mo 'yun, makisaya. Dahil kunyari meron kang na-achieve,
3: na-promote ka.
1: Oo, na-promote, tapos talagang kita mo noon yung struggle niya and ngayon nakita mo rin kung paano niya napagtagumpayan.
3: Yes.
1: 'Yun. Paano siya itinawid ng Lord from that situation hanggang siya ay nagtagumpay. So, isa yun sa mga bagay na hindi mo ipagpapalit eh. Talagang, alam mo yun, parang ang sarap sa feeling kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay or mga importante sa buhay mo na mag-celebrate ng tagumpay mo.
3: Yes.
1: Diba? So, yan, wag natin baliwalain yung mga important celebrations or kaya yung mga milestones na mahal natin sa buhay. Birthday man yan,
3: yes,
1: achievement, o kahit simpleng success, di ba? Maglaan tayo ng oras para mag-celebrate kasama sila.
3: Yun. Agree. Alam mo ako, ano sa akin yan? Big deal sa akin yun. Kung paano mo isa-celebrate yung birthday ko. Kung paano mo maaalala yung birthday ko. Yung mga mahalagang celebration sa buhay ko. Kasi di ba may joke dito na yung medyo nagtampo ko kasi
1: ano yun?
3: Yung medyo nagtampo ko sa pansit ng birthday ko.
1: Diba?
3: Kasi ganun ko tinitreasure kung paano isa-celebrate yung, kasi mahilig ako sa surprise. Hindi ako yung sinusurprise. Yung ako yung nagsusurprise.
1: Oo, at kita
3: sa
1: namin
3: someone,
1: sa'yo. No? Kung baga parang
3: si organizer.
1: Oo, diba? Talagang iba yung heart mo kapag sa mga yung may iso-surprise tayo, celebration.
3: Oo.
1: So sana, ganun din.
3: Oo, may
1: yung
3: ganun
1: ma-receive
3: ako.
1: Ikaw
3: ba, may ganun? Big deal sa'yo yung mga celebration.
1: Depende.
3: Depende kung may sahod na.
1: Depende siguro. Pero, syempre, nagmamatter sa akin. Gusto ko rin talaga na nandun yung mga mahalagang tao. Yung involved dun sa journey ko.
3: Yes.
1: Yun. So, nagmamatter sa akin. At syempre, na-appreciate ko din. Yung parang, kunwari, wala naman yung birthday mo sa Facebook.
3: Yes!
1: Diba? Tapos babatiin ka. Para,
3: naalala.
1: Naalala niya kahit walang notification na birthday ni ganyan, ganon. At nakakatuwa din yung pag-PM.
3: Yes.
1: Diba? So, iba yung dating din kapag may intentionality talaga sa pag- celebrate or pagbati sa'yo.
3: Mm, parang diba? Feeling mo napakahalaga mo.
1: Oo, diba? So, yun. Shout out sa mga... Alam niya na. Alam niya na. Pati kay Kayla, ha? Alam niya na po.
3: So, yun yung number two, kaagapay. Ito naman, number three.
1: Ayan.
3: Para sa mga kaagapay natin na ang love language ay quality time.
1: Ayan.
3: Meaningful activities together.
1: Ayan.
3: Oo. Siyempre nga naman, para meron kayong bagong memories, diba, nababaunin.
1: Oh.
3: And siyempre, yung mga shared experiences ay parang maganda rin siyang foundation ng any relationship, diba? Yung meron kayong, nagplanan kayo minsan ng kakaibang activity, yung hindi usual na ginagawa nyo everyday.
1: Totoo.
3: Diba? Na magta-try kayo ng bagong coffee shop.
1: Oo, pareho nyong titikman or
3: yes.
1: Pareho first time.
3: Yes.
1: Diba? Tapos i-rate ninyo na parang, ano ba kayo, food vloggers ba kayo? Para...
3: Totoo, no?
1: Diba, 3 out of 5 stars.
3: Oo, ganon. Sa amin, sa friendship namin, magta-try ng bagong card game.
1: Ayun, oh.
3: Ganon, diba? Sa family namin, magta-try ng bagong... Basta yung bagong memory sa parehas bago sa inyo, diba?
1: Totoo.
3: Para ang sarap i-share nun sa mga taong very close sa atin.
1: Oo. So, yun, napakaganda, no? Plan meaningful activities together. At ito, panghuli natin. Mahalaga din to na kailangan natin na gawin. Set boundaries.
3: Yes.
1: Yan, whether sa iyong romantic partner, sa family mo, sa friends mo, mga katrabaho mo. Eh talagang mahalaga, kaagapay, na mag-maintain tayo ng healthy boundaries, diba? To help strengthen yung ating mga relasyon sa kanila. So, hindi naman necessarily yung boundaries eh parang... Alam mo yon, yung iiwas ka na, maglalagay ka na ng wall, walang kakausap sa akin. Hindi po ganon. Kumbaga... May mga times kasi din talaga na kailangan din natin ng me time to
3: yes.
1: to recharge, ganyan. At sa relationship, actually kami ni JV, di ba, kahit mag-asawa na kami, kailangan pa rin namin ng me time.
3: Mm-hmm.
1: May time na gusto niya, kunyari may gusto siyang panoorin, tapos hindi ko naman trip. Siyempre, hindi ko siya pipigilan, oy, di tayo sabay manood.
3: Huwag yan! Di ko naman alam yan.
1: Hindi ko siya pinipigilan sa ganun. So, may mga ganung dynamics na minsan, kahit involved ka sa isang relasyon, eh, kailangan mo pa rin magkaroon ng space ba
3: yes.
1: sa sarili mo, so, diba? Me time.
3: Me time.
1: So, set boundaries. Healthy boundaries.
3: Healthy boundaries.
1: Yun.
3: So, mahalaga sa kahit na anong relationship, yung magsaset tayo ng boundaries.
1: Oo. Diba? Totoo.
3: Para balance lang, yung mga tipong hindi limited yung access mo sa life niya. Kasi parang diba pag lahat alam mo, parang ano na yung sa akin dito? Ano na yung identity ko dito? Lahat na lang, diba? So, mahalaga. Healthy boundaries naman, kaagapay.
1: Yes.
3: So, yun ang mga ilang bagay na makakatulong sa atin para ma-maintain natin ang mga relationship na meron tayo sa ating buhay. Una nga, kaagapay, make communication a priority.
1: Ayun. Number two, prioritize celebrations and milestones.
3: Pangatlo, plan meaningful activities together.
1: And ang panghuli naman ay set healthy boundaries.
3: Yun. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay may humabol pa si Kuya Tristan Wyatt Gulay.
1: Yun.
3: Career po. Kaya nagmamahal sa pag-asa at pag-ibig na pasayahin.
1: Ayun.
3: Okay. So, team career si Kuya Tristan.
1: Yes. At ito, nag-good afternoon sa atin si Ate Wina Fajardo Reyes. Ayan. Happy listening po sa inyo. At
3: happy
1: ito,
3: listening po.
1: Basahin natin yung galing kay Adrian Paul Castillo. Sabi niya, career, gusto ko munang maabot ang dreams ko bago mag-focus sa love. Ayan. So, career din si Kuya Adrian.
3: Si Ate Camille Rose Gutierrez ay pareho daw. Pero daw, depende sa season ng buhay.
1: Ayun.
3: I agree.
1: Oo. Diba? May kanya-kanya kasing panahon eh. Hindi ba? Ang mga phases or mga pinagdadaanan natin. So, ito naman. Galing kay Noah Miguel Herrera. Ang sabi niya, career. Kasi, passion ko ang ginagawa ko.
3: Uy! Oo nga naman. Ang hirap minsan. Ang hirap minsan pag nasa ano ka, no, momentum ka na, gustong-gusto mo yung career na nandun ka.
1: Oo. Totoo yan.
3: Si Ate Jasmine Nicole Cruz, relationship dahil daw nagmamatter sa kanya ang emotional security.
1: Ayun. At ito, very short lang
3: very
1: ang sagot
3: short.
1: Ni Kuya Marco Adrian Villaflor. Sabi niya, career muna ako ngayon.
3: Ayan. Period.
1: Period. Wala na explanation, basta career daw
3: basta
1: siya.
3: Basta career.
1: Ngayon.
3: Si Ate Elami Francisco ay... team relationship, yeah. Lalo na daw kung ang dala ay peace and joy. Ayun. Uy, maganda yun ah.
1: Totoo. Isa yan sa mga bagay na hindi nabibili. Diba? Ang peace and joy. Ayun. Kumbaga luxury na yan eh. Kung ituring, lalo na yung peace.
3: Oo, protect your peace at all costs.
1: Yun. yun eh. At eto, si Nathan Luis Aquino, sabi niya, career gives me stability. Relationship gives me warmth.
3: Uy!
1: Ayun. So, pareho siya. Both
3: pareho,
1: ang kanyang sagot.
3: Yes. Si Ate Editha Diloy dito sa ating ongoing Facebook Live. Depende sa tao. Pero sa mas malalim na pananaw, relasyon, ang mas tunay na nagpapasaya lalo kung ang sentro ay ang relasyon sa Diyos. At nagpapasalamat siya at wow, salamat po Ate Editha. Lagi daw mag-iingat ang mga staff ng 702 DZAS. Ingat din po kayo palagi mga kaagapay.
1: Yes, thank you po. At ito naman si Andre Luis Domingo. Sabi niya, career fulfillment muna. Period.
3: Si Ate Marielle Faith Gutierrez, relationship na nagbibigay ng peace.
1: Mm-hmm. Ayun din. At eto, sabi naman ni Shane Carla Bautista, pareho, career at relationship. Basta, balance.
3: Ay, oo naman. Ayun. Balance dapat.
1: Balance is key.
3: Oo. Si Elami Francisco, career kasi dreams first for now. So, ayun. Pangarap muna ang kanyang pinipili.
1: Mm-hmm. At ito, last na muna. No?
3: Oh, yes.
1: Galing kay Lian Joy Cruz. Sabi niya, relationship. Pero, kapag healthy daw. Mm-hmm. Yun ang kanyang pipiliin.
3: Mm-hmm. Oh, salamat po.
1: Yes.
3: Mga kaagapay, ikaw man ay team career or team relationship. Eh, salamat po sa pakikipag kwentuhan sa amin ngayong Tuesday afternoon. At syempre, salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano at maging sa ating RTV team. Andyan si Ate Aileen Valdez at si Jabez Mancho.
1: Yun. Thank you rin sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa ating mga kasamahan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming maraming salamat po.
3: Yes, at salamat din sa ating mga interns.
1: Yes, ang ating mga interns.
3: Na umaagapay din sa atin. At muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa pakikipagkwentuhan at pagtutok dito sa Tuesday edition ng programang Inspirations Unlimited. Muli ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcy de Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

0: Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya kasama ang kanilang kalaguyo ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa'yo papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 28 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, ikalimang sona ng Pangulo, generally peaceful ayon sa PNP. Pagpapatigil ng pagsingil ng systems loss sa singil sa kuryente ng Meralco at iba pang power distributors, agad aaksyonan ng Senado at mababang kapulungan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Generally peaceful ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine National Police. Batay sa ulat, tiniyak ng PNP na ligtas na hindi lamang ang mga opisyal at panauhin sa loob ng plenaryo ng House of Representatives, kundi maging ang mga individual at grupong nasa labas para maghayag ng saloobin. Na-deploy naman na mahigit 20,000 na mga pulis sa pagsisiguro ng kaayusan, pati na rin ang traffic management at crowd control. Nakipag-ugnayan din ang PNP sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang ahensya para sa daloy ng trapiko.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagpapatigil ng pagsingil ng systems loss sa singil sa kuryente ng Meralco at iba pang power distributors, agad aaksyonan ng Senado at mababang kapulungan. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Agarang aaksyonan ng mga senador at kongresista ang inihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapatigil ng singil sa tinatawag na systems loss sa electricity bills. Inihayag ng punong ehekutibo sa kanyang State of the Nation address na dapat itigil na ang pagkolekta ng singil na ito dahil hindi naman kasalanan ng mga consumer na nagkakaroon ng systems loss o pagkasayang ng kuryente mula sa generation nito patungong pamamahagi o transmission hanggang mapaabot sa mga consumer o end users. Tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri agad maghahain ang mga senador ng panukalang batas upang maipatupad ang pagbabawas ng singil na ito sa lalong madaling panahon.
4: Charge now to the DU, the distributor, distribution utilities. So hindi na po sa end user ng taong bayan. So malaking bagay po yan. Agad-agad, pag tinignan niyo po ang inyong electric bill, makikita nyo, laki ng sinacharge po ng systems loss. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga kabayan.
5: So, this year?
4: No, we'll do it. We'll try to do it before Christmas. As Majority Floor Leader, I guarantee you, we'll get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon.
3: Gayun din naman ang sinabi ni Batangas Congresswoman Jervil Luistro, sunod na araw pa lamang makaraan ang SONA, magbabalangkas na rin agad ng panukalang batas kaugnay ng usapin.
6: Mga distribution company saka generation company, this will really be a significant issue that they need to deal with the Congress first and foremost, no? Kasi we will be revisiting the EFIRA law kasama na yung net system loss, which has been causing the consumers a lot of difficulty in terms of the continuing increase in the cost of electricity. But
3: para kay Zubiri, ang atas ng Pangulo ay direktang pagtatama sa matagal ng maling sistemang isinasagawa ng Meralco at iba pang power distributors.
4: an issue that would be discussed by all DUs, including electric ops, was really, it shouldn't be passed on. If there's a distribution loss, it shouldn't be charged to the people. Dapat hindi taong bayan magbayad. Diba? May distribution loss yan. Ibig sabihin, hindi efficient at effective yung pagdadala po ng kuryente sa taong bayan. Hindi dapat kasalanan ng taong bayan.
3: Pinangunahan ni Zubiri ang pagtindig sa pahayag ng Pangulo ukol sa pagtatanggal ng systems loss at sinundan ito ng standing ovation ng halos lahat ng mambabatas sa SONA. Baby Lim Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Philippine National Police na wala ng kasunod na banta sa seguridad sa Department of Justice at sa Senado. Matatanda ang kinumpirma ang pagsabog ng improvised explosive devices malapit sa Padre Paura Street gate ng DOJ compound kahapon habang may nakita ring IED sa Center Island ng Jokno Boulevard sa Pasay City sa parehong araw. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Ray Co, naligtas at kontrolado na ang seguridad sa nasabing mga lugar pero ongoing pa rin ang investigasyon. Una nang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na maaring magkaugnay ang dalawang insidenteng naganap. Ayon naman kay Co, masyado pang maaga na tukuyin ang individual o grupong responsable sa pagsabog at na-recover na IEDs, subalit ang timing at pagkakalagay ng mga ito ay posible umanong sabay na isinagawa. Naniniwala ang police official na posibleng layunin ito na maghasik ng takot bago ang SONA ng Pangulo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mga programa at reforma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umani ng pagsuporta mula sa ilang mga mambabatas at kalihim ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
7: Detalyadong inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga programa, reforma at direktiba sa kanyang ikalimang State of Nation Address kung saan ilang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan ang nagparating ng suporta. Sa edukasyon, sinabi ni Education Secretary Sani Angaran na gaya noong nakaraang taon ay maraming binanggit ng Pangulo patungkol sa edukasyon gaya ng paglalaan ng pondo para sa kakulangan ng classroom at feeding program.
8: Sa edukasyon is patuloy yung reforma. So itong 2026, napakaganda ng budget na binigay ng Kongreso. Sana ganun din sa susunod na taon para mapondohan yung kakulangan sa classrooms, mapondohan din yung feeding program natin. Dahil ito nga, sabi, tulad ng sabi ng ating Pangulo, itong kauna-unahang beses sa ating kasaysayan na napondohan ang buong kindergarten, ang buong grade 1, bukod dun sa mga nagugutom at malnourished na mga bata.
7: Si Education Secretary Sunny Angara. Sa usapin ng paggulong ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Senador at Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na ipinauubayan nito sa Ombudsman at Department of Justice dahil naisampa na ito sa nasabing korte.
9: I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya nagkamali sa kapasuhan niya. So yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kung likasunan. This is what the people are asking for. And mahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Ganun din po yung mga ibang congressman. Kung nagtataka kayo, bakit walang mga congressman? DOJ po ang may hawak. Kasi ang ICI po nag-investigate sa mga congressman at mga kontrak.
7: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo. Samantala, pinuri naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paninindigan ng Pangulo sa usapin at hinihikayat ang mga Filipino na magkaisa sa pagtatanggol nito.
10: Ano man ang pinagkaiba natin lahat bilang Pilipino, kailangan magkaisa tayo dahil ito ang bagay na ipapamana natin sa susunod na saging lahat. And that has been the message ng ating pamanaan pagdating sa West Philippines. Our stand for the West Philippines for the next generation of this.
7: Ang pahayag ni PCGWPS spokesperson Jay Tariela. Samantala, sa panig naman ni Senadora Riza Hontiveros, bagamat sang-ayon siya sa ilang punto ng Pangulo sa kanyang sona, nais pa niyang marinig ang patungkol sa usapin ng turismo sa bansa.
11: Aspeto sa services sector na pwede pa sanang i-highlight, halimbawa sa tourism industry bilang isa sa mga sektor sa ating ekonomiya na pwede talaga tayong iahon sa pandemya of a few years ago at sa kasalukuyang Middle East war at saka oil crisis.
7: Ang pahayag ni Senadora Riza Hontiveros.
12: Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
13: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senator Tulfo naghain na ng panukalang magpapatigil sa systems loss sa singil sa kuryente kasabay ang isang resolusyong mag-iimbestiga ng patuloy na paniningil nito. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
3: Tulad ng kanyang ipinangako, makaraang iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang paniningil ng systems loss sa singil sa kuryente, agad nang naghain ng panukalang batas si Senator Erwin Tulfo upang pangunahan ang pagsasabatas ng pagtigil ng karagdagang singil na ito. Nauna rito'y nasimulan na ni Tulfo ang mga pagdinig sa pagre-revisa ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa layong amyendahan ang mga probisyon nitong nagpapabigat sa singil sa kuryente. Sa kanya namang sona, ipinag-utos din ng punong ehekutibo ang pag-aamyenda sa batas. Ayon kay Tulfo, makaraan ng SONA, dapat naman talagang amyendahan ang EPIRA at tatamaan ang lahat ng power distributors ng kuryente sa pagtatanggal ng systems loss na ito kapag ito'y naisabatas na.
14: Sabihin ko po na ng President Bar System loss out po sa mga bills po natin dapat mula kasama, including the back, pag-aaralan po namin.
15: So sisimulan na to make sure naman.
14: Press raise.
15: Okay, thank you.
14: Not only that po, next week naman yung all the regulation law, making sure na may price cap po. Na pag nagtaas yung fuel company, alam po ng DOV,
3: para naman kay Congressman Chel Jokno, matagal nang ipinaglalaban ng kanyang partidong akbayan ang pagtatanggal ng naturang systems loss.
16: Sa akbayan, nananawagan na kami yan even before the SONA. At sa tingin namin, dapat lang kasi dapat maging makatao din ang mga kumpanya.
3: Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
13: Hudyat, pangunahing balita.
2: Itigil na ang pagpasa ng systems loss sa consumers, huwag nang hintayin umaksyon ng lehislatura ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
17: Huwag nang hintayin pang umaksyon ang legislatura, itigil na ang pangongolekta ng systems loss mula sa mga consumers ngayon. Ito ang kahilingan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa power distribution companies na kaagad sumunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang pagpapasa ng systems loss sa mga consumers. Sabi ni Jokno, kahit na wala pang amendments sa batas, huwag nang ipasa ang mga systems loss sa mga consumers. Binanggit sa ikalimang State of the Nation address o SONA ng Pangulo na nanatiling itong top priority ng kasalukuyang administrasyon na pababain ang presyo ng kuryente na malakas na panawagan ng taong bayan. Nanawagan din si Jokno sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang maula ang singil sa systems loss. Una rito, naghain si Jokno ng House Bill Number 995 na layong imbisigahan ang generation, transmission, systems loss, lifeline subsidy charges, taxes at iba pang pass-through sa monthly bills ng consumers. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
13: Hudyat, pangunahing balita.
2: Deliberasyon sa 2027 national budget hindi makakagambala sa impeachment trial ayon kay House Majority Floor Leader Alexander Sandro Marcos. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez.
17: Hindi magagambala ang House of Representatives sa deliberasyon ng 2027 national budget kahit na may impeachment trial sa Senado. Ang sabi ni House Majority Leader Alexander Sandro Marcos, pagtutuunan ng buong atensyon ng Kamara ang budget at ang natitirang legislative measures. Aniya, ang budget ang pinaka-importanteng pyesa ng legislasyon para sa Senado at Kamara. Samantala, ikinatuwa ni House Assistant Majority Leader at Bulacan Representative Agatha Paula Cruz ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang minimum corporate income tax sa maliit na negosyo, pagbibigay ng tax amnesty at alisin ang systems loss sa konsumo ng kuryente. Aniya, ang hakbang na ito ang makapagbibigay ng kaginhawahan sa mga manggagawa, consumers at entrepreneurs na patuloy na humaharap sa tumataas na gastusin. Pinuri rin ni Cruz ang Pangulo sa posisyon nito na idepensa ang karapatang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Para kay Deputy Speaker Jeffrey Conghon, maganda ang mensahe dahil ang sukatan nito ay nasa tahanan ng bawat ordinaryong Pilipino, mas mababang buwis, murang kuryente, gamot na abot kaya at trabahong may dignidad. Ang trabaho anya ng Kongreso ngayon ay maipasa ang mga kailangang batas at bantayan ang implementasyon nito sa bawat pangako na makarating sa mga barangay. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
13: Ulat Panahon.
2: Makakaranas ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon ng maulat na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulokidlat, dulot ng low pressure area. Habang natitirang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulokidlat, dulot ng easterlies. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulokidlat ang nararanas sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon dahil sa easterlies. At nararanasan sa natitirang bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulokidlat, dulot ng localized thunderstorms. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 71 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 70 centavos, Australian dollar 43 pesos and 14 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 82 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 44 centavos.
13: Hudyat Balita.
2: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 24, Talata 3, sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan.
13: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 28 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
13: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
13: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Gapay ng sambayanan.
18: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Real Travels.
2: Value for money.
18: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
18: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
19: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shairo De La Peña, your travel buddy and host for this segment. And today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai series. And this episode, guys, we are currently here in one of the most up-and-coming districts dito sa Dubai, which is called the Dubai Design District. It's actually a big district where you can really see a lot of art, fashion, food, architecture, and a lot more. And today, explore natin to. So, sumahan niyo ako guys for a day in my life dito sa Dubai Design District. And mamaya, madami pa tayong pupuntahan. So, let's go! So guys, this is the Dubai Design District map. Basically, it's also known as D3. So, ito yung map niya guys. It's divided into different categories and meron siyang mga food categories dito, ang daming mga restaurants and mga cafes na pwede mo puntahan. They also have different services guys, like ang daming mga salon, ang daming mga gym dito actually, and then they also have a lot of mga art galleries dito and art interior galleries, and of course mga shopping, mga shopping stores for fashion and kung ano-ano pang mga products. So dito guys, it reminds me talaga of BGC. So I feel na this is the BGC of Dubai. Although technically lahat naman ng mga place sa Dubai mo ang BGC, sa sobrang modern. It also reminds me of Singapore's Orchard Road and Orchard Mall kasi ganito din yung pagka-modern and pagka-industrial nitong district na to sa Dubai. So yun, explore pa tayo guys. So guys, the Dubai Design District is basically a very modern district, no? If makikita nyo dito, magaganda yung mga architecture ng buildings,

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 CCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Papuri Radio Showtime, Tuesday edition with your host Junji Marcello. Maraming salamat, Brother Mario Lahari, sa napakagandang pa-intro na VO. At syempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Ang ating pong musika na papatugtugin ngayon ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic, one word, .febc.ph. At kung kayo naman ay merong access sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba, hanapin nyo lamang po ang Papuri. Makikita nyo ang logo doon ng Papuri, at ito yung mga awitin from Papuri 1 to 25. So, with that, gusto ko rin invitein kayo na i-download ang ating 702 DZAS mobile app. Nandun na rin lamang tayo sa ating digital music platforms. Dagdagan na rin natin ang ating mobile app. Hanapin po sa inyong paboritong Play Store or App Store ng Apple, at hanapin po ang 702 DZAS. Nandiyan po yung logo, malalaman nyo kagad. Pero kung hindi nyo po matagpuan, puntahan nyo lamang po ang ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, at nandoon po ang QR code para dalhin kayo dun sa actual app na download site. Alright, okay. Papuri 22 ang ating feature album ngayon. Ito ay may pamagat na Minamahal Ka. At ito ay na-release noong 2018. So simulan na natin. Papuri medley, Balik Tanaw. Iba't ibang mga kompositor ng ating classic Papuri songs at inawit ng ating mga senior artists ng Papuri. Imo Ang Tanan, yan, Gestoni Mantalaba, Gel Blanco Viduya at Sui Galvez ang umawit po niyan. Napakasarap makaparinig ng mga awiting di lamang sa ating Tagalog na lengguwahe, pati sa ating mga regional, mga kapitbahay na mga Papuri artist. Yan, siyempre, Angkla, ito naman ay likang awitin ni Simon Caleb Gasilaw at inawit ni Benny Manaligod, John De Vera at Mika O'Hara. Kamusta ka dyan, Mika? I hope you're doing well. Ang ating Elements alumnus. Yan. Okay, at matapos niyan, pag may oras pa tayo, ay magpapatugtog tayo ng mga awitin mula sa Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702
5: DZAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan po ang Papuri Radio Show. At ating future album ngayon ay ang Papuri 22 album. Pero bago yan, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. At syempre, invited ulit kayo. Hindi ako titigil mag-invite sa inyo na pakinggan patuloy ang mga papuring awitin outside our program, dahil napakarami pa pong mga magagandang awitin from Papuri 1 to 25 na pwede nyo mapakinggan sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang website na papurimusic.febc.ph or puntahan ang inyong paboritong digital music streaming platforms. Spotify, Deezer, Tidal, Spotify Premium, yan. Maging yung Apple Music, YouTube Music, at Amazon Music. Kung ano man po yan, almost 100 digital music platforms. Kung ano man ang inyong paborito, nandyan po ating Papuri 1 to 25 songs. Alright, so for this day, Papuri 22 po ang ating feature. Kanina pinatugtog natin ang first 3 songs. Ngayon naman ay more songs sa Minamahal Ka album. Ito ay na-release noong 2018. Kanlungan ng Puso, likang awitin ni Ruben Lopez Jr. We fondly call him Sunny Boy. At ito po ay inawit ni Tim Pavino kay Jesus pa rin. Likang awitin ni Brother Abraham Gorospe Jr. at Micah John Sanchez. Ito ay inawit ni Mon Faustino at Trisha Amper Jimenez, at areglo ni Brother Mon Faustino. Kung Mawala Man Ang Lahat, likang awitin ni Ava Canaselli at inawit ni Kate Rose Urutian. Pag-ibig Mo, likang awitin ni Pastor Hernan Baluyot. Kamusta ko dyan? Pastor Herbal. Yan, tawag ko po sa niya Pastor Herbal eh, kasi Hernan Baluyot. Napakagaling na composer din. Pero this time, ang umawit ay si Luis Cortez. Kamusta ka rin dyan, Luis? Yan, at alam ko nasa ibang bansa ka dahil nagtutour kayo with TJ Monterde. Kaya pinupuri namin ng Panginoon sapagkat ikaw ay talagang namamayagpag, ginagapit ng Panginoon to support another brother in the Lord, Brother TJ. Yan. At we praise the Lord for your music and your dedication to the craft at sa dedication sa ating Panginoon. Okay, at matapos po niyan, kapag may oras pa, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Greetings time sa ating Papuri Radio Show at ako'y natutuwa dahil meron talagang nagiiwan at nagpapabaon sa atin ng mga Bible verses. Talagang tuwang-tuwa po ako kapag may Bible verse ang inyong pagbati. Kaya ito na, basahin na natin. Len Agdon Reyes, Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan, napakaganda ng verse na ito. Kawikaan 3:9-10. Sabi ni Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. From Rosalinda Mahano, yan, ako'y natutuwa dahil may Bible verse din siya. Si Sister Rosalina Ohano Manzano. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Maestro Junji. Ano yan? Ang kanyang Bible verse ay Philippians 4:19. I know what you need. I will supply it all from my riches and glory. Trust me completely. Ang ganda talaga ang Bible verse na yan. From Evangeline R. Darjuan. Isa sa mga paboritong verses pala niya ay ang Psalm 103:1-3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakaligtaan. Mabuti niyang gawa ang lahat. Kung kasalanan siya ay nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ay, maganda. Maraming salamat, Sister Evangeline R. Darjuan. Yan. Albert Cubang. Nako, bakit wala siyang Bible verse? Ay, nako, Brother Albert, ha? Medyo nakakaligtaan mo yung Bible verse. Pero ako pa rin nagpapasalam sa iyong pagbati. Ngayon, maaring meron kang Bible verse na putol lang siguro. Hindi natin alam dahil hanapin natin, baka naman eh, nandun lang ang iyong verse na iniwan dito. Yan ay ating hihintayin kung sakali mang ikaw ay nagpadala ng Bible verse at hindi natin nakita. I-research natin yan. Okay, from Guy Santos. Ito ay meron siyang Bible verse. Ang Deuteronomy 6:7. Sabi niya, ituro nyo ito sa kanyang mga anak, pag-aralan ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong pagdalakbay, sa pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Deuteronomy 6:7. Yan. Meron ding Bible verse, si Epifanio Salvador. Brother Epifanio, natutuwa ako dahil nagpapadala na po kayo ng Bible verses. Sabi niya, laging nakikinig sa papuri. Sa kanyang Bible verse ay Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse, medyo nabawasan ang aking saya, pero babatiin ko pa rin kayo. Jennifer Arile Cristalino sa tingin, sabi niya, nakikinig daw siya at natatawa ako sa iyong spelling na aking pangalan. Imbis na Junji, ang spelling na ginawa niya ay jungle. But anyway, may mga kaibigan naman ako na tumatawag sa aking jungle. Kaya maraming salamat pa rin at nag-iwan ka ng mensahe. Sister Jennifer and Leia Abisamis, nag-message din. Napaka-ikli. Good morning po sa Diyos ang papuri. Next time, ha, padala tayo ng Bible verse para naman talagang meron tayong mabasa sa mismong salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, ay gusto kong i-encourage ang lahat na patuloy na bumati at mag-iwan ng Bible verse kung saan ay ito po ay madali lamang. Puntahan niya lamang po ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster sa araw na ito. Makikita niyo yung picture natin doon. At mag-comment po kayo sa comment portion. At doon natin kukunin ni Kayla Escalante ang mga Bible verses at inyong mga pagbate. Alright. At isa dito ay pipiliin natin para talakayin natin mamaya-maya lamang. Pero for now, tuloy tayo sa last few songs sa ating album na Papuri 22, Minamahal Ka album, na i-release noong 2018. Last 1, 2, 3, 4 songs. Okay. Kapayapaan, likang awitin ni Rading Humakyo at inawit ni Asel Van Omen. Pamilya ng Diyos. Ikaw awitin ni Lilibeth Binoya at inawit ng Los Cantantes de Manila. Ang Batong Buhay. Likang awitin ni Brother Ricky Sanchez, inawit ni Ruben Laurente. At magtatapat na tunay, likang awitin ni Pastor Robert David at inawit ng Barnabas. Ang members ng Barnabas itong panahon na ito ay si Larry Ilagan, Ben Hubilia, Richard Roque at Romel Gonzalez. Yan, trivia. Isa sa mga original members ay si Rowan Del Monte, maging si Ding Pion, so ay naging member din po ng Barnabas. Paalala nyo sa akin kung minalimutan ako naging member ng Barnabas dahil patuloy silang nag-evolve. Yan, yan. Abangan natin ang musika ng Barnabas sa pamamagitan ng mga productions na darating. Yan. Okay, at matapos niyan ay magsisingit pa tayo ng ilang mga awitin kung may oras pa sa ating catalog sa Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 CZAS.
5: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Kaya bago tayo magpaalam, alam nyo naman ang ginagawa natin sa ating last segment. Bago matapos ang oras, bago tayo abutan ng alas 6:30, ay tayo'y tumatalakay na isa sa mga pinadalang Bible verses ng bumati sa atin. This time, ang napili nating Bible verse ay yung pinadala ni Sister Rosalina Ohano Manzano. Yung papuri na pagbati niya ay may kalakip na Bible verse. Ako yung nagpapasalamat. Ito po ang Bible verse, Philippians 4:19. Ang magandang Bible verse na ito ay may iba't ibang klaseng version. Pero isa sa mga paborito kong version ay yung version na ito, Zondervan na version ng ating Philippians 4:19. And my God will meet you.

your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ha? Ito po ay napakagandang Bible verse. Ito ay pangako ng ating Panginoon na kanyang faithful provision na response. Ito ay contextually ay nung panahon ng Philippian Church na ina-urge niya sa magitan ng ating napakagandang saliksik ng context ng verse na ito ay support kay Apostle Paul na ito ay patuloy na hinihiling na suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry ni Apostle Paul. At ito po ang Bible verse na ito ay siyang nagpapatunay na yung generosity ay pwede pa rin at magpapatuloy sa mga taong kinakailangan ng ating generous support and help. Ang generosity na ito ay in-urge ni Apostle Paul at sinulat niya ito nung siya ay nasa prison. Pinapasalamatan niya ang mga believers ng Philippi sa pagtulong sa kanya. Imagine that, ano? Sa gitna ng kanyang being secluded at being there, meron siyang pagpapasalamat sa mga taong nakakaalalang suportahan siya. Alam niyo, talagang malaki ang effect kapag tayo ay tumutulong dun sa mga nangangailangan. Inassure ni Apostle Paul that yung kanilang selfless giving, God will take care of them in return. At dito ay na-specify ang difference between needs and wants. Yung verse na ito promises that God will supply yung ating needs, daily sustenance, ating strength, at not every luxury at excessive desire. Although sometimes, every now and then, binibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon, ma-enjoy yung mga wants natin. Ang resource naman na ito ay talagang hindi nauubos. Infinite, ika nga. Ang kanyang boundless and glorious wealth ay according sa kanyang generosity at kanyang riches. Meaning, ang storehouse ng ating Panginoon ay hindi nauubos. Kaya, bakit pa tayo natatakot? At, siyempre, easier said than done. Ako mismo ay madalas akong napupunta sa posisyon na iyon, nakakalimutan ko, na talagang Jehovah Jireh at hindi nauubos ang biyaya niya. At ating panghawakan ang kanyang biyaya na talagang sapat sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa kanyang faithfulness. Yan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, everything will be provided sapagkat itong gap na ito between God the Father at tayo, si Jesus na ang nagtawid niyan. Ang maganda dito talaga sa Bible verse na ito ay it can be applied over and over again sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Philippians 4:19 ay simple ang pagkakasulat. In fact, sa ESV ang sabi, "My God will supply every need of yours." Doon naman sa NIV, "My God will meet all your needs according to your riches." Sa NASB, "My God will supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus." Ang New Living Translation, sa mga paboritong translations ni Pastor Chuck Swindoll, ito naman ang version. At ang ganda ng pagkakasabi, "And this same God who takes care of me," si Paul po iyon, "will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus." Yung King James Version, napakasimple lang eh. "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Kung ano man po yung version na nag-work sa inyo at mas nakaka-relate kayo, yun po yung gamitin natin. Ito pong verse na ito ay conclusion yan. Ito ay conclusion ni Apostle Paul sa kanyang readers, sa kanyang mga sinulatan ng sulat na ito, ay nagtatapos with an encouragement. Dahil confident si Paul that God would meet the needs of His people, mga kaibigan niya sa Philippi, at sa lahat na nagtitiwala sa kadakilaan at sa faithfulness ng ating Panginoon. So, saan pa tayo? Siyempre, sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi talaga mauubos yan. Pero siyempre, ang pagdulog natin sa Panginoon, ating panalangin, ay nakikita niya at nababasa ang bawat request natin. Nawa ang ating panalangin na hindi lamang para sa atin, maging sa ating kapwa, sa lahat ng mga nangangailangan. At kung meron man tayo, huwag nating kalimutang ito ay i-share natin sa ating mga kaibigan, sa mga
nangangailangan at sa mga yung mga kahit yung mga hindi natin alam na kailangan pala, we have to pray and ask the Holy Spirit to give us discernment kung sino ang nangangailangan. Uy, napakagandang Bible verse, hindi po ba? Maraming salamat, Sister Rosalina Ohano Mansano, sa iyong pinadalang Bible verse, at ina-urge ko at ina-admonish ko ang lahat na kung pwede magpadala ko yung Bible verse kapag kayo po ay bumati. Malay nyo, inyo naman ang ating talakayin next week. For now, ako po ay talagang, naku, malapit na talagang matapos ang oras, kaya magpapaalam na po ako. Pero bago yan, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Reggie Villena, at ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At syempre, alam nyo na, hindi ko nakakalimutang batiin na aking pinakamamahal na human being in the world, in the universe, in the galaxy of galaxies. My dear Anna, I love you very much. Muli po ako si Junji Marcelo, at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Christmas ay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre, kagaya ng palaging sinasabi, ay patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Pag pinag-uusapan po ang ating relationship sa ating Diyos, alam niyo po napakaraming bagay ang umaapekto dito. Kagaya po ng anumang relasyon, alam naman natin na pag hindi po natin napag-ingatan, napangalagaan, may mga bagay po na maaaring makaapekto sa ating paglago. Kaya paminsan masasabi natin na okay na. Tapos minsan naman parang nagre-regress, bumabalik dun sa hindi okay. May mga times po na ayos na ang lahat, tapos may problemang darating. Minsan kaabalahan na darating, karamdaman. Minsan po mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari. So sa proseso ng pagbabago, yung relationship kailangan ma-maintain po natin. At yan nga po ang malaking challenge. Ano? Kasi alam naman natin na ang buhay natin sa mundo dumaraan po sa iba't ibang mga transitions, hindi ba? From being unhealthy to healthy or healthy to unhealthy, financially okay to challenging. So marami pong mga processes, mga challenges na paminsan pag hindi po natin napag-ingatan, yung maayos na naugnayan sa Panginoon ay nalalagay po sa peligro. At sabi nga natin, hindi lamang naman problema yan. Kaya kung babalikan nyo po ang sinabi dun sa Proverbs 30:7-9, ang sabi ho ng passage na yon, "Two things I ask of you, O Lord, do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." So dito po sa passage na ito, yung extremes ng poverty and prosperity ay pwedeng maging threat sa ating spiritual life. Kaya nga yung transition sa buhay natin, talagang umaapekto yan eh, di ba? Minsan kung kailan sumagana at saka naman ang problema sa kaugnayan sa Panginoon, may mga times naman na kung kailan po nagkaroon ng kagipitan, naging tapat, pero iba-iba epekto. May mga tao kung kailan nagipit, saka naman natulak sa pagkakasala. So ang sinasabi natin, dahil sa mundong ito, sabi nga, the only thing that is permanent is change. Ano? Ang hindi lang daw nagbabago ay yung pong pagbabago. Dahil palaging may pagbabago. Kaya yung relationship sa Panginoon ay kailangan po nating pangalagaan. Now, sa puntong ito, ang ating pong tinatalakay ay yung pong threat ng prosperity. Hindi po natin sinasabing masama ang maging mayaman. Gusto ko pong linawin yan. Hindi po masama ang kasaganahan, pero kagaya po ng sinabi sa Proverbs 30, verse 7-9, ang point niya doon, kung itong aking hinihiling na kasaganaan at ipinagkaloob ay naging threat sa aking pananampalataya, huwag mo na lang ibigay. In other words, tayo ho, kaya gusto natin ng blessing, ang palagi nating naiisip, ano ang gagawin natin sa kayamanan? O kaya yung typical na, pag yumaman ako, ayan, anong gagawin? Yan ang nasa isip natin. Kaso lang, ang nakikita ng ating Panginoon, ano po ang gagawin o epekto ng kayamanan sa atin? Yun naman ang isang problema, di ho ba? So may mga pagkakataon kasi ang nasa isip lang natin, anong gagawin natin pag sumagana tayo? Pero mahalaga pong isaalang-alang, ano naman ang epekto ng kasaganaan sa atin? Mabigat na katanungan po yan at mahalaga rin pong pag-isipan natin yan. Kaya nga sinasabi natin na hindi lang naman yung kayamanan eh. Kasi kadalasan iniisip ng tao, o pag yumamang ka, ganito magagawa mo para sa Panginoon. Ang totoo po, paminsan pag hindi ka talaga naging tapat sa maliit na bagay, sa kasalukuyan, eh huwag mo nang asahan na pag sumagana ka, magiging tapat ka. Kaya nga ang paraan ng Panginoon, pag tinignan natin sa Bible, kung tapat ka sa maliliit o kaunting bagay, and then He will reward you with more. Pero kung wala po tayong katapatan sa maliliit na bagay, eh wag na ho tayong mag-isip na magiging tapat tayo once na mas dumami. Dahil hindi mo nga napatunayan ang sarili mo sa mas kakaunti, di ho ba? Kaya importante po rito, hindi lang dapat isipin yung increased blessing. Ang dapat nating isaalang-alang yung increased capacity, yung kakayahan natin. Meron ba tayong sapat na kakayahan para pag dumating ang kasaganaan, we will be able to handle itong mga kasaganaang ito. Napakahalaga at napakagandang pag-isipan po yan. Ngayon, kagaya po ng ating nabanggit, eh ano ba yung threat ng kasaganaan? Kasi ganito po eh, basahin natin from 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang verse 12. Tingnan nyo ho at pakinggan nyo maigi. 1 Timothy 6, 9 to 12. People who want to get rich fall into temptation and they trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Verse 11, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So yung una po ay tinatalakay yung potential threat sa ating pananampalataya. Sabi dyan, people who want to get rich. Okay, linawin natin to ha. Hindi sinabi dito na people who are rich, but people who want to get rich. So maaaring mayaman ka na, gusto mo pa rin, sumagana pa ng lalo, o kaya yung wala kang kayamanan, gusto mong magkaroon ng kayamanan. At ang sinasabi ho ng passage na ito, ito yung panganib eh. Na dahil po doon sa paghahangad na ito, they fall into temptation, nagiging mas vulnerable tayo. I remember one time, meron po akong pinapanood na isang Korean novela at scammer po yung role ng isang karakter. Ano? At very interesting yung statement na kanyang binitawan. Tinatanong kasi siya, sino ba yung mas magandang mabiktima? Ang sabi ho niya, people who are greedy are the easiest to victimize. Yung mga tao daw pong sakim, gahaman at hindi masatisfy, yan daw po ang pinakamadaling ma-scam. Okay, bakit? Kasi nga, hindi nila mapigilan eh. Para bang yung judgment nawawala, yung ibang mga considerations na i-set aside at ang nagiging focus na lamang is basically to get more. And sometimes kahit medyo kaduda-duda na o kaya naman paminsan po maliwanag na hindi na okay, madaling mabulag nung kasaganaan. At ang isang malaking problema pa dyan ay ito. Hindi lang po yung kasaganaan, ano, yung konsepto ng kasaganaan, kundi paminsan po talagang may mga taong makaamoy lang ng malaking kita. Para bang wala nang ibang konsiderasyon. Kaya nga ang sinasabi natin dito, hindi madaling mangako eh. Nasasabihin mo, Lord, pag ako yumaman, magiging tapat ako. Dahil Sa totoo lang mga kapatid, pagka talagang hindi tayo tapat sa maliit na bagay, mahirap sabihin yan ay na magiging tapat tayo sa malaking bagay. Kung ngayon pa lang wala ka nang maipakitang katapatan, it is not safe to assume na pag sumagana, magbabago ang lahat. Hindi po eh. Dahil ang reality po niyan, kailangan nating masukat, makita ang ating sarili na tapat sa mga maliliit na bagay, and then we can be ready for more. Ngayon, kaya kung titingnan natin sa lipunan, di ho ba? Sabi nga ni Solomon, tinalakay niya yung kayamanan. Ang sabi niya, kung kailan sumagana, dumami ka mag-anak. Nakakatawa yun, ano? Kasi kung iisipin mo, totoo yan, ano? Yung mga dating hindi naman pumapansin sa'yo, hindi bumabati sa'yo. Pagka bigla ka sumagana, biglang pati yung hindi mo naman akalaing kamag-anak mo, kamag-anak mo na rin. At ang sabi pa nga ni Solomon, nakakatuwa yung phrasing niya dun sa New Living Translation, they will help you spend what you have. Para tulungan ka daw gastusin yung pera mo. Yan ang problema. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito dahil ito yung panganib . Kaya sabi niya, they fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Harmful desires. No? Kung isipin mo, ano ba yung mga bagay na makasasama na kung wala ka namang kasaganaan, hindi mo namang gagawin? Mga bagay na nakasasama na kung wala ka namang pera, hindi mo namang papatulan, di ho ba? Tama yung sinabi ng isang author na paminsan daw po ang problem natin, pagka tayo po ay nagkaroon ng kasaganaan, yung ating weaknesses are also empowered. Ang ibig sabihin po noon, kung dati maaaring hindi mo magawa ang isang bagay na mali, pero pag nagka-budget ka, ang tanong, anong epekto niyan sa iyong buhay? So minsan ganun . Kaya nga hindi garantiya na dahil sumagana financially ay magiging mas okay spiritually. Kasi ang sabi nga sa verse 10, for the love of money, not money itself, but the love of money is a root of all kinds of evil. Ang bigat pa nung sinabi, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan ang problema. Dahil po sa paghahangad, nawala sa pananampalataya, nalayo sa Panginoon, at nagkaroon pa ng mas maraming mga hinagpis sa buhay. Huwag na ho tayong lumayo. No? Pag tinignan mo ang lipunan, marami kang makikita ng mga ganitong halimbawa. Minsan po, yung panahon ng kahirapan, walang gulo. Minsan ho, kung kailan sumagana at saka nagkagulo. May mga times, wala namang hidwaan, pero nung nagkaroon po ng mana, ng mga makukuha, nagbago ang sitwasyon. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, ang kasaganaan po ay merong kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng tao. Pag-iisip ng tao, lalong-lalo na pagka ang ginawa mo is when you receive resources, you increase your standard of living, not your standard of giving. Kaya kailangan pagbantayan ang ating sarili. Sa puntong ito, magandang tanungin din ang ating mga sarili. Ano ho ba ang mas threat sa inyo? Is it poverty or is it prosperity? Di ho ba? Naiisip ba natin kung ano mangyayari sa atin at anong mga gagawin natin pag sumagana tayo? Totoo yan dahil maraming pangyayari na po na kung kailan sumagana, nagkaroon ng mas maraming kaaway, kung kailan sumagana, naging mas magulo ang buhay, kung kailan sumagana at saka po nagkaroon ng mga komplikasyon sa buhay. Bakit nga naman nangyari ito? Ang reason po doon, mga kapatid, ay dahil sa katotohanan na pag tayo po ay hindi maingat at pinagbantayan ang ating pananampalataya, dadami nga itong mga temptation sa ating buhay. Kaya kailangan pagbantayan. Sabi ko nga sa inyo, pag tayo ho ay nag-aasam ng pera, ang nasa isip natin, ano kaya ang bibilhin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang gagawin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang matatamasa ko pag nagkapera ko? Ganyan tayo. Pare-parehas tayong ganyan. Pero ang malaking problema, mga kapatid, ay ito. Ang nakikita ng Panginoon, ano kaya ang epekto o gagawin ng pera sa iyo. Oh, naisip niyo ba 'yon? Minsan nasa isip lang natin anong gagawin natin sa pera eh. Pero mahalagang tanong din pala, ano kaya ang epekto o gagawin naman ng pera sa atin? O pag naisip natin yan, talagang mapapatanong tayo, handa ba ako na i-manage to? Baka mamaya eh, yung dating okay, mawala sa pagiging okay dahil po sa simpleng kadahilanan na sumagana. Hindi naman maganda yon, di ba? Ayaw naman natin na kung kailan tayo naging sagana at saka naman tayo hindi naging tapat. So, kailangan sa isang believer, sa isang mananampalataya, huwag lang nating isipin na pag ako yumaman. Ang kailangan isipin natin, how can I be faithful in my current situation? Hindi yung pagdumating ang panahon, hindi yung pagka yumaman. Ngayon, yan ang magandang tanong. And as you are faithful sa smaller things, ika nga, God will bless you with more. Bakit po? Kasi nakita niya na kaya mong i-manage. Meron kasing proseso yan eh. Yung proseso ng pagkatuto, yung proseso ng pag-inam ng ating buhay as we learn, as we grow, as we develop. So merong proseso. At habang tayo po ay pumapasa sa prosesong ito, at habang tayo po ay nag-i-improve sa prosesong ito, ang napakagandang bagay na makikita natin dyan, eh habang tayo po ay merong improvement sa mga material na bagay na to, how we manage them, ang nangyayari po na de-develop sa atin yung capacity, and as our capacity is developed, then we become ready for more. Yan ang dapat nating isipin, isaalang-alang. Huwag lang basta gusto kong yumaman. Huwag lang basta gusto kong sumagana. Isipin din natin ano ang epekto nito sa ating buhay. Okay? So ngayon, para maprotektahan ang ating mga sarili, anong mga prinsipyo ang mahalaga nating isaalang-alang? Ano po yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating isaalang-alang? Number one, we have to remember that God is our provider. Sa Book of Deuteronomy nga, sinasabi po roon eh, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo po ay magkapera. Huwag nating isipin, pinagsikapan ko to, pinagtrabahuhan ko ito. Naalala ko ho sa isang post na aking nabasa tungkol sa isang vlogger. Ano? At ang sabi ho niya, bakit ba palaging sinasabi natin, thank God, thank God. Samantalang ikaw naman ang naghirap niyan. Napakayabang nung ganong statement. Ano? Bakit mayabang? Kasi una, para bang ina-assume mo, ikaw nagsikap, ikaw gumawa, ikaw ang magaling. Ang totoo, maaring ikaw nga nagsikap, sino nagbigay ng opportunity? Sino nagbigay ng kakayahan? Sino nagbigay ng motibasyon? Dahil ultimately, everything is from the Lord. Ngayon, pagka hindi malinaw sa atin yan, nakala natin, pinagsikapan natin, then ang iniisip natin, the way to succeed and the way to sustain success is through our own efforts. So tayo na ang susi. At dahil tayo na ang susi, hindi ngayon tayo pwedeng huminto. Iyan ang problema. Kaya minsan po, sa dami ng kaabalahan, ayaw huminto, eh ano nangyayari? Yumayamang ka nga, ang problema naman, you are sacrificing a lot of other important things because of that greed. Paminsan po kasi itong ating motivation, mali eh. Kagaya ng ano, minsan po yung motivation is we want security. Hindi naman po masama na tayo po ay magsikap, sabi ko nga, but kung aabot na sa point na yung security natin ay doon na natin ipinataw sa ating kayamanan, eh napatunayan na natin nung nakaraang pandemic that anything can change anytime. Pangalawang bagay po na dapat nating tandaan, paminsan po yung ating motivation is insecurity. Yeah? Iba yung security sa insecurities. Ha? Insecurities naman dahil gusto natin yung bang magmukhang magaling tayo, masipag tayo, so we want to compensate. So dahil mali ang motibo, ano po nangyayari ngayon? Hindi matapos-tapos na pagsisikap dahil takot tayong abutan, mahigitan, at kailangan mas magaling tayo kaysa sa iba. another bad reason for working hard is envy. Si Solomon, napakaganda ng kanyang description dyan. Ang sabi niya, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Eh, siyempre, pag inisip natin yung paghahabol sa hangin, alam po natin na kahit anong gawin mo, hindi mo naman aabutan yung hangin, di ho ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo maaabutan yan. Pero ano bang ibig sabihin pag sinabing naghahabol sa hangin? Ang kaisipan po niyan is that we're trying to chase after something na hindi natin maabot. Eh, sa inggit, ganun eh. Yung bang, paano mo malalaman kung inggit ka? Simple lang. Diba sabi sa Romans 12, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makisaya ka sa mga nagagalak at makidalamhati ka sa nagdadalamhati. O, ito lang ang simpleng test dyan. If you cannot rejoice with those who rejoice, if you cannot mourn with those who mourn, eh kumusta naman ang iyong pananampalataya? Ito pa masaklap. If you rejoice because other people mourn, or if you mourn when other people rejoice, malala po yan. Ibig sabihin, may inggit ka na. Bakit ka natutuwa pagka sila'y nagdadalamhati, at bakit ka nagdadalamhati kapag sila'y natutuwa? So, kailangan balikan natin yung katotohanan that God is our provider. Siya po lahat, sa Kanya galing lahat. That gives us the humility, that reminds us na dahil sa Panginoon nakasalalay, madaling sundin yung sinasabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ho ba? Eh kaya naman tayo nag-struggle dyan, kaya tayo nahirapan dyan, dahil nga pilit nating iniisip na tayo ang solusyon, tayo ang gumawa, tayo may-ari, kaya bandang huli, tayo ang nakatali. Kasi nga, akala natin, tayo yun. Ang reality, ang Panginoon ang may gawa ng lahat ng iyon. Kaya, talagang babalik ka dun eh. Naniniwala ka ba talaga that God is our provider? At kung naniniwala ka, namumuhay ka ba na talagang naipapakita that God is our provider? Dahil kung hindi po yan ang katotohanan sa ating paniniwala at pamumuhay, eh talagang magiging stressful ang buhay. Sa halip na thankful ka sa blessing na meron ka, eh palaging tingin mo kulang pa. Sa halip na ma-appreciate mo ang pagkilos ng Panginoon, pinagtatampuhan mo na ang Panginoon. Sa halip na maging daluyang ka ng pagpapala, you will never feel that you have enough. Bakit? Kasi nga, tingin mo kailangan magsumikap ng magsumikap pa eh. Again, hindi po masama ang magsikap, pero kung mali ang motibo at motibasyon, eh may problema ho. Dahil sabi nga ni Solomon, walang katapusang stress na para bang nabubuhay ka na lang just to earn. And eventually, anong mangyayari sa lahat ng iyan? Hindi mo naman madadala sa kamatayan mo yan. At ang sabi pa nga niya, kung may mga pilosopo dyan na nagsasabi, di pa paman ako. O sabi naman ni Solomon, anong garantiya mo na titino yung buhay ng pinamanahan mo? Misa pa nga lalong gumulo dahil sa mga mana, di ba? Kaya sabi niya rito, put everything in right perspective. Hindi ho tayo pinasasagana ng Diyos para sirain tayo ng kasaganaan. Merong higher purpose yan eh, so that our capacity for giving will be increased and our capacity for serving will also be increased. So, God is our provider. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ang reyna ng Sweden ay nagpasyang ipagbili ang kanyang mga mamahaling hiyas upang ang kanyang bayan ay magkaroon ng ospital at mga bahay ampunan. Isang araw, nagpasya siyang dumalaw sa mga bahay-bahay ng mga taong natulungan niya. At nang ang luha ng utang na loob mula sa isang babaeng may karamdaman ay pumatak sa kanyang maringal na palad, sinabi niya sa lahat, "Muling ibinalik ng Diyos ang mga mamahaling hiyas sa aking mga palad sa pamamagitan ng dalisay na luha ng mga taong mahihirap. Kung ang langit man ay may tinataglay na hiyas, iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang hiyas na ipinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan upang ang lahat ay matubos mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman sa tuwing may isang makasalanan na manunumbalik sa Panginoon, ang buong kalangitan kasama ng mga laksa-laksang anghel ay nakikigalak sa kagalakan ng Diyos dahilan sa isang taong nagbalik loob sa Kanya. Muli ko po kayong inaanyayahan na muling ibukas ang ating puso sa pag-ibig ng Diyos na sa atin na iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talata 17 hanggang 21. Ito iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral ngayon dito sa 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17 hanggang 21. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa 17 talata ng 5 kabanata na ganito po ang kaniyang sinabi. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kahangahangang pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ang sinabing ito ni Apostol Pablo. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Madalas nating marinig ang talatang ito sa oras ng pagpapatotoo ng mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Sinasabi nila ang talatang ito upang patunayan ang kasaysayan ng kanilang pagbabago tungo sa Panginoon. Sinasabi nila na tinalikuran na nila ang mga masamang gawain matapos na makilala nila si Hesukristo. Ipinapahayag nila na ang pagbabago sa kanilang buhay ay ang katuparan ng sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Kung ikaw at ako ay mga bago ng nilalang kay Kristo Jesus, ano ang mga lumang bagay na lumipas na? Kung inyo pang maalala ang tungkol sa sangkatauhan na namuhay sa libis o sa lambak ng kasalanan, ngayon na tayo ay nananampalataya na kay Kristo, ang mga dating pagkatao ay lumipas na. Hindi na tayo ang dating kasama ni Adan. Tayo ay hindi na nakakakilala sa bahagi ng mga gawaing makasanglibutan sapagkat tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo ay binautismuhan bilang bahagi ng iisang katawan ng mga mananampalataya. Ngayon ay meron na tayong pakikipag-ugnayan kay Kristo, ang Panginoon. Mga kaibigan, tayo ay maging praktikal sa paksang ito. Maari nating tanungin sa ating sarili. Alam ko na ito ay kahangahangang talata. Subalit papaano ko matitiyak na ako nga ay isa ng bagong nilalang kay Kristo? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 5 kabanata ng Juan talatang 24 na ganito ang kanyang tinuran. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ikaw ba, kaibigan, ay nananalig sa Panginoong Hesukristo? Ikaw ba ay nagtitiwala na sa kanya? Kung ikaw ay nagtitiwala na sa kanya, tinitiyak niya na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na sa paghatol. Ito ang nagpapatotoo ng ating pagiging isang bagong nilalang na naglilipat sa atin sa buhay mula sa kamatayan. Huwag ninyong ibabatay ang inyong pagtitiwala sa inyong mga karanasan. Kayo ay bago ng nilalang sapagkat iyon ang sinabi ng Panginoong Hesus. ang saligan ay ang salita ng Panginoon. Hindi na tayo kabilang sa mga nilalang na nahulog na kasama ni Adan. Ang bagong nilalang ay naninindigan na kasama ni Kristo at ikaw ay nasa Kanya na. Kung lubos mo nang isinuko at inihandog ang iyong buhay sa Panginoon, makapaninindigan tayo laban sa mga pagsubok at tukso kung tayo ay na kay Kristo. Ngunit ang magandang katotohanan ay natubos na tayo ng Panginoong Hesus mula sa ating mga kasalanan at tayo ngayon ay bago ng nilalang sa Kanyang harapan. Dito sa susunod na talata ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang pagtalakay sa paksiyang ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 18. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. Tayo'y pinagkasundo niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang ministeryo ng pakikipagkasundo ay panawagan ng Diyos sa lahat ng mga taong naliligaw ng landas. Hinihimok niya tayo na lumapit dala ang ating mga kasalanan, mga suliranin, mga dalahin at makipagkasundo sa Kanya. Ang salitang pakikipagkasundo ay ginamit ng dalawang ulit sa talatang ito. Dalawang ulit naman sa susunod na talata at isang beses lang sa susunod na mga talata. Ang 21 talata ay wala ang salitang pakikipagkasundo. Subalit dito naman naihayag ang kabuuan nito. Ito ay napakahalagang paksa at tayo ay narito ngayon sa mahalagang bahagi ng ating pagbubulay-bulay. Una sa lahat, ang pakikipagkasundo ay hindi tulad ng kaligtasan. Ang pakikipagkasundo ay mas malalim ang kahulugan kaysa sa kaligtasan. Ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo ay tulad din ng pagpapatawad ng kasalanan. Kalakip ng pakikipagkasundo ang pagbabago ng pakikipag-ugnayan. Ito ay isang ganap na pagbabago. Ang ibig sabihin ay pagbabago sa loob at labas ng ating pagkatao. Tandaan po natin ang sinasabi sa 17 talata. Ang sabi po, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kung inyong mapapansin, ang pakikipagkasundo ay mas nakahilig sa bahagi ng Diyos. Siya ang gumagawa ng daan ng pakikipagkasundo at hindi ito sa bahagi ng tao. Sinasabi sa talata, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Tayo'y pinagkasundo niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ang bahagi ng talata ay inulit sa susunod na talata. Ganito po naman ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 19 na talata. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang Kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Ang pakikipagkasundo ay ministeryo ng ganap na pagbabago. Ngunit sino ba ang ganap na nagbabago? Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Ipinapahayag na tayo ay ipinagkasundo ng Diyos sa Kanyang sarili. Sa makatwid baga, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang Kanyang sarili. Kung pagmamasdan po natin ang sanglibutan, makikita natin na patuloy ito sa paggawa ng kasamaan. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Isayas sa 53 kabanata, talatang 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo ay ipinagkasundo ang sanglibutan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ito ang dakilang ministeryo na ang pakikipagkasundo ay gawain na ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ngayon ang bahagi ng banal na kasulatan sang-ayon kay Apostol Pablo sa unang kabanata ng Kolosas, talatang 20-22. Ganito po ang kanyang sinabi. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. At kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinagkasundo niya ngayon sa katawang laman sa pamamagitan ng katawan upang kayo ay iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ihambing natin sa ikalawang kabanata ng Filipos talatang 10 na nagsasabi, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Pansinin po natin na sa talatang ito ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na kung sinasabi nito ang tungkol sa pakikipagkasundo ay tanging ang kalangitan at ang lupa lamang ang binanggit. Ang impyerno ay hindi pinagkasundo ng Diyos. Kahit na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, ay tanging kalangitan at lupa lamang ang tinutukoy. Sa papaanong paraan sila ipinagkasundo? Basahin po natin ang kasagutan sa pahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Kolosas talatang 21 at 22. At kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap sa mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ang naging daan ng pakikipagkasundo sa sanglibutan tungo sa Diyos. Mga kaibigan, kung inyong mapapansin, hindi pinagkasundo ng Diyos ang ibig sabihin ay hindi siya nagbabago. Ngunit ang sanglibutan naman ay hindi nailagay sa isang bagong kalagayan. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa sangkatauhan noong si Adan ay nagkasala. Ang banal na Diyos ay hindi siya pinigilan o hinadlangan. Kailangan may gawin ang Diyos tungkol sa kanyang kasalanan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 18 kabanata, talatang 20, na kung saan ay ipinahayag ang paghatol ng Diyos sa tao. Sinabi ni Ezekiel, ang taong nagkasala ay mamamatay. Sinabi naman ng Diyos kay Adan sa 2 kabanata ng Genesis, talatang 17, ang ganito, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na iyon na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka. Tunay na si Adan ay namatay sa espiritual na araw na iyon, at pagkaraan ng 900 taon ay pisikal na namatay si Adan. Noong siya ay mamatay sa espiritual, siya ay nahiwalay sa Diyos at nawala ng kakayanang makabalik sa Kanya. Yun mga kapatid ang kalalagyan ng sanglibutan at yun din ang hahatulan ng Diyos. Noong si Kristo ay namatay, nagkaroon ng pagbabago ang kalagayan ng sanglibutan. Ang kamay ng Diyos ngayon ay nakaunat at umaabot sa ligaw na sanglibutan. Sinasabi niya sa Mateo kabanatang 11 talatang 20 na ganito ang paanyaya ng Diyos. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako ay maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang taong makasalanan ay maaari nang makadulog ngayon sa Diyos. Walang kinalaman ng inyong mga kalagayan sa lipunan upang hindi makalapit sa Diyos sapagkat ang paanyaya ay para sa lahat sapagkat si Kristo ay namatay para sa atin. Walang kahatulan sa mga mananampalataya sa Kanya. Ang lahat ng paghatol ay inako na ni Kristo kahit ang sanglibutan ay naipagkasundo na kay Hesukristo. Hindi na natin kailangang pahirapan pa ang ating sarili manalig lamang tayo sa Kanya. Hindi nagalit sa atin ang Diyos, ni hindi niya tayo kinamumuhian, tayo ay Kanyang iniibig. Hindi pumarito ang Diyos upang tayo ay singilin sa ating mga pagkakasala, bagkus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Isang halimbawa ay ang babaeng nangangalunya na binanggit sa 8 kabanata ng Juan mula sa 1 hanggang 11 talata ay sinabi ni Juan. Samantalang si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo, kinaumagahan siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay naupo at sila'y tinuruan. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Noong kanilang patayuin siya, sa gitna ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa aktong pangangalo niya. Sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Ngunit ito ay kanilang sinabi upang siya ay subukin, upang sa kanya ay may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya. Tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sinuman, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na, mula ngayon huwag ka nang magkakasna, mula ngayon huwag ka."

hayop. Ipinapahayag nito sa atin na mula sa mga Pariseong matatanda hanggang sa mga bata ay humiwalay sila sa Panginoon. Marahil ang isa sa mga matatandang Pariseo ay gumawa rin ng pangangalo niya. Inaakala niyang walang magkakaalam nito, ngunit ito ay nalalaman ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ay isinulat ng Panginoon ang pangalan ng babae sa lupa at nang makita ito ay agad siyang umalis na tela may mahalagang bagay na tatapusin. Makalipas ang ilang sandali ay dalawang tao na lamang ang naiwan, ang babae at si Hesukristo na may karapatan sanang bumato sa babae sapagkat wala siyang tinataglay na kasalanan. Sinabi ni Hesus sa babae, "Babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sinuman, Panginoon." Sinabi ni Hesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Ang Diyos na nakay Kristo na ipinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya at hindi pinapasahan ang kanilang mga kasalanan. Hindi ipinikit ni Kristo ang kanyang mga mata sa kasalanan ng babae, ngunit lahat ng kanyang mga kasalanan ay kanyang dinala sa cross. Ang lahat ng sumpa ay pinasan ni Hesukristo. At dahil sa siya ay nagtiwala sa kanya, siya ay pinawi ni Kristo na walang pasan ng anumang sumpa. Sa ikalawang talata ng ikalimang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto ay ito naman po ang pahayag ni Pablo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sino ba ang tinutukoy na isang sugo o sa salitang English ay tinatawag na ambassador? Ipinahayag sa talasalitaan ni Webster ang ibig sabihin nito. Siya ay isang taong may mataas na katungkulan na kaugnay sa isang banyagang bansa at siya ang kumakatawan sa bansa na kanyang pinanggalingan. Kung gayon, tayo ay mga sugo o ambassador para kay Kristo Jesus. Tayo ay nasa isang banyagang lugar at isa lamang manlalakbay ayon kay Pedro. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikatatlong kabanata ng Pilipos, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kung ang ating pagkamamamayan ay doon sa kalangitan, nangangahulugan lamang na tayo ay mga sugo ng Diyos dito sa lupa. Kung ang isang pamahalaan ay nagpadala halimbawa ng kanyang sugo sa isang banyagang bansa, ang ibig sabihin ay meron silang mabuti o pangkaibigang pag-uugnayan. Ang Diyos ay nananatiling isang kaibigan sa sanglibutang ito sapagkat isinugo niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Darating ang araw na tatawagin na niya ang kanyang mga sugo at pagkatapos nito ay magsisimula na ang kanyang paghatol. Isa itong dakilang araw sapagkat meron akong pagkakataon na masabi ito sa inyo. Kami ay nananawagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kayo'y makipagkasundo na sa Diyos. Ang tanging hinihiling ng Diyos sa atin ay lumapit tayo sa Kanya. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa 21 talata. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging kalwalhatian ng Diyos. Si Kristo ang pumalit sa aking dapat na kinalalagyan. Siya na hindi nagkakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang dapat sana niyang kalalagyan na dinamitan ng kaniyang katwiran at kaniyang kalwalhatian. Mga kaibigang nakikinig, naibahagi na ba ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan? Kung ginagawa ninyo upang maipahayag sa ligaw na sanglibutan ang mensahin ng pakikipagkasundo sa Kanya, tandaan po ninyo, siya pa rin noon, ngayon at magpakailanman. Ang kanyang pagtingin sa inyo ay tulad din ng kanyang pagtingin kay Kristo noong si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan.
Ito ang mga

0: pahayag na ibig marinig sa inyo ng sanglibutan. Ang sanglibutan ay ipinakipagkasundo sa Diyos, ngunit kailangang dumulog sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, ipagtapat natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Sapagkat sinabi ng Diyos, ako ay tapat at banal na kayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong mga kalikuan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, ginawa mo po ang hakbang ng pakikipagkasundo. Ipinagkaloob mo ang iyong anak upang kung sino man sa kanya mananampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin ng patuloy mong pagpapala at biyaya sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng iyong mga anak, at kung meron mang mga kaibigan o kapatid sa oras na ito na hindi pa nakaranas ng pakikipagkasundo sa iyo, dakilang Diyos, idinadalangin ko po sila na magkaroon sila ng kapakumbabaan na handang lumapit sa iyo at ipagtapat ang kanilang mga kasalanan. Kami po ay umaasa ng lahat ng ito ay gagawin mo sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: I worry about people who don't know there is a struggle. Have you met folks like that? They got saved inside the gate, went to sleep, and haven't awakened in 20 years. They don't know there's a struggle. Somebody wake them up and tell them you're in a fight. They don't know they're in a fight.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, Mami, wag na po. Nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Noong naging mananampalataya ang mga taga-Kolosas, na bago ang buhay nila mula sa paggawa ng masasama, papunta sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Base sa ating teksto, mayroong apat na larawan o hitsura ang isang Kristiyanong kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Una, namumunga ng mabubuting mga gawa. Pangalawa, lumalago sa kaalaman ng Diyos. Pangatlo, lumalakas ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kaluwalhatian ng Diyos. At pang-apat, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga ginawa. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
2: Alam niyo itong mga Colossians na to, bago sila maborn again, ang description sa kanila sa Colossians 1:21, they were doing evil deeds. Kita niya yan ang description nila eh. Doing evil deeds. So, nung naborn again sila, aba, nabaliktad na ang buhay nila. They are now full of good works. Now, please take note again. Remember, sabi ko sa inyo, ang bearing fruit is a participle that is in the present tense. Ang ibig sabihin nito, binibigyan ng diin ang progress at saka continuity. Ang ibig sabihin, hindi pwede na nung ikaw ay claim mo na born again ka, mabait ka lang ng isang buwan, and then the remaining years ng buhay mo, ang buhay mo para ka ng demonyo. Hindi pwede yun. Alam niyo, naalala niyo yung parable ni Jesus Christ sa tinatawag nating the parable of the sower? Pwede mong tawagin yun the parable of the four soils. May apat na klaseng soil o apat na klaseng puso. Yung isang puso, ang tawag ni Jesus Christ doon, the rocky soil or rocky ground. Pinaliwanag ni Jesus kung ano ibig sabihin nun. Sabi ng Matthew 13, 20 to 21, as for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Na-imagine ko pag natanggap mo yung gospel, yung salita ng Diyos with joy, abay, gusto mo ring sundin. Gusto mo ring talikuran yung kasalanan mo. Sabi doon, receives it with joy. Yet, he has no root in himself. Wala siyang ugat, hindi malalim, mababaw lang. Ang kanyang Christian life, kumbaga. Tapos sabi dito, but endures for a while. Sandali lang yung endurance niya. So dahil may salitang endurance, ibig sabihin, pag may problema, eto, pinipilit niya magpakabait. Pag mayroong mga taong nakakaprovoke sa kanya, pinipilit niya maging mabuti sa kanila. May endurance. Kaya lang, for a while, sandali lang. Tapos dito, and when tribulation or persecution arises on account of the word. Alam niyo, hindi natin maiwasan yan. Pag ikaw ay totoong mananampalataya, you can expect man darating ang problema sa buhay mo, pwede pa dumating persecution. Because of what? Because of the word. Ayaw ng diablo yung salita ng Diyos na naitanim sa inyo. Ayaw ng diablo yung gospel na nasa iyo. Alam niya kasi, pagka ikaw ay naligtas, malilipat ka mula sa kanyang kaharian, ilalagay ka sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya ayaw niya yun. So ano gagawin niya? Gagawin niya na may persecution, gagawin niya na may problema sa buhay mo para ikaw talikuran mo ang Panginoon. Para ikaw sabihin mo, ay wala, hindi mo pala totoo ang Diyos. Para ikaw sabihin mo, wala naman palang katuturan itong gospel na to. Born again. Kung kailan nga ako na born again, kung kailan ko tinabi yung, tinanggal yung mga idols ko, nanampalata ako sa Panginoon Diyos. Sabi nila, worship God in spirit. Dahil He is spirit, God is spirit. Oo, lalong nagka-problema sa buhay ko. Ah, ayoko na yan. O yan, panalo diablo dyan sa buhay mo na ganun. So yun, mangyari. On account of the word, tribulation and persecution arises. Or persecution arises. O anong kanyang response? Immediately, falls away. Yan yung sandali lang. Pagka ang claim mo, ikaw ay born again, pero sandali lang yung transformation sa buhay mo. Isang buwan lang, isang linggo lang. Tapos balik ka na naman sa dati mong lifestyle, malamang ikaw ay rocky soil, rocky ground. Pray ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, ayoko tong ganito. Well, ano mangyayari kung ikaw ay tunay na ligtas? Again, balik lang tayo sa parable of the sower. Luke 8:15, sabi doon ni Jesus Christ, ito yung ikaapat na soil, ito yung magandang soil. As for that in good soil, hindi na ito yung pathway soil, hindi ito yung rocky soil, hindi ito yung thorny soil, ito yung good soil. They are those who, hearing the word, hearing the gospel, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience. Sabi, mamumunga yun in good works. At kahit na sa konteksto ng difficulty, kahit sa konteksto ng hardship, kahit sa konteksto ng problema, kahit sa konteksto ng suffering, namumunga pa rin with patience. Hindi niya tinatalikuran ng Panginoon. Hindi niya sinasabing, wala naman palang kabuluhan to, nagpaka-Christian-Christian pa ako. Hindi. He bears fruit with patience. Yan din ang sabi ng Hebrews chapter 10. Alam niyo, tingin ko ang Hebrews, kausap nung sumulat nito, kongregasyon. Pero ang kongregasyon, halo-halo. Tulad natin ngayon. Hindi porkit nandito kayo at regular kayong ma-attend, ibig sabihin lahat totoong born again. May mga iba, hindi totoo. May iba, hindi talaga born again. May iba, akala nila born again sila. They are nominal Christians sa pangalan lang. So ngayon, dito sa konteksto ng Hebrews, dahil sa persecution na kanilang dinadaanan, yung iba sa kanila, tumatalikod na sa pananampalataya. Bumabalik na sila dun sa kaparaanan ni Moises. Bumabalik na sila sa mga ritual. Tinalikuran na nila si Jesus Christ. So, ano sabi ng author? Hebrews 10, 36 to 39. You have need of endurance, that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For, eto yung quotation, yet a little while, and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Sabi ng Panginoon, pag tumalikod siya, pagdating ng mga problema, at tumalikod siya, hindi natutuwa, hindi nalulugod ang kaluluwa ko. Kumbaga, sabi ng Panginoon. Pero again, sa palagay ko, kinakausap niya dito, yung mga nandun sa kanilang church na hindi totoong Kristiyano. Sabi niya, pag kayo tumalikod, ipapakita niyo lang, hindi kayo tunay na born again. Pero ngayon, kinausap niya yung mga totoo. Ano sabi niya sa kanila? Verse 39, but we, pero tayo na mga totoo. We are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Diyan natin makikita, pag ikaw ay totoo, you will persevere in the faith. Kahit na may bagyo, kahit na may problema, kahit na may persecution. Tapos ano sabi dito? Paano tayo? What are we to bear fruit in? Saan tayo magbe-bear fruit? Anong area? Sabi dito, bearing fruit in every good work. Kita nyo? In every good work. Ibig sabihin dito, pag sinabing in every good work, ibig sabihin nun, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi natin pinipili. Hindi yung sinabing, ito lang, yung gusto kong good work. Pero pag business na, Wala nang pakialam ang Christianity niya sa business. Business na to eh. Okay nang maglalagay ako dito. Ay, hindi ako magbabayad ng taxes. Tatago ko yung talagang libro namin. Meron dalawang libro itong kumpanya namin. Hindi, ang sabi dito, in every good work. Kaya sabi ng Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father, to God the Father through Him. Kita nyo sa salita o sa gawa. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Every good work. So, yan ngayon. Itong una. Yan ang una. Ano ang itsura ng isang buhay na kaaya-aya, nakalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Ang una is bearing fruit in every good work. Pangalawa. Ano ang pangalawang karakteristik ng isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Pangalawang karakteristik, increasing in the knowledge of God. Now, itong knowledge na pinag-uusapan dito, hindi na naman ito academic. Ang pinag-uusapan dito, knowing God in a deeper at intimate way. Yung malalim, malalim na pagkakakilala sa Panginoon, hindi yung mababaw lang. At itong malalim na ito, nagdadala ng relasyon na malalim din. Lalo kang napapaibig sa Panginoon. O, tinan nyo ang sinabi at ginawa ni Paul dito. No? Sabi ni Paul dito, tinan nyo, yung sa simula, knowing God's will. No? Sabi ng verse 9, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will. O, sa simula, yun yung kanyang prayer eh. Knowing God's will, yun yung simula. Para makagawa ka ng bearing fruit in every good work, kailangan, dapat alam mo, punong-puno ka ng kalooban ng Panginoon. Pero napansin nyo, bakit nag-pray si Pablo ng ganon? Na sila ay mapuno ng kalooban ng Panginoon. Bakit? Ito din. Para sila ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ano yung itsura ng kalugod-lugod sa Diyos? Increasing in the knowledge of God. Nakikita niyo yun? Hindi tumitigil. Ang ibig sabihin, hindi lang gusto ng Panginoon na, okay, kilala ko na siya ngayon, and then, okay na. Kung ano yung pagkakakilala mo sa Panginoon nung isang taong ka pa lang sa Panginoon Diyos, okay na yun. Hindi ko na kailangan marami pang alam. Hindi ko na kailangan malaman pa yung mga malalalim na doktrina. Hindi ko na kailangan magbasa pa ng Bible. Alam ko na, nabasa ko na lahat yung Bible, Genesis to Revelation. Hindi pa nga ako Christian eh. Tapos ko nang nabasa yan eh. Hindi yun. Tinan nyo si Pablo. Sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 10, kilala na ni Pablo si Jesus Christ. Diba? Naborn again na siya. Nagagamit na siya. Pero ano sabi niya sa Philippians? That I may know Him. That you may know Him. Paul, kala ko makilala mo na siya. Oh, kilala ko na siya. Pero gusto ko pa rin siyang lalong makilala sa isang malalim na paraan. Ganyan dapat tayo. Huwag kayong maging contented na, ay, naka-attend na ako ng seminar dati. Nag-teya na ako sa ganyan. Ay, tapos na ako sa mga ganyan-ganyan. Hindi ganun ang Christian life. Kung gusto nyo, nakalugod-lugod ang buhay nyo sa Panginoon, keep on, eto, keep on increasing in the knowledge of God. Alam nyo bakit importante nito? Kasi, ang isang tao na tinatanggal niya sa kanyang isipan ang Panginoong Diyos, ang isang society na inaalis nila ang kaalaman ng Diyos sa kanilang isipan, alam nyo magiging resulta nun? Judgment ng Panginoon. At ayon sa Romans chapter 1, yung mga tao na walang lugar ang Panginoong Diyos sa kanilang pag-iisip, sa kanilang buhay, sabi doon, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Ang isang society, makikita natin ang effect ng kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos pag ang isang society, makikita natin ang daming mga tao na palala ng palala ang kanilang kasalanan. Kasi sabi nga ng Romans, so tingnan ninyo yung itsura ng isang society na tinalikuran na nila totally Panginoon. O, di pababayaan din sila ng Panginoon Diyos. Sabi dun sa Romans 1, verse 28, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. So, ano itsura nila? They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent. Ang haba ng listahan. Kapag nakita natin ang society nagde-decline na ang daming homosexuals, na uso ang LGBTQI+, na ang tingin ng iba, anong problema dyan? Hindi naman yan kasalanan. Hindi naman yan mali. Di ba? Lahat ng tao, okay na yan sa kanila. Sabi, yan ang itsura ng isang society na pinabayaan ng Panginoon. Ang isang society na yung mga driver, sasagasaan na lang nila ang security guard. Nasagasaan na, natumba na. Tapos parang papatayin pa. Pag ganyan, marami kang nakikitang ganyan. Nako, ano na nangyari sa society natin? Na pag pumasok ang pulis, ang nanay ng nakasagasa, magmamano pa doon sa pulis. Hindi mo, bakit ganito? Parang mukhang merong magic na mangyayari dito. Ah. Tapos mamaya sasabihin na lang, okay na, tapos na to, solved na tong kaso na to. At pagkatapos, pagka parang yung nakasagasa, parang siya pa yung kawawa, pero yung nasagasaan na montik ng mamatay, parang siya pa yung may kasalanan. Ano ba yan? Pagka ganun na nangyari sa society, pagka ang society mo, tinanong mo ang isang miyembro ng Supreme Court na tulad ng Supreme Court sa United States at tinanong mo, anong ibig sabihin ng babae? Can you define for us a woman? At sasabihin ng isang napakatalinong babae, woman? I can't explain that. Hindi ko mapapaliwanag yun. I'm not a biologist. Pagka ganyan na ang takbo ng mga tao, pagka makakarinig ka na sa balita, tulad ng asawa ko, nakikinig kami ng isang balita sa US. Sabi ng reporter, may binanggit siya, and the pregnant persons, nagulat siya, pregnant persons? Pregnant women. Pero hindi pregnant persons. Ano ibig sabihin? Lalaki, buntis, person din yun eh. Pero actually, yun ang talagang ibig sabihin noong reporter na yun. Talagang, kasi sa Amerika, issue na yan ngayon. Ang lalaki, pwede daw mabuntis. Nako, ano na nangyari sa society natin? Ang lalaki, pwede nang sumali sa contest ng babae. Wala nangyari sa atin. Yan ang magiging effect. Pagka ang kaisipan mo tungkol sa Diyos ay tinanggal mo, parang ayo, Diyos, huwag ka makikialam sa buhay ko. Hindi, walang Diyos, ako naniniwala. Yan ang mangyari sa society. Kaya yan ang prayer ni Paul. Ang prayer ni Paul, that you may increase, ito, increasing in the knowledge of God. Dahil pag lumalim at lalo mong makikilala ang Panginoon, gaganda ang buhay niyo. Magiging maayos kayo na society. Hindi ganyan ang mangyayari. Ano pa? Pagka lalo mong makikilala ang Panginoon, matututo ka paano to live a wise and holy life. Sabi ng Ephesians 5:15-17, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, pag alam mo ang kalooban ng Panginoon, you are going to walk carefully, you are going to walk wisely, you are going to make best use of your time. Kaya yun ang gusto ni Paul eh. Sabi niya, increasing in the knowledge of God. Pagka alam mo ang kalooban ng Panginoon, you will have more assurance of salvation. Sabi ng 1 John 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Gusto mong lalo kang magkaroon ng confidence na meron kang buhay na walang hanggan? Read and understand the first letter of St. John. Ano pa magagawa ng you are increasing in the knowledge of God, mapoproteksyonan ka mula sa mga false teachers. O, sabi ng Ephesians 4, 13 and 14, kaya nag-raise up ang Panginoon Diyos ng mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the saints to do the work of ministry. Until, sabi doon, we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Kaya gusto ni Paul na increasing in the knowledge of God kasi ito yung protection mo from false teachers. Ano pa? Increasing in the knowledge of God will help you to understand ano nangyari sa mundo, and you will not be taken by surprise. You will not be shaken. Hindi ka mayayanig. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 24? Na isang araw, yung mga disciples ni Jesus pumunta sa kanya, tinanong siya, "What will be the sign of your return and the end of the world?" Ano sagot ni Jesus? Sabi niya, "Do not let anyone mislead you." Matthew 24. "Many will come in my name claiming, 'I am the Messiah.'" Ang binabasa ko, New Living Translation. "They will deceive many. You will hear of wars and threats of wars. But don't panic. Oh, maririnig mo, Ukraine versus Russia, China will attack Taiwan, at saka baka may mga iba pang mga gerang mababalitaan natin later on." Sabi niya, don't panic. "Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately." Ano pa mangyayari? "Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all of this is only the first of the birth pains, with more to come." Marami pang darating. "Then," sabi niya sa mga Christians, "you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Many will turn away from me and betray and hate each other. Many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold." Ano sabi ni Jesus sa verse 25? "See, I have warned you about this ahead of time." Oh, kita nyo, sinabihan ko na kayo, ha? Ito nyo, pagkaalam mo na itong mga to, hindi ka na magugulat. Sabihin mo, oh, of course, syempre, mabigat sa loob mo, pero, ay, ito na nga ba yung sinasabi ng Panginoon? In the last days, it's going to be difficult. In the last days, there's going to be false prophets, false teachers. You don't have to be surprised. Kaya yan ang gusto ni Paul, increasing in the knowledge of God. The more nakilala natin ang Panginoon, the more we will love Him, the more we love Him, the more we want to obey Him in thought, in word, and in deed. Now, klaruhin lang natin ito. Hindi ito yung increasing in the knowledge of God. Parang bubulungan ka ng Holy Spirit lagi na, ito dapat mong gawin. O kumaliwa ka, kumanang ka. O, hindi. Ang gagamitin ng Panginoon Diyos ay ang kanyang written word. Yung general will ng Panginoon, nandito. Ayan ang gagamitin niya. Kaya sabi ng 2 Timothy 3:16 and 17, "All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work." Eh, si Paul, sabi ko nga sa inyo, mahilig siyang gumamit ng mga superlative words. Sabi dito, complete, equipped for every good work, lahat ng good works, ready siya. Sabi ng Psalm 119, verses 98 to 11, tinan niyo, pagkang salita ng Diyos nasa atin, sabi ng psalmist, "Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts." Kaya, growing, increasing in the knowledge of God. Yan ang kasama dito sa isang buhay nakalugod-lugod sa mata ng Panginoon.

0: Ang mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: With the Great Commission, Jesus commanded his followers to live on mission and reach the world with the gospel. Not only did he promise to go with us, he's even gone ahead of us. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today for Day 2 with special guest Steve Richardson in our series called Peace is a Person.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna. Akuin
4: muna. Diba?
2: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi sa iyo, kaagapay. Napatuloy na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome, kaagapay, dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sabayan po tayong napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM Banyan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe at nakikinig sa kanila mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Tayo rin po ay napapakinggan sa 702 DZAS mobile app. Ayan po ay ang official mobile app ng inyong agapay ng Sambayanan. Kung ikaw kaagapay ay hindi pa nakakapag-download niyan, tungo na po sa ating Google Play Store at sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS. Yun po, merong orange na logo. Yan na po yan, kaagapay. I-download mo na yan ng libre para mapakinggan ng inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Nako, kaagapay, wag po ninyong kalimutang i-like, mag-react sa ating live streaming at i-share ang ating live streaming para naman matuto rin at makasama natin ang iba pa nating mga kaagapay. Wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating mga official social media platforms at mag-subscribe sa ating YouTube channel para naman updated ka sa mga ganap dito sa ating himpilan. Kaagapay, ito po pala si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes ng gabi para po sa usaping legal dito nga po sa Tuesday edition ng Heartline. Kamusta ka ba, kaagapay, ngayong Martes? Sana nga po kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no, kaagapay, dahil dami po nangyayari, no, sa ating paligid. Pero praise God, dahil patuloy niya tayong sinusustain, kaya naman, kaagapay, mag-heart react ka naman at mag-share ka naman dyan kung kamusta ba ang iyong Martes, ano ba ang iyong mga naging ganap, at ano ba ang iyong hapunan, no, o, dahil kapag mga maagang program ay tinatanong natin yung lunch, yung merienda. Dito naman sa Heartline, ano ba ang inyong naging hapunan at ano ba ang naging ganap ninyo? Kumusta ba, kaagapay, ang iyong araw? I-share mo naman po yan sa akin habang tayo ay hindi pa nagsisimula dito sa ating makabuluhang usapan tungkol nga po sa mga usaping legal. Kaagapay, binabati ko rin ng happy listening. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa ating mga kaagapay all over the world. Dahil tayo nga po ay mapapakinggan saan mang panig ng mundo dahil sa ating mga live streaming. Hello, hello po sa inyong lahat, mga kaagapay natin na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga naman kahit sila po ay nasa malayong lugar ay parang malapit din dahil pa tuloy pa rin silang nakatutok dito sa ating himpilan. Happy listening po sa inyong lahat. Binabati ko na rin ang mga suki nating kaagapay na nag-comment dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Nag-gadla sa atin at bumabati ng good evening si Ate Angelina Francisco, ganun din si Ate Gemma Arlene Asual, God bless you both, Attorney and Ate Kayla. God bless din po Ate Gemma, si Euphorcina Bernardino, at bumabati na rin sa atin si Ernesto Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino at si Jose Verweco. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe at komento. Aba, binabati ko na rin nang happy listening mga kaagapay natin dyan from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat, sa Rico Hermoso, Escalante de Mandal, and maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, maya-maya nga ay may pagsa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Syempre, lagi po tayong grateful na meron po tayong mga nakakaagapay dito sa ating programa. Kaya naman, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi at tayo po ay matuto sa mga usaping legal. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga katanungan o legal questions sa katawang nga po ang ating kaagapay na attorney. Kaya kung ikaw kaagapay ay meron kang legal concern, ay ipadala mo na po yan dito sa ating programa. Magpadala po ng message sa ating Facebook, sa ating Facebook page, o kaya ay mag-comment sa ating Facebook live streaming at atin po yung ipapaabot sa ating kaagapay na attorney. Samahan nyo nga po ako hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya kaagapay ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa ngayon ay we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo. Mapapakinggan po ang mga awitin at kung team online naman, dyan ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Huwag kang maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan nyo po ako hanggang alas 11 ng gabi dito lamang po sa Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline.

0: ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Magandang gabi muli sa iyo, Kaagapay. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Samahan nyo nga kami, Kaagapay, hanggang 11 ng gabi para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot din po ng mga katanungang legal. Kaya again, Kaagapay, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala dito sa ating programa. At kung kayo rin naman po ay may nais na paksang mapag-usapan, feel free, Kaagapay, na isend po yan dito sa ating programa. Mag-comment lamang po dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman po ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney ngayong Tuesday night. Atin pong i-welcome muli. Nagbabalik si Attorney Minstrel More. Magandang gabi po, Attorney.
2: Hi, magandang gabi, Kayla, and sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon.
1: Yan, Attorney, thank you po na ulit sa pagkakataon po na makaagapay po namin kayo dito po sa Heartline. Bago po tayo mag-start sa ating discussion ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
2: Sige, shout out ulit sa aking family kay my dad Robert More, my mom Nadine, my sister Heisel, and sa lahat ng mga family ko sa IBP Rizal RSM, hello, and sa work sa Navarro Law Offices. Hi.
1: Yan po. Happy listening po sa inyong lahat. At attorney, bukod nga po sa pagsagot po sa mga legal concerns from our listeners and viewers, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. At sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang batas pambansa bilang 702. So hindi po ito 702 DZAS, pero ito po ay batas pambansa bilang 702. Ito po yung batas na nagbabawal na mag-demand ng deposit or ng advance payment para po sa confinement or treatment ng isang pasyente sa mga ospital at medical clinics. Nako, ano po natin to, no? Parang karamihan, kadalasan ay nararanasan ito na hindi sisimulan yung mga emergency case o kaya naman hindi ma-i-admit hanggat walang down payment, hanggat walang advance payment. Pero meron pong sinasabi tungkol dyan ang batas na ito. Kaya nga mahalagang malaman ito ng ating mga kaagapay ng publiko, ano nga ba yung sakop nito, ano yung mga karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Minstrel. Kaya naman, Attorney, tungkol saan po ba itong batas na ito?
2: Okay, so ang batas bilang 702 ay naipasa noong 1984 pa, okay? So as you mentioned earlier, ipinagbabawal nito na i-require ng medical clinics and practitioners na mag-demand muna ng deposit or any form of advance payment bago mag-treat or mag-confine ng isang pasyente in emergency or serious cases. So, kapag yung hospital or medical clinic ay nag-violate nitong act na ito, according to Batas Bilang 702, may fine sila na not less than 1,000 pesos but not more than 2,000 pesos or imprisonment of not less than 15 days but not more than 30 days or both. Mm-hmm. So yun siya.
1: Okay po. So yun nga po, no, ito po ay mainly naglalayon na hindi kasi maaaring may dumating pa sa mas seryosong case yung isang pasyente kung ganito na ipagbabawalan. Pero attorney, bukod po dito sa batas pambansa bilang 702, meron din po yung RA 8344. Ano naman po ito?
2: So, yung Republic Act 8344 ay is an act penalizing the refusal of hospitals and medical clinics to administer appropriate initial medical treatment and support in emergency or serious cases. So, basically, pareho lang siya dun sa thrust ng Batas Pambansa Bilang 702. Pero itong RA 8344 amends or improves yung BP 702. So yung pag-amend nila has improved and mas nadagdagan pa yung mga na isasama dun sa benefits na pinagkakalob nitong batas na ito. And also, it gives definitions of the terms kung ano ba ang emergency, ano ang serious case, ano yung mga na-consider na emergency treatment and support. So, kumbaga in-improve ng RA 8344 ang BP 702.
1: Okay, so mas pinalawak po.
2: Yes, correct.
1: Nung RA 8344 yung Batas Pambansa 702. Mm-hmm. So yan kaagapay ang pagkakapareho nila. Mm-hmm. Attorney, ano po yung sakop or ipinag-uutos ito? Paano po natin masasabi na emergency or serious case po ito? Mm-hmm.
2: Itong si RA 8344 defines emergency as a condition or state of a patient wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, there is immediate danger. Yun yung keyword on immediate danger. And where delay in initial support and treatment may cause the loss of life or cause permanent disability to the patient. Mahalaga po na ang batas ay dinedefine ang mga terms niya para alam mo kung ano yung sakop nito. So yun, ang serious case naman ay isang condition characterized by gravity or danger wherein, based on the objective findings of a prudent medical officer on duty for the day, when left unattended to, may cause loss of life or cause permanent disability to the patient. So, yun. Halos same din naman siya.
1: Okay po. So, immediate danger na pwede pong mag-cause ng pagkamatay or ma-injure yung pasyente. So, ganun siya dinedefine nung batas. Ano po, Doc, yung karapatan at tungkulin po na kinikilala nitong batas na ito?
2: Okay. So, number one, again, pinagbabawal na humingi muna ng any deposit or advance payment yung hospital or medical clinic bago sila mag-administer ng emergency medical treatment or support. So, hindi pwede na pagpasok pa lang sa emergency room, sandali lang po, magbayad po muna kayo ng 5,000 pesos bago namin gamutin or tingnan yung pasyente. So, pinagbabawal po yun ng batas. And second, hospitals are prohibited from refusing to administer initial medical treatment to stabilize patients may emergency or serious conditions. Pero sa mga pagkakataon na may mga hospital or clinic na wala silang enough facilities or personnel to provide adequate care, the law allows na i-transfer yung pasyente sa ibang hospital na mas malapit. Ideally nga, nasa 10-kilometer radius para maagapan yung whatever sickness or disease yung meron yung patient, okay? Pero that still necessitates na yung emergency and urgent care ay i-provide muna nung hospital or medical clinic.
1: Okay.
2: And once the patient is stabilized, they may be transferred or confined dun sa ibang based on the standard hospital property policies. But again, yung emergency care hindi dapat siyang i-withhold for financial reasons.
1: Okay
2: So
1: po.
2: yun.
1: So hindi po talaga pwedeng pabayaan na lang dahil lang sa walang na-deposit, walang naging advance payment. So ito yung kinikilala ng batas na ito. Ano, sino naman po, attorney, yung mga implementing agencies?
2: Ah, bale, it's the Department of Health or DOH that is in charge of implementing this particular law.
1: Okay po. So DOH dahil nga tungkol ito sa mga ospital, dahil para sa medical no ng ating mga kababayan. Attorney, tungo po tayo sa penalties. Kapag po merong nilabag dito sa batas na ito, ano po yung maaaring maging penalty?
2: Okay, so 'di ba yung sa BP 702 nasa mga 1,000 lang, no? So this new law states that any official or medical practitioner who violates this act may be punished by imprisonment of not less than 6 months and 1 day, but not more than 2 years and 4 months, or a fine of not less than 20,000 pesos. But not more than 100,000 pesos, or both at the discretion of the court. Pero, if the violation was committed pursuant to an established policy, meaning yung hospital mismo, yun na yung policy nila na nagre-refuse ng patient kapag hindi bigay ng advance deposit, then mas malala yung penalty dito, which is 4 to 6 years or a fine of not less than 100,000 pesos, but not more than 500 pesos. Ay, 500,000 pesos, sorry.
1: Okay yun. Po. So, magmumulta or makukulong. Yun po yung penalty pagdating po sa batas na ito. Kaya nga kaagapay, maigi no, na alam natin yung karapatan natin, alam natin itong sinasabi nitong batas na ito para sakali na wag naman sana na maranasan natin, alam natin kung ano nga yung ating karapatan. Mm-hmm. Kaya sana kaagapay ay na-take note mo yung mga isinare sa atin ni attorney para malaman natin itong batas pambansa 702 at RA 8344. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga information na yan. At yun nga, no, sana ay na-take note ng ating mga kaagapay. Kaya muli, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga legal concerns dahil itong mga diniscuss namin ni attorney ay simula pa lang ng ating programa. Dahil mamaya nga po ay sasagutin naman natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa ngayon ay we will pause muna for a break para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang awitin, at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy na po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal. Kaya naman muli, kagapay, huwag kang bibitaw, huwag kang maglilipat ng istasyon, patuloy lamang na nakatutok at magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Soul on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta so far? Kaagapay ang iyong pakikinig. Nako, patuloy niyo po kaming samahan na hanggang alas 11 ng gabi. Muli ako po si Kayla Escalante at para agapayan tayo dito sa ating programa ay kasama pa rin po natin si Attorney Minstrel More. At sa puntong ito para po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin ay sisimulan na po natin ang pagsagot sa inyong mga legal concerns. Magandang gabi po ulit, Attorney Minstrel.
4: Hello, thanks for having me.
3: Ngayon po, Attorney, ay tumo po tayo sa mga legal questions from our listeners and viewers. Una na po, ito po. Humihingi po siya ng legal advice dahil daw po nag-report po siya sa isang confidential na concern tungkol po sa workplace issue sa tamang HR channels. Pero kahit po dapat ay confidential sa HR, nalaman po ng manager ko yung mga specific details na inireport niya. Sinadya po niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya po nagresulta po ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damages, kabilang po yung emotional distress, public embarrassment at reputational harm. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin legally?
4: Okay, so first of all, I'm sorry that this happened to you. I'm sure it's not easy na pag-uusapan sa opisina. Pero ang term kasi na confidential, kapag nag-file ka ng HR complaint against a specific person, syempre hindi ko kasi alam kung ano yung napag-usapan nyo ng HR, no? So hindi automatic na confidential siya kasi kailangan mag-conduct ng investigation yung HR head niyo, no? So it doesn't mean na walang sino man maliban sa HR yung makakaalam kasi in an investigation kailangan may due process. So pag bibigyan niya ng pagkakataon yung other persons involved para ma-hear yung side nila, no? So if ever nabigyan ng notice to explain yung manager mo, so siguro talagang kailangan sabihin ng HR kung ano yung nire-reklamo mo dun sa manager, no? However, yung act ng manager of spreading these issues to people outside of the two of you and yung HR, yun yung medyo questionable. Since according to you, siguro you consider it confidential kasi nga sensitive or private matter siya, no? Kung yung employer nyo ay merong tinatawag na data protection officer, pwede ka actually magsampa ng complaint sa DPO ninyo. Yung ibang companies kasi meron na. Pero you have to be clear kung ano ba talaga yung ibinahagi mo, kanino mo ibinahagi, and if may legal or employment-related justification ba yung disclosure na yun. Kasi if justified naman siya to be disclosed, then it's up to the DPO and the management to resolve the same. So pwede rin na yung manager mo, if meron siyang nilabag na company policy tungkol sa confidentiality or ethics or anti-retaliation, na kung may ganung policies kayo, then ikaw naman yung pwedeng mag-file ng complaint para mag-conduct ng formal investigation tungkol dito. So if you really think na may malice or may ill will yung manager for spreading the issue, then you can file the necessary HR complaint sa inyong sa inyong opisina. So there. Mm-mm.
3: So hindi po pala siya automatic na masasabi nating confidential unless po na nag investiga.
4: Kasi syempre may chance to be heard yung other party. So kailangan malaman niya yung nirereklamo sa kanya. Yes. Para masagot niya.
3: Mm-mm. So fair dapat para both side ay mapapakinggan.
4: Mm-mm. Pero yung pag-spread is actually it's another complaint na pwede mong i-release ulit sa HR para ma-sanction properly based on company policies.
3: So ito pong sinasabi natin na pwedeng sabihin for the sake ng investigation ay doon pa rin po sa mga taong involved, hindi po para ikalat.
4: Mm-mm. Correct, correct.
3: So yun, kaagapay, no? Pagdating sa trabaho, magandang malaman natin yan. Another question po, ilang taon daw po kaya yung pagkakakulong kung ginagaya ang pangalan mo at ginagamit sa pagpapromote ng gambling, paano daw po kaya ang process?
4: Okay, so yung paggamit kasi ng pangalan para sa mag-promote ng gambling, pinost ba sa Facebook? Nag-create ba ng Facebook account na nag-pretend na siya ay ikaw? Or kinuha ba niya yung identity mo and pretended to be you? So, it depends. But if you think it... pwede rin kasi na nang aasar lang na kakilala mo or an acquaintance or something ganyan, it can fall into different kinds of crime. So una, pwede siya considered as unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code. If the person deliberately used your name to cause annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a more specific crime. So, pwedeng pasok siya doon. Pwede rin na pasok siya under identity theft, which is a more serious crime under Cybercrime Prevention Act or RA 10175. So, yun nga. Create ba siya ng fake account under your name, tapos in-impersonate ka sa social media, and use your photo on profile, then yun, pwede siyang pasok sa identity theft as cybercrime, no? Pwede rin ito na violation of the Data Privacy Act if your personal information was collected, processed, and disclosed without your consent for gambling promotions. So, kapag yung crime ay pumasok sa mga ito, then it if it's under unjust vexation, ang parusa dito ay imprisonment of 1 day to 30 days or a fine. If it falls under identity theft sa Cybercrime Act, then mas seryoso yun. So, pwedeng prison mayor or 6 years and 1 day to 12 years or a fine. So, feeling ko pasok siya sa sa identity theft ng cybercrime. So, yun. I-report mo na kung sa Facebook yan, i-report mo na yung account para ma-take down na siya immediately. Mm-hmm.
3: Paano po yung process nun?
4: Okay. Sige. So, as most criminal proceedings, first, kailangan mong pumunta sa Office of the City or Municipal Prosecutor para mag-file.

0: sustain the complaint. But for this, you really have to seek the assistance of a lawyer para matulungan kanya na i-prepare yung complaint affidavit mo.
1: Mm-mm. So yun po sa municipal prosecutor po muna. Mm-mm. Okay po. Another question po. Inakusahan daw po siya na nagnakaw ng isda sa dating trabaho sa isang aquatic shop at nakatanggap po ako ng subpoena. Nagkaroon po kami ng discussion tungkol dito sa barangay at sinabi po nila na magkakaroon ng pangalawang hearing pero hindi na po natuloy. Ngayon po ay nakatanggap kami ng subpoena. Ano po kaya ang posibleng depensa ko kung puro salita at salaysay lamang ang meron sila laban sa akin?
0: Okay, so, diba, as I mentioned earlier, ang criminal process ay nagsisimula sa pag-file sa Office of the City Prosecutor or Office of the City, of the Municipal Prosecutor, no? So, dito, magsasubmit sila ng complaint affidavit with the attached evidence against you. So, if you say na, na wala talaga silang, prueba laban sa iyo at salaysay lamang, then I suggest na you use this opportunity para mag-submit ka rin ng counter affidavit, no, para sagutin or pabulaanan yung mga allegation nila sa iyo sa complaint. So kailangan mo attendan yung preliminary investigation hearing para ma-address mo yung mga paratang nila sa iyo at mabasa mo yung circumstances dun sa complaint, no? So, huwag ka mag-alala kasi kung wala talaga silang ebidensya, then hindi aangat sa korte itong kasong ito. Kasi under the new DOJ rules, dati kasi may tinatawag na probable cause, no? Na kapag may probable cause, the prosecutor can already elevate the case to court. Pero ngayon, ang requirement na ay tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, it's a stricter evidentiary standard for prosecutors to make sure that the cases, the criminal charges that they file ay, yun nga eh, na with reasonable certainty of conviction. Meaning, kung sa tingin ng prosecutor ay hindi naman mako-convict yung taong sampahan ng kaso, then hindi nila ito iaangat sa korte. Kaya, yun, kung sabi-sabi lang naman nila, then malamang hindi yan, ma-elevate sa court. So, there.
1: Okay po. Pero ang mahalaga pa rin po ay magkaroon po siya ng counter affidavit.
0: Yes, oo. Para makapag-provide din siya ng evidence, like if may alibi siya, na wala pala siya doon nung time na yun, or if yung mga allegations nila ay walang basehan, then pwede mo naman yung i-refute.
1: Okay po. Thank you po, Atty. At sana ang ating kaagapay ay nakikinig. Another question po, resident daw po sila sa isang subdivision na inassume noong 2020. Ngayon po ay palagi kaming nakakaramdam ng parang paglindol dahil sa construction ng extension ng subdivision sa likod ng bahay nila. Dahil po dito ay bumagsak na po yung kisame. Nagkaroon ng mga bitak yung dingding at parang lumulubog daw po yung lupa. Rent-to-own pa po ang bahay kaya kahit i-cancel namin ay wala po kami makukuhang refund. Natatakot na rin po kami para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko lalo na noong bumagsak yung kisame habang natutulog sila. Pakiramdam nga po namin ay substandard yung materials nung naginamit. May legal advice po kaya para dito? May chance po ba na ma-reimburse lahat ng naibayad?
0: Okay, so first of all, ang unang maisasuggest kong gawin ninyo ay i-document nyo po yung lahat ng mga pinsalang nangyari, like yung sa kisame or sa dingding, yung paglubog ng lupa, no? Kuhanan nyo po ng malinaw na larawan at video ito. And then, pwede po kayo actually sumulat ng formal demand from the developer para ipa-inspect nila yung bahay at ayusin yung mga depekto nito.

0: So if, let's say, you mentioned you want na maibalik yung perang binayad, unfortunately, hindi yun ganun kadali eh. Hindi siya automatic. So, ang suggestion ko po ay pwede po kayong humingi ng or mag-file ng complaint sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, no? So, sila po ang kagawaran ng ating gobyerno na tumatanggap po ng mga reklamo laban sa mga subdivision and housing developers. So, if makita nila na yun nga po, substandard yung pag gawa dun sa inyong bahay, then pwede po kayo actually mag request ng ano, na ma-awardan ng damages. Yun po. Pero I suggest magpa-inspect na po kayo agad kasi delikado po yung kung manatili kayo sa bahay na substandard pala yung mga ginamit na materials, then baka po hindi na safe. Kaya yun po.
1: Okay po. So, pagdating po dun sa refund ay parang di siya ganun kadali. Pero ang mahalaga pong gawin ngayon, i-document lahat po ng mga damages and hanggat maaga, mabilisan na ipa-inspect yung bahay para sa safety nila.
0: Yan, yes, po. Correct.
1: Salamat po, Torny. Ito po, another question pa po. Pwede daw po kayang makuhanan ng restraining order yung tatay ng anak niya. Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang pero hindi naman napupunta sa needs ng bata yung pera. Nasa custodia daw po niya yung bata. 7 months na daw po silang hiwalay and hindi po sila kasal.
0: So, okay. Posible naman po na makakuha ng protection order or restraining order. Pero it depends exactly on what the father has been doing. So, kasi yung ginagawa ng ama, hindi ko kasi alam eh, if at the same time na paghingi sa ibang tao ay hinaharas din niya ba kayo pa ulit-ulit or tinatakot or sinustalk, ganyan. Or gumagamit ba siya ng pananakot or karahasan laban sa inyo. So kung pasok po yun doon, then definitely pwede po kayo humingi ng barangay protection order, temporary protection order or permanent protection order under Republic Act 9262, which is yung Anti-Violence Against Women and Children, no? Or VAWC. So, pero kung wala naman siyang ginagawang pananakot sa iyo, then pwede mo siya actually sulatan ng formal demand na itigil niya na yung paggamit ng pangalan ng bata para humingi ng pera sa ibang tao, no? If ever kasi na since I assume ano pa kayo, no? Tawag dito, magkakakilala rin yung mga kilala ng tatay ng anak mo, kilala mo rin, na baka mamaya, ikaw yung puntahan or single din na malaman, hindi naman pala may sakit, bakit humihingi kayo ng ganito karaming pera? So, to protect yourself then, maigi na, mapatigil mo na itong, tatay ng anak mo from continuing to do this. Pero you are entitled to ask for barangay protection order para ma-warn din siya sa kanyang mga pinagagawa laban sa inyo. Okay, kung meron man.
1: Under VAWC po.
0: Pasok ito sa VAWC. Yes.
1: So, pwedeng sa barangay protection order kung merong ginagawa. Or pwede naman po sa paggamit po nung sakit ng bata ay demand letter po.
0: Mm-mm.
1: Okay po. So another question po, attorney. Ano daw po kaya yung first step para makasuhan yung asawa ko dahil sa pananakita sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya nakasabwat po sa pagbebenta ng mga conjugal property?
0: Okay, so ito pong minention ninyo ay again pasok po siya sa Republic Act 9262 or VAWSI. Kaya maigi po ay pumunta na kayo sa nearest Women and Children's Protection Desk sa mga nearest police station o kaya sa inyong barangay para humingi ng barangay protection order. So itong barangay protection order will force your spouse na ano humiwalay na hindi na niya kayo pwedeng lapitan or puntahan nang wala niyo pong pahintulot, no? At other than this, I suggest mag-file na kayo ng criminal complaint. Tapos if wala po kayong kakayahan to do so, meron po tayong mga public attorney's office. At yung Women's and Children's Protection Desk, actually, they also assist sa pag draft ng complaint para agad-agad ay ma-file na po yung complaint, no? But of course, kailangan po maghanda rin tayo ng ebidensya, no? So since merong alleged pananakit, maigi po na makakuha ng medical legal report or medical certificate, no, para ma-prove ito as early as possible or picturean na yung sugat, yung pasa, or if meron pong since you said may psychological violence, no, so screenshot niyo po yung mga messages niya na may pambabanta or pang-abuso na mensahe para po ma-prove na indeed meron pong both physical and psychological violence na ginagawa po ang inyong asawa.
1: Okay po. So, VAWSI po ulit ito.
0: Yes, oo.
1: Lumapit po sa VAWSI. Attorney, how about po yung sa kamag-anak po?
0: Ayun. Oo. Yung dun sa conjugal property naman na binibenta, actually, pwede mo siyang filean if indeed nabenta na nila sa iba yung conjugal property niyo, pwede kayong mag-file ng petition to annul yung kung let's say nalipat na sa iba, no, pwede niyong ipavoid yung deed of sale na yon kasi kailangan ang conjugal property ay it has the consent of both spouses bago ito mabenta. So kung wala pong consent, then technically void yung pagbenta sa kanila, no? Yun. May you can file a petition para i-cancel yung mga property mga deed of sale and the transfer of the properties if nagawa na nila yun.
1: Okay po. So, mag-file ng petition para ma-cancel, para ma-void yung deed
0: yes.
1: of sale. Kasi nga naman, conjugal property, tapos isa lang yung nagbenta, medyo, hindi medyo, questionable talaga siya. So, mag-file.
0: Oo, hindi siya
1: petition.
0: Pwede. If ever nag-forge sila ng signature mo, then pwede mo rin silang kasuhan ng falsification, di ba? So, yun, it depends on the circumstances of the case. But definitely, pwede mong ipa-cancel kung binenta na sa iba.
1: Okay po. So, basta mag-file ng petition.
0: Yes.
1: Another question, and I think ito po ang ating last question. Ito naman po, away kapitbahay. Bale, nakaaway ay may-ari po ng CCTV. Ngayon daw po, yung video from CCTV ay pinakalat po nila kung kani-kanino. Pero ito po ay through messenger. May kaso po ba yung ganoon case?
0: Okay. So, it depends on yung nilalaman nung video eh. If malinaw ba yung mukha or yung pagkakilanlan nung taong nandun sa video na yon, and if ever does it depict this person in a negative or in a bad way, kumbaga if it paints him or her in a bad light, then pwede siyang mag magkaroon ng ano violation ng data privacy kasi syempre at that time wala namang consent mo nung kinuha yung video mo and then pinakalat siya sa ibang tao. So it's possible na meron din siyang other than violation of data privacy act, pwedeng cyber libel or libel, no, kung may kasamang paninira doon sa video. Kunyari, may caption siya na sinisiraan ka or may mga maling paratang na ang layunin ay ipahiya ka using the video, then pasok po siya sa cyber libel or libel, no? So in this case, pwede kang mag demand for civil damages kasi based on your story, most likely ito ay nag could cause kahihiyan, pagkasira ng reputation mo, and emotional distress, no? So kung ang naisip ko lang kasi is if this video was used for reporting a crime, let's just say pwede siya ibahagi pero dapat sa proper authorities lamang, no? So yun kasi yung exception. If it will be used to prove the occurrence of a crime, then pwede siyang i-submit sa police or sa barangay. Pero based on your story kasi, parang pinakalat lang siya sa messenger, no? So, so we can already take a guess na malamang gusto ko nga niyang ipahiya, no? So, yun. Pwede kang mag-file ng complaint. Actually, pwede rin yung unjust vexation, yung kaninang na-mention natin na na crime kasi it causes you tawag dito, annoyance, embarrassment, or damage without necessarily committing a crime. But it depends po if kung gusto niyo yung unjust vexation or cyber libel if talagang may kasamang paninira dun sa pag-spread niya ng videos. So there.
1: Opo. So depende po siya dun sa nilalaman ng video.
0: Mm-hmm.
1: Opo.
0: Mm-hmm.
1: Okay po. So thank you po, attorney, sa mga pagsagot po sa questions po from our listeners and viewers. At sa lahat po ng ating napag-usapan na ito, including po no, yung kaninang topic po natin, yung BP-702 and yung RA-8344, baka po meron po kayong additional tungkol po dito sa mga batas na ito.
0: Okay, so a reminder lang, 'di ba? Kanina sinabi natin na under RA-8344 ay hindi po pwede na humingi ng advance payment or deposit yung mga ospital, no? However, clarify ko lang po na the law provides that the hospital, once nabigyan na po ng emergency and urgent care yung patient, they have the right to transfer the patient to another hospital, preferably a government hospital, na pasok po sa financial status or capability nung pasyente. So, kumbaga ho, kung mamahalin yung ospital na pagpuntahan yung pasyente and indigent patient po siya, then pwede po na ilipat siya sa isang government hospital para po matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Di ba po meron na tayo ngayong zero billing, no? Mm-hmm. Sa mga DOH accredited hospitals as long as dun sa charity ward siya and proven na you're an indigent patient. So there.
1: Okay po. And sa lahat po ng ating napag-usapan, ano pa po yung inyong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa kanila mga legal concerns?
0: Okay, so siguro kapag bibili po tayo ng bahay, let's make sure na it's licensed with the DHSUD. And better po talaga no na sa mga trusted developers po tayo bibili ng bahay para sigurado po tayo na ligtas at naayon po sa batas yung pagka-construct nitong mga to. And also if ever po your spouse or the father of your child is committing something na constitutes psychological or physical violence, huwag po tayong matakot. Punta po tayo sa nearest na police station or barangay para po i-report ito. At ang ating pong batas ay nandyan para mabigyan po kayo ng immediate help and assistance po. So, for your safety and the safety of your children as well. So, yun lang po.
1: Maraming salamat po, Attorney. At baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo o sumangguni po sa kanilang legal concerns, eh paano po ba nila kayo kukontakin?
0: Okay, so actually ako po ay isang volunteer lawyer din po sa Integrated Bar of the Philippines or IBP. At ang IBP po ay located sa number 15 Doña Julia Vargas Avenue, Ortiga Center, Pasig City, no? Meron po diyang regular na mga lawyers po na nandyan at handa pong tumulong sa kahit sino pong nangangailangan ng legal assistance. Nandyan po ang IBP po para tumulong sa inyo.
1: Yun, maraming salamat po. Muli, no, Attorney Minchelle, sa pagre-remind po sa ating mga kaagapay na kung kailangan ninyo ng legal concern, na tulong sa inyong mga legal concerns, andyan ang IBP. At pwede po ba nating ulitin, Attorney, ano po yung mga requirements po pagdating po dito sa program na ito ng IBP?
0: Okay, so actually, for legal consultations, I suggest that they bring their proof of income and also kung indigent sila, then certificate of indigency. But however, even if hindi naman wala po silang ganoon, then maari po na pasok sila sa description na no sufficient means to acquire legal assistance. So even if let's say bagong tanggal lang sila sa trabaho ganyan, then maari pa rin po silang mabigyan ng tulong. But definitely, even if you're a regular person with a job, the lawyers there will assist you and give you free legal advice po. But yung representation po sa court is a different thing altogether. Yun po.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney Minstrel, sa ating pag-uusap, discussion tungkol po sa mga legal concerns ng ating listeners and the viewers. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
0: Maraming salamat din, Kayla, and to all the listeners as well. God bless.
1: Maraming salamat po sa ating nakaagapay, si Attorney Minstrel More, para sa pagsagot niya sa ating mga legal questions from our listeners and viewers, at maging sa pag-share niya ng mga information tungkol nga sa ating napag-usapang batas. And ngayon, kaagapay, we need to wrap up due to our limited time. At sa ating pagtatapos, sasamahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming nakaagapay na attorney, si Attorney Minstrel. Lord, continue to bless her, continue to strengthen her, Panginoon, sa mga bagay po na kanyang ginagawa, Lord. Dalangin po namin, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong family. Even, Lord, yung mga kaagapay namin na meron po mga legal concerns. Panginoon, hindi man po nila ito masambet, hindi man po nila ito ma-send, Panginoon, pero alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin, Lord, ay ang inyong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, especially nga po yung mga kaagapay po namin na merong legal concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, kaya sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa po, Lord, kami po ay maging ilaw, kami po ay maging blessing, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuha. At sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, at patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Let us know naman kung paano po naging pagpapala sa inyo ang ating programa. Mag-comment ka lang dito sa ating comment section, o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. At salamat muli, Kaagapay, sa iyong pagsama dito sa ating programa. At salamat din muli kay Attorney Minstrel More. Sana, Kaagapay, ay marami kang napulot, no, na impormasyon, detalye, guidance kung paano ba yung mga tamang pag-proseso, no, sa mga legal na usapin. At sa putong ito, ako po ay magpapasalamat na sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang ating Protex, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at kaya Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe transmitter site. At muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po sa iyong pagtutok, pakikipagpuyatan sa akin dito po sa ating programa. At patuloy niyo pong i-share, ha, ang ating episode. I-send sa inyong mga group chat, i-send sa iyong mga barkada, churchmate, kapamilya, at pwede po nila yung ma-i-replay. Salamat sa iyo, Kaagapay. Ako po muli ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes para sa panibagong edisyon ng inyong programa. See you next week, Kaagapay. God bless you. Good night.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
3: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
2: Sino ang manunubos na ito?
3: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Bless the Lord, O my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa Psalm 103 verses 1 and 2. Indeed, today is the day to bless the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing Martes, dito po sa Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng mga programa dito po sa inyong paboritong 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Sumasahim papawid mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Napapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZS app. Saan ka man naroroon, mayroon po tayong pagkakataon makibahagi sa pananalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Italaga natin ang ating oras sa Kanya. Aming Panginoon, muli haharap kami sa mga hamon ng buhay. Kahapon, purihin ka sapagkat naging maayos, tahimik ang naganap na State of the Nation address ng aming pong Pangulo. Salamat sapagkat walang anumang matitinding kaguluhan na naganap kahapon. At ang panalangin ko sa muling pagsabak namin sa hamon ng buhay, as we move on, ang panalangin ko po, Panginoon, ang kalakasan at karunungan sa inyo lamang po nagmumula. At kami huhugot nito mula po sa inyo. Tinatalaga namin ang aming oras ng pagbubulay-bulay ng inyong salita at pananalangin para sa isa't isa. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, ako po, si Pastor Eric Cortez, para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kagapay, tandaan po natin ito na tayo po ay dapat na magpasan ng pasanin ng isa't isa. Kapag gumabigat ang ating pinapasan, mag-isa ho natin itong pinapasan, eh talaga nahihirapan tayo. Pero kapag tayo nagbahagi ng ating pasanin, gumagaan po ito. At ito po ang ating pagkakataon na ibahagi po ang ating po mga prayer requests sa comment section po ng ating Facebook Live. At kunin na rin natin ang pagkakataon sapagkat sabi ng Panginoon, magpalakasan ng loob ng isa't isa. Kunin na rin po natin ang pagkakataon na ibahagi ang mga patotoo ng kasagutan sa ating pong dalangin. Malaki encouragement po ito, hindi lang sa amin na team ng Hardin ng Panalangin, kundi ito po encouragement din sa iba na kung paanong ang Diyos ay naging tapat po sa inyo at sinagot ang inyong dalangin, encouragement din po sa kanila na ang Diyos sasagot din sa kanilang dalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Narinig na ba ninyo, Phil, yung cancel culture? Yung cancel, hindi ho yan yung may order ka tapos cancel na lang. Yung cancel culture ay isang kaugalian na lalong pinaigting ng social media. Ang cancel culture po ay ang pamamahiya na para bang wala ka ng pagkakataong bumangon. Yun ang cancel culture. Nakikita po natin yan kapag po halimbawa mababasa mo sa Facebook, pasikatin natin ito. So yung mga nababash. Ang malungkot nga, katulad nung isang kakilala ko na sumikat sa video or masasabi ba natin naging notorious sa video na kung saan ay nakikipagtalo siya sa gwardiya. At siya po ay nabash noong mga panahon na yon. Hindi natin man lang tinanong anong pinagdadaanan niya ng mga panahon na yon. At matindi po talaga ang pinagdaanan niyang depression dahil po na lalo pang pinatingkad nung siya ay da-cancel
nung siya po ay na online bashing. Mali yung ginawa niya, wala hong katwiran doon. So balit, yung bang hindi pag-unawa sa ano ba ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Mabuti na lang itong ating kapatid na ito, si Sister Paula, ay nakabangon doon sapagkat ngayon, ang alam ko ay missionary na siya, nakapagtapos pa po sa seminary. At ang kanyang thesis ay tungkol nga sa kanyang pinagdaanan. Pero ang nakatulong sa kanya, sapagkat binasa niya yung comment section, tiniis niya na basahin ang mga masasakit na mga salitang inilagay doon. Subalit may isa pong nagsabi na mahal ka ng Diyos, pinagdadasal kita. At dahil po doon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa ating kapatid at nakabangon nga mula sa pangyayaring iyon. Ang malungkot lang, may mga tao na hanggang ngayon nire-repost yung video na yon. Samantalang ang sabi nga ng ating kapatid, hindi yun yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Mabuti na lang ang ating kapatid ay nakabangon na mula doon kaya hindi na siya apektado. So balit makikita po natin how vicious ito pong cancel culture. Gaya ng aking sinabi, nangyari na ito noon, pinatingkad lang, pinatindi lang ng social media. Noong unang panahon po, di naman natin masisisi sapagkat itong si Saulo ay naging taga-usig ng mga mananampalataya. Nagpakulong siya ng mga mananampalataya. At nung ang binato hanggang mamatay si Esteban, ay kasama po siya doon sa mga sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. Subalit sa biyaya po ng Diyos, nakakilala po ito pong si Saul na mas kilala natin sa Paul. By the way, hindi po binago ng Diyos yung pangalan niya. Ang talagang pangalan niya, Saulus Paulus. Saul was his Jewish name. Paul was his Roman name. Hindi po yan binago na parang Abraham, Jacob, Israel. Hindi po ganun, ha? At dahil nga his reputation precedes him. Ang sabi po sa Acts chapter 9 verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Subalit, yung nga, na-cancel itong si Paul. Silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. May mga tao na gustong makabangon mula sa kanilang pagkakadapa. Subalit, nahihirapang bumangon dahil na rin sa mga tao na pinapanatili silang dapa. Dahil nga po sa cancel culture. Mabuti na lamang po na itong si Bernabe na the son of encouragement. Ang sabi po ay dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoong kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus, kaya't mula noon si Saulo'y kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Mabuti na lamang po na may mga taong katulad ni Bernabe na handang sumuporta upang ang isang taong nadapay makabangon. Hindi ho siya nagpadala sa kaugalian ng cancel culture, kundi dahil po kay Bernabe who vouched for Paul, well, can you imagine what the Apostle Paul has achieved in the name of the Lord? Isipin na lang po natin, paano kung walang nagbigay ng ikalawang pagkakataon kay Paul. Isipin na lang natin kung walang Barnabas na kumbaga he risked his neck to endorse Paul. Aba, si Pablo po ang sumulat ng
13 epistles sa Acts ay sa New Testament. 14 kung sa pangsumulat ng Book of Hebrews. Can you imagine that we owe half of the New Testament to Paul? All because of Barnabas who stood by him. Mga kapatid, meron pong mga kapatid tayong nadapa. At ang sinasabi natin, malungkot ang madapa, mas malungkot kapag nanatiling dapa. Kailangan po nila ng mga taong aalalay sa kanila sa pagbangon upang magkaroon po ng ikalawang pagkakataon. Kasi nga ang biyaya ay nagbubukas ng pinto para sa pagbabago. Na tayo po mga Kristiyano, hindi ho dapat tayo sumasabay sa agos ng cancel culture. Tama na magtuwid. Tama na pagsabihan natin ang mga nagkamali. Subalit, katulad ng magulang, ang pagpalo ng magulang ay ang kamay na may hawak ng pamalo ay kamay ng pagmamahal. Sakali man na tayo may ituwid, masaktan man sila sapagkat ang katotohanan ay masakit. Pero kasama doon yung sa pagtutuwid, ang pag-alalay upang yung tao'y manatiling tuwid. Hindi ho yung bumagsak na at pagsasabihan lang natin tapos wala tayong gagawin upang makabangon yung tao. Panahon na po para tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon ay talikuran na itong tinatawag na cancel culture. Maging daan po tayo na ang mga tao po ay makaranas ng ikalawang pagkakataon. Kaya nga nalulungkot din ako sa mga mananampalataya na sumusuporta ho halimbawa sa extrajudicial killing. Naintindihan ho natin, malala yung krimen na nagawa, kawawa po yung biktima, pero tandaan po natin, meron pa rin pong redemption na ang Diyos po ay magugulat kayo. Na ang Diyos ay kikilos pa po ng higit sa ating iniisip, higit sa ating inasahan sa buhay ng isang tao kung ang taong ito ay mabibigyan po ng ikalawang pagkakataon. Nawa, tayo po mga mananampalataya. Sa halip na cancel culture, tayo po ay magkaroon ng encouragement culture. Na tayo pong mga mananampalataya ang hindi lamang magtutuwid kundi magbabangon ng mga tao. Na tayo pong mga nagtitiwala sa Diyos, hindi lang tayo magsasalita ng maliyan, kundi tayo din po magsasalita ng samahan kitang makabangon at magpatuloy tungo sa pagbabago. May biyaya ang Diyos. Kapatid ko, ikaw ay isa sa mga taong nag-iisip kung may pagkakataon pa ba. May awit ang aking kaibigan na si Romel Guevara. At ang ganda nung sinabi niya rito na ang background ng awit na to, may isang tao na nuknuka ng sinungaling, wala nang gusto maniwala sa kanya. Subalit, nakakilala sa Panginoon at siya pa'y nakapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga, batay sa patotoo ng taong iyon, kinompose ni Pastor Romel Guevara ang awit na itong Ikaw Lamang. At ang sabi niya, O Diyos, sa kabutihan mo ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo nalulugod ako at buhay ay iaalay ko. At ang sabi sa chorus, Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Nawa, tayo po ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos tungo sa pagbabago, tungo sa ikalawang

Panginoon, marami pong salamat sa mensahe ng inyong salita. Salamat sa buhay ni Bernabe na umagapay kay Saulo, kay Paul. At ang panalangin ko po, kami ay maging Bernabe sa iba. Pinapanalangin namin ang aming mga kababayan na nalulong sa bisyo, na ngayon po'y dumadaan po sa rehabilitation. Pinapanalangin din namin ang aming mga kababayan na nakulong at ngayon po ay nakalabas, subalit nahihirapan pong mag-reintegrate sa society dahil po sa stigma ng kanilang mga pinagdaanan. Dalin niyo po sa kanilang buhay ang mga taong hindi magsasabi na ganyan na talaga yan, wala nang pag-asa ang ganyang mga tao. Dalin niyo po sa kanilang buhay ang mga taong katulad ni Bernabe. Aagapayan sila upang makabangon at makapagpatuloy na humakbang sa buhay. Hindi sila manatiling dapa, kundi sa pamamagitan po ng mga tao, magiging daluyan ng inyong biyaya. Sila po, Panginoon, ay makapagbabago. Gawin niyo po kaming katulad ni Bernabe. Sa biyaya po ninyo, Panginoon, O Spirit of Comfort, that will be your channels of comfort. Panginoon, kami lumalapit sa inyo sa mga kahilingang ipinadala po sa amin. Katulad po ni Nanay Nat na humihingi po ng kagalingan para po sa kanyang spine, sa kanyang gulugod. Hiniling po namin, Panginoon, na ang kanya pong senior life, senior days, ay hindi batbat ng sakit. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang panahon sa pangangalaga, sa kanyang pamilya. At ang panalangin ko po, ang magiging sukli ay hindi paghihirap sa kanyang katandaan, kundi ma-enjoy niya, Panginoon, ang bunga ng kanyang mga pagsisikap. Ganun din po si Naning Asugi na humihingi ng kagalingan mula po sa sakit sa puso at sa diabetes. Hiniling po namin na katulad din ni Susan Noval, na ganun din po may sakit sa puso, na kayo po ang magpatatag ng kanilang puso at hindi po kung ano man ang problema ng kanilang, na kanilang pinagdadaanan, karamdaman na kanilang binabata, ay makaranas po sila ng kagalingan na sa inyo po nagmumula. Pinapanalangin po namin din sa inyo, Panginoon, si Romy Carlos na naghihintay po ng resulta ng kanyang CT scan. Lord, nandun yung pangamba, nandun yung pag-aalala sa kung ano magiging resulta. Ang kapayapaan po ninyo ang magbantay sa kanyang puso't isipan. Ganon din sa aming mga tagapakinig na naghihintay ng resulta ng kanilang mga examination, katulad po ni Ronaldo Guevara na dumaan po sa biopsy sapagkat may nakitang tumor sa kanyang leg. Napakahirap maghintay. May mga pagkakataon, Panginoon, na nauuna ang aming isip kaysa sa mga sa resulta ng mga pagsubok, ng mga pagtetest. Nauna pa kami na nauna pa ang pag-aalala. Ang panalangin po namin, Panginoon, sa kanilang paghihintay, agapayan niyo po sila. Ano man ang resulta, bagamat kami humihiling ng magandang resulta. Subalit, ngayon pa lang, ang kapayapaan po ninyo, ang kanila maging kalakasan. We also pray si Nanay Alicia na Valle na naharap po sa gallbladder operation. Panginoon, katulad ng aking panalangin para po kay Nanay Nat, hiniling ko po, Panginoon, that

Your old age will not be marked with sickness, but will she will enjoy the labor, the fruits of her labor. Kaya po, yung provision, hindi lamang po tagumpay na operasyon, kundi provision para po sa operation na ito. Kasama na po doon si Lorena Gutierrez na nagsasailalim sa chemotherapy dahil po sa kanyang problema sa puso, sa breast, Lord, cancer. We ask, O Lord, na sa pagharap niya sa chemotherapy, magkaroon po ng less o walang side effect. I-sustain niyo siya ng yung biyayang sapat sa lahat ng pangangailangan. Lord, ganun din po ang complete healing from arthritis kay Debbie Martin. Panginoon, napakarami mga request at we admit, O Lord, our limitation to cover everything sa maigsing oras ng aming programa. Subalit, mabuti na lang mayroon kaming Panginoon na hindi limited sa time, hindi limited sa distance. We lift them up to you. And we ask, O Lord, na sabi nga, I would have despaired unless I have known that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Umaasa po ko, Panginoon, makakarinig kami ng mga mabubuting patotoo sa kung paano ang aming mga dalangin ay sinagot po ninyo. Nagtitiwala kami. Eh, hindi nyo kami bibiguin. Mamamangha pa kami sa sagot ninyo sa aming dalangin. Nawa, Panginoon, itong linggo na to o itong araw na ito, buksan niyo ang aming mga mata sa mga pagkakataon na kami po ay maging encouragement sa iba. Maging daluyan ng inyong muling pagkakataon. Maging katulad ni Barnabas at matawag nga kaming son and daughter of encouragement. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay napalakas ng iyong salita at nakapanalangin para sa isa't isa. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga na napapakinggan sa radyo, sa online, at maging sa ating pong 702 DZAS app. Bukas ang ating pong hardinero, siya po ang Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez, na patuloy na nagpapaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanya ang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi 'di ba sinasabi natin bata pa naman ako o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gamitin ng Panginoon para maging mabuting impluwensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ang karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available, at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka nang kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kaagapay, baka may mga aspekto sa buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience.
Bago manguna sa iba, matuto munang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan mo nang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluwensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero, maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang. Trusting Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. O, diba? Grabe, July 28 na. In the next few days, August na. Ang pilis ng panahon. But anyway, sabi nga, every gising is a blessing, every breath a privilege. Pag umabot tayo at this day, the Lord has been so good. Meron pang plano si Lord sa buhay natin. Kaya lagi tayong dapat nagtitiwala sa Kanya. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi at naririnig niyo sa 702, di ba? Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo gamit din po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, at sa pamamagitan po ng Facebook live stream, naalala ko si ating Ruby Montemayor, yung mga nandyan, nakikita ko po kayo, naku, natutuwa po ako sa inyong mga post dyan po sa Facebook live natin, lalo pong na-encourage kami. Minsan nga po, kung kaya ko, sumasagot naman po ako, no? So, salamat po sa Panginoon talaga sa inyong mga encouragement, at sa iba pa nating mga kaagapay na always listen to the program, future, yung mga comments nyo, blessing each other, nakakatuwa po. Ang ganda-ganda ng ating kaagapay community, diba? Yun po yung nagpapalakasan tayo sa bawat isa. So, ganun din po, maraming pong salamat sa inyo. At ganun din, di ba, kagaya po ng sinasabi ko, meron din tayong 702 app. Doon pwede mong pakinggan ang programa natin. So, nakakatuwa, the Lord has opened everything for us to be heard. And that goes as well sa atin pong mga ministry partners na who are faithfully praying for FEBC, praying at nagsusupport kayo financially. Nako, maraming salamat po. Ang sarap na maging kabahagi na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng 702, DZAS at yung FEBCPH. Naalala ko rin po ang mga Alberto family na patuloy pong nagsusuporta sa gawain ng FEBC. Hindi lang kayo, alam ko andyan din ang mga atendido, andyan din po yung mga magsino, yung mga kaagapay natin dyan sa Malabon. Ang dami-dami, kaya nakaka-excite po talaga na makita na lahat tayo sama-sama, mga kaagapay, nagsasama-sama tayo sa panalangin at sa ating financial support para lalong marinig ang salita ng Diyos hanggang ang lahat nga ay makarinig, 'di ba? So let's keep on keeping on for that. At patuloy na maging encouragement tayo sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang araw na to lalo tayong magtiwala sa Panginoon, 'di ba po? At huwag po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdangan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng ganap na isang salita ng Diyos, the Word of God, na ito'y sa atin ay maglilinang sa lahat ng buong katotohanan upang tayo'y magwawakas kay Kristo Jesus lamang na siyang tunay na katotohanan. Kung kaya, exciting po ang inyong lingkod. Amen, amen, amen, amen.
4: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O, pinag-uusapan natin na ngayon yung 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kasi nga po, ang buong buwan ng July, Nutrition Month. Kaya naman, naging light tayo sa ating usapan para maging relevant din tayo. Di ba? Mahalaga kaya yung mga masustansyang ulam, di ba po? So kahapon po pinag-usapan natin yung mga smart tips bago pumunta sa palengke. Alam mo, simple lang. Tulad ng paglilista ng ating bibilhin, tingnan muna yung fridge natin, refrigerator o yung pantry dun sa mga laman nito para hindi na po madoble yung bibilhin natin. At sabi nga, ang unang ulam, budget ulam ideas na nabanggit, yung tortang talong, na merong diced carrots para masustansya. O ngayon, puro ulam na tayo ha. Eto, savory pork menudo with extra potatoes. Okay, so gawin ang mga ingredients na mas marami. Halimbawa, gumamit ng 1 kilong pork, yung kasim. At doblehen ang dami. Yan ang gusto ko eh. Doblehen ang dami ng patatas at carrots. Lagyan mo pa ng bell pepper, di ba? Konti lang. So, ang pagdagdag din ng konting giniling na baboy, yan, magandang idea, nakakatulong upang makalikha ng mas malapot na sauce na mas masarap kapag inihalo sa mainit na kanin. So, masustansyang ulam na mas lalong sumasarap sa sunod na araw kung may tira pa para sa baon, di ba? O kaya agahan ng mga bata the following day. Another, eto, gustong-gusto ko din to. Ginger rich chicken tinola. Ibig sabihin, maraming luya sa tinola. So, kung magluto na lang ng 1 kalderong tinola kapag nais natin ng 1 comforting na ulam. Totoo yan. Gumamit ng sayote o green papaya upang maparami yung ulam. Ito ay perfect para po sa mga bata dahil ang manok malambot at ang sabaw madaling lunukin, di ba? Kung merong malunggay na puno, ay meron po kami dyan na malapit, maari nating dagdagan ng dahon ng malunggay para may extra iron na hindi pa tayo gumagastos. O, di ba? Pangatlo naman, eto, crispy fried fish with ginisang sayote. Lahat kaya ito, paborito ko. Masarap ang galunggong na ipinirito hanggang golden brown. Ang maganda dyan, yung talagang crunchy siya. Yun ang masarap doon. Tapos ang partner noon ng pritong galunggong ay yung ginisang sayote. Ang simpleng combo na ito, madaling i-prepare at nagbibigay ng magandang balanse ng protein at fiber. So maaari mo rin gawing sarsyado. Tama, ginagawa ko rin yan. Ang natirang pritong isda sa sunod na araw. O di ba, kung may kamatis ka lang, tapos meron kang itlog, o di, may ulam ka pa uli. Alam niyo po, Nangingiti ako habang binabasa ko ang mga ulam na ito. Dahil ganito rin po ako magluto nung lumalaki yung mga bata. Ang menudo, maraming patatas at carrots. Ang tinola, maraming papaya, luya at malunggay. Ang natirang prito ng isda, aba, nag-i-evolve po yan sa sarsyado sa sunod na araw. Minsan, nasasama pa yan sa, kumbaga ngayon, tinatawag nilang chow fan, di ba? Yung rice, ganun. O, natutunan ko po lahat yan mula sa aking mami, Mami Jo. Bakit? Kasi nung bata po kami, kailangan mabilis kang tumusok ng karne pagkatapos ng panalangin. Dahil tiyak, gulay na lang ang matitira sa'yo. Dahil ang extenders talaga ng mami ko sa ulam ay puro gulay. Eh hindi mo naman siya masisisi. Eh dahil halos 17 po kaming lahat sa aming bahay. Dahil po sa family extended ministry po ng aming mga magulang. Alam niyo po, nagpatira po kami sa bahay ng mga anak ng pastor, ng mga elders, mula po sa probinsya na nag-aaral dito sa Maynila. Kaya lahat po ng ulam, kailangan extenders na gulay, may extenders na gulay. Pero sa totoo lang po, mas pasustansya yung pinapakain sa amin ng mami ko. Kaya nga po ang advocacy natin para po sa masustansya mga pagkain, lutong bahay talaga. Kaya iba po talaga kapag si nanay o si tatay ang nagluto dahil ito po ay may kasamang pag-ibig. Kaya po mga kaagapay, patuloy tayong maging angel o anghel sa ating kusina para po sa kapakanan at kalusugan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay. In other words, maging good moms tayo pagdating sa lutuan, di ba po? Yun yung maganda. Dahil yun po ay para po sa ating mga anak. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen, amen na lang ako sa iyo, anak. Tama yung mga sinabi mo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang bibigyan natin ng pansin. Sana lagi silang ganyang mag-isip. Sana lagi nga silang may takot sa akin. At sundin lahat ang mga utos ko. Matutuwa ako sa kanila pag ganyan ang kanilang gagawin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Para maging maayos ang buhay nila at ang mga anak nila forever. Ecclesiastes 12:13, ito ang point. Pagkatapos marinig ng lahat, magkakaroon ka ng takot sa Panginoon, sa Diyos, at susundin mo ang utos niya. Kasi ito ang dapat gawin ng lahat ng tao. Fear the Lord and serve Him. Magdalang takot ka sa Panginoon at matapat kang sumunod sa Kanya. Sa Deuteronomy 6:13, magkaroon kayo ng takot kay Lord na inyong Diyos, mag-serve kayo sa Kanya. At sa pangalan lang niya kayo manumpa, matakot ka sa Panginoon at paglingkuran mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Deuteronomy 6:2, paghabang buhay kayong magkaroon ng takot, pati mga anak ninyo at mga apo, kay Lord na kayo na inyong Diyos magkakaroon ng takot. Para mabuhay kayo ng matagal, amen. Fear the Lord and turn back from evil. Matakot ka sa Panginoon at talikuran mo ang masama. Proverbs 3:7, huwag mong isiping marami ka ng alam. Sundin mo si Lord at lumayo ka sa masama. Proverbs 16:6, pagmahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin lahat ang kasalanan mo. Ang sumusunod kay Lord, hindi mapapahamak, amen. Magbibigay ng buhay, security, protection si Lord. Proverbs 19:23, ang may takot kay Lord, mabubuhay ng matagal. at ano pa, kontento sa buhay at ligtas sa kapahamakan. God accepts those who fear Him. Tinatanggap ng Diyos silang may takot sa Kanya. Acts 10:34-35, nagsalita si Peter, "Ngayon ko na-realize na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa Kanya. God blesses those who fear Him." Ang kaawaan ng Diyos ay sagana sa mga may banal na takot sa Kanya. Totoo po yan. Sa Psalm 115:13, ibibless niya ang lahat ng sumasamba sa Kanya, kahit sino pa sila, mayaman o mahirap. God fulfills the desire of those who fear Him. Tinutupad ng Diyos ang naisin ng may mga banal na takot sa Kanya. Psalms 145:19, binigay niya ang gusto ng mga may takot sa Kanya. Pinakikinggan ang hinaing nila. Sinisave sila. Amen. God's mercy goes out to those who fear Him. Ang kaawaan ng Diyos ay sumusunod sa mga sa Kanya'y may banal na takot. Luke 1:50, lagi siyang naaawa sa mga generations na sumasamba sa Kanya. Happy are those who fear the Lord. Maligaya silang may takot sa Panginoon. Psalms 112:1, blessed ang taong gumagalang kay Lord, yung nag-i-enjoy, sumusunod sa mga utos niya. Is true wisdom, ang tunay na talino ay nagdadala ng yaman, karangalan, at mahabang buhay. Job 28:28, at sinabi niya sa lahat ng tao, ang pagkakaroon ng takot kay Lord ay karunungan at ang paglayo sa masama ay katalinuhan. Proverbs 15:33, matututo ka ng karunungan pag may takot ka kay Lord. Maging humble ka lang at tatanggap ka ng honor. Proverbs 10:27, ang sumusunod kay Lord hahaba ang buhay, pero ang masama maagang mamamatay. Wow, wow, wow, wow, amen, amen, ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yan. Naisip ko tuloy yun. Kasi dad, yan din po yung pinag-uusapan namin sa devotion namin ni Kuya Nes. Yung okay. Fear. Kasi, kadalasan po kasi, parang the way we see it, masyado tayong na over ng biyaya. Yung the principles of grace, the principles of free salvation, though it's free.
3: Naaabuso
4: kasi yung biyaya eh. Yun din ako nalulungkot na nalilimutan natin na hey, yung salvation natin, nakuha natin na libre yun kasi namatay ang, may kabayaran doon. Ang kabayaran, ang Panginoong Jesus, buhay niya, isang banal na buhay na inako yung ating kasalanan, ipinako sa krus, binayaran niya yon. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, yung resurrection ng Panginoon, yun yung ating resibo na tinanggap ng Diyos, na dakilang Diyos, yung kabayaran. So, ganun ka-realidad, yung salvation natin. So, dahil libre, hindi nangangahulugan, na pwede na lang tayong magbuhay-hayahay, di ba, dahil hindi pwede yun. Kasama doon yung ating pananaw sa fear natin, yung fear, holy fear natin sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa Father, kasi alam natin na kailangan kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, nangyayari na nababago, lumalayo tayo sa kasalanan, we say no to sin, and follow God's purpose and design. Ganun dapat kasi ang buhay ng Kristiyano. Hindi pwede yung namamangka tayo sa dalawang ilog. Kristiyano tayo pag Linggo, Lunes hanggang Sabado. Hindi. Di ba, Daddy? Hindi naman.
3: Yun ang magdadala sa atin sa impyerno.
4: Opo. kung hindi natin sigurado yung katotohanan na yon, kailangan, mga kaagapay, alam natin, one time in our life, sumuko tayo sa dakilang Diyos. Tinanggap natin yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At simula ng araw na yon, ang naging desire ng puso natin, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kasi yun eh, yung fear natin, yung holy fear natin sa Diyos, yun ang siyang mag-guide sa atin. At yun ang palaging pinaulit-ulit simula pa kahapon. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
3: Amen.
4: At kapag alam natin yun, nakita natin yung katotohanan na yun. As we go, saan natin? Siguro yung tanong, saan natin titingnan? Sa Banal na Kasulatan, tingnan nyo po. Even yes, if you look at the book of Proverbs, ang ganda, Be Skillful, yung isang libro, study book na nakita ko on the book of Proverbs. Napakaganda. Na, yun nga sinasabi natin eh, manual ng buhay natin ang Bible. At yun ang magagabay sa atin, sa gabay ng Holy Spirit, na makikita natin ano yun, what it
3: means
4: to fear the Lord. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat talaga kasi yung salita mo, totoong totoo. At kahit sabi ko nga, every time naisip ko, Panginoon, yung verse na yun sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. At yun, Panginoon, makikita namin dun sa katotohanan yun, yung pag-ibig mo sa amin, pagkalinga mo sa amin, though how sinful we are, niyakap mo kami, pinatawad mo kami, niligtas mo kami dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So Lord, ang dalangin namin, maging thankful kami, lumakad kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Para po, Panginoon, sa aming pong buhay, makikita ka sa aming buhay at makikita ng iba na kami po ay anak. So Lord, marami pong salamat. May we continue to process this as we continue to trust you. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay, si Marivic Apolinar, si Angelita Ortiz Tierro, si Lian David. Ganun din po, Panginoon, kay Aileen de Guzman, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanya, sa kanila po ni Ricky. Pagpalain mo po sila as they continue to serve you. Ganun na rin po, Panginoon, kay Eman Saniel. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po sa kanyang mga magulang niya, Panginoon, si Ate Flor, si Pastor, sa kanila pong pagsunod sa iyo, Lord. Thank you po, nagiging malaki po silang pagpapala. Thank you po, nagiging malaki po silang

0: righteousness. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, amen, amen. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Kung kaya dahil doon, alam namin na tiyak na hindi niya kami lalabasan. Amen, amen, amen, amen.
0: O yan, mga kaagapay ha, totoo yan. Gusto ko yung ano ni Daddy, something good is going to happen. Something good is on its way. Ano ba nga yung kantang yun? Diba? Kaya kailangan kapag sumusunod tayo sa Panginoon, we follow the Lord because we love the Lord. Diba dad? Ganun naman yun.
1: Hey,
0: hindi yung dahil we know something good is going to happen. Pero we, kasi, ano na yun eh. What's the right word for that? Nangyayari talaga yun. Kapag sumunod tayo sa Panginoon,
1: given.
0: Oh, given. I love the word that. Given na yun. Na pag inuna natin ang Panginoon, naging true tayo sa Kanya, we fear Him, we love Him, we trust Him. God is always constant. He will always be true to His promises. Kaya it's always a matter of the heart, ha? Kahit yung pagsunod natin sa Panginoon, it's a matter of the heart. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Belguena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavi Transmitter. Pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, di ba? Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Given na po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. patatagin ang Espiritu.

bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo!
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Kulamang ang pinto at lagusang daraanan, di ko kayang huminto, maubusan ng daanan.
3: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, kaagapay, na nakatutok pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan po ninyo kami sa loob ng isang oras para sa masayang kwentuhan. Ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, i-like mo na, i-share mo na,
0: yes,
1: ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na ang inyong mga pabati, pa-shoutout dito sa ating comment section.
0: Yes, happy listening po sa ating mga online kaagapay.
1: Yes.
0: And syempre, hello-hello din po sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band.
1: Yes.
0: Maging sa ating pinakabagong mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, dyan ka lamang, tutok ka lamang dahil kasama ka dito sa ating kwentuhan. Kapag nga po Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes!
0: Hindi,
1: diba?
0: Talaga.
1: Lagi tayo dito, no? May pinipili.
0: Yes! May pinipili at pinipili.
1: Oo, diba?
0: Meron po tayong mga ideas na pinag-uusapan, mga kuro-kuro, perspective, kaisipan, at opinion. At kasama ka kaagapay sa ating kwentuhan. At welcome na welcome ka dito. Kaya naman, makisagot na sa ating question of the day na
1: tan ako tayo na yung sound effects.
0: Kaagapay, ano ba ang nagpapasaya sa iyo ngayon? Career or relationship?
1: Ayo.
0: Hindi lang to romantic relationship, no. Friendship, family, anything na, kahit anong relationship sa iyong buhay.
1: Ayun.
0: So, alin ka dyan, kaagapay?
1: Ayan. So, yan, dalawang pagpipilian ng ating mga kaagapay sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila. So, sagot mo na, kaagapay, dito sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So, ang ating katanungan ay, ano ang nagpapasaya sa iyo, kaagapay? Career ba or relationship?
0: Yes, padala mo na kaagapay ang iyong mga kasagutan at atin po yung babasahin dito sa ating programa.
1: Yes.
0: Bumabati na ng good afternoon si Ate Lulu Harabes Tapleras. Good afternoon po Ate Lulu, salamat po sa pagtutok.
1: Yun, at good afternoon din kay Kuya Oscar Hokar Maliari. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo and happy listening po.
0: Happy listening po. Nakatutok na rin mula sa Palayan, Nueva Ecija, at bumabati ng good afternoon. Hello daw sa ating lahat. Yan po ay pagbati mula kay Ate Len Agdon Reyes.
1: Ayun. Hello, hello po sa inyo. At ito, tungo na tayo, Kayla, sa ating ipinost na poster.
0: Yes.
1: Kaninang umaga para naman makita na natin yung mga una ng sumagot sa ating question of the day. At ito, babasahin ko na yung galing kay Ate Lori Santos. Sabi niya, both, always. The career and education takes priority. Yan, when it counts. But relationship can be the thing that will partly bring you actual happiness. Ayun. So, thank you daw, Inspirations Unlimited. So, dalawa po, ano na agad? May points na.
0: Yes.
1: Agad ang ating career and relationship.
0: All one.
1: Oo, all one na.
0: Tayo na so far. Tingnan naman natin itong si Kuya Jonathan Clerigo na bumabati ng Happy Tuesday. At ang choice daw niya ay relationship.
1: Ayun.
0: It is essential to strengthen yung career. Pero more importantly, ang stable na relationship with Christ ay palagi daw dapat na ating choice.
1: Ayun.
0: Totoo naman.
1: Totoo.
0: Kasi anhin nga naman natin yung ating magandang career, yung mayabong na career natin kung tayo ay walang relationship sa Panginoon, eh baliwala nga din naman.
1: Totoo yun. So, thank you so much.
0: Salamat po.
1: Jonathan, at ito bumabati sa atin si Ate Aida Coquilla. Blessed Tuesday afternoon daw sa atin. At basahin ko na rin ang sagot ng ating kaagapay na si James Gideon Tinsay. Sabi niya, si Lord. Ayan, paki, ano to? Paki natin sa career. Or sa relationship daw.
0: Sorry daw.
1: Para na-imagine ko yung boses ni Gins dito. Ah. Eh, pakain natin sa career or relationship. Pero yun, sana joke lang yan. Pero sabi niya, doon tayo sa giver. Diba? Not the gifts. Uy, oh, ang ganda perspective yes. nito. Diba? Oh. Totoo yan. Kasi nga, meron tayong tendency na mag-focus dun sa mga bagay na natatamasa natin na minsan nakakalimutan natin sino ba nagbigay. No? So talaga maganda na paalala sa atin na i-prioritize natin higit sa lahat si Lord ang ating relationship sa Kanya.
0: Amen. Salamat, Gideon. Ito naman si Gerald Kenneth Potente. Sa akin daw, sa Kanya daw ay yung relationship kay Lord. Pero kailangan yung faith pati sa school until nag-work na.
1: Ayun.
0: So, balance.
1: Balance. Ang sagot ni Kuya Gerald. At ito naman galing kay Ate Ruth Palyasgon. Sabi niya, ang nagpapasaya sa akin ang pagiging worker ng Lord. So, I think, ano ito? Relationship sa ating Lord. Ang kanyang bagay na nagpapasaya kay Ate Ruth.
0: Ayan. Salamat
1: Thank you po.
0: Si Garcia Moncabelu, contentment in Christ. Mm-hmm. Maging si Ate Len Dizon ay relationship with God.
1: Ayun, thank you po. At ito, basahin natin dito sa ating ongoing live. Galing naman kay RD Alistaire Abante. Sabi niya, career ang nagpapasaya sa akin. Happy ako sa work. Ayun. So, talagang focus.
0: Team career.
1: Oo. Career person. Career person. Diba? To si Kuya Ardi, diba?
0: Salamat po.
1: Thank you po.
0: Si Kuya Oscar Maliari. Nagpapasaya sa akin ngayon ang meron daw siyang God sa kanyang buhay at may mabuting pamilya, tunay na masaya kapag nasa puso mo na si God.
1: Ayun.
0: Amen.
1: So kitang-kita natin na relationship.
0: Yes. Relationship, team relationship si Kuya Oscar. Ayun. Salamat po.
1: Thank you po. At ito, galing naman kay Reggie Ventura Enriquez. Sabi niya, hi, mga ka-inspirations unlimited. Tapos sabi niya, nagpapasaya po sa akin ay relationship with my habibi.
0: Oh, yun.
1: Sabi pa kay Bati po si Ate Jessica Caballes. Ayan. Hello po sa inyo. Happy listening po sa inyo. And God bless po. Ayun, sa kanyang iniirog.
0: Yes.
1: Habibi.
0: So, relationship.
1: Oo, relationship.
0: Si Kuya Reiji. And the shout out kay Ate Jessica Caballes. Mm-hmm. Hello po sa inyo. Si Ate Love Bell naman. Nagpapasaya daw sa kanya, syempre, yung maayos na kabuhayan, ang kanyang pamilya, mga mabubuting kaibigan at presensya ng Panginoon. At gandang hapon daw sa ating lahat. At ito na nga ang kanyang merienda. Napaka-healthy.
1: Oh.
0: Kamoteng ube at malamig na green tea.
1: Ay, wow. Oy. So, hindi mainit, no?
0: Hindi
1: malamig
0: mainit.
1: Na green
0: yes.
1: tea. Wow naman. Pero gusto ko yung kamote dyan. Talagang isend sa mga favorite kong merienda, no? Bilang na-start na ni Ate Love Bell ang pag-share ng merienda, in-encourage na rin natin.
0: Oo, kaagapay ano ang merienda nyo ngayong Tuesday afternoon. Nako, ano nga kaya ang masarap na merienda? Kaso kasi kaka-lunch ko lang.
1: Ay, late lunch ka.
0: Late lunch. Very late lunch.
1: Super duper late lunch.
0: Super duper late lunch. Lunch slash merienda na.
1: Ayan nga, pa-merienda na.
0: Kaya ngayon wala ko naiisip na ano yung cravings kasi busog ako.
1: Ayan. So, kabaliktaran ko.
0: Ikaw naman nag-early
1: lunch. Ako, hindi pa ako naglala. So mamaya tayo babawi. Dahil marami.
0: Alam mo, super late lunch na kami. Mas late pa pala.
1: Siguro pa dinner na akin. So mamaya na lang siguro ako babawi. Pero yun, Kagapay, we encourage you, share nyo naman ang inyong merienda ngayong hapon. At sagot na kayo, yes, sa aming question of the day na ano ang nagpapasaya sa'yo, career or relationship. Iwan nyo lang ang inyong kasagutan sa aming question of the day dito sa ating ongoing live sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun. At patuloy po ninyo Kaagapay i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga friends,
1: yes,
0: relatives, family, and kahit sino Kaagapay na gusto ninyong makasama. Yes.
1: Diba? Love ones.
0: Yun. Para sa mga team relationship yan. Itag mo na Kaagapay para sama-sama tayong magkwentuhan dito, yes, sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. Mm-hmm. At si Ate Lolit Malyari Adia, naghe-hello siya at lagi daw siyang nakikinig mula sa Taytay Rizal. At halos pareha sila,
1: wow, oh,
0: ng merienda.
1: No?
0: Kamote na merong tsaa.
1: Uy, ang galing. So talaga palang ano yan, no? Match pala yan.
0: Match pala, mm-hmm, oo. What if magkasama pala sila, no?
1: Oo nga.
0: Kamote.
1: Anyway, eto galing naman kay Ate Lorna Banayo. Sabi niya, ang sagot niya ay relationship with my family. Ayan. Also to my co-senior ministry sa church nila. Ayan. Sa GNOI. Sa San Jose City. Ayan. Hello po sa inyo and happy listening po. And thank you po sa inyong answer.
0: Yes, Kaagapay. Again po ang ating QOTD. Ano ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Career or relationship? At bilang pinag-uusapan naman natin ang career,
1: oo,
0: at relationship, siguro maganda na ano man, Kaagapay, ikaw man ay team career or team relationship, eh paano natin mame-maintain? Kasi syempre, di ba, yan ay blessing sa atin.
1: Ay,
0: paano
1: totoo
0: tayo magiging good steward ng ating mga career,
1: yes,
0: ng mga relationship na meron tayo sa ating buhay. Kaya naman, Kaagapay, i-share po namin sa inyo ang ilang tips, mm-hmm, paano natin mame-maintain. Unahin natin siguro bilang tayo ay nag-work. Wow!
1: Wow!
0: Ang career!
1: Oo, as a career woman.
0: Yes! Na nagla-late lunch. Paano tayo, paano natin mame-maintain, yeah, ang ating career? Una, Kaagapay ay maging lifelong learner.
1: Ayan, napakagandang trait,
0: yes,
1: niya.
0: Yes, diba? Hindi natatapos sa eskwelahan ang pagkatuto.
1: Hoy, totoo yan. Hashtag eskwelahan. Hindi, pagkatuto, pwede.
0: Pagkatuto. Learning? Lesson?
1: Learner?
0: Oh, yun, okay. Kaagapay, ano nyo yan, i-note nyo yan sa, mm-hmm, ano nyo, messenger. Hindi natatapos sa eskwelahan ng pagkatuto. Kasi totoo naman, di ba, na patuloy tayong matuto ano man yung stage ng career na meron tayo ngayon. Dahil kapag patuloy yung ating pagkatuto, eh syempre nakakapag-gain tayo ng mas maraming skills, mas nagiging flexible tayo, and nagiging adaptable tayo sa ating career path. So, hindi lang siya basta natuto ka, pero syempre nakakatulong yun sa atin para mag-grow tayo sa ating mga career. So,
1: yes,
0: magandang reminder sa atin na maging lifelong learner.
1: Ayun, napakaganda. Lifelong learner. At bilang ikaw ay lifelong learner, parte ng pagiging lifelong learner ay yung number two.
0: Yes.
1: Diba? Minsan, makaka-encounter tayo ng mga challenging days.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ating number two ay expect some challenging days. Ayan. Dahil, syempre, hindi naman laging madali ang ating mga trabaho. Diba? May mga panahon na talagang machi-challenge tayo, mapo-frustrate tayo, mapapagod. At minsan, di ba, parang dadating ka sa point na gusto ko nalang sumuko.
0: Yes.
1: Parang ihahagis mo na yung mga papel. Ay, joke lang pala.
0: Kailangan ko pala na trabaho.
1: Pero yun nga, Kaagapay, normal naman yun, di ba? Talaga na-experience natin yan. Pero mahalaga, tandaan natin na yung mga na-experience natin, mga inconveniences, yes, ay temporary lang, di ba? Hindi naman yan permanente, gaya ng permanente yung pag-ibig ng ating Panginoon.
0: Kala ko permanente yung kanta sa Mabuhay 25.
1: Kakantayin ko sana, pero okay na yun. Pero yun nga, yung mga challenges na na-experience natin sa trabaho ay hindi permanente. Diba? Challenges lang yan, dadaanan lang natin yan. Pero matuto tayong mag-handle daw ng stress. Ayan. And magpahinga kung kinakailangan. Yes. Diba? Hindi naman talagang kailangan na work ka lang. Kailangan mo rin magpahinga. Diba? Kailangan mo rin ipahinga yung iyong katawan, ng iyong sarili para makabounce back ka. Diba, right after mo magtrabaho. At syempre, bumalik sa focus once maayos na yung problema.
0: Mm-mm.
1: So, yun ang ating number two. Expect some challenging days.
0: Season lang talaga yan eh. Na may mga season lang talaga na mahirap, lalo na pag bago yung task mo.
1: Ay,
0: diba?
1: Totoo.
0: Pag nasa bago kang work. Diba? Hindi, lahat naman ng simula, lahat naman ng bago minsan sa atin ay challenging talaga.
1: Totoo.
0: Diba? So, pangatlo, kaagapay, dahil na-expect mo na na meron challenging days, eh siguro mas madali sa atin na gawin itong pangatlo, na mag-yes sa mga opportunities na natatakot tayo.
1: Wow! Wait, ang hirap niya.
0: Yes!
1: Na, diba?
0: At saka, parehas tayo, Ab. na relate match dito.
1: Oo, totoo yan. As an introvert.
0: Yes, and bilang bunso siguro, di ba?
1: Na sheltered, no?
0: Yes!
1: Na di pa alam lahat. Para...
0: Shout out sa mga bunso dyan na dumaan sa mga season na takot tayo mag-yes sa mga opportunity na bago sa atin.
1: Yes.
0: Pero yun nga, minsan maganda rin na mag-yes tayo dun sa mga opportunity na nagiging cause para tayo ay matakot. Dahil kung tayo ay takot sa isang opportunity, sabi dito ay magandang idea daw yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ibig sabihin, hindi ka pa kampante na kaya mo lahat.
1: Oo.
0: Open ka pa na matuto, open ka pa na mag-try ng iba. And makakatulong to kaagapay para ma-build yung confidence.
1: Yes.
0: And hindi natin alam kung saan tayo dadalhin nung simpleng yes na yun.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko ngayon, lagi yung sinasabi sa amin ni Daddy. Sabi niya, kapag meron daw opportunity na hindi mo alam kung paano siya bago sa'yo, tanggapin mo, tapos tsaka mo...
1: Aralin.
0: Oo, aralin.
1: Uy, ang galing naman. Ganun talaga mga tatay,
0: yes,
1: no? They are...
0: Risk-taker.
1: Oo, at tsaka talagang tinuturuan nila tayo to be brave. Diba?
0: Mm-hmm.
1: At suungin ang mga challenges na yan. Kasi at the end of the day, dyan din tayo matututo. Yes.
0: Yun ang yes natin.
1: Okay, pero yun ang yes natin, no? Okay, so yun ang ating pangatlo. Ang ating pang-apat naman, ito kaagapay kung may choice ka.
0: Yes, kung may choice.
1: Oo, ito ay pursue a job you enjoy. Ayan. So piliin mo yung trabahong gusto mo. Kasi totoo, diba? Mahirap gumising araw-araw at pumasok kapag yung bagay na ginagawa mo ay hindi mo gusto.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? So, kung kaya or meron kang opportunity to choose kung ano yung bagay na pwede mong pursue it. Diba?
0: Yes.
1: Wag mo yung susukuan. Mm-hmm. Diba? And mas maganda kung may trabaho kang na-enjoy every seconds of it. Tapos kasama mo pa yung mga taong komportable ka, ay talagang grabe yun, diba? Grabe sa feeling yun. And yes, nandun tayo sa reality na hindi agad-agad nahanap yung parang perpektong trabaho. Pero kapag yung work mo ay aligned sa interest mo, sa skills mo, or sa values mo, diba? Mas nagiging motivated tayo na makapagbigay ng kung ano yung makukontribute natin doon sa field na pinaglagyan sa'yo ng Lord. So, isa yon sa mga bagay na pwede mong gawin, no? Pursue a job na na-enjoy mo.
0: Agree.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, meron akong nakausap.
1: Oh.
0: Dito lang mga nakakara... Siguro mga... mga 2 hours ago.
1: 2 hours ago.
0: Dito meron akong nakausap na sabi niya, mapalad daw... tayo dito sa work natin kasi gusto talaga natin yung ginagawa natin and align sa ating values.
1: Totoo.
0: Kasi siya daw, kahit daw aminin natin na mas malaki, mas competitive yung salary niya, pero hindi daw yun yung gusto niyang gawin in life.
1: Mm-hmm.
0: priceless daw kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo.
1: Oo.
0: Pero yun nga, yun ay para sa may mga choice.
1: Oo.
0: Kaya nga tayo ay mapalad kaagapay kung nandun ka sa work na talagang gusto mong gawin.
1: Yes,
0: diba?
1: Totoo.
0: Blessing yun.
1: Kaya pahalagahan, no?
0: Mm-mm.
1: Kung nasan ka man ngayon, saan ka nilagay ng Lord, talagang i-maximize mo yung opportunity na yan. Diba? Gamitin mo yan,
0: yes,
1: to hone your skills, to use those skills to give glory to His name.
0: Amen.
1: Diba?
0: So, pursue a job you enjoy. Again,
1: yes,
0: yun na isa, meron choice.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, as much as possible, kung meron kang choice kaagapay, ipursue mo yung job na talagang gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: And ako, I believe na na hindi yan ilalagay ng Lord sa puso mo nang wala lang.
1: Oo,
0: diba?
1: Totoo. May purpose ang
0: May
1: lahat.
0: May purpose. Yan.
1: Yun.
0: So yan, kaagapay, how to maintain your career. Una, I become a lifelong learner.
1: Number two, expect some challenging days.
0: Number three, say yes to opportunities that scare you.
1: At panghuli, pursue a job you enjoy.
0: Mm-hmm. At huwag magtampo yung team relationship.
1: Ay, oo.
0: Mamaya, kaagapay, ay merong part 2 yan. Sa ngayon ay basa pa tayo ulit ng mga kaagapay natin na nagpapadala ng kanilang mga pagbate, kasagutan dito sa ating ongoing Facebook Live, again ng ating QOTD. Ano kaagapay ang nagpapasaya sa'yo, career or relationship? Si Kuya Federico Termulo, nagpapasaya sa akin yung bagong luto ko na ginataang hipon,
1: wow,
0: at tahong.
1: Grabe, panalo naman.
0: Wait lang, nagutom ako. Bigla kaka-lunch ko lang, pero nagutom ako sa ginataang hipon.
1: Oh, ang sarap niya. Lalo na talagang pag ganyan yung ulam, pag ginataan, talagang mapapadami ka ng rice.
0: Yes.
1: So, yun lang din talaga, no? Babantayan lang din talaga yung rice.
0: Oh, tsaka gusto ko nito kahit ginataan na siya, sinasawsa ko pa sa suka.
1: Oh.
0: Maanghang.
1: Talaga?
0: Oh.
1: Kala ko pag ano lang yun, yung plain lang.
0: Plain na. Mga
1: pero
0: butter.
1: Pero pwede rin sa bagay. Oh, sarap.
0: Salamat
1: yan
0: po sa pagpapataka. Happy listening po, Kuya Federico Termulo.
1: Ayun. At ito naman galing kay JD Jasmine Suyat Amansek. Sabi niya, listening daw sila from Mapandan, Pangasinan.
0: Wow.
1: Ayan. Happy listening po sa inyo.
0: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Norte na nakatutok dito sa ating programa. Si Kuya Ronald CV, Team Relationship.
1: Yun.
0: From Kaintarizal.
1: Ayun, Team Relationship. At ito naman si Ate Estela Razon. Sabi niya, good afternoon po, watching from Guagua, Pampanga. Ayan, God bless daw sa atin. God bless din
0: God
1: po
0: bless din
1: and happy
0: po
1: listening po sa inyo.
0: Ang ating suking kaagapay, si Kuya Vincent Garcia, bumabati ng good afternoon mula sa UK. Ang nagpapasaya daw sa kanya ay good relationship
1: yun
0: sa aking mga kawork, sa aking career.
1: Ayun. At ito galing naman kay Ate Emerly Marasigan Alamag. Sabi niya, nagpapasaya sa akin ay mga ka-workmate ko. Ayan, na masarap daw kasama. Ayan,
0: oy,
1: totoo yan, no?
0: Mm-hmm.
1: Talagang we thank God sa mga taong piniplace niya, no? At sinusurround niya sa atin. Especially sa workplace, diba?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag, alam mo yun, pag mga times or may mga days na ang heavy ng araw sa trabaho, no? So, malaking bagay.
0: Napapagaan.
1: Yes,
0: ng ating,
1: diba? Napapatawa ka nila.
0: Yes.
1: Diba? Relate ka ba dyan, T?
0: Relate na relate.
1: Mixed emotions.
0: Yes. Oo, napapagaan. At saka yung teamwork ba, diba? Meron
1: totoo
0: teamwork. May mga office mate ka na nag-turn into family. Wow.
1: Oo, diba? Family.
0: Family.
1: Family. Family and family.
0: Yes. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Ang ating QOTD, ano ang nagpapasaya sa'yo? Career or relationship? At sa ating pagpapatuloy, we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante ang ating question of the day. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Career or relationship? Sabi ni Ate Faith Alex Coloma, the same po, career kasi po favor from Lord na meron daw wisdom, at ang relationship ay gift din daw from God to make and give love.
1: Ayun, thank you po.
3: Salamat po.
1: At ito si JD Jasmine Suyat Amansek. Ayan, nag-message ulit siya dito sa ating ongoing live. Sabi niya, nagpapasaya sa akin ang relationship. Yun, kanyang family. Dahil kasama ko sila sa ups and downs ng buhay. At career din, dahil masaya ako bilang child development worker or CDW sa kanilang lugar. Ayun.
3: Salamat.
1: Thank you po.
3: At sa ating mga nag-PM.
1: Yeah, PM is the key.
3: Yes. Si Ate Maria Gabriela Santos, sa totoo lang, parehong mahalaga. Mm-hmm. Pero kung pipiliin, mas nagiging fulfilled ako sa career. Gusto kong may personal growth ako at may sense of accomplishment sa ginagawa ko. Masaya rin naman ang relationship, pero gusto ko muna maging stable sa sarili ko.
1: Uy, oo nga naman, no. Napakagandang mindset nito,
3: yes,
1: no, na bago nga naman daw pumasok or magkaroon ng relationship. Siguro romantic to,
3: oo,
1: no. Kailangan stable muna yung kanyang sarili.
3: Diba? Tama naman.
1: Yun, maturity.
3: Yes.
1: Hashtag maturity.
3: Maturity.
1: At ito naman, galing sa kaagapay natin si Joshua Daniel Cruz. Sabi niya, relationship ang mas nagpapasaya sa akin. Kasi para sa akin, ang success sa career ay mas meaningful kapag may taong kasama kang nagse-celebrate ng wins at tumutulong sa'yo sa challenges.
3: Aww.
1: Aww. Diba? Kasama mo sa hirap at ginhawa, sa tagumpay man o kabiguan.
3: Yun.
1: Yun eh.
3: So, team relationship si Kuya Joshua.
1: Ayun.
3: Eto naman, si Kimberly Ann Flores. Team career daw muna sa ngayon.
1: Yeah.
3: Naniniwala daw siya na kailangan munang mabuild ang sarili bago pumasok sa serious relationship. Mm-hmm. Hindi ko gusto maging dependent sa partner ko para sa happiness ko.
1: Ayun. Oo. Career woman.
3: Yes.
1: Si Ate Kimberly. At ito naman, galing kay Kuya Mark Anthony Reyes. Sabi niya, pareho. Ayan. So, career at relationship. Kasi daw, career gives me purpose while relationship gives me emotional support. So, sa tingin niya, balance is the key.
3: Yan.
1: Yeah. So, hashtag balance.
3: Ayun. Nagtagpo rin.
1: Alright.
3: Thank you po, Kuya Mark Anthony. Si Patricia Joy Villanueva, relationship.
1: Yun.
3: Ang nagpapasaya sa kanya kasi daw mahalaga sa kanya ang emotional connection.
1: Mm-hmm.
3: Mas masaya kapag alam kong may taong nakasupport sa akin sa buhay.
1: Aww.
3: Hashtag emotional
1: support.
3: Connection pala.
1: Okay. Kala ko emotional support. Yun kasi naalala ko na sa sagot niya.
3: Thank you po.
1: Okay. At ito galing naman kay Carlo Miguel Mendoza. Sabi niya, career muna. Gusto ko i-focus ang goals ko ngayon. Love can wait.
3: Uy.
1: Wow. Pero growth, hindi dapat pinapatagal.
3: Ayun.
1: So yun nga naman, 'di ba? Tama naman, love,
3: yes,
1: can wait, 'di ba? Lalo na isa 'yan sa mga bagay talaga na dapat hindi minamadali.
3: 'Di
1: ba?
3: Yes.
1: So yun.
3: Salamat. Anak ng waiting.
1: Oo, anak ng waiting.
3: Si Rica May Navarro ay team relationship. Mm-hmm. Mas fulfilled ako kapag mayroong taong nakakaintindi sa akin sa good and bad days.
1: Ay, oo.
3: So, team relationship, si Ate Rica.
1: Ayun. Thank you po. At ito galing naman kay Brian Keith Lopez. Sabi niya, career. Gusto ko may maipagmalaki ako sa sarili ko bago daw siya mag-settle sa relationship. Uy. Ayun, siguro gusto niya muna makapag-ipon, magawa yung mga bagay na gusto niya. Diba? Bago siya pumasok sa isang relasyon. Mm-hmm. So yun, career man. Isipin mo, woman eh. Career man. Career si Kuya man. Brian. Oo. Thank you po.
3: Si Ate Samantha Claire Aquino ay pareho daw, career and relationship. Hindi ko kayang ihiwalay ang happiness ko sa work and sa love life.
1: Ayun. Okay. Kung kaya mo naman din kasi talaga why pagsabayin, not? Hindi ba? At talagang isa yan sa mga bagay na pwede nating matutunan, no? Ang i-balance yung dalawang yan.
3: So, oh, tama.
1: Yes. At eto, si Kuya Randy dito sa ating ongoing live. Kuya Randy Palawenyo. Sabi niya pa, shout out from Calatagbac, Quezon, Palawan. Uy. At sabi niya, sa akin, gawain daw ng Panginoon ang priority niya. Ayun.
3: Yes.
1: So, relationship din ang kanyang pinapahalagahan.
3: God bless po Kuya Randy. Si Ate Emily Marasigan Alamag, pareho daw na nagpapasaya sa kanya ang career and relationship. Career dahil may work na ibinigay ang Panginoon na sa sariling bayan, kasama pa ang family. At relationship dahil very supportive ang mga workmates. Workload becomes light and easy. The best daw talaga ang Panginoon.
1: Oh, totoo yan. Lalo na kapag talagang sa workplace ninyo, eh, talagang ramdam mo yung teamwork.
3: Yes.
1: Hindi ba? Talagang, yun, nagiging magaan ang mga buhay. Buhay yan, no?
3: Ang career. Oh, ang career. Pagtatrabaho.
1: Yes.
3: Salamat
1: at ito,
3: po.
1: Yan. Thank you po. At ito galing naman kay Daniel Joseph Torres. Sabi niya, career muna. Naniniwala akong self-identity ko dapat ay strong bago ko ibigay ang heart ko sa relationship.
3: Ayun.
1: So, ibibuild niya muna ang kanyang identity or ang kanyang sarili, di ba? Bago siya pumasok sa relationship. Yun.
3: Kabaliktaran naman yan si Lian Joy Ramos. Para sa kanya naman, relationship ang nagpapasaya, lalo na daw kung healthy at supportive.
1: Ayun.
3: Oh, mahalaga din yun na positive yung impact sa'yo ng mga relationship na meron ka sa iyong buhay.
1: Totoo yan. No? Kumbaga, yung makakadulot sa'yo ng maganda.
3: Yes.
1: Makakadulot ng maganda sa iyong growth. Diba?
3: Agree.
1: At ito galing kay Ethan Gabriel Santos. Sabi niya, career. Kasi doon ko nararamdaman ang fulfillment sa personal goals ko. Ayun. So, career. Team career si Kuya
3: Team
1: Ethan.
3: Career. Yan. Si Nicole Andrea Perez. Relationship.
1: Yun.
3: Mas meaningful ang success kung may taong kasama kang nagmamahal sa journey.
1: Oh,
3: make a journey!
1: Oh, nakakatuwa din, no? Especially kapag kasama mo na siya nung simula pa lang.
3: Oh.
1: Diba? Nasaksihan niya ang iyong pagsisimula.
3: Yes.
1: Hanggang dumaan ka sa iyong mga struggles. Mm-hmm. Hanggang na-overcome mo yun sa tulong ng Lord. Ay, nandun siya. Diba, napaka, alam mo yun, parang
3: iba
1: napaka,
3: ang feeling.
1: Oo, ang beautiful ng ganung journey. Mm-hmm. Yung may kasama ka talaga. Sa hirap at ginhawa.
3: Yes.
1: Hanggang sa tagumpay.
3: Sa ups and downs.
1: Oo, diba? At ito, bumabati sa ating ongoing live si Pollux Hansuke. Ayan, sana tama ang pronunciation ko. Good
3: yes.
1: afternoon daw. Good afternoon din po sa inyo. Gayun din si Ate Edita Diloy.
3: Yeah,
1: good afternoon po sa inyo.
3: Good afternoon, kaagapay, at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento,
1: yes.
3: ang inyong ano ba, ang merienda nyo today.
1: Ayan.
3: And of course, kaagapay, ang ating QOTD, ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon, career or relationship. At kanina nga ay shinare natin sa ating mga kaagapay, paano natin mamimaintain ang career natin.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon naman, let's talk about our relationship.
1: Ay, wow. Gusto ko yung ganang pa-effect. Relationship.
3: Alam mo talaga eh. Oo, mga relationship natin sa romantic man yan, sa friends, sa family, kahit na anong relationship sa ating buhay, eh paano natin yan mame-maintain? Kaagapay, una na ay make communication a priority.
1: Ayun. Diba? Parang doon pala tapos na. Kasi pag malabo itong part na po.
3: Ay, mahirap.
1: Oh, mahirap i-maintain ang relasyon kapag hindi tayo marunong makipag-communication.
3: Kasi ang hirap naman, no? Kahit sa pamilya, sa friendship, na nagkakapaan kayo, di ba? Galit ba siya? Hindi. Baka naman ano lang. Yun lang.
1: Hulaan.
3: Oo, hulaan kayo.
1: Hirap
3: diba?
1: Nun.
3: Marami daw na relationship yung nasisira dahil sa kakulangan ng communication. Which is true naman talaga. Kasi ang hirap nga naman ng walang maayos na communication sa isang relationship. Mm-hmm. Kaya, encouragement sa atin and reminder na maging stay in touch sa ating mga loved ones.
1: Yun.
3: Diba? Yung regular na communication. Hindi lang yung updated tayo sa mga gana. Pero syempre yung mas malalim, diba? Na may mga kamusta ka naman ngayon?
1: Yung intentional.
3: Yes, intentional. Diba? Mm-hmm. That's the term.
1: Oh. Yeah. Hashtag
3: intentional.
1: Alright.
3: Diba? Na kahit na magka, ito pa nga ang minsan, diba ngayon sa ating modern technology, parang kung iisipin natin, ang dali ng communication.
1: Mm-hmm.
3: Pero minsan, aminin natin na dahil din sa technology, nawawalan tayo ng communication.
1: Oo, diba? Yung real, no? Yung real connection.
3: Real connection.
1: Totoo yan. At maganda rin talaga na nabanggit mo yan, Kayla, para mapaalala sa atin na iba pa rin talaga yung talagang intentional mo siyang kinakausap.
3: Yes.
1: Kasi mas mauunawaan mo, syempre, yung mahal mo sa buhay kapag meron kayong real communication at connection.
3: Oo.
1: Yun.
3: So, yun na. Number one, kaagapay, make communication a priority.
1: Oo. At ito pa, isa pang letter C. Ayan. Letter C, celebrations.
3: Yes.
1: Sabi dito, prioritize celebrations and milestones.
3: Yes.
1: Ayan. So, dapat pala kaagapay, binibigyang halaga natin itong mga celebration at milestones, especially sa ating mga relasyon with our family, with our friends, and loved ones. Diba? Huwag natin baliwalain yung mga ganito, yung mga small wins ng buhay, na parang, syempre, iba yung feeling na kasama mo silang, alam mo yun, makisaya. Dahil, kunyari, meron kang na-achieve.
3: Na-promote ka.
1: Oo, na-promote. Tapos talagang, kita mo noon yung struggle niya. And ngayon, nakita mo rin kung paano niya napagtagumpayan
3: yes.
1: yun. Paano siya itinawid ng Lord from that situation hanggang siya ay nagtagumpay. So, isa yun sa mga bagay na hindi mo ipagpapalit eh. Talagang, alam mo yun, parang ang sarap sa feeling kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay or mga importante sa buhay mo na mag-celebrate ng tagumpay mo.
3: Yes.
1: Diba? So, yan, wag natin baliwalain yung mga important celebrations or kaya yung mga milestones na mahal natin sa buhay. Birthday man yan,
3: yes.
1: achievement, o kahit simpleng success, diba? Maglaan tayo ng oras para mag-celebrate kasama sila.
3: Mm-mm, yun. Agree. Alam mo ako, ano sa akin yan? Big deal sa akin. Yun.
1: Ay,
3: kung paano natin, kung paano mo isa-celebrate yung birthday ko. Kung paano mo maaalala yung birthday ko. Yung mga mahalagang celebration sa buhay ko. Kasi di ba may joke dito na yung medyo nagtampo ko kasi
1: ano yun?
3: Yung medyo nagtampo ko sa pansit ng birthday
1: ay,
3: ko.
1: Oh, diba?
3: Kasi ganun ko tinitreasure kung paano isa-celebrate yung kasi mahilig ako sa surprise. Hindi ako yung sinusurprise. Yung ako yung nagsusurprise.
1: Oo, at kita namin sa'yo. No? Kumbaga parang
3: si organizer.
1: Oo, diba? Talagang iba yung heart mo kapag sa mga yung may iso-surprise tayo, celebration.
3: Oo.
1: So, sana, ganun din.
3: Oo, may
1: yung ma-receive mo.
3: Ikaw ba, may ano, big deal sa'yo yung mga celebration?
1: Depende.
3: Depende kung may sahod na.
1: Depende siguro. Pero, syempre, nagmamatter sa akin. Gusto ko rin talaga na nandun yung mga mahalagang tao. Yung involved dun sa journey ko.
3: Yes.
1: Yun. So, nagmamatter sa akin. At syempre, na-appreciate ko din. Yung parang, kunwari, wala naman yung birthday mo sa Facebook.
3: Yes,
1: 'di ba? Tapos babatiin ka para
3: naalala
1: niya kahit walang notification na birthday ni ganyan, ganon. At nakakatuwa din yung pag-PM.
3: Yes.
1: 'Di ba? So iba yung dating din kapag may intentionality talaga sa pag celebrate or pagbati sa'yo.
3: Mm, parang diba? Feeling mo napakahalaga mo.
1: Oo, diba? So, yun. Shout out sa mga... Alam niya na. Pati kay Kayla, ha? Alam niya na po.
3: So, yun yung number 2, kaagapay. Ito naman, number 3.
1: Ayan.
3: Para sa mga kaagapay natin na ang love language ay quality time.
1: Ayan.
3: Meaningful activities together.
1: Ayan.
3: Siyempre nga naman, para meron kayong bagong memories, diba, nababaunin. And siyempre, yung mga shared experiences ay parang maganda rin siyang foundation eh, ng any relationship, diba? Yung meron kayong, nagplanan kayo minsan ng kakaibang activity, yung hindi usual na ginagawa nyo everyday.
1: Totoo.
3: Diba? Na magta-try kayo ng bagong coffee shop.
1: Oo, pareho nyong titikman or
3: yes.
1: Pareho first time.
3: Yes.
1: Diba? Tapos i-rate ninyo na parang, ano ba kayo, food vloggers ba kayo? Para...
3: Totoo, no?
1: Diba, 3 out of 5 stars.
3: Ganon. Sa amin, sa friendship namin, magta-try ng bagong card game.
1: Ayun, no?
3: Ganon, diba? Sa family namin, magta-try ng bagong... Basta yung bagong memories sa parehas bago sa inyo. Diba?
1: Totoo.
3: Para ang sarap i-share nun sa mga taong very close sa atin.
1: So, yun, napakaganda, no? Plan meaningful activities together. At ito, panghuli natin. Mahalaga din to na kailangan natin na gawin. Set boundaries.
3: Yes.
1: Yan, whether sa iyong romantic partner, sa family mo, sa friends mo, mga katrabaho mo. Eh talagang mahalaga, kaagapay, na mag-maintain tayo ng healthy boundaries, diba? To help strengthen yung ating mga relasyon sa kanila. So, hindi naman necessarily yung boundaries eh parang... Alam mo yon, yung iiwas ka na, maglalagay ka na ng wall, walang kakausap sa akin. Hindi po ganon. Kumbaga, may mga times kasi din talaga na kailangan din natin ng me time to recharge, ganyan. At sa relationship, actually kami ni JV, di ba, kahit mag-asawa na kami, kailangan pa rin namin ng me time.
3: Mm-hmm.
1: May time na gusto niya, kunyan, may gusto siyang panoorin, tapos hindi ko naman trip. Siyempre, hindi ko siya pipigilan, oy, di tayo sabay manood.
3: Huwag yan! Di ko naman alam yan.
1: Hindi ko siya pinipigilan sa ganun. So, may mga ganong dynamics na minsan, kahit involved ka sa isang relasyon, kailangan mo pa rin magkaroon ng space ba sa sarili mo, diba?
3: Me time.
1: So, set boundaries, healthy boundaries.
3: Yun. Mahalaga sa kahit na anong relationship, yung magsaset tayo ng boundaries.
1: Oo, diba? Totoo.
3: Para balance lang, yung mga tipong hindi limited yung access mo sa life niya. Kasi parang, diba, pag lahat alam mo, parang, ano na yung sa akin dito? Ano na yung identity ko dito? Lahat na lang, diba? So, mahalaga. Healthy boundaries naman, kaagapay.
1: Yes.
3: So, yun ang mga ilang bagay na makakatulong sa atin para ma-maintain natin ang mga relationship na meron tayo sa ating buhay. Una nga, kaagapay, make communication a priority.
1: Ayun. Number 2, prioritize celebrations and milestones.
3: Pangatlo, plan meaningful activities together.
1: And ang panghuli naman ay set healthy boundaries.
3: Yun. At dito sa ating ongoing Facebook Live ay may humabol pa si Kuya Tristan Wyatt Gulay.
1: Yun.
3: Career po. Kaya nagmamahal sa pag-asa at pag-ibig na pasayahin.
1: Ayun.
3: Okay. So, team career si Kuya Tristan.
1: Yes. At ito, nag-good afternoon sa atin si Ate Wina Fajardo Reyes. Ayan. Happy listening po sa inyo. At
3: happy
1: ito,
3: listening po.
1: Basahin natin yung galing kay Adrian Paul Castillo. Sabi niya, career. Gusto ko munang maabot ang dreams ko bago mag-focus sa love. Ayan. So, career din si Kuya Adrian.
3: Si Ate Camille Rose Gutierrez ay pareho daw. Pero daw, depende sa season ng buhay. I agree.
1: Oo. Diba, may kanya-kanya kasing panahon eh. Hindi ba ang mga phases or mga pinagdadaanan natin. So, ito naman, galing kay Noah Miguel Herrera. Ang sabi niya, career. Kasi, passion ko ang ginagawa ko.
3: Uy! Mm. Oo nga naman, ang hirap minsan. Ang hirap minsan pag naman, ang hirap minsan. Ang hirap minsan.

0: ay team relationship, yeah. Lalo na daw kung ang dala ay peace and joy. Ayun. Uy, maganda yun ah.
1: Totoo. Isa yan sa mga bagay na hindi nabibili. Diba? Ang peace and joy. No. Kumbaga luxury na yan eh. Kung ituring, lalo na yung peace.
0: Oh, protect your peace at all costs.
1: Yun. Yun yun eh. At eto, si Nathan Luis Aquino, sabi niya, career gives me stability. Relationship gives me warmth.
0: Uy!
1: Ayun. So, pareho siya. Both pareho, ang kanyang sagot.
0: Yes. Si Ate Editha Diloy, dito sa ating ongoing Facebook Live, depende sa tao. Pero sa mas malalim na pananaw, relasyon, ang mas tunay na nagpapasaya, lalo kung ang sentro ay ang relasyon sa Diyos. At nagpapasalamat siya at wow, salamat po Ate Editha. Lagi daw mag-iingat ang mga staff ng 702 DZAS. Ingat din po kayo palagi, mga kaagapay.
1: Yes, thank you po. At ito naman, si Andre Luis Domingo. Sabi niya, career fulfillment muna. Period.
0: Period. Ate Mariel Faith Gutierrez, relationship na nagbibigay ng peace.
1: Mm-hmm. Ayun din. At ito, sabi naman ni Shane Carla Bautista, pareho, career at relationship. Basta, balance.
0: Ay, oo naman. Ayun. Balance dapat.
1: Balance is key.
0: Oo. Si Elami Francisco, career kasi dreams first for now. So, ayun. Pangarap muna ang kanyang pinipili.
1: Mm-hmm. At ito, last na muna.
0: No? Oh, yes.
1: Galing kay Lian Joy Cruz. Sabi niya, relationship. Pero, kapag healthy daw. Mm-hmm. Yun ang kanyang pipiliin.
0: Mm-hmm. Oh, salamat po. Yes. Mga kaagapay, ikaw man ay team career or team relationship. Salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin ngayong Tuesday afternoon. At syempre, salamat din sa ating mga nakaagapay, yes, sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at si Jabez Mancho.
1: Yun. Thank you rin sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter Site. Maraming salamat po.
0: Yes, at salamat din sa ating mga interns.
1: Yes, ang ating mga interns.
0: Na umaagapay din sa atin. At muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa pakikipagkwentuhan at pagtutok dito sa Tuesday edition ng programang Inspirations Unlimited. Muli ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Jesus calmed the storm. He made the waves be still. The storm in our hearts can be quieted if we only rest upon the Lord. Rest. Rest. Cast your cares upon the Lord, for He cares for you. Relax. Sabi po sa Psalm 127:9, He calms the storm so that its waves are still. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, Panginoon namin na may likha ng langit at ng lupa, nagpapasalamat po kami kasi kayo po ang Diyos namin, kumakanlong sa amin. Although may mga panahon na pakiramdam namin, nag-iisa kami. But as we reflect on your goodness, Lord, there was never a day, a minute, not even seconds, Lord, that you left us. You are always with us. And thank you for the reminder to be relaxed, to be calm, just like your son Jesus, na punong-puno ng tiwala sa inyo, aming Ama, na ang lahat ng mga bagay, pag naglakip-lakip, ay para sa ikabubuti naming lahat, dahil kami nagtitiwala po sa inyo. Marami pong salamat sa mainit po ninyong pagyakap sa bawat isa po sa amin na meron pong mga dinaraanan na pagsubok. Dahil naniniwala po kami na kayo rin po ang magtatawid sa amin. Ito po ang aming panalangin na meron pong pasasalamat, may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang word sa atin, mga kaagapay, mga kaibigan, relax, kalma. Just like Jesus. Ano po, may we find comfort in God's loving arms. Iba-iba po man ang one word na description natin sa goodness ng Diyos. If I may say it again, may nagsabi, Jesus is hero, He is deliverer, healer, mighty, conqueror, gracious, awesome, redeemer, savior. And He is also a relaxed God. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Magandang umaga po, mga kagapay. Hinahabol ko si Facebook, hindi ko pa kasi nakikita. You know? Good morning po muli sa inyo lahat. Tuesday morning na naman po, Martes ng umaga. Malamig na umaga po dito sa studio po sa 702DZAS, FEBC Radio TV, dito po sa One Corporate Center. Tayo po ay live na live po ngayong umagang ito sa programang Family Matters ng Tuesday edition po. So kung kayo po ay nakikinig na po sa atin, ayan na, nakita ko na yung Facebook Live po natin. Pa-like and share na po.
5: Delayed telecast.
0: Ayan, so habang nag-share si Pastor James sa ating mga kamag-anak, kaibigan, mga kaagapay po natin, ay babatiin ko muna kayo ngayong umagang ito. July 28, 2026 na po ang huling Martes po ng Hulyo. At ito po ang programang ito ay tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So muli po sa Facebook Live, paki-like and share na po tayo sa ating YouTube channel. You may like and subscribe sa ating mga meron pong mga mobile phones and kayang-kaya pong i-download po ang ating official app galing po sa hold on, let me get my cheat sheet pagdating talaga dito sa mga hindi kasi tayo techie, di ba? Maaari nyo pong i-download sa Google Play App Store and Apple App Store yan para po kahit nasan kayo naroon, basta po kayo ay may Wi-Fi or my data ay pwede nyo pong pakinggan ang mga programa po dito po sa FEBC, no? Philippines, iba-ibang station po natin dyan ay mapapakinggan po ninyo. And so ngayon po umagang ito, kung kayo po ay nasa radyo lang, transistor radio, at hindi nyo po kami nakikita, boses lang po ang inyong naririnig. Bumabati po ng malamig na umaga po si Ate Isa Tika.
5: Magandang umaga po, nag-share
0: Serious pa po siya, no? Mali yung tansya ko ng timing kasi nag-share pa po
5: nag-share
0: siya.
5: Nag-share pa po ako ng mga natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. At sa makulim, hindi ko maintindihan ang weather. Makulimlim, mainit ngayon. Parang uulan na naman. Pero magandang umaga po sa inyo lahat. At kami po ay nagagalak na kasama namin kayo. Nag-first honor na yung inaanak natin, si Pastor Alex. O, tinan mo.
0: Andiyan na ba? Nauna na siya. Number one.
5: Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak sa na nakasama namin kayo. Napakaganda po ng topic natin today. sa mga magulang na may mga anak, kailangan yung mapakinggan. At i-share ang ating program ngayong umaga. I cannot overemphasize that enough. Kasi po, over the last, matagal na tong issue pero I think na-highlight kasi doon sa mga nangyayari sa mga kabataan online, mm-hmm, yung mga trahedyang nangyayari sa Tacloban, kung saan-saan, malaki po ang link nito, and that is the danger of technology, mm-hmm, technology addiction. No, ano ang signs, mm-hmm, ng inyong mga apo o inyong mga anak ay hindi lang mahilig mag-gadget kundi na-addict na sa gadget.
0: Mm-mm.
5: At ano ang mga pwede nating gawin na paraan para masolusyonan natin ito?
0: Yeah. Ayan. So, paki-share nyo na po para hopefully po prayer natin ay ma-bless po ang ating mga listeners ngayong umagang ito. But before that, gusto ko lang po batiin, konti lang po yung, actually napakadami po ng birthday celebrants nitong linggong ito. Nung nakaraan medyo delayed nga yung ating birthday cake sa ating mga celebrants dito sa studio. Nagdala tayong tig-isang slice lang muna kay Kuya Bri, kay Kuya Reg, kay Kuya John. Kuya Nat, birthday mo rin ba? Ay hindi, malayo pa. January ka di ba? Akala ko kasi lahat ng mga kaharap ko ngayon dito, mga nagbo-birthday pero gusto ko lang po batiin, tomorrow actually is my, grabe, bilis ng panahon, is my ate's 60th birthday.
5: Wow!
0: Tatlo
5: tandaan
0: na ang citizenship
5: rocks
0: niya, di ba?
5: Tandaan mo na, Roxanne.
0: Nakakilala.
5: Nagkakilala tayo, teenager pa tayo lahat.
0: I know.
5: Actually, hindi po. Elementary lang po ako noon, nung time na yun. Sila po ang teenager.
0: Ay, hindi. Well, actually, hindi. Elementary ka nga nung nakilala kita kasi nag-graduation ka ng grade 6 eh. Ay, hindi. Pala.
5: Ikaw ang nag-graduate ng grade.
0: Sorry.
5: Hindi malalaman na tumatanda na yung asawa kasi nakakalimutan.
0: Oo nga po. Yung memory ko, hindi po
5: kasi
0: ako.
5: Kasi po, sunod-sunod ang birthday nila magkakapatid.
0: Yes, one entire week nag-celebrate ang ate Donna ko.
5: Si Dida tapos
0: ng,
5: na.
0: Ng 25. And binabati natin, bagamat hindi naman nakikinig yung kasi nasa Amerika, si ating sister-in-law, Sheila Tika, on the 27th.
5: Right.
0: And then again, tomorrow, si ate Roxanne ko po, so nakakilala po sa inyo, sa aking sister, she's celebrating her 60th birthday tomorrow. Yan, so binabati ko po ang aking ate. And then on the 29th, also tomorrow, binabati po natin si Pastor Julius Ato Bacani. Nagsa-celebrate din ng kanyang birthday. And of course, ang dati natin kasama dito, si Ate Hannah Placer is also celebrating tomorrow. And then on the 30th, binabati po natin si Pastor Cipriano, a.k.a. Dong Consunhi.
5: Oh, wait. The birthday ni Sheila is
0: 27.
5: Is Ara the other day.
0: So,
5: happy birthday to my favorite sister-in-law on the our side.
0: Oo, kasi isa happy lang ang sister-in-law mo on that side, di ba? Yan, on the 30th po, ang ating kapartner sa ating orphan care ministry dyan sa ating church sa IBC ay si Pastor Dong Consunhi. Magse-celebrate ng kanyang, I believe, 80th birthday na ata niya, no? So, happy birthday sa iyo, Pastor. And gusto ko lang po magpasalamat sa Operation Compassion Philippines, kung saan nung Saturday, we had our third installment. We have been doing the TBRI training, the Trust-Based Relational Intervention training for our adoptive parents and foster parents po natin. Tsaka yung mga prospective, yung mga nag-a-apply pa lang. We did it in portions sa ating support group po dyan, which we are a part of. We did our third installment ng TBRI training natin nung Saturday dito po din sa Dakong, sa May Pasig din po. And it was such a blessed time. I cannot talagang kahit na I was physically drained, pagod na pagod po ako kasi
5: sabi po niya sa akin magkatapos, na-appreciate kita.
0: Na-appreciate kita lalo kasi pag nagpa-preach siya, di ba, pag sunod-sunod, I started early that morning kasi I had a 3-hour class and then ilang hours yung nagtuturo ako. Pero sulit na sulit po.
5: Ang dami niya din, no? Ilan kayong, parang nakita kong dami.
0: Actually,
5: eh,
0: just enough lang naman. Pero maganda kasi doon, you're able to share the gospel.
5: Right.
0: Kahit di naman po lahat ay nakilala sa Panginoon.
5: Right.
0: You're able to share how in this journey of orphan care ay talagang pag ikaw mag-isa hindi mo kakayanin, no? kailangan mo talaga ng biyaya ni Lord. And ano kasi, it's a safe space. So you're able to talk about yung talaga mga realities po, no? Yung difficult realities po ng pag foster or pag-a-adopt. So maraming po salamat muli sa Operation Compassion with the leadership of ang ating awarded na si social worker po natin at director natin dyan, si Sir Jerry Mooney, and of course si Ate Minette Gonzales, and yung ating mga iba pang mga kasama po dyan, si Ate Aina, si Ate Rizan, mga social workers po dyan. And also, I would like to invite you all, meron po tayong poster dyan. So kung narinig po ang aking tinig, hiningan ko lang po na ipakita ang ating na-distract ako, nakita ko kasi, hi Mama and Dada, Emma is watching po.
5: Ang aming apo.
0: Hello Emma girl. Ayan, maraming po salamat. Ayan yung ating poster po, no? With a partnership po ng Generations Home and a Victory Pasig, dyan po sa Dakong Estancia Mall. Magkakaroon po tayo ng Justice and Worship Night po beginning at 7 p.m. So kung kayo ay nasa Dakong, nasa mall area na po kayo, meron po tayo yung Justice and Worship Night, Seeking God's Heart, Responding to the Orphan Crisis. It's a worship night, obviously. It's we do a worship and then prayer para po sa ating vulnerable community, ang ating halo-halo po yan. Beginning with a pregnant woman in crisis, kung saan sometimes she is at a loss kung anong gagawin sa kanyang child. And then doon po sa sector po ng mga bata po mismo. And then even with the community, with our social workers, the churches that come together to help itong community na to, we pray for them. So if you would like to join us po, Justice and Worship Night, partnership po ng Generations Home and Victory Estancia, 7 p.m. po this Friday, July 31st po. So join us if you are available. Ayan. Daddy, ikaw, meron ka bang added na mga announcement before I read yung mga bumati sa atin?
5: Wala po. Meron mo kasi August pa. August 1 po ay National International Holiday. Ganun. Bawal po tayong magtrabaho, bawal din tayong
0: pahinga din.
5: Saka kulungan tayo sa bahay at magluluto, maglalaba, maglilinis. Dahil birthday po ng asawa ko yon. So, i-celebrate natin yung mga ginagawa niya araw-araw nung araw na yon.
0: Sabi ko nga, di ba, ang best birthday gift, ano, hire niyo ako ng cleaner sa bahay para linisin yung bahay ko. Kaya lang, at the same time, ayoko naman pinapagalaw yung bahay ko.
5: Kasi so, pagka po nilinis natin yung bahay natin,
0: lilinisin ko ulit.
5: Babalik po siya, tapos lilinisin niya ulit.
0: O di kaya, lilinisin ko muna bago kayo pumasok para malinis.
5: Tama po. Tama.
0: Alright, before we go to our Bible reading, gusto ko lang pong batiin ang mga nag-greet na po sa atin sa Facebook chat box po natin. Of course, aming inaanak dyan sa Dakong Japan. I wonder, ano, kung dito malamig dahil tag-ulan, ano ba ang weather dyan sa Dakong Japan? Inaanak na Pastor Alex. Pastor ka na ngayon.
5: Parang summer pa ata sa kanila eh.
0: Paalam mo nga sa amin ano ang weather dyan. Ate Rosalinda Manzano, good morning. Nakikinig daw siya. Malamang ito. Alam ko to si Ate Rosalinda, Transistor Radio ito eh. Ate Faustina Habla, good morning po. Ate Juliet Mendoza sa Dakong, Texas. Ayan. I like daw your outfit. Black is beautiful. Salamat po. Ano yan? Pangpapayat po natin para wag naman masyadong Ate Marivic Dichoso, maganda umaga po. Ate Luz Farinas, happy birthday daw kay ate. Salamat po. Thank you po. Bumati na sa akin ng happy birthday. Ate Nora Cancella, good morning. Ma'am Jennifer Naguyat, hello po. Ano pong topic po ngayon? Yun po, technology addiction in children, symptoms and prevention. Yan po ang ating topic ngayong umagang ito. Ma'am Minda Lopez, pakibati po Pastor Vic Consenco ng SEMI or CEMI Merciful God Church, Magalang, Pampanga. Birthday po niya ngayon. Ay, happy birthday po Pastor Vic. Garcia Vincent, nag-heart ano siya, emoji po siya dyan or ano ba yan, yun kung ano man tawag dyan, ano. Watching from the UK. Oh wow, ano oras ba dyan sa UK? Ayan, si Andrea, hi Mama and Dada. Hello Emma girl.
6: Ate Sister Christy, Kitty, Marcelino, good morning sa'yo. Tita Ivy Lasso, Chit Autor, happy birthday, Mavi. God bless you more. Tita Lydia Solis, Pastor Paul James Cruzado, Belia Makiling, super init daw sa Japan. Oh, really? Talaga,
5: ay, sumagot,
6: ha?
5: Mas mainit pala sa inyo kaysa sa amin. Wow. Dito na lang muna ka sa Pilipinas.
6: Yan. And Chen Santonia, good morning po. Pabati din po sa kanyang pamangkin birthday today kay Japheth Gadil. Good, happy birthday po sa'yo. Marilu Dumasi.
5: Ay, yun pala, may announcement pala ako.
6: Ayan. Meron kang announcement.
5: Opo, ang Mandaluyong Christian Church Association, usually po, first Wednesday of the month,
6: right,
5: ang kanilang meeting, mm-hmm, no? Pero ang meeting po natin ngayong buwan ng August will be August 12. Not the first Wednesday,
6: okay,
5: kundi August 12 po. Dahil po, ito po yung gaganapin sa River of God Church kay Bishop Chito, sa Shangri-La Plaza Mall, sa food court po, nandun po yung church nila. Alas 9 po ng umaga.
6: I saw that post.
5: Opo. Pero ang entrance nyo po dito sa, ano, sa labas ata, sa kabilang side. Sasabihin nyo lang po, ROG o River of God, doon po. So August 12 po, ano, baka po may mga nagtatanong kung kailan po ang meeting ng ministerial. So, yan po.
6: Okay. Alright, yung iba pong mga humahabol, mamaya ko po babasahin po iyan. Ano? For our Bible reading, again po, ang ating topic po for today ay technology addiction in children, symptoms and prevention. Ang ating verses po for today, ang verse po for today ay matatagpuan po sa Psalm 127 or ang mga awit 127 at ang ikatlong verse po. Babasahin ko po ang Tagalog version po. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po. Right, Dad, your turn po for the English version.
5: Ang sabi po ay Psalm 127 from the ESV version. Ang sabi, behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. Part po ito ng ano eh, ng isang mahabang portion ng chapter in scripture talking about the importance of family. In unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Yan yan. Pero yung heritage, no? Hindi po, madalas po nababanggit na yung word na heritage ay pamana, no? Although totoo naman yon, pero heritage is not just a pamana, no? Ang ginamit po dito ay pagpapalang mayroong galak, no? Ating makaloob, no? Pag hindi pa rin nahit yung ano eh, yung word na kasi heritage, hindi naman kaloob is gift, no? Pero because of language translation issues, ang hirap i-define. Pero pag sinabi po kasi nating heritage, it is more than an inheritance, although para siyang inheritance, and it's also more than a gift. Ano po ba ang pagkakaiba? Ano po ba ibig sabihin ng heritage? Ang heritage po ay, in fact, after this, in-explain niya eh. Mighty is the man who has a quiver full of them like arrows in the gate. Pag sinabi po natin heritage, ito po ay, to explain it, I guess, clearer, ito ay pamamaraan ng pagkakakilanlan ng isang pamilya. O tao na dahil sa because of their pagkakakilala sa kanila, ito ay naging heritage na sa kanila o pamana na sa kanila na kilala sila sa ganun. Okay, now sa America po ay meron silang ginawang study na that lasted for decades on decades. Sikat po ito, narinig nyo ito, mga pastor, ginagamit ito pag Family Month. Ang tawag doon, the Edwards and Jukes family. Uh-huh. It's a study of lineage, more than 20-year study to, na si yung Jukes family, na ang tatay nito ay si Max Jukes, at yun naman isa ay si Jonathan Edwards. Kung Jonathan Edwards, alam nyo kagad na ano yan, na pastor, no? pinag-aralan nila side by side kasi nag-coexist yung dalawang pamilya na to at the same time. No? Si Jonathan Edwards ay isang pastor at ang asawa niya ay mga gawa ng Panginoon. Parang sila. And they followed the lineage and eventually naging heritage. I don't remember all the accomplishments pero basically yung linyada ni heritage ay nag-produce na napakaraming pastor, missionary, evangelist, senators, yung isa naging vice president ng Amerika, naging puro ganon. Hindi naman marangya, kundi mga tao na maganda ang kanilang heritage. Pag narinig mo yung pangalan, oh, yes, mga Edwards, linyada ni Jonathan Edwards. No? Ito po, inumpisahan ng isang tao at dinala ng kanyang buong angkan, pagkakakilanlan ng kanilang angkan. No? Si Max Jukes po ay sila mag-asawa parehong kriminal. And over the same amount of time, which is that's so sobrang interesting yung genealogical study ng nitong dalawa eh. Kasi sabay sila eh, no? Si Max Jukes po at ang kanyang asawa labas pasok sa kulungan. At ang kanilang mga anak, apo sa tuhod, apo sa hilalaki o naman ay either nakulong, nakakulong, kriminal, alcoholic, adik, yung iba natuto ng pag-aaral o natuto ng trabaho sa loob ng kulungan. Basically, yung buong heritage nila pariwara. No? Yun po yung sinasabi dito. When God gives you a child, hindi lang siya kaloob, hindi lang siya pamana. Ito po ay punla na magiging pagkakakilanlan ninyo ng inyong pamilya. The fruit of the womb, a reward. Yun, anak regalo. Sabihin, yung ating po mga anak ay hindi po, ang sinasabi po dito na ang ating mga anak at ang ating pamilya ay hindi po ibinigay ng Panginoon sa atin para lang po sa atin. Para ma-enjoy natin, para magkaroon tayo ng laruan, ng anak. Kung hindi po, kung ito po, whether you do it correctly or not, ito po ay magiging pagkakakilanlan ng inyong pamilya. It will be a heritage. Ito po ay pamamana ninyo sa mga susunod na mga henerasyon. Ako po ay pinagpala na maging third generation na pastor at manggagawa ng Panginoon. Hindi po dahil holy of holies ang aking lolo o aking tatay, kundi naging tapat po silang tagapangalaga ng binigay na pagkakataon ng Panginoon sa kanila. Dahil po doon, nung panahon ng aking ama, although hindi siya sumunod kagad sa Panginoon, no? When it came time for him to make decisions of his life, he followed and committed his life to God. Nung ako din po ay ganon, buti na lang nagkaroon ako ng asawa, o hindi ko pa siya asawa, na siya po ay mas naunang nag-surrender sa gawain ng Panginoon bago sa akin. Nung umabot po ako sa panahon na nagpang-abot kami ni Lord, ako naman po ay binigyan ng pagkakataon.

0: also. Okay? Pero ngayon ata gusto niya broadcaster. Ang dami niya gusto gawin. Oo. Itutuloy po na aking mga anak. Sa awa ng Diyos, kung kami po mag-asawa, ay patuloy na magiging tapat sa Kanya sa awa at biyaya ng Panginoon. Ay susunod po iyon. No? Ibig sabihin po, ang sinasabi dito sa Psalm ay, ang ating mga anak ay hindi sa atin lang para ma-enjoy. Hindi sa atin para pagtapusin ng pag-aaral, bigyan ng pamana, bigyan ng kung anumang yaman ang meron sa lupang ito, sa mundong ito, kundi ito po actually, nagbe-build tayo ng pagkakakilanlan ng ating mga anak. At dapat po ay maging tapat tayo sa pag-aaruga at pagpapalaki sa kanila. Kasi sabi, they are a reward of us, of our, and they'll eventually be our heritage. Mm-hmm. Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Kayo po, ano po ba ang inyong goal para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Sana po ay hindi maging politiko. Naku po. Sana po ay hindi, kundi wala namang masama sa pagiging politiko. Kailangan maging tapat at kristyanong politiko. Tapat at kristyanong doktor. Tapat at kristyanong inhinyero. Tapat at kristyanong pastor. Hindi lahat ng pastor tapat. No? Yun po, kasi po sa punot dulo nito, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Hindi sa dami ng diploma natin, sa dami ng awards natin, o laman ng bangko natin, kundi naging tama ba tayong ehemplo para sa Panginoon. Mm-hmm. Yan po ang...
1: I always say that about, nung pinasok ko po ang mundo ng social work, no? Buti na lang po, praise God, na napunta po ako sa isang Christian school when I got my degree. Kasi when it comes to social work, alam mo naman di ba, equality, lahat equal
0: puro ano, karapatan.
1: Di ba? And kung hindi ka Kristiyano, it will become the most humanistic platform,
0: right.
1: No? Pero pag Kristiyano ka, gawin mo yung tama, di ba? Kasi nga hindi yung titingnan sa iyo ni Lord hindi yung mga dami ng ginawa mo, kundi ba ginawa mo ba kung ano yung sinasabi niya.
0: Right.
1: So very very important po iyan, ano? And I thank the Lord for, you know, tong topic natin na to. Speaking of yung ating TBRI nung Saturday, no? We went back dun sa lesson namin ng unang-una about how the brain is developed and how kung saan mula pa lang sa tiyan pa lang ng nanay, kaya nga binibigyan niya ng folic acid, di ba? So, syempre, ang audience ko noon were adoptive parents and foster parents. So, usually kasi nga, ang iniisip ng mga magulang is that the habang baby, the better. Pero actually, nasa tiyan pa lang ng nanay, nagde-develop na yung brain. But there was a question there, and tinanong ako, paano nga daw kung the child has been through a lot of traumatic experiences already,
0: right,
1: by the time nila makuha, no, ano pa ba daw ang pwedeng gawin doon?
0: Pwede pa bang
1: baguhin yun? Pwede pa bang habulin? Kasi, like for example, ito, talking about technology addiction, no? Later on, we'll find out na grabe po ang epekto po talaga nito sa utak ng bata.
0: Sobra.
1: No? Now, one magandang thing, no, about the creation ng Panginoon, kasi ang ating brain, meron po siyang ability po talaga to change, no? Yung neuroplasticity po niya, na it can still be changed, pero imbis na dumating ka sa panahon na kailangan mo pa siyang baguhin, simulan mo na siya ng tama. Uh-huh. So kumbaga parang prevention na kaysa correction ka, 'di ba? So but you know, like yun nga the Bible says it, you train up a child in the way he should go. Simulan mo ng tama. Para sa dulo, kung halimbawa man tumaliwas man siya,
0: alam niya.
1: Yung foundation niya, yung babalikan niya, tama kasi yung foundation niya. So yun po. Yun ang, and by the way, muli, no, ang topic po natin ngayon is technology addiction in children, symptoms and prevention. I remember a few weeks ago, dinala po namin yung aming dalawang foster children to a movie theater. First time nilang makapasok sa sinehan, ano? Tapos, nag-bonding time lang kami with them. And pinanood po natin yung, I think still ongoing pa po, yung
0: Toy
1: movie
0: Story.
1: Na Toy Story 5. And so,

0: Sobrang na-appreciate ko yung topic po nila. Kasi nga, doon ay pinag-uusapan na...
1: Yung bata tumigil na maglaro.
0: Wala nang naglalaro ng toys. Uh-oh. So iniisip ko nga, no? Oo nga, no? Kasi yung creators of the film... Toys. Yun ang tema nung...
1: Wala nang nagto-toys.
0: Wala nang nagto-toys.
1: Na-addict na yung mga bata sa gadget.
0: Na-addict na. Uh-oh. So like ang relationships nila are all in the phone or in the iPad. Which nung isang araw natutuwa ako, 'di ba, the other day nanonood yung mga bata na ano, but most of the time talaga as much as possible gusto ko pinapanood nila yung mga Bible stories like Superbook, hindi ko nga alam kung may flying house pa ngayon eh. Pero nung pinapatay na natin, enough na, tama na, kasi na-reach na nila yung limit nila for the day. Naglalaro sila sa bahay ng baril-barilan.
1: Actually,
0: sila,
1: habang kumakain tayo.
0: Habang kumakain kagabi.
1: Medyo nainis na ako noong una kasi, bang, bang, bang, bahay ng baril.
0: Ang ingay eh, diba? Diba?
1: Pero part of me, I was like,
0: yes.
1: Bayaan natin.
0: Bayaan kasi play natin. Talaga eh. Diba? Nagkikilitian silang dalawa. Wala silang magawa kundi silang dalawa.
1: Bawal manood.
0: Bawal manood eh, no? So, very important.
1: Po pag, and kasi foster children po namin, no? Hindi sila sanay sa gadget, sa TV, sa ganon. And napansin po namin, nung nakita na pwede sila manood, wow, grabe.
0: Grabe yung tutok.
1: Hindi mo sila makausap.
0: Right, oo.
1: Natulala na sila ganon.
0: Ganong kalakas yung effect.
1: Or you're like, huy! You know, as in, you're right there and you're calling their name. Tapos, parang hindi ka lang rinig. Sobrang glued sila. And then, if they see someone na naglalaro, talagang glued talaga sila doon.
0: Right. So, magbe-break po muna tayo. Babalikan po natin ang ating topic. So, kung hindi pa po nyo nasi-share, paki-share po, no, during the break. And babalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters.

isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Alright po, mulay pong nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At ang topic po natin today ay addiction, ano, pagdating sa, ano nga yung ating saktong title,
2: Technology addiction.
1: Symptoms and prevention, ano po. Sabi po dito, simulan ko na po sa ating, ating source po ay children. And screens.org and mayoclinic.org. Sabi po dito, the consensus is clear. The goal isn't to ban technology o hindi naman talaga natin maalis.
2: Kasi hindi na po natin mababan yan.
1: Hindi na po.
2: Kayo nga po ngayon, naka-technology tayo.
1: Right. And there is a proper use for it. And I believe naman din nakatulong as far as mabilis na yung mga bagay-bagay ngayon. No? And very convenient. And hindi po masama ang ano ang maging may mga kung may mga instant or convenient stuff. Talaga namang needed naman po 'yan ngayon. I remember, I mean, 'di ba noong unang panahon, pagdating pa lang sa tawag, eh, sa calls, 'di ba? Pagtatawag ka ng overseas o di kaya dito po sa Pilipinas, may long distance ka, may local, may international call ka. I remember kunikwento po ni Pastor James nung siya ay naiwan dito sa Pilipinas tapos ang kanyang ate at kuya nasa Amerika.
2: Right.
1: And you would call ate and kuya, you would have to go to PLDT
2: Makati.
1: sa Makati. Office sa
2: Makati. Alala ko yun. Punta ka sa Buendia ba? Buendia ata yun. Pupunta pa kami doon tapos gagamit ka ng ano, operator, kung ano-ano, as in.
1: Uh-oh. Tapos, medyo napadali kasi pwede na sa bahay mo, pero yung rotary phone pa, di ba? Tapos, tatawag ka sa operator, sasabihin mo, I would like to place a long-distance call to, and then you would give the number. Pero ngayon, it's really helped us a lot when it comes to connecting with lalo na sa ating mga parents na OFW.
2: Technology is indispensable. There's the word for it.
1: Hindi mo na siya maaalis. And it is helpful, but we have to know, just like any kahit nga sa pagkain eh, di ba? You just have to know your limits. And kaya lang ang problema minsan sa ating po mga magulang, hindi na rin po natin alam kung paano po natin iseset yung guidelines
2: right
1: para sa ating mga anak.
2: Ginawa po natin yaya.
1: Oo, kasi ano, sa totoo lang, laking tulong sa atin kasi madami tayong nagagawa kapag merong yung nakagadget yung ating mga anak. Pero let's go over the difficulties, yung mga issues na nagkakaroon po tayo when hindi natin ito control. Let's take control over it. Let it not control us. You know? Yun po ang importante po dito. Pero sabi nga dito, pero yun, to foster a healthy digital habit, protect developmental milestone. Ulitin ko po yun, ha?
2: Protect
1: developmental milestone and intervene early when screen use becomes compulsive. Ayan. So, Daddy, ikaw nga simulan mo yung three primary negative.
2: Ito po ay based sa isang study, longitudinal study. Actually, apat yan eh, yung ni-research ko na yan. Pero ito yung top two lang yung ginamit ko yung children and screen saka Mayo Clinic. No? Yung unang effect daw po ng negative effect ng technology ay impaired mental health and emotional regulation. Regulation is a ginagamit nyong madalas yan sa social work. Ano ba ibig sabihin ng regulation o self-regulation? Ano ibig sabihin nun? Anong pag ginamit nyo yung na-dysregulate ako? Narinig ko sa inyo parati yan eh. Na-dysregulate ako.
1: Ibig sabihin na wala ka. Kumbaga parang ang gamit nga namin nung isang araw. Imagine a train track. No, yung bakal. So when you say dysregulated,
2: hindi naman nawala control.
1: Nawala ka sa tamang ano sa what's expected, no? So when you say dysregulated, parang bang you're out of it is being out of control. Out of control yung sa sarili mo.
2: So parang hindi mo
1: siya kaya yung hindi mo kaya i-manage yung emotions mo, yung thoughts mo, yon. Yun po ang ibig sabihin.
2: Sabi dito eh, pagka daw negative effect ito ay heightened anxiety and mood disorder. Yung mood swings. Loss of emotional self-soothing. Ibig sabihin, ginagamit po ang technology as a, sabi dito, digital pacifier. Naku, dahil ko nakita mga magulang na ganito, para manahimik yung, alam niyo noong unang panahon, noong early times ng pinag-usapan natin to, hindi technology, pero wrong parenting in our early days in broadcasting. Kasi meron tayong magulang dati na kilala natin na pag yung bata nila makulit, susubuan ng candy.
1: Mm-mm.
2: Naalala mo yun?
1: That
2: was way back. So sasalpakan ng candy sa bibig para manahimik yung bata o malikot sa simbahan, lalong lumilikot. Right? Eto baliktad na. Ginamit ninyo ang cellphone, bang! Binigay mo as a digital pacifier para manahimik yung bata. In fact, segue, alam mo yung kinakwento mo sa akin na pinalabas mo ng video sa training mo nung isang araw, yung tatay tsaka yung baby.
1: Tatay.
2: Yung baby na ano, the importance of contact, yung peekaboo.
1: Ah, yes, yes.
2: Oh, diba? Kwento mo sandali yon, yung ano na yon. Bigyan mo kami ng excerpt ng isang video na yon. Ang ganda-ganda na
1: yun. So, yung video na yon, just to give credit, ano po yon? Yung TED Talks po yon. Makikita niyo po yon sa YouTube. And then there was a girl who was on stage and she was explaining kung gaano po ka-importante daw. Sabi niya, imagine that the simple game of peekaboo can change the world.
2: Right.
1: Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, oh, magugulat ka, peekaboo lang, no? And then
2: laro lang.
1: And then there was an experiment where a baby, I don't think the baby was even a year old, no? Dinala sa isang room where nakakamera, no? So the dad and the baby was in another room nakakamera, and then ini-instruct nitong 7-year-old girl what to do in front of a big crowd. Nasa ano siya, she was on stage. And she said, so naglalaro ngayon si daddy at saka si baby, very engaging sila. Pagkatapos she instructed na, sige, go ahead and go take your tablet and work on the tablet. Nung nag-work on the tablet na si daddy, si baby was trying to get the attention ni daddy. Eh, si daddy busy, ganun-ganun.
2: Hanggang
1: sa umiiyak na po siya, hanggang sa humiga na lang siya, umiiyak siya because hindi siya pinapansin. Mm-hmm. Pagkatapos, on command, binaba uli ni daddy yung gadget and then started playing. When he started playing...
2: And this is a baby, ha?
1: Walang 1-year-old. And then biglang nag-light up uli yung baby and then tumatawa na siya uli. He was making sounds. He was imitating yung dad niya. And so the child was explaining because ang brain development ng isang bata is very critical in the first 5 years of life. So if there's no engagement, walang connection, ito lang ang kaharap niya, yung gadget lang. Imagine, hindi mo nare-realize na later on in life, it will really affect relationships of the child, yung thinking process ng bata.
2: And even as a child, ano tawag dito? Iisipin kasi ng mga magulang. Di bata pa, wala pa isip yan. Pero actually, tinatrain mo na yung bata na, okay, ito pala yung pampaano sa akin.
1: So yung term na bata pa yan, wala pang isip yan, hindi po accurate po yun. Kasi po, science proves that it is in the first five years ng buhay ng isang tao, doon nag-develop po yung brain po ng isang bata.
2: Right? Yes.
1: Batiin ko lang, sorry, I just have to greet, no? Ma'am Evelina De La Rosa, nakakatuwa kasi nakikinig daw siya sa La Union habang nasa farm. Nagtatrabaho daw siya sa farm.
2: Saan ko nakita? Ay, kailangan ko mag-refresh.
1: Madami nang nag-greet sa atin. So, natuwa lang ako habang nagpa-farm. Farming siya today.
2: Happy farming po.
1: Thank you po. Oh, sige. But you know, totoo po yan, ano? Impaired mental health and emotional regulation. Subukan mo, no? Na yung madalas po yung mga bata ngayon, yung mga meltdowns nila, yung mga nagtatantrum sila, hindi nila makontrol yung emotions nila. Very rampant na po nowadays. subukan mong tanggalin sa bata ang hawak nilang gadget, hindi mo na po sila, ang hirap po nilang i-pacify. Ano po? So, yan yung unang primary negative effect of technological addiction is the impaired mental health and emotional regulation. And yung susunod mo, Daddy, dyan, yung number
2: two. Ang susunod po ay sleep

0: severe sleep disruption and fatigue.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po, sabi, melatonin suppression. Ang melatonin po, sa mga tanong, ito po ay, ano tawag dito, isang chemical in our system na helps us to sleep.
1: Mm-hmm.
0: So, pag panahon na po tayong matulog, yan po melatonin automatically nagsiseep in into our system to help us na matulog. Ngayon, pag sabi, nighttime screen exposure exposes children to blue light. Ibig sabihin, yung blue light na yan, may effect siya sa melatonin production.
1: Mm, okay. Wow.
0: Dahil doon, nawawala ito, makakatulog yung bata sa pagkapagod ng, siyempre yung mata, napagod, no? Pero, ipag-gising po niya dahil hindi nag-produce ng enough melatonin, sila po ay pag-gising, pagod pa rin.
1: Mm.
0: Pagod pa rin. Loss of emotional sa chronic exhaustion. Dahil doon, pagod.
1: Mm. Always tired, uh-oh, no?
0: Always tired. Kahit natulog sila, pagising nila pagod. Also, a part of that is yung pong mental activity ay ano, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Mm. Kahit tulog.
1: Mm.
0: Kahit tulog. Sa counseling and psychology po, ang tawag dyan, preoccupation. So, nasubukan nyo na po bang ano, meron kayong pinanood bago kayo matulog. Tapos, pag tulog mo, ang panaginip mo, ikaw yung hinahabol ng vampira. Okay? Kasi po, meron kang pinagkakaabalahan bago ka matulog na iniisip mo. Pag tulog mo, yun ang ano, gumulo sa isip mo.
1: Mm-mm.
0: Right? Yun po.
1: Minsan pa nga, napapanaginipan mo pa.
0: Right.
1: No?
0: Kung ano man yung ano. Actually, kung minsan, ano eh, medyo ganon, pero hindi totally ganon. Yung ganon yung nangyayari. So, ano po yan? Kaya pag-gising nila, pagod. Kaya po kuminsan yung mga bata, marami po sa kanila, pag-gising nila, hirap na hirap silang gumising, hindi lang dahil gusto nila pang matulog, kundi sila po ay pagod.
1: Mm.
0: No? As opposed to normally po, ang taong pagod, pag natulog po ang taong pagod, ang lalim ng tulog niya.
1: Yes, deep sleep siya talaga. Eh.
0: Kasi yung katawan mo nag-try to restore itself, no? Pero kung yung takbo mo ng utak mo, 300 kilometers per hour yung takbo, talaga pong hindi ito mapapaayos talaga.
1: Yeah. Nakailang bati, babatiin na nga kita, Ate Ruth Actub. Nakikinig daw siya bago daw pumasok sa work. Maraming pong salamat at hinabol mong nakapakinig ka, no? At ang ating pangatlo po na third negative effect is that impaired cognitive, social and linguistic development.
0: Ito, nakita natin to after COVID.
1: Ah, yes.
0: You remember?
1: Uh-oh. Yes.
0: Kasi for 2 years, ang Pilipinas, yes, ang mga bata na nasa preschool, ang asawa ko po ay at that time preschool department head, ay mga bata nag-aaral sa Zoom.
1: Mm-mm.
0: No? Tapos after 2 years, finally,
1: nang bumalik tayo,
0: biglang nag-face-to-face tayo, no?
1: Mm-mm.
0: Yung mga bata who was at that time was that 4, 5 years old.
1: Yes, yes.
0: After 2 years, 7 years old na sila, naalala ko to eh. Practice ng graduation.
1: Mm. No? Unang-unang graduation actually natin. Opo. Yun, when we came back.
0: Ang mga bata hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap. Mm-mm.
0: That was so weird.
1: Mm-mm.
0: As in, nakaganyan lang
1: para
0: po sila.
1: Para silang na, ano, no, robot.
0: Oo, they mechanical. Didn't know how to relate to each other. Mm-mm. No? And in fact, even our own children who were grown all that time, nakita nila isang teacher nila, alit pa ang teacher ko. Akala ko matangkad to. I mean, you know, nawalan po sila ng ano, cognitive, social, and linguistic development. And in fact, common po yan sa mga bata today who spend their entire time online. Hindi po sila marunong makitungo sa tao.
1: Mm-mm.
0: Much more so, hindi nila alam how to relate to other people.
1: Mm-mm.
0: No. So as a result, mahina ang social skills. Hindi po ibig sabihin social skills yung ano lang ha, marunong makipagbatian. They don't know how to handle pressure from other people.
1: Correct. Yes. Kasi in the digital world, you just cancel it out.
0: Right.
1: In the real world, you cannot.
0: How to handle ano? They don't know how to handle rejection.
1: Yes.
0: But rejection is normal.
1: Right.
0: They don't know how to handle rejection. They don't know how to handle all of these things.
1: Mm-mm.
0: You know? And so, pagdating sa actual real life, Ito susunod, academic and attention problems.
1: Mm-hmm.
0: No? Dahil po, ang alam naman natin, hindi palibasa matalino ang bata academically, ang bata ay magpa-perform properly academically.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ang bata po ay hindi na siya sanay na mag-fail, to have a bad grade.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa online, naglalaro ka, pagka natalo ka, magdadagdag ka ng ano, manunood ka ng video, o magbabayad ka ng pera, mababalik mo yung buhay na nawala sa iyo. Sa eskwelahan po, pag hindi mo gusto yung grade mo, yun na yun. Di ba? Walang extra points, ikang ha.
1: Mm-mm.
0: So ngayon, yung bata, nagkakaroon ng downward spiral into what's good. And this is not just little kids, although children na usapan na. I've seen this and counseled with people who are adults already. Who don't know how to handle. I've had people who are adults who are in school, high school or college na, who don't know how to handle rejection.
1: Right.
0: Ang sagot ng isang kausap ko dati ay, pag bumagsak ako sa klase, mabuti pang mamawala nila ako sa mundo. I'm like, ha?
1: Yes.
0: Bumagsak ka lang sa klase? Gusto mo lang mawala sa mundo?
1: Mm-hmm.
0: Parang, wow! Bakit mo gusto mo wala sa mundo? Ako po kasi, call me old school, no? Iba yung mindset ko eh. Palibasa, hindi ako kapares nun nandun, sa tapat, no? No? Ako po, ang naging mindset ko, pag bumagsak ka, binigyan ka ng pagkakataon to do better next year.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kasi, if you still fail next year, ikaw na yung may problema kasi hindi mo ginawa ng remedyo.
1: Mm-mm.
0: Diba? If you don't like the grade and you don't make it, ibig sabihin, ako po, unang experience ko makaramdam ng, ano tawag dito?
1: Revelation.
0: Revelation. Una akong beses nakaramdam ng bagsak na grade. No high school ako.
1: Mm.
0: Okay. Ang grade ko sa math, 74.
1: Mm.
0: Eh, 75 lang naman, 1 point lang eh. Pasado ka na eh. Diba? So, ang naging mindset ko, siyempre, inis ako kasi ayoko naman talaga ng math, no? Pero pangalawa, inisip ko, in order for me to do better on the next grade level, kailangan ko lang habulin 1 point.
1: Mm.
0: Kailangan ko lang habulin 1 point. Para at least pumasa ako. Mm. Now, if I do better, edi okay.
1: Mm.
0: Pero ang kailangan ko, ganun yung mindset nun.
1: Mm-mm.
0: Mga bata po ngayon, pag nakakuha na 74, mabuti pa mawala nila ako sa mundo.
1: Mm.
0: No? Babantayin niyo po, at ito po ay malaking part ng ito. So how do we recognize warning signs?
1: Yan. Pero before, dagdag ko lang, Daddy, kasi may note ka dun sa ilalim eh. Additional on physical, studies also show na it also affects yung health mismo ng bata. Bukod sa yung being tired, no? But there is an increased risk of obesity. So siguro kasi naka-gadget ka, so mayat-maya, di ba?
0: Right, nakaupo ka lang.
1: Oo. Poor posture.
0: Kasi nakaganon, no?
1: Oo.
0: Nakakuba parate.
1: And even hygiene.
0: Oh, teka, pero bantayan mo to. Ako, as a guidance counselor, no? I've counseled with kids na ganito. Marami ko na po nakita na mga bata who are addicted to nakuba sila.
1: Mm.
0: Nakayoko. Mga nanonood sa TV po, pag naglakad po ay nakataas yung balikat,
1: mm-mm,
0: ngunit nakayoko ang ulo.
1: Mm-mm.
0: Kasi po parati nakaganon.
1: At saka pati hygiene.
0: Pati hygiene.
1: O kasi wala ka ng oras mag-toothbrush, mag-hilamos. Pati syempre, obviously, eye strain yun.
0: Oh,
1: alam na natin yun. Okay? Alright. So sige, tuloy po natin.
0: So paano natin malalaman?
1: Recognizing.
0: Ang inyong anak o apo ay
1: considered addicted na.
0: Addicted. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Huwag niyo po sabihin sa mga nakikindi. Hindi naman siguro itong anak ko. Kung may ballpen po kayo, ay isulat niyo po ito. Kasi napakasimple po ng base sa mga datos ng research. Ito po ang mga senyales na ang atin pong anak o apo ay ngayon, kung ang problema niyo po ay ang inyong asawa. iba usapan niyo. Bata lang po usapan natin ngayon. Okay. Sabi niya, digital platforms are designed around dopamine-driven reward loops. To those of you who don't know dopamine, again, ito po ay isang Anong ta-

0: dito, chemical sa ating isipan na kapag ka po tayo nakakaramdam ng reward or approval, ito po ay nire-release ng
1: it
0: ating katawan.
1: It releases dopamine, yes.
0: Okay, na it makes you feel good.
1: Feel good.
0: No? Oh, ay, nagustuhan. No? Ayan, dopamine. No? Children's prefrontal cortex sa harapan, the brain brakes are still developing, making self-regulation difficult.
1: Ito yung thinking part mo kasi.
0: Dito po sa harapan.
1: That's your thinking part.
0: According to children's screens, hanapin daw natin yung una. Ano yung una?
1: Inability to stop. Hindi kayang pigilan. Cravings, distress, or extreme defiance when asked to log off. Pag sinabi ng tama na, enough na, ano na, hindi mo na makontrol. So yan, inability to stop.
0: Stop.
1: Oo. And because of that, yung pangalawa niya is neglect of priorities. So decline in academic performance, nagsiskip na ng meals, hindi na kumakain ng proper meals, kaya merong obesity kasi snack na lang ng snack habang ano.
0: Abubut na lang.
1: Avoiding face-to-face social interaction and ayun, poor personal hygiene. So neglecting na yung mga dapat. No, you cannot stop, so you neglect your priorities, and then ang pangatlong sign mo is withdrawal symptoms. Intense irritability, agitation, moodiness when away from screen. Pag wala siya sa screen niya, parang wala, ang hirap niyang ang hirap na niyang kausapin, ang hirap pakisamahan, lagi mainit ang ulo. And then ang last one po is escaping or secrecy, sneaking devices sa kama. Ayan, pag nagtatago, sinabihan mo ng tama na, off na, itabi na, pero mahuhuli mo sa ilalim ng kama, meron pa rin. Or naglalay na sila about yung time nila. Kasi sabi mo, 1 hour lang. Tapos tinanong mo, oh, naka 1 hour ka na. Hindi po, 30 minutes pa lang po. Ayan, naglalay na sila.
0: Tumatawad.
1: Oo. Well, naglalay. Pag dumating ka na sa point na naglalay na sila, ibig sabihin talagang hindi na po ito okay. Ano? So, yan po. Those are some of the signs. So now, finally, try natin. Binilisan ko yung signs kasi meron tayong medyo mahaba-haba itong 5-point
0: guideline. Pero important po talaga to. Ayaw po nating ang tawag doon, kasi kuminsan sasabihin ng mga magulang, hindi, di ba normal naman ginagawa ng mga bata ito, yung ayoko pa matulog, ayoko pa mag-ganito. Pero pinag-uusapan po natin, hindi po yung basta ayaw matulog o gusto pa maglaro, kung hindi po yung pagkaka-addiction sa gadgets, whether watching or playing, okay? Yan po.
1: Okay, so number one po, ang ating number one guideline. Sabi ni Ate Thelma, control lang po sa paggamit at nasa tama at may limit po. Tama po yun. So ito nga yung number one natin. Set firm boundaries, zones, curfews, and daily caps. Ibig sabihin saan, so yung ano natin dyan, ano, established tech-free zones. Keep devices completely sa kanya. Inisip ko naman, although ang suggestion niya, no, out of bedrooms, bathrooms, and dining tables, charge all devices overnight sa labas daw. Yun yung suggestion, ano? Minsan nagjo-joke kami dito sa bathroom na to eh, no? Pag medyo matagal yung isang anak namin sa loob, sasabihin namin, naka-cellphone
0: ka na. Naman dyan.
1: Kaya nga sabi ng daddy niya, okay, pag pumasok ka, bawal ang cellphone sa loob. Kasi pag medyo matagal-tagal, ano? Or sa amin talaga, dining table talaga. No? Dining
0: sa amin
1: table.
0: Po bawal. Bawal na may telepono, sa lamesa, iPad. Actually, pati TV patay. Unless may UFC.
1: Unless may UFC.
0: Kasi po pati asawa ko nanonood ng boxing. Yan po mahinhin na yan. Nanonood po ng boxing yan, saka MMA.
1: Kasi daddy ko nag-alaga ng boxingero dati.
0: Oo,
1: mahilig talaga ako sa boxing. Tatay ko kasi ni-raise ako na na mahilig kami sa boxing.
0: Maganda to eh, curfew.
1: Wait lang daddy, sandali. Balik tayo dun sa zones. Yung lugar. Mga magulang, please po. Please po, do not give your children cell phones while they are in church. church. Right. No, I've seen that.
0: Nako, please lang.
1: Ayaw umakyat or ayaw pumunta ng anak sa children's church o di po kaya sa Sunday school. So sabi, dito na lang po ako sa inyo.
0: Uh-oh.
1: So kung sinabi niyang nasa inyo, dapat maupo po siya. Makinig po siya.
0: Right.
1: Kasi actually, children's church or children's Sunday school was really meant for them. Mm-mm. So but if they don't want, dito kaya tumabi, huwag niyo pong bigyan ng gadget po. No, habang po, respeto lang po. Pag po nasa loob po ng church po yan. So dapat ano, tech-free zone po yan.
0: Uh-oh.
1: But yung curfew, sige, go ahead daddy, sa
0: pero
1: curfew.
0: Yung, speaking of zones, you know, recently because of the tragedies na nangyayari sa Tacloban, nag-decide si DepEd, finally, yung tagal, na bawal mag-cellphone sa loob ng school.
1: Mm-mm.
0: You know, unless needed sa classroom.
1: Class,
0: no?
1: Right.
0: Kami po matagal nang ginagawa namin yan.
1: Ever since, bawal po.
0: Opo, bawal. Sine-check-in ang telepono, nasa office, may pangalan naman nila. Ganon.
1: Hindi, actually, alam mo, nakakatuwa. Well, although, because our school is smaller, no? Sa ating Christian school. But when the kids put their phones, merong bin eh, tapos may grade level, no?
0: Right.
1: Grade, nabawa, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pag wala nang, before ninanumberan pa nga eh. Ngayon, hindi na.
0: Hindi na.
1: When they come, they get their own phones. So far, wala tayong any history na nagkawala, nagkanakawan.
0: Right. In fact,
1: nga, mas safe na nandun sa bin eh.
0: Oh, sa mga nasa public school po, narinig ko kasi sa radyo eh. Ang dami-dami nga ng estudyante, paano mo? Lagay niyo po sa advisory room.
1: Ah, pwede.
0: Sa table ng teacher. Di ba? Hindi naman kailangan ilagay sa opisina.
1: Uh-uh.
0: Ilagay sa table ng teacher. O di, yun, problem solved. Di po ba?
1: Opo.
0: Para po hindi nagtitiktok yung teacher.
1: Yun ang problema eh. Minsan si teacher mismo.
0: Pasimuno. Pasimuno.
1: Okay. Turn off screens at least 1 hour before sleep so blue light doesn't suppress melatonin and disrupt sleep cycles.
0: Pero alam mo, totoo yan. Kasi meron ako isang counselee na meron siyang anong tawag doon yung hindi makatulog sa gabi?
1: Insomnia.
0: May insomnia siya. So unang tanong ko is, how do you sleep? Ang sagot niya ay nagsa-cellphone. Kasi yun doon nagpapaantok sa kanya. Sa'yo, hindi kayo naantok. Napapagod lang ang mata mo.
1: Guilty ako dyan.
0: Until ang nangyari sa kanya, kakaganito. This is a older person. Kakaganito. Nag-habit ng bad sleeping habit.
1: Mm-mm.
0: Not just yung sa phone. I'm not talking about addiction anymore. Nag-develop na yung brain niya ng bad sleeping habit. You know what I told this person to do? Sabi ko, magpainit ka ng tubig. Kahit na mainit ang panahon, maligo ka ng mainit na tubig. Kasi yung warm bath po calms your system.
1: Mm-hmm. No?
0: Tapos, patay mo lahat ng ilaw. Tapos yon.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, kung gusto mo mag-white noise ka, remember mga anak natin nung COVID nagwa-white noise? Yung po, yung ganon.
1: Mm-hmm.
0: Mag-white noise ka para makancel yung ibang mga ingay. Mm-hmm. Alam mo, nakatulog na siya ngayon.
1: Nice.
0: Right? Kasi nga, follow an appropriate cap. 1 hour per day, ages 2 to 5, ganyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Lagay niyo po ng caps. Yung apo namin, nakakatawa yon. Ano sabi niya? Pwede na ba manood? Ano sabi niya? My son.
1: My son pa po eh. Kasi ang mga magulang niya, pag araw pa, hindi pwede.
0: Hindi pwede.
1: medyo,
0: my son pa.
1: Alam niya yung kanyang limit. Napapagalitan pa nga kami kasi kami mga lola at lolo.
0: Ayun lang.
1: Okay, number 2 po natin. Replace screens.
0: Naku, ganda nito.
1: Replace screens with engaging
0: offline
1: outlets. No? Hindi po ito yung mga outlet ng mga sapatos. Hindi po. Ibig sabihin, activities. No? Engaging na mga offline na mga activities. Kasi, halimbawa po, nurture early hobbies.
0: Right.
1: Sports, arts, reading. So, they have alternatives when off screen. Actually, the other day po, meron pong medyo funny but not so funny incident sa aming bahay. Dahil nga yung mga bata, yung mga maliliit naming foster children, limited po talaga sila sa screen time nila. So, they get to play. So, naghahanap ngayon ng mga pinaglalaroan.
0: Activities.
1: Siyempre, akala nila boxes are boxes. They're just boxes, no? Na paglaruan yung isang box ng aming anak na bumili ng regalo sa kanya ng tatay niya yung
0: speakers.
1: Speakers ba yun? Uh-oh. Okay, so na gupit-gupit daw, no? Gupit-gupit pala nga intindi ko.
0: Uh-oh.
1: So, syempre, medyo upset yung aming anak kasi yung kanyang box na may warranty pa kasi yung kanyang speaker, nagupit-gupit ng mga boys. Pero pagdating ko po sa bahay,
0: hindi naman pala ginupit-gupit.
1: Hindi gupit-gupit, pero yung box po, mga ganyang kalaki. Doon sa mga nasa radyo, siguro ano bang size nun?
0: Malaki.
1: Mga 3 feet, 2 feet, gano'n, no? Yung length po niya pa sideways. Ginawa pong bahay-bahay. Ginupit yung mga meron kasi mga square-square.
0: Kinortihan.
1: So, may pintuan, may bintana. No? So, di ko alam kung matutuwa ako dahil ang creative nila, no? Naging creative sila or syempre yung isa kong anak.
0: Sakit sa ulo.
1: Talagang medyo upset siya kasi may warranty pa po yun eh. Wala na ngayon kasi gupit-gupit na po yung box niya, no? Pero yun po, you know, hobbies like arts and all of that, para alam po nila, they become creative sa kanilang mga ano, mga activities po. And then another one, Dad, ano yung next
0: sabi
1: one?
0: Sabi niya, place a fun offline activity immediately after screen time to serve as a smooth, natural transition stopping point. Ibig sabihin, huwag po sabihin, oh, tama na. Bigyan nyo ng segue, no? Mm. O magbasa naman tayo, o maglaro tayo, o tumakbo-takbo kayo sa labas. Naalala ko tuloy nung panahon ng COVID, no, yung mga anak natin, nakapako na, sabi ko, ay, nene, lubas kayo lahat.
1: Mm.
0: Magbuti na lang kami po, may, sa church, katabi namin, may gym sa taas, huwag kayong babalik na hindi kayo pinapawisan. Iske, ano po, wag basta tigil, no? Sabi niya, embrace boredom. Ibig sabihin, hindi po kailangan pinaparate na merong aktibidades. Okay? Hindi po pampakalma. Sabi niya, avoid handing over devices to pacify every restless or emotional moment. Mm-hmm. Downtime is essential for developing creativity and emotional self-regulation. Ibig sabihin, yung downtime, important po yun. Ako po personally, ano, sabi nga, kundi ako counselor, may ADHD ata ako eh. No? This is to me part, malaking help po sa akin ito, yung downtime. Yung ano, yung wala kang gadget or nababasa ka, just reading, sa akin important yun. It allows me to ano, to be able to do that. To some people, they go to the gym after work.
1: Mm-mm.
0: You know, iba-iba, you know. Sa mga bata po, since wala pa silang pattern, important po iyan eh. So, for example, sila po galing sa eskwela. I don't know about some parents here, no? Maybe some can comment. Huwag niyo pong pagawin kagad ng assignment pag uwi sa bahay.
1: Mm-mm.
0: Kasi 10 oras na po nag-aaral yung bata. Di ba? Bigyan nyo ng konting break time.
1: Yeah.
0: Oo, palaruin nyo. Sa amin po, sa mga schools ngayon, daming napaparanoid ng mga eskwelahan na bawal tumakbo at maglaro ang mga bata.
1: Guilty ako dyan, dati.
0: Kasi nga naman, baka maaksidente, mananagot yung eskwelahan, pero...
1: Mm-mm.
0: Ang kawawa po dyan, teacher.
1: Oo.
0: Kailangan ilabas yung gigil sa katawan. Yung pawisan ng konti. Di bali mag-amoy putok yan, pero at least di sumasakit ang ulo mo.
1: At least pagpasok nila sa loob ng classroom, all physical energy na release.
0: Oo,
1: na
0: nailabas, nahihinga nila. Nailabas
1: na nila.
0: Important po yan, important po yan.
1: Naku, Ma'am Gemma, salamat po, no, sinishare niya sa kanya mga friends ang topic for today. Si Ma'am Gemma Aswal, salamat po, no. Hope maging blessing po lalo na sa mga magulang. Alright, and next po natin, keep the usage
0: purposeful,
1: supervised, and safe.
0: Ay, lalo na safe.
1: Okay.
0: Lalo na safe.
1: Co-view and guide. Watch or play alongside your children to talk through content, discuss ads, teach digital literacy instead of allowing passive, isolated scrolling. Maging active po kayo, no? Doon sa pag-join in sa inyong mga anak. Tingnan nyo kung ano yung tinitingnan nila. In fact, dito nga po, sabi yung sumunod po dito, curate high quality. Ibig sabihin, yung pong pag kung ano man yung kanilang pinapanood, ano, ay dapat po yun, alam po ninyo. Sa amin po, when we allow the kids to watch, talagang as much as possible po yan, ay, in fact, nakakatuwa kasi yung aming two foster children, I guess, apparently, ngayon lang talaga sila na e-expose about the Bible, about Christ. You know, after nilang manood nung, ano, nung super book, ano, I remember one time, may ginagawa ako, naglalaba ako, and then pumasok ako, and then sabi nung, ano, ni older one, sabi niya, Mami Isa, sabi niya, si Jesus pala, no, namatay sa cross para sa kasalanan natin. No?
0: So, sa kanila parang sobrang...
1: It's
0: bago
1: something
0: yun.
1: New, bagong-bago sa kanila. So, nakakatuwa, no, yung part na yon. And dun po sa last one, under point number 3, restrict in-app spending. Ayan, nako. Sabi po dito, remove.
0: Yan po ang kalawit, by the way, ng online gaming. Yung pag namatay ka, bibili ka ng buhay. E pag nagpagamit ka ng telepono mo, baka mamaya ad yan, ad ng ad. Pagtingin mo, laki yun ng bill mo.
1: May kilala ako dyan, hindi ko nalang babagitin kung sino pagtingin
0: niya. Nagulat sila pagtingin nila. Bakit ako may bill tungkol sa gaming? Opo.
1: Nako, lagot. Alright, daddy, number 4. Ayan, matatapos
0: number 4,
1: natin.
0: Monitor for red flags and act early. Ang online gaming po, unfortunately, ay hindi monitored. No? Ibig sabihin, ang hindi monitored, wala pong bantay. Kaya po napakaraming mga predators ang namimiktima sa online gaming. Kaya nga po, ano po eh, huwag niyong pabayaan na ang inyong anak ay una, yung ano, kung bata pa yan, yung nagse-cellphone sa gabi, mag-isa lang sila. Okay? Kasi napakarami na pong bata. Alam mo, nung 2 weeks ago, may online, after nung tragedy sa Tacloban, may nanay na nag-post ng viral video na yung anak niya na basically parang five years old.
1: Yes.
0: May nakaibigan sa laro. Hindi ko alam kung Minecraft yun or something.
1: Right.
0: Na nabiktima yung anak niya at bata. Yes. Pa-sleep.
1: Yes.
0: Diba? Sabi niya, watch for warning signs. Stay a loss for loss of control. Ibig sabihin, defiance or meltdown pag nagla-log off, you know, declining grades, disrupted sleep, neglecting personal hygiene, address mood and secrecy changes. Pag nag-iba yung ugali ng bata tungkol dito, yung pong nangyari sa Tacloban, ang bata po ay hindi ito, madalas kasi ginagawa na kasi sa bullying, no? Naintindihan ko po, as a counselor, talagang may bullying talaga, right? Mm-hmm. Pero nangyayari po na amplify yung response sa bullying kasi they don't know how to respond
1: right
0: to people being disappointed at them or even laughing at them. Diba? And so, makakahanap po yan ng mga areas, chat rooms, o iba-ibang lugar na merong bubuyo sa kanila.
1: Mm-mm.
0: Nako, kung ganyan din lang, mamaril ka na lang. Ay kung ganyan, humaghiganti ka. Ay ganyan. O, ganun ang mangyayari. No? Bantayan po natin. Use harm reduction over cold turkey. Ibig sabihin po nun, ay, you know, if nagkakaroon na ng problema, huwag niyong basta patigilin. Kundi ituro niyo po. Okay, mga kapatid, sabi ng verse natin, children are a heritage from the Lord. Ang heritage po ay hindi basta nagkakaroon. Ito po ay tinuturo, iginagabay, ibinabaon sa isip at puso ng bata upang maging parte po ito ng kanilang buhay. Right? Ganun din po dito. Imbis na, ay, kung ganyan, kunin ko lahat ng gadget mo, bawal ka na magganito.
1: Important po 'yan, ha. Important po 'yan in any ano naman eh, hindi lang pagdating po sa gadgets and technology issue, no. But kapag meron po mga concerns po yung ating mga anak, 'wag lang basta i-dismiss lang natin at sabihin natin bawal 'yan, masama 'yan, hindi pwede po 'yan. Intindihin po din natin, una, let's understand eto medyo masakit tanggapin. Pero madalas din po kasi, kaya sila, yun ang pinipili po nila kasi wala din tayong panahon for them. So, pero intindihin po natin yung reasons. Ipaliwanag po natin bakit. Aha. Huwag lang basta na, ay hindi, basta ano yan, ganyan. Hindi po, let's explain to them.
0: Right, right.
1: Explain to them ano yung nagiging hindi magandang result. Tapos pakinggan din natin. Baka sabihin nila, eh kasi wala naman akong kausap dito sa bahay eh.
0: Right. No? Right. Opo, tama po. Unfortunately, teachers now are also not only teachers, they are also diagnosticians, counselors, detectives. Tulungan niyo po ang mga teacher, abangan niyo po sa bahay. No? Huwag po nating paubaya sa ano, sa eskwelahan ang bata. O, huwag po natin bigyan na kung ano-ano. Tama po eh. Tama ka dun eh. Diba? Wala naman akong kasama sa bahay. Wala naman akong ano dito sa bahay.
1: Oo. Ano gagawin? Wala kang kausap. Walang kalaro. Oo, walang ano. So,
0: magtataka tayo. Bata ay umuwi ng bata. Eh, syempre po. Piniyag. No? And I understand that parents are working itong mga panahon na ito. Pero alam niyo po, ano eh. Hindi naman po yan ibig sabihin basta dead end na lang. Eh wala, ito lang talaga eh. That's the worst thing you can do.
1: May comment si Ate Faustina. Sabi ni Ate Faustina Habla, iba na talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi sila marunong magtiis at maging dependent sa lahat ng bagay. Actually nga po kasi, you know, everything kasi is instant eh, no? Lahat ng bagay mabilis, so hindi marunong magtiis. But we as adults have actually contributed to that eh.
0: Tayo po bumili ng gadget.
1: Kaya nga po, tayo ay magbigay ng guidelines. Oho. No? Hindi na natin maaalis po ang realidad ng technology is there. And hindi po natin maalis the reality na karamihan po ng bagay ay instant po. Kaya po, tayo ay mag-provide ng opportunities for our children to learn to be more patient, to be more resilient, dumaan po sa proseso, hindi po, again, hindi madali ang lahat ng bagay. So, tayo pong magulang ang magbigay ng opportunities na yon.
0: Kaya nga po tayo ang may heritage at
1: yes,
0: may pamana eh.
1: Yun yung verse po natin, balikan po natin yung verse po natin.
0: Right.
1: Parents po ang may
0: tayo
1: responsibility
0: yun. Yun.
1: To do that.
0: Tayo po ang nasa front line, di po yung teacher.
1: Yes.
0: Si bago and natin ihatid yan, nandun na eh.
1: Last one, Daddy. We have 1 minute to finish
0: last
1: up.
0: Last one po. Yes. Ito na. Lead by example and involve your child. Balik tayo sa 2 foster kids natin.
1: Mm-mm.
0: Nanonood tayo ng Toy Story. Ano sabi? Yung mga bata naglalaro, ano sagot no isa? Mga kuya ko, puro ganyan din eh.
1: Oo, medyo na-review kami.
0: Oo nga, ano?
1: Sabi na, mga kuya namin, puro din sila lagi nasa cellphone.
0: Oo.
1: Aray ko!
0: Oo nga, wala. Bad example.
1: Mm-mm.
0: Pero tama po eh, no? Again, balik tayo sa video mo. Yung tatay, naka-involved din. Anak, nagwawala na. Yung tatay, immersed dun sa kanya kung ano man yung binabasa niya, nalaro niya, whatever. We're actually modeling this for your children. Alam mo, nung COVID, naalala ko, na-convict ako dyan. Kasi si Franklin, meron siyang project sa school, yung mag-drawing ka, drawing mo yung pamilya. Nakatayo doon, ikaw, may hawak ka sandok, yung mga kapatid niya, kapit-kapit kamay. Ako, nakaupo sa lamesa, tapos may kahon. Sabi ko, nasan ako dyan? Ayun o, nakaupo ka sa table. Sabi ko, bakit may kahon? Kasi ipakita mo yung pamilya mo, nakalagay, kasi parati ka nagko-computer, na feel bad ako talaga. Sabi ko, hello, hello. Diba? Be an example, model the habits. Collaborate on rules. Ibig sabihin, create a family media plan. Ibig sabihin, ask questions. How do you feel? Okay. Magkaroon kayo ng exchange of ideas, no? Pag yung anak mo may titingnan sa cellphone, may binabasa, tanong, ano ba yan? Patingin nga. Para po meron, hindi nawawala. Ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon, nasa isang bahay tayong lahat, pero hindi tayo magkakasama sa ating puso't isipan. Dahil may kanya-kanyang mundo tayo habang nasa loob ng bahay, habang kumakain ng dinner, habang ano, in the living room, may kanya-kanya tayong ano. Kuminsan, magmo-movie night kayo, pero habang nagmo-movie night, naka-cellphone yung mga anak niyo habang nagmo-movie night. Diba? Mm-hmm. So, important po yan.
1: Ayan, okay. Grabe, nag-ano tayo. Medyo nag-overtime tayo. Pero marami pong salamat. Kung na-miss niyo po yung early conversation, balikan lang po ninyo. Magpa-pray na po si Pastor James ngayon. Magpa-pray na po tayo.
0: Panginoon, matindi po ang aming labanan.
1: Yes.
0: Ito po ay technology. Nawa po ay hindi isaisip ng mga magulang na ito'y sa Diablo, kundi parang it's just a part of life. But Lord, you gave us our children as a heritage to us to manage, to be able to do this. We pray, God, that you would guide us, Lord, today. That you would help us, Panginoon, to be able to take care of the heritage na ibinigay mo sa amin. We pray for take care of the heritage na ibinigay mo sa amin. We pray for families struggling through

0: Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Miyerkules, 29 ng Hulyo. Isaiah chapter 31-35.
3: Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga ngabayo. Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Alam ni Yahweh ang kanyang ginagawa. Nagpapadala siya ng salot at gagawin niya ang kanyang sinabi. Paparusahan niya ang gumagawa ng masama at ang mga tumutulong sa kanila. Hindi Diyos ang mga Ehipsyo. Sila'y mga tao rin. Karaniwang hayop din ang kanilang mga kabayo at hindi espiritu. Pagkilos ni Yahweh, babagsak ang malakas na bansa. Pati ang mga tinulungan nito, sila'y pare-parehong mawawasak. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh, walang makakapigil sa akin sa pagtatanggol sa bundok ng Zion. Kung paanong ang leon ay hindi mapipigil sa paglapa nito sa kanyang biktima, kahit pa magsisigaw ang mga pastol. Kaya't sa pagdating ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ay walang makakapigil upang ipagtanggol ang Zion at ang mga burol nito. Tulad ng pag-aalaga ng ibon sa kanyang inakay, gayon iingatan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at ililigtas. Hindi niya ito pababayaan. Sinabi ng Diyos, Bayang Israel, magbalik loob ka sa akin. Labis-labis na ang ginawa mong paghihimagsik. Pagdating ng araw na iyon, itatapon ng bawat isa ang kanyang mga Diyos-Diyos ang pilak at ginto, na sila-sila rin ang gumawa. Ang mga taga-Assyria ay malulupig sa digmaan, ngunit hindi tao ang wawasak sa kanila. Sila'y magtatangkang tumakas, ngunit aalipinin ang kanilang mga kabataan. Sa tindi ng takot, tatakas ang kanyang pinakapinuno at iiwan ng mga opisyal ang kanilang bandila. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na sinasamba at hinahandugan sa Jerusalem. Makikita ninyo, may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Mabubuksan ang kanilang mga mata at tainga sa pangangailangan ng mga tao. Magiging matiyaga na sila at maunawain sa bawat kilos. Magiging matapat sila sa kanilang sasabihin. Ang mga hangal ay hindi natatawaging dakila o kaya'y sasabihin tapat ang mga sinungaling. Ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya't sinasabi. Minsan may hindi siya nagpakain ng nagugutom o nagpainom ng nauuhaw. Masama ang gawain ng taong hangal. Ipinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at gumagawa ng paraan upang hindi pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama. Kayong mga babaeng pabaya, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Pagkalipas ng isang taon, mabibigo na kayo sapagkat wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. Manginig kayo sapagkat matagal kayong nagpabaya at nagwalang bahala. Maghubad kayo ng inyong kasuotan at magsuot ng damit panluksa. Dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan. Sapagkat wasak na ang masaganang bukirin at ang mabunga ninyong ubasan. Tinubuan na ito ng mga tinik at dawag. Tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lunsod na nooy puno ng kagalakan. Pati ang palasyo ay pababayaan at ang pangunahing lunsod ay mawawalan ng tao. Ang mga burol at tore ay guguho. Ang lupain ay magiging tirahan ng maiilap na asno at pastulan ng mga tupa. Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang disyerto ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katarungan at katuwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan, at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan, magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng mga baka at asno. Mapapahamak ang aming mga kaaway. Sila'y nagnakaw at nagtaksil kahit na walang gumawa sa kanila ng ganito. Ngunit magwawakas ang ginagawa nilang ito, at sila'y magiging biktima rin ng pagnanakaw at pagtataksil. Kahabagan mo kami, O Yahweh, kami naghihintay sa iyo. Ingatan mo kami araw-araw at iligtas sa panahon ng kaguluhan. Kapag ikaw ay nasa panig namin, tumatakas ang mga kaaway dahil sa ingay ng labanan. Ang ari-arian nila'y nalilimas, parang pananim na dinaanan ng balang. Dakila si Yahweh, ang trono niya'y ang kalangitan. Maghahari siya sa Zion na may katarungan at katuwiran. Siya ang magpapatatag sa bansa, inililigtas niya ang kanyang bayan, at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila, si Yahweh sundin at igalang. Ang matatapang ay napapasaklolo, ang mga tagapamayapa ay naghihinagpis. Sapagkat wala ng tao sa mga lansangan, mapanganib na ang dooy dumaan. Mga kasunduan ay di na pinahahalagahan, at wala na ring taong iginagalang. Ang tuyong lupa ay parang nagluluksa. Ang kagubatan ng Lebanon ay nalalanta. Naging parang disyerto na ang magandang lupain ng Sharon, gayon din ang bundok ng Carmel at ang Bashan. Kikilos ako ngayon, ang sabi ni Yahweh sa mga bansa, at ipapakita ko ang aking kapangyarihan. Walang kabuluhan ang mga plano ninyo, at ang mga gawa ninyo ay walang halaga. Dahil sa aking poot, tutupukin kayo ng aking espiritu. Madudurog kayong tulad ng mga batong sinunog para gawing apog. Kayo'y magiging abo na parang tinik na sinunog. Kayong mga nasa malayo, pakinggan ninyo ang ginawa ko. Kayong mga nasa malapit, kilalanin ninyo ang kapangyarihan ko. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makakatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi ninyo at ginagawa. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa gayon, magiging ligtas kayo parang nasa loob ng matibay na tanggulan. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Makikita ninyo ang kaningningan ng hari na mamamahala sa buong lupain. Mawawala na ang kinatatakutang mga dayuhang tiktik at maniningil ng buwis. Mawawala na rin ang mga palalong dayuhan na hindi maunawaan kung anong sinasabi. Masdan mo ang Zion, ang pinagdarausan natin ng mga kapistahan. Masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar, magandang panahanan. Ito'y parang matatag na toldang ang mga tulos ay nakabaon ng malalim at ang mga lubid ay hindi na kakalagin. Ang kaluwalhatian ni Yahweh ay ihahayag sa atin. Maninirahan tayo sa baybayin ng malalawak na ilog at batis na hindi mapapasok ng sasakyan ng mga kaaway. Sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala, at siya rin ang haring magliligtas sa atin. Ngayon, tulad mo'y mahinang barko, hindi mapigil ang lubid o mailadlad ang mga layag. Ngunit pagdating ng panahong iyon, maraming masasamsam sa mga kaaway at pati mga pilay ay bibigyan ng bahagi. Wala nang may sakit na daraing doon. Patatawarin na lahat ng mga kasalanan. Lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin, kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat si Yahweh ay napopuot sa lahat ng bansa, matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. Ang kanilang mga bangkay ay ikakalat. Ito'y mabubulok at aalingasaw sa baho, at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangitay irororyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. Si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing, at taba ng lalaking tupa. Sapagkat siya ay maghahandog sa Bozra, marami siyang pupuksain sa Edom. Sila'y mabubuwal na parang maiilap na toro at barakong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang buong lupain. Sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti, isang taon ng paghihiganti, alang-alang sa Zion. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran, at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Araw-gabi, hindi ito mamamatay, at patuloy na papailan lang ang usok. Habang panahoy, hindi ito mapapakinabangan, at wala nang daraan doon kahit kailan. Ang mananahan dito'y mga kuwago at mga uwak. Ang lupaing ito'y lubusang wawasakin ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Do'y wala nang maghahari at mawawala na rin ang mga pinuno. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapadirang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. Ang maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat, tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Ang mga kuwago, doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa, at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buwitre. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila'y hindi mawawala. Bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukupkop sa kanila. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang titirhan at nagbigay ng kani-kanilang lugar. Doon na sila titira magpakailanman. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang. Mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Kumusta ka ngayon? Ako po si Absidy Ferrer Tabua at ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible na sobrang relatable. At ito ay si Thomas. Kilala siya sa tawag na Doubting Thomas. Yung tipong hindi agad naniniwala. At yung kailangan ko muna makita bago ako maniwala. Sounds familiar ba? Kasi kung magiging honest tayo, minsan ganun din tayo, hindi ba? We believe, pero may moments na nagdududa pa rin tayo. And we trust God, pero may tanong pa rin sa mga puso natin. At ang tanong, okay lang bang magduda? Balikan natin ang nangyari sa John 20. After mamatay at mabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Pero si Thomas, wala siya doon that time. So nung sinabi sa kanya ng mga kasama niya na nakita namin ang Panginoon, ano ang sagot niya? Sakalang ako maniniwala kapag nakita ko ang sugat sa kanyang mga kamay at mahawakan ko ito. Grabe no, hindi siya basta naniwala sa testimony ng iba. Kailangan niya ng personal encounter. At minsan, ganun din tayo. Yung para bang, Lord, alam ko sabi nila na mabuti ka, pero gusto ko maranasan ko to mismo. O kaya naman may mga moment na ganito tayo na, Lord, alam ko sinabi sa Bible pero parang ang hirap paniwalaan sa situation ko. Pero kaagapay, here's something important. Ang doubt ay hindi katapusan ng faith. Pwede itong simula ng mas malalim na pananampalataya. Hindi tinakwil ni Jesus si Thomas at hindi niya sinabi na wala kang faith kaya umalis ka dito. Instead, ang ginawa ni Jesus, after 8 days bumalik siya. At alam niya exactly kung ano ang kailangan ni Thomas. Sabi niya, ilagay mo ang daliri mo dito. Tignan mo ang aking mga kamay at huwag kang magduda, kundi maniwala. Kung isipin natin, grabe yung grace ni Lord din, di ba? Hindi niya pinagalitan si Thomas. Nilapitan pa niya. At nung nakita ni Thomas si Jesus, ang sabi niya, My Lord and my God. Isang moment lang pero alam mo yun, nagbago ang lahat. From doubt to declaration. And from questioning to surrender. Grabe, di ba kaagapay? Ganon din sa atin. Minsan, hindi sapat ang second-hand faith. Hindi sapat yung sabi ni ganito or narinig ko lang sa kanya. God wants you to know Him personally. Because when you encounter Jesus for yourself, your faith becomes real. Minsan kasi natatakot tayo magtanong na, ay wait, baka mali ito. O baka kulang yung faith ko. O baka ma-disappoint ko si Lord. Pero tingnan mo si Thomas, hindi niya tinago yung doubt niya. He was honest. And instead of rejecting him, Jesus met him. So kaagapay, kung may tanong ka, dalhin mo to kay Lord. Hindi niya kinakatakutan ang mga questions mo at hindi siya nai-insecure sa doubts mo. In fact, doon ka niya mas lalapitan. At ang ganda ng story ni Thomas kasi hindi siya nanatili sa doubt. He moved forward. History tells us that Thomas became a missionary. Imagine that, yung taong nagduda, siya pa ang naging matibay na witness. Kasi kapag na-encounter mo si Jesus personally, hindi ka nababalik sa dati. So kaagapay, maybe today, may unanswered prayer ka. Or may situation ka na hindi mo maintindihan sa ngayon. O kaya naman may pangarap na parang antagal-tagal matupad. Or merong kang pain na hindi pa naghihilom. At ang tanong mo, Lord, nasan po ba kayo? Or, Lord, totoo ka ba sa situation ko? Nandito ka ba? Kasama ba kita? O kaya naman ang tanong mo, Lord, bakit ko to nararanasan? Hindi ka nag-iisa. At hindi ka mali sa pagtatanong. Pero huwag kang titigil doon. Bring your doubt to God and allow Him to meet you there. Hindi hinihintay ni Lord na maging perfect ka bago kanya lapitan. He meets you there. Imi-meet niya tayo sa ating confusion, sa mga bagay na kinakatakutan natin, sa mga katanungan natin, at sa mga doubt natin. At doon, unti-unti niya binubuo yung faith mo.
At habang lumalakad ka kasama si Lord, mapapansin mo, yung mga dating tanong mo, nagiging testimonies na. So don't run away from God when you have questions. Run to Him. Because the same Jesus who met Thomas is the same Jesus who will meet you. And when He does, you won't just believe. You will know. At yung ganong klaseng pananampalataya, matibay, totoo, at panghabang buhay.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abside Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan

0: agapay ng sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Ortiz.
4: At Beth Ortiz Flores po. Magandang. Anong sabi natin? Whenever Wednesday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan. Iba't iba yung ating mga challenges ha. Iba't iba rin yung ating dinadaanan. Iba't iba rin yung ating landasin. Pero sabi nga, maaring ang Wednesday mo maging wonderful talaga, 'di ba? O maaring ang Wednesday mo ay wonderful. Ang daming bagyo, ang daming maraming mga bagay-bagay na ilang tayo, na stress tayo. Maari ding wobbly, 'di ba? Yung hindi natin alam kung saan tayo. O maaari ding wandering tayo. Nagwa-wonder kung ano ba kaya ang plano ni Lord. O di kaya nagwa-wonder, yung naglalayag, layas-layas, hindi natin alam kung saan, walang direction. Pero ano ba dapat, Daddy Paul, ang ating Wednesday?
3: Ang lahat ng iyan, wow, hallelujah!
4: Totoo yun, Dad, no? Dapat talaga, wow, hallelujah. Lalo na, ayan ah, nagre-relay na ako. Lalo na kung merong takot tayo sa Panginoon at sumusunod tayo sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, whether it's wonderful, wobbly, or wandering wherever God is going to bring us, it will still yield to wow. Hallelujah. O diba? Ang ganda talaga. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter. Mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o yung ating PM radio, portable missionary radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pare hanggang hulo, di ba? Ayan, kung malakas mong inyong internet connection, maganda po inyong reception. At also, kahit din po sa ating 702 app, meron yan, mapapakinggan mo. Diba? So, ganun din ang ating pagbati sa ating mga kaagapay na nakikinig ng programa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ayan, nakakatuwa po kayo. Laging ko nga pong sinasabi, napakasarap po na meron tayong programa na nag-i-encourage sa ating mga kaagapay, yung ating mga overseas Filipino witness, o yung mga nag-migrate na talaga din nila ng Panginoon para maging pagpapala doon sa foreign land na kanilang kinabibilangan. And naalala ko doon sa exile and return namin sa BSF. Talagang may ganun. Dadaling ka ng Panginoon sa isang lugar like yung Babylonia, o di ba? Para lalong mapahayag ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. So yun yung ating mga dinadalangin. At dalangin nga natin sa Panginoon ang mga programa natin dito sa 702 GZS lalong mag-encourage sa kanila na lalong magliwanag ang kanilang ilaw para sa ating Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong maging winnable sa araw na ito. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon. Sa bawat bahagi, sa buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company.

0: Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ang katotohanan ito ang siyang sa atin ay gagabay upang ang buong katotohanan ay ating makamtan at ito'y kay Kristo Jesus lamang natin matatagpuan. Kung kaya't anong aking masasabi ay di amen, amen, amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ha, 500 budget ulam ideas to feed our family. Bakit ito yung pinag-uusapan? Kasi nga po, Nutrition Month ang buong month ng July. At ngayong huling linggo ng buwan, naging mas relevant tayo, mas makatotohanan kasi nararanasan natin yan sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Eh, lalo na pataas na naman ng mga presyo. Pag tumaas ang gasolina, taas din lahat, di ba? So, saan pa tayo pupunta kundi sa Panginoon? So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang mga smart tips bago pumunta sa palengke, di ba? Paglilista ng ating mga bibilhin at tingnan muna kung ano yung meron tayo sa fridge at sa pantry para hindi tayo madodoble sa ating mga bilihin. Tapos yun, ang unang ulam na nabanggit, tortang talong, na diced carrots para masustansya. So kahapon naman, pinag-usapan natin yung mga ulam tulad ng menudo na dinamihan ng patatas at carrots. Yung tinola na dinamihan din ng papaya at malunggay. At yung pritong dalunggong na merong ginisang sayote. Masarap talaga yan sa totoo lang. Lahat ay mura, ngunit masustansya. So ngayon, dagdagan pa natin, di ba, ang ating listahan. Ito, paborito ko rin to eh. Creamy ginataang kalabasa at sitaw. O, di ba? Siyempre, coconut milk ang ginagamit sa ginataang kalabasa para mas masarap ang sauce na magugustuhan din po ng mga bata. Maraming sustansya ang makukuha sa kalabasa. Kasama na dyan yung vitamin A, vitamin C, at beta-carotene. Eh, pwede mo ngang samahan ito ng sardinas. Eh, yung nakita kong idea, pwede nga pala, no? O ng konting hibe para po sa karagdagang protein. Ito ay magandang paraan upang makakain ng mga green at yellow vegetables ang ating mga anak. O, di ba? Favorite ko rin yan. O, number 6. Ah, eto. Paborito ng bayan. Hulaan nyo na. Kinakain tuwing Biyernes. Ayan. Munggo. O, munggo gisado. Na meron namang malunggay. So, maghanda ng maraming munggong gisado para po sa murang protein powerhouse na mabubusog ang lahat. So, mabibili ang munggo sa murang halaga, di ba? Dagdagan ng tinapa flakes. O, masarap yan. Para po sa alat at maraming dahon ng malunggay. Salamat sa Diyos, may puno kami ng malunggay sa likod. So, mas masarap po ito kung lalagyan natin ng, hulaan niyo ano. Yes! Chicharon! Para may extra crunch. O, grabe, di ba? Ang sarap. At yung pangpito, kinakain din namin to pero not as usual, pero we do this. Miswa soup na may meatballs. Okay. So, dagdagan ng konting amount ng ground pork upang gawing maliliit na meatballs para po sa ating miswa soup. So, lagyan din ng patola dahil ito po ay nagdadagdag ng matamis na lasa sa ating broth na at yung miswa noodles na madali naman din pong makain. At yung ating pong mga anak o mga bata, eh, mag-i-enjoy din po. Ito ay isang light meal pero nakakabusog na maganda po sa tanghalian man o sa hapunan. Sa totoo lang, lahat ng nabanggit na ulam sa top 7, di ba? Eh, ulam namin sa aming tahanan habang lumalaki yung aming mga anak. Sa katunayan nga, hanggang sa ngayon, yan pa rin yung mga ulam na masustansya ng pamilyang Pinoy. Umiikot-ikot nga lang yan eh. At sa tamang pagpaplano, ang mga ulam ideas na ito ay maaaring makombine upang ulam natin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Mas maganda nga kung umiikot, kagaya na nabanggit, o iniikot natin ang mga ulam at ang mga nilaga at mabibigat na ulam sa gulay ay maaari pang may ulam sa sunod na araw. Ay, hindi pa nga natin.

0: Pinabanggit, di ba? Hindi pa natin naisama ang pinakbet, ang pritong daing na bangus, ginisang sitaw. Ako, meron din ako ginisang petchay, yung mga ganyan, adobong kangkong, o di ba? Masarap din ang tokwang sisig at parami pa. Kaya nga maging creative sa ating pagluluto dahil hindi kailangan mamahalin ng sangkap para makakain ng masarap at masustansya ang ating mga anak. Naalala ko po yung isa naming anak, kahit nung wala pang asawa, ayaw na niya ng mga tinatawag naming teriyaki. Ito yung mga ulam na natira kagabi na pwede pa rin namin kainin sa sunod na araw. Subalit nung nag-asawa na siya at nakabukod na, nakita niya ang katotohanan dahil silang mag-asawa na yung namamalengke. So nakita niya ang kahalagahan ng pagluluto ng mga masustansya, mga pagkain, ang pagkain ng mga tira kagabi, at ang tamang paghahanda ng menu sa buong linggo. So, ang naging paraan namin, ayan, ay naghahanda tayo ng menu para sa loob ng 2 linggo na pwede ring ulitin. So, subalit ang mga Sunday meals, special meals yan. At ngayong nakabukod na po halos lahat po ng aming mga anak, ang Sunday ang aming family day. So, nagdadala na rin ng kanya-kanyang special na ulam sa amin pong pagsasaluhan pagkatapos ng church service. So mga kaagapay, ano ang ginagawa ninyo, 'di ba, upang mapanatiling na sa budget ang inyong masasarap na ulam? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, amen uli. Wow, wow, wow. Yung iyong Gabay Library. Talagang interesting. At nararanasan natin yung kinakain natin. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, fellowship. Ang pag-uugnayan, pagsasama-sama sa Holy Spirit bilang isang kapatiran. Hindi isang organisasyong tao ang bahala. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Fellowship with the Holy Spirit. Kasama ang persona ng banal na Espiritu. 2 Corinthians 12:14, pangatlong beses na itong nais kong pumunta sa inyo. At hindi ako magiging pabigat kasi pumunta ako diyan para sa inyo, hindi dahil kung anong meron kayo. Hindi naman kasi mga anak ang nagpo-provide sa mga magulang, kundi magulang sa mga anak. Holy Spirit Comforter, help us. Banal na Espiritong mang-aaliw, tulungan po kami. John 14:16, kakausapin ko ang Ama para ipadala sa inyo ang Holy Spirit para siya ang laging makakasama ninyo. Wow, wow, wow. At tutulungan niya kayo. Amen. Joy from the Holy Spirit, kagalakang galing sa banal na Espiritu. Romans 14:17, kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin, tungkol ito sa tama, payapa, at masayang uri ng pamumuhay na nanggagaling sa Holy Spirit. 1 Thessalonians 1:6, ginaya ninyo ang example namin at ng Panginoon at ng kahit sobrang nahihirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit. Nang tinanggap ninyo ang mensahe tungkol kay Jesus Christ, yes, necessity of relationship in the Holy Spirit, ang ugnayang galing sa banal na Espiritu, Galatians 5:22-23, pero ang nagsuko ng buhay sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtityaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagtitiwalaan, mapagpakumbaba, at may pagpipigil sa sarili. Walang batas na nagbabawal sa kanya. The Spirit of God lives in you. Ang Espiritu na bubuhay sa inyo. Romans 8:9, pero hindi kayo namumuhay ayon sa udyok ng inyong natural na pagkatao. Ang sinusunod ninyo ay ang Espiritu na nasa sa inyo. Pag wala ang Espiritu ni Christ sa inyo, hiwalay ang taong yan kay Christ. 1 Corinthians 3:16, di ba ninyo alam na templo kayo ng Diyos at Espiritu ay namumuhay sa inyo? Amen, amen. Sa 2 Timothy 1:14, sa tulong ng Holy Spirit na nabubuhay sa atin, ingatan mong mabuti ang mabubuting bagay na ipinagtiwala sa iyo. Fellowship with the righteous, ugnayang banal ng mga matuwid. Agree wholeheartedly, magkasundong lubos. Philippians 2:2, kumplituhin ninyo ang saya ko, maging united ang pag-iisip ninyo. Mahalin ang isa't isa, magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang isip at puso ninyo. Be knit together by the ties of love, kabit-kabit sa tali ng pag-ibig. Colossians 2:2, ginawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sila dahil sa pagmamahal. At dahil dito, magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila at naiintindihan nila ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos. Si Christ mismo yun. Be one mind. Be of one mind. Ang kining magkaroon ng isang pag-iisip. 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, dahil may authority akong galing sa Panginoong Hesus, sasabihan ko kayong lahat, please magkasundo kayo. Tigilan na ninyo ang pagkakampihan. Magkaisa kayo sa isip at sa pagdedesisyon. Amen, amen, wow, wow, wow. Dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun, Dad. Kasi, di ba po, ang Holy Spirit, ang role niya is to be our counselor. Di ba po? Yes. Our guide. Siya din yung nagre-rebuke sa atin. In fact, sa simula't simula pa ng proseso ng ating pagkakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang nagkukonvict ng ating puso about sin at tayo ay tatanggapin natin ang ginawa ng Panginoon, yung realization natin. At hindi lang doon, di ba, yung sa ating born again experience, ang Holy Spirit ang nag-convict doon sa atin. Tapos, hindi lang yun. Ang Holy Spirit din ang siyang gagabay sa atin to be Christ-like. To be maging katulad ng Panginoong Jesus. Kasi sa atin, binabago niya tayo. Ang ganda nga ng song, binabago niya tayo. Di ba? Binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Little by little, di ba? He's changing me. Little by little. At yun, nakadepende yun sa ating pong pagsunod sa Kanya, sa Holy Spirit. Yung pakikinig sa Kanya as He rebukes us, as we study God's Word. Kasi totoo lang, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung ating karanasan, pag tayo ay in tune sa Panginoon, 'di ba? Ang lagi nating sinasabi, pag in tune tayo sa Panginoon, okay ang ating connection relationship sa Diyos, magiging okay din ang ating relationship sa iba. Kasi okay tayo sa Panginoon. Sa iba, we learn to forgive, we learn to extend our space for grace, we learn to accept na bawat isa magkakaiba, hindi naman tayo pare-pareho. At ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang disenyo si Lord. Tandaan nyo ha, hindi uniformity ang nais ni Lord. Unity. Hindi ibig sabihin, pare-pareho tayo ng isip, pare-pareho tayo ng kilos, pare-pareho, no. Because God created us as unique individuals, iba't iba, like pieces of the puzzles, magkakaiba tayo for a great and grand purpose design ni Lord.
1: Amen.
0: So dapat ganun ang ating mindset. Kapag yung isang tao hindi mo kagaya, it doesn't mean she's different. Iba yung paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. So ang
1: Iba
0: maganda na,
1: yung gift niya, yung
0: iba.
1: gift niya, iba.
0: Tama po, Dad. So paano tayo magkakatulungan para magawa ang layunin ng Diyos? Ganon ang mindset ng fellowship. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po uli sa paalala mo sa amin na if we have the Holy Spirit in our life, we have fellowship one with another. We live the greatest commandment, loving God, loving oneself, and loving others. Panginoon, yun po yung dalangin namin. So Lord, salamat po for such a truth na dapat nakikita namin yun, Panginoon, na patuloy mo kaming binabago sa araw-araw, patuloy, Panginoon, na binibigyan mo kami, Lord, ng direction of one mind, one purpose. Sa buhay Kristiyano, this is not competition. This is complementary working together for your glory and your honor. This is fellowship. So Lord, salamat po. Today, we remember to pray, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay. Unang-una na, si Ate Annie Cortez Pabalan. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you, Lord, for the ministry that you have given him, her rather, at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo po sila. Lord, I also pray for Apple. Lord, thank you kay Apple at kay Kuya Jeff sa ministry nilang Panginoon sa Hope. Dun po sa Chiang Mai. Continue to bless them. Continue to use them mightily. Continue to strengthen her, not only today, but every day. Ganon din po, Panginoon, si Maria Luz Anabo, Elena Santa Ana Makatang, Magtanggay, si Hannah Placer, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her. Si Elena Malaborbor, si Nestor Castro, Richard Guerrero Roque, si Ray, Pastor Ray Martin Campang, at ganun din po, Panginoon, si Maricel Quinone. Eh, salamat po sa mga kaagapay na nakalista po sa amin, Panginoon, since way past, way back. But Lord, thank you po, patuloy na pagpapala sa kanila. The same thing din, Lord, sa mga kaagapay namin, Panginoon, na today is their special day. We declare blessings upon them, O Lord. Panginoon, ang dalangin po namin, mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman, I remember to pray for my kababata, si Sharon Gusto Datson. Lord, I just pray for her. Continue, Lord, to give her the strength as she goes through yun po, Panginoon. At mga iba pa namin, mga kaagapay, Lord, na dumadaan sa banig ng karamdaman. May your grace and your provision, Panginoon, ang siyang ipagkaloob mo po sa kanila, and your strength. Siyempre, Lord, ang desire ng puso namin, healing. Panginoon, yun po yung dalangin namin, O Lord, sa mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman. So, Lord, marami pong salamat. Tulad ng iyong sinabi ni Peter, saan po kami pupunta, Lord? Nasa iyo ang buhay. So, that's what we're doing in our prayers. Marami pong salamat.
1: Amen, amen. Wow, wow, wow. Dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, dahil hindi tayo nilalampasan ng Panginoon, ibig sabihin nun, lalaka tayo ng tama. Di ba, Dad? Pipiliin natin yung tama, di ba? Tandaan niyo yung song ng Imperials na sabi nyo, no? Don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware. Oh, di ba? So don't play with the devil. So choose God always. Ito po si Beth Flores. Lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo talaga mga kagapay. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan.

Good morning po, kaagapay. Kamusta na po kayo sa mga nagdaang araw? Panalangin po namin ang kaayusan po ng inyong kalagayan. Kaagapay, nais naming ipaalala na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang maghatid ng panalangin at magbigay po ng encouragement mula po sa Biblia. Salamat kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan ay pare-pareho tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po ako ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari, bitawan mo muna ang mga bigat na iyong daladala at samahan akong manalangin. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, amin pong iniaalay ang buhay namin sa inyo. Kami po'y inyong kasangkapanin na maging daluyan ng inyong mga pagpapala sa aming kapwa. Nawa, O Diyos, sa aming mga salita, maibahagi namin ang pag-ibig ni Kristo. Mga salita maging kaaliwan, kalakasan na mga kasama po namin. Nilamang sa salita naway, Panginoon, ang aming gawa. Nawa, O Diyos, kami ay maging pagpapala sa bahay man, sa eskwela, sa trabaho, o anuman pong mga gampanin pa. Pagpalain niyo po ngayon ang aming paglapit sa inyo sa pagninilay-nilay ng inyong mga salita. Turuan kami ng banal na Espiritu at maging Panginoon sa mga kahilingan maya-maya sa ngalan ni Jesus, inyo pong dingin. Luwalhatiin niyo pong inyong pangalan ngayon sa aming mga puso, sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ito ay aming samot na langin. Amen at amen. Nagbabalik po mga kaagapay ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo.

Iyo, makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang ito, Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Of course po, hello rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo, no, sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Diyos sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat po yung inyong personal na paglago sa Panginoong Jesus, ang inyong buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion na magmumula po sa Acts chapter 7 verses 59 and 60. Ito po yung mga gawa. Ngunit babasahin ko po para lalo nating maunawaan ang mga talatang 54 hanggang verse 60 po. Ano po? Nasusulat po rito sa Acts 7 verse 54. Now, when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kaagapay, ang ating pagninilay-nilayan ay tungkol po kay Stephen o Esteban. Siya po ay isang Kristiyano, mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ay tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi po siya basta namatay, siya po ay pinatay. Isa po siyang martir ng pananampalatayang Kristiyano. He is somebody who did not only suffer but died for his faith in the Lord Jesus Christ. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yung ginagamit nating isa pang termino ay disciple. Meaning, follower of Jesus. Ganun nga po nangyayari sa mga Christians na pagtapos mong makilala ang Panginoon, ikay lalago sa pananampalataya, you become more and more like Jesus. Yung tinatawag na Christ-likeness. At isang napakagandang halimbawa po ito, si Stephen o si Esteban. Ang napakagandang bigyang pansin dito, yung kanyang pagbigay ng kapatawaran, no? Nung siya po ay mamamatay, no? Yun ang kanyang parang sinasabi, Lord, patawarin mo sila. Ganun din ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung siya ay mamamatay, diba? Ang sabi o kasabihan ay, to err is human, to forgive is divine. Na sa tao, bilang isang imperfect mong tao, tayo'y nagkakasala, nagkakamali, nakakagawa ng masama. Parang normal. Pero sa buhay natin, pag nakayanan natin at nakapagbigay tayo ng kapatawaran, sabi nga, uy, hindi normal sa tao yun. Yan na po ay gawanan ng Diyos sa buhay. And so, tingnan po natin ang bagay na to dahil makikita natin kasi kung meron kang sama ng loob
normal sa tao na mag-isip ng masama at para makipaghiganti yung inis, yung sama, dala-dala. Parang ikay bihag nito. Kaya maganda ika nga eh, paano tayo mapapalaya sa sama ng loob? Ito ay sa pamamagitan ng kapatawaran. But take note mga kaagapay, ano po? When it comes to forgiving others, titingnan po natin kung ano po ba ito. Okay? Ano po ba ang kahalagahan nito? Si Stephen po o si Stephen, ang tanong natin, ano po ba ang kinamatay niya o bakit ba siya pinatay, no? Si Stephen, sa nabasa ko po rito, siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nagpapatotoo. Okay? Wala siyang ginagawang masama. Actually, ito yung magandang balita na makakaligtas sa mga tagapakinig. Ngunit hindi siya pinaniwalaan, nagalit sila, inusig siya. Sa madaling salita, namatay po si Stephen o si Stephen na bilang isang inosente. Wala po siyang kasalanan. Hindi po siya karapat dapat patayin. Katulad din ng Panginoong Jesus, nung pinako po siya sa krus, that's a punishment for criminals. Jesus was no criminal. He was sinless to the end. So makikita po nyo na itong lumalabas na nagpatawad ka sa pumatay sa iyo bilang isang undeserving recipient. It comes out forgiving is an honor. Isang malaking karangalan. Ito po'y nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, pag ika'y pinahirapan, nakaranas ng affliction, pero ito'y kasalanan mo, abay mahiya ka. Ang gawin mo dapat, ika'y magpakumbaba, humingi ng kapatawaran at magbago. Pero pag oras na sa paggawa mo ng mabuti, ika'y naparusahan, inusig, magpuri ka sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon. So mga kaagapay, ano po, ang pagbibigay patawad dito, hindi nagbibigay yung may sala, ha? Kasi iba eh, sila na nga yung mali, paniwala nila tama sila, parang bagang umaasa pa silang magpakumbaba yung iba at humingi ng kapatawaran. Ang nagkasala ay dapat magsisi. Itong karangalan na ito, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos yung kanyang kamatayan na nangyari, he did not deserve, na sa katwiran siya. At napakaganda rin po sa nabasa po natin, nung siya po ay namamatay, sabi niya, Lord, receive my spirit. Ganun din ang sinabi ng Panginoong Jesus sa 7 last words, di po ba? Into thy hands I commend my spirit. Ibig sabihin, sa isang Kristiyano, pag siya'y namatay, sabi nga ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Walang talo po doon, mga kaagapay. Diretso siya ng langit. Ano po? So, walang katalo-talo. Nakikita po natin sa prinsipyo na lamang, siyempre sa piling ng Diyos, nandun ang kaligayahan. Alam mo, pag ika'y nagpatawad, kasama mo ang Panginoon, ika'y nasa katwiran, ang prinsipyo na ang pasok na susunod ay sa langit, patuloy kang iingatan ng Panginoon, aalagaan. Okay ka lang, di ba? We know, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. For your good, you'll be okay. Napakaganda. Ang pagpapatawad, nagbibigay karangalan, kaluwalhatian nga po sa Panginoong Diyos. Ang pagpatawad ay nabibiyayaan ang kasiyahan sa Panginoon. Okay? At ang sabi dito nung mamatay si Stephen, ang sabi rito, and he fell asleep. Natulog. Parang, hindi pala siya namatay. Natulog lang. At alam po ninyo, ginagamit po sa Kristyanismo yung salitang natulog. Katulad nung kay Lazaro, sabi ng Panginoon, mamatay si Lazaro, sabi ng Panginoon, he's asleep. Ganun pala, gigisingin siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi, namatay na si Lazaro. But may puntos po doon. Ang taong natutulog pwedeng gisingin. And we know,
na malinaw sa Biblia ang mga Kristiyanong namamatay, yan ay mabubuhay pagamuli ang katawang physical, ang tinatawag na resurrection of the dead o pagbalik ng Panginoon, the rapture of the saints. Magkakaroon po ng maluwalhating katawan na hindi na mamamatay. In other words, ang death tinatapatan ng life. Napakaganda. So lumalabas po rito ang katagumpayan. Nagpapatawad ka, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Okay? Ito'y nagpapatawad ka, no? Dito, pagdating dito, oh, hindi lamang yung kaligayan sa piling ng Panginoon, kapangyarihan pagtagumpay sa kamatayan. Supporter mo ang Panginoon. Okay? At talo ng Panginoong Hesukristo ang kamatayan. Anuman ang gawin ng kalaban, remember, if you do what is right, you stand for what is right. If God be for us, who can be against us? Kakampi mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Kaya panalong-panalo ang nagpapatawad sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, ipanalangin natin ngayon ang ating mga kabataan sa bansang Pilipinas, mga anak po natin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Sa umagang ito, nariyan ang aming mga anak, hindi malang isa, ang iba'y pinagpala ng marami. At concerned po kami sa kanila kung anong mangyayari sa kanila sa darating na mga araw. Sa gitna ng maraming mga problema, mga hamon, kahirapan sa buhay, sa bahay, sa aming bansa. Lord, maraming salamat. Sa patuloy naming pagbabasa ng inyong mga salita, nakikita namin ang dakilang katotohanan na Panginoon, kay Kristo Jesus, mapagtatagumpayan ng aming mga anak, ng kabataan ng aming bayan, ang mga ito. Panginoon, ang dalangin nga po namin na sila'y inyong iligtas, baguhin kay Kristo Jesus. Turuan niyo po sila, O Diyos, na ibigin kayo ang inyong mga salita. Ito'y tanggapin, tayuan, panindigan, at ipaglaban, Panginoon. Lord, we are praying, maging sa buhay na ito, as you take care of them, patuloy silang lalaban na pagtatagumpayan nila ang mali, ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Na sila po'y mananalangin upang sila bigyan nyo ng lakas, ng tapang. Na sila po'y aalamin ang inyong mga salita at susundin upang ang kanilang daraanan ng lakad ay magiging matatag, matagumpay. Salamat, Lord God, na ang pangako ngayon, sabi nga ni David, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Nawa, O Diyos, kaming mga magulang matatanda'y patuloy na magmahal at mabuhay para sa inyo, na isa inyong pagpapala sa amin, ito'y mag-uumapaw, tatanggapin, mararanasan ng aming mga anak, ng aming mga apo, na sila'y inyong pagpapalain din sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong katapatan at kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog po sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyong pinagkaloob nyo sa 702 DZAS dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit ang mga tagapakinig, ang mahal naming mga kaagapay sa kanilang mga kahilingan. Lord, inilalapit namin ngayon ang kapatid na Bobby Rodriguez. Lord, nawa magkaroon ng full recovery dahil siya po'y nagkaroon ng heart attack at nawa'y maging maayos ang kalusugan. Nakakaranas po ng muscle pain si Eva Marie. We pray for healing. Maging Panginoon na mag-normalize at ma-manage ang blood sugar ni She Concepcion. Lord, ang kahilingan ni Lani para po daw sa rayuma sa paa ni Francis. Dalangin din po namin kalakasan, kagalingan, kaligtasan, kahilingan ni Maria Teresa Mendoza. Maging kay Del Santiago, O Lord God, nagkaroon po siya ng fractured or broken left ribs po. Nawa ito'y lubusang gumaling. May sakit po sa tenga. Si Cookie, nawa O Diyos, pagalingin niyo rin po, kagalingan at kalakasan din po para kay Kenneth Roskilio, O Lord. Lord, nagkaroon po ng bone marrow biopsy si Bert Bolando. Nawa O Diyos, maganda nawa ang resulta. Umaasa kami sa inyo, ito'y kahilingan ni Len Libao. Yung kahilingan din po, O Diyos, ni Tess Reyes, meron po siyang gout, nawa ito'y gumaling, maging kagalingan din po para sa kanyang kapatid na mataas din po ang creatinine level. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Jenny Rose. na siya'y umayos mula sa sakit na lupus. Dalangin din po namin ang kagalingan sa karamdaman na nagbabara na rin po sa puso, Panginoon, ni Naning Perez, maging kay Angeline Donna o Diyos. Good health at saka probisyong pinansyal din po sa kanyang buhay. Patuloy naming nilalapit ang lubusang paggaling ni Ma'am JV David ng FBA, Panginoon, ni Ma'am Cecil Consunhiren. Dalangin din po namin ang kagalingan ni Sister Mayette Dupale, lubos na kagalingan maging sa mga may karamdaman, Tita Babes Francia, kay Pastor Robert Aguilar, maging kay Sister Emmy Arsena, lubusang paggaling sa kanyang karamdaman. Nilalapit po namin, Panginoon, ang request po ni Abby Gamble, ang kalusugan, proteksyon ng mahal niyong pamilya. Lord, comfort din po sa buong pamilya, provision sa pangangailangan ni na Mirna. Panginoon, nilalapit din po namin ang kahilingan ni Maria Paz. May board exam po ang kanyang anak sa darating na August 1. Patuloy ko pong nilalapit ang inyong gawain at mga gagawa sa Fairview Baptist Academy, Fairview Fundamental Baptist Church, ang gawain at aktibidades nga rin po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church, Panginoon, sila'y pagpalain. Salamat o Diyos sa inyong mga katugunan na darating. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV po, FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo dito po sa radio, tapo online at sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po Huwebes, God willing, ang mahal nating Bishop Ruben Abante ang ating magiging hardinero. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart? Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 29 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangrehin sa mga balita ngayon, Senador Alan Peter Cayetano hiniling sa kontrasona na payagang dumalo sina Senador Estrada at Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: House inquiry sa Paksilika Initiative isinusulong.
0: At sa kalakalan, mga panukala sa kuryente at income tax inihain sa Senado kasunod ng SONA. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa kanyang kontrasona State of the Nation Address o kontrasona. Ayon kay Cayetano, dapat mabigyan ng pagkakataon ang dalawang nabanggit na senador na gampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judges sa impeachment court. Iginiit din niya na mahalagang matiyak ang patas na pagpapatupad ng hustisya at tinanong kung umiiral ang tinatawag niyang selective justice. Matatandaan na binuksan ng Senado ang impeachment trial noong July 7 at wala sina Estrada, Marcoleta at Senador Ronald De La Rosa. Nakadetine sina Estrada at Marcoleta dahil sa magkahiwalay na kasong plunder, habang hindi nagpapakita sa publiko si De La Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kaugnay ng mga aligasyon sa kampanya kontra illegal na droga ng nagdaang administrasyon. Bukod dito, tinalakay din ni Cayetano ang iba pang isyong kinakaharap ng bansa, kabilang ang lumalaking utang ng Pilipinas, mababang sahod, regulasyon sa vape, panawagang alisin ang K-12 program at ang pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control scandal. Hinikayat din niya ang pamahalaan at ang iba't ibang sektor na magtulungan sa pagsulong ng iisang pambansang layunin sa kabila ng umiiral na pagkakaiba sa politika.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, naghain ng resolusyon sa Kamara ang apat na mambabatas upang imbestigahan ng US-led Paksilika Initiative at ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Kabilang sa mga naghain, sina Akbayan Party List Representatives Percival Sendanya, Chel Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Ayon sa kanila, may mga lehitimong pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran, mga komunidad at pamamahala. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng Paksilika na magtayo ng isang Advanced Manufacturing and Logistics Center na inaasahang lilikha ng mga trabaho at magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Gayunman, nagbabala ang ilang environmental at scientific groups na maaaring maapektuhan ang supply ng tubig, local ecosystem at mga komunidad ng mga katutubong AITA sa planong pagtatayuan ng AI data centers sa Capas, Tarlac. Sa ilalim ng resolusyon, hinihiling na magsumite ng mga kaugnay na dokumento at kasunduan ang Bases Conversion and Development Authority, Board of Investments, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya. Layunin ng imbestigasyon na magsilbing batayan sa pagbuo ng mga batas upang matiyak na mapoprotektahan ng mga manggagawa, kababaihan, komunidad at kalikasan sa anumang partisipasyon ng bansa sa Paksilika Initiative.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Senador Robin Hood Padilla sa pamahalaan na unahin ang pagpapabuti ng supply ng kuryente at transportasyon bago isulong ang planong paglulunsad ng rocket sa Kalawakan. Sa kanyang kontra State of the Nation address, iminungkahi ni Padilla na bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad at pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya, lalo na sa malalayong lugar sa Bicol Region na nakararanas ng pagkawala ng supply ng kuryente. Hiniling din niya na pabilisin ang mga proseso sa pagtatayo ng mga power plant upang mapalawak ang energy supply. Binigyang diin ni Padilla ang pangangailangang mapabuti ang transportasyon at sinabing umabot na rin sa halos 12 oras ang biyahe mula Metro Manila patungong Bicol. Iminungkahi rin niya ang pagtatayo ng bullet train upang mapabilis ang paglalakbay sa rehiyon. Bagamat suportado niya ang target ng pamahalaan na makapagpalipad ng rocket sa 2027, sinabi ni Padilla na dapat munang matugunan ang mga suliranin sa enerhiya at transportasyon. Ipinahayag din niya ang suporta sa Freedom of Information Bill at sa panukalang higpitan ang paggamit ng social media ng mga menor de edad.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Naghain sina Senator Erwin Tulfo at Senator Vicente Soto III na magkahiwalay na panukala kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Inihain ni Senator Tulfo ang mga panukalang mag-aalis ng ilang buwis sa kuryente, magtatanggal ng value-added tax o VAT sa system loss charge at magsisiyasat sa patuloy na pagsingil nito sa mga consumer. Samantala, inihain naman ni Senator Soto ang panukalang itaas sa 350,000 pesos ang taunang income tax exemption simula Enero 1 sa 2027 mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon sa mga senador, layunin ng mga panukala na mapagaan ang gastos ng mga Pilipino at madagdagan ang kanilang take-home pay.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa Bangko Maharlika Limited na kilala rin bilang The Bank of Humanity. Ayon sa BSP, walang lisensya, hindi rehistrado at hindi ito otorisado o pinangangasiwaan ng BSP at ng Securities and Exchange Commission. Pinayuhan ng BSP ang publiko na tiyaking lehitimo at rehistrado ang anumang institusyong nag-aalok ng financial services o investment bago makipagtransaksyon. Hinikayat din ng BSP ang publiko na maging mapagmatiyag at iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang impormasyon o reklamo kaugnay ng Bangko Maharlika Limited o The Bank of Humanity. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 71 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 69 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 81 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 44 centavos.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang low pressure area sa karagatang sakop ng Rapu-Rapu, Albay. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang Cagayan at Isabela ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng easterlies. Ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw karinang 5:39 at lulubog dakong 6:26 ng gabi. Abang Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, formal na tugon ang defense team ni Vice President Duterte Carpio hinggil sa revised presentation sequence inaasahan ng Senate Impeachment Court.
2: Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawang kapwa akusado, dumalo sa itinakdang preliminary conference sa Sandigan Bayan.
0: At sa palakasan, Alex Iyala nagwagi sa come from behind 3-set victory kontra kay Zheng Qinwen ng China sa DC Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang formal na tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa panukala na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pumayag na ang prosecution panel sa mungkahing salit-salitang iharap ng magkabilang panig ang ebidensya sa bawat article of impeachment. Sa ilalim ng panukala, mauunang magpresenta ang prosecution, susundan ng depensa bago lumipat sa susunod na article. Nauna nang napagkasunduan na ilalahad muna ng prosecution ang lahat ng ebidensya at mga testigo para sa lahat ng articles bago magsimula ang presentasyon ng depensa. Gayunman, sinabi ni Tongol na wala pa silang natatanggap na formal na tugon mula sa kampo ng Vice Presidente. Aniya, maaring makaapekto ang magiging pasya ng depensa sa pagdinig ngayong araw. Kung maaprubahan ang bagong format, hindi na muna magpapatuloy ang prosecution sa presentation ng Article 1 patungkol sa di umano'y confidential funds. Sa halip, bibigyan muna ng pagkakataon ang depensa na iharap ang panig kaugnay ng Article 4 o ang kasong may kaugnayan sa aligasyong grave threats na natapos ng ilahad ng prosecution.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, suportado ng House Prosecution Panel ang panukalang salit-salitang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa manifestation na inihain noong Lunes, sinabi ng 11 House Prosecutors na mas magiging organisado at malinaw ang presentasyon ng ebidensya kung tatalakayin ang bawat article of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon sa kanila, makatutulong ito upang mas madaling maunawaan ang mga isyung legal at mga ebidensyang kaugnay ng bawat sakdal. Iginiit din ng prosecution panel na ang ganitong sistema ay magbibigay ng agarang pagkakataon sa depensa na tumugon sa mga ebidensyang iniharap sa bawat article, habang mas magiging maayos ang pagsusuri ng impeachment court sa bawat aligasyon. Bilang batayan, binanggit din ng prosecution ng impeachment trial noon ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan ipinakita na nasa kapangyarihan ng impeachment court ang pagpapasya sa magiging pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, dumalo sina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa preliminary conference ng kanilang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ito'y kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Sa preliminary conference, tinatalakay ng prosecution at depensa ang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa paglilitis. Sa panaya, matapos ang pagdinig, muling iginiit ni Marcoleta na may motibong politikal ang isinampang kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, layunin nitong pigilan siyang maipagpatuloy ang paglalantad ng mga sinasabi niyang nasa likod ng issue ng flood control at ang paglahok niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi rin ni Marcoleta na naghain na siya ng manifestation sa Senado para payagan silang makadalo ni Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial sa kabila ng kanilang pagkakadetine. Samantala, kinuwestiyon naman ni Marcoleta at Defensor ang ilang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: sa SONA kabilang ang usapin ng kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Defensor, ang mga naaresto sa ngayon ay pawang mga kalaban lamang umano ng administrasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nawawalang crew ng Vietnamese cargo vessel na lumubog malapit sa Kagitingan Reef, patuloy na hinahanap ng PCG. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Nagpapatuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para mahanap ang 14 na nawawalang tripulante ng Vietnamese cargo vessel na lumubog malapit sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, patuloy ang paghahanap ng BRP Malapascua at nakikipag-ugnayan ito sa iba pang sasakyang pandagat sa lugar. Lumubog ang Koy Nguyen 18 noong July 25 habang sakayang 62 tripulante. Samantala, nasa gip naman ng Philippine Coast Guard ang 62 katao matapos magkaroon ng problema sa makina sa sinasakyang motorboat sa karagatan ng Bongao, Tawi-Tawi noong July 27. Ayon sa PCG, nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard Substation Bongao, Marine Environmental Protection Unit at Special Operations Group matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Natagpuan ng mga responding tauhan ng ML Tricia May at ligtas itong hinila patungo sa Port of Bongao. Sa iba pang balita, ipinagtanggol ng Philippine Air Force ang commander ng Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac matapos ideklarang persona non grata ng Sangguniang Bayan ng Capas. Ayon sa konseho, kaugnay ito ng mga security measures na umano'y nakaapekto sa operasyon ng pamahalaan at serbisyo publiko, kabilang ng mga checkpoint sa loob ng airbase. Sinabi naman ng PAF na susuriin ang mga aligasyon, ngunit iginiit na ginagampanan lang ni Lieutenant Colonel Owen Avenida ang tungkulin nito upang protektahan ang pasilidad at publiko. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Umabante sa second round ng Mubadala DC Open si Filipina tennis star Alex Iala. Ito ay matapos niyang talunin si Chinese player Zheng Qinwen na sa score na 4-6, 6-4, 6-1. Bumawi si Iala matapos matalo sa opening set at kontroli ng third set para makuha ang panalo. Makakaharap naman niya sa susunod na round ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nabigo ang Philippine Men's National Football Team kontra Myanmar sa score na 4-1 sa unang laro nito sa ASEAN Championship sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Bumawi ang Pilipinas sa goal ni Jarvi Gayoso sa 68th minute para gawing 2-1 ang laban, pero naka-score pa ng 2 beses ang Myanmar sa huling bahagi ng laro. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang Laos sa Agosto 1.
0: Sa pagbabalik ng ating balitaan, Sandigan Bayan, tinanggihan ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na magtakda ng piyansa sa kasong plunder.
2: DILG nagbabala sa mga empleyado laban sa panghihingi ng pera at regalo.
0: At sa ibang bansa, Japan, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Balik, balitaan tayo. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na agad na magtakda ng halaga ng piyansa para sa kinakaharap niyang kasong plunder kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Sa resolusyong inilabas

0: Base itong Hulyo 24, sinabi ng Anti-Graft Court na hindi pa maaaring magtakda ng piyansa hanggat hindi nagsasagawa ng bail hearing upang matukoy kung malakas ang ebidensya ng prosecution laban sa senador. Ipaliliwanag ng korte na sa ilalim ng Rules of Court, hindi otomatikong karapatan ang pagpiyansa sa kasong plunder dahil ito ay may katumbas na parusang reklusyon perpetua. Sa mosyong inihain nitong Hunyo 29, giniit ni Estrada na hindi siya flight risk dahil nanunungkulan pa siyang senador hanggang 2028. Matagal na umano siyang nasa serbisyo publiko at dati na siyang nakasunod sa mga kautusan ng korte kaugnay ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Gayunman, sinabi ng Sandigan Bayan na hindi maaaring laktawan ang itinakdang proseso ng batas. Binigyang diin ito na wala pang naiyahaing petisyon para sa piyansa ni Estrada, kaya wala pang bail hearing at wala pang sapat na batayan para suriin ang lakas ng ebidensya ng prosecution at magtakda ng halaga ng piyansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglabas ng panibagong babala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga opisyal at empleyado nito laban sa panghihingi o pagtanggap ng pera, regalo, pabor o anumang benepisyong may kaugnayan sa paggamit ng kanilang posisyon sa pamahalaan. Inilabas ang memorandum matapos makatanggap ang departamento ng mga ulat na may ilang tauhan na umano'y humihingi ng pera at iba pang konsiderasyon mula sa mga pribadong individual, mga pambansang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Binigyan diin ng DILG na sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, mahigpit na ipinagbabawal sa makawani ng gobyerno ang direkta o hindi direktang pagtanggap ng regalo, pabor, pautang o anumang may halagang salapi na may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin. Nagbabala rin ng DILG na ang mga mapatutunayang lumalabag ay maaaring maharap sa kasong administratibo kabilang ang pagtanggal sa serbisyo kahit wala pang kasong kriminal. Maaari rin silang mapatawan ng pagkakakulong, multa at diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan alinsunod sa umiiral na mga batas kabilang ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa DILG, bahagi ng direktibang ito ang pagpapatibay ng integridad, profesionalismo, pananagutan at paglilingkod na malaya sa katiwalian sa hanay ng mga opisyal at empleyado ng departamento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, nakapagtala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ng pagtaas sa mga kaso ng developmental disabilities sa mga bata kabilang ang autism, cerebral palsy at iba pang developmental disabilities. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado, posibleng may kaugnayan ang pagtaas ng mga kaso sa mga pagbabago sa kapaligiran. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng maagang pagtukoy at intervention para matulungan ang mga batang may developmental disabilities na mapabuti ang kanilang kalagayan at magkaroon ng mas malayang pamumuhay. Sa kanyang ikalimang SONA, inihayag ng Pangulo na dodoblihin ang PhilHealth Benefit Package para sa mga batang may developmental disabilities upang mapalawak ang suporta para sa konsultasyon at therapy sessions. Itataas din mula 90 hanggang 150 kada taon ang bilang ng therapy sessions na sasagutin ng PhilHealth. Sakop nito ang occupational therapy, physical therapy, konsultasyon sa developmental pediatricians o child psychologists at iba pang kaugnay na serbisyo. Ayon sa PhilHealth, malaking tulong ang pinalawak na benepisyo para sa mga pamilya ng mga batang nangangailangan ng tuloy-tuloy na therapy, lalo na sa mga tagapag-alaga na kailangang maglaan ng oras at minsan ay lumiban sa trabaho para madala ang anak sa rehabilitation centers. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang National Council on Disability Affairs sa pagpapalawak ng PhilHealth coverage at pagdagdag ng bilang ng therapy sessions para sa mga batang may kapansanan.
1: Bagong araw, balita, pandaigdig.
2: Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Southern Japan na nagdulot ng pagkawala ng kuryente, pinsala sa mga gusali at pagguho ng ilang kalsada. Ayon sa mga otoridad, may mga taong natrap sa isang shopping mall matapos ang pagsabog na kasunod ng lindol habang may mga pinangangambahang nasawi. Itinaas ang tsunami warning matapos ang pagyanig ngunit kalaunan ay inalis din. Patuloy pang tinataya ang lawak ng pinsala at bilang ng mga nasugatan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Patuloy din ang firefighting operations sa malalawak na wildfires sa France at Spain habang naghahanda ang Western Europe sa panibagong heatwave. Na-contain na ang sunog sa Bordeaux region ng France habang pinayagan na makauwi na ang mga residente sa Toledo province sa Spain. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang ilang pagliyab sa Madrid region.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan, 28, talatang 28. Kapag masama ang pinuno, lahat ay nagkukubli. Ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 29 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
5: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Hindi mawawala ang pressure at stress sa ating trabaho. Times of intense pressure and stress can also be times when we mine great treasures in our lives. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang treasures na pwede nating mahanap sa panahong nagdaraan tayo sa matinding pressure? Una, the treasure of true friendship. Higit mong nakikilala kung sino ang tunay mong kaibigan at ang mga taong may malasakit sa iyo kapag ikaw ay dumaraan sa problema. Kadalasan, mahirap pakisamahan ang taong may pinagdaraanan. Kaya nga minsan ay pabiro nating nasasabi kapag may taong masungit, siguro matindi ang pinagdaraanan niya. Pero ang totoong kaibigan, good mood ka man o hindi, nariyan siya para damayan ka. Friendships and your ties with the people you love when you go through stressful times ay kayamanang maituturing kapag ito'y nakasurvive sa matinding pressure. Pangalawa, the treasure of pushing your limits. Isa sa mahahalagang bunga ng pressure ay nahihigitan mo ang akala mo'y iyong mga limitasyon noong una. Hindi ba sa panahong may sakuna, gaya halimbawa ng sunog, yung akala mong hindi mo mabubuhat, agad-agad mong nadadala dahil pinataas ng isang stressful situation ang iyong adrenaline. Minsan ay naanyayahan akong magsalita sa isang seminar pero ilang araw bago ang event, nagkasakit ako, napaos at nawala ng boses. Dahil matagal nang naplano ang event, itinuloy pa rin ito. At sa tulong ng Diyos, nakapagsalita pa rin ako. Ang akala kong hindi ko kaya, magagawa naman pala. If you don't cave in to pressure, you will be able to push past your limits and accomplish your goals. At pangatlo, the treasure of strengthened faith. Ang sabi sa James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga nag-workout ay dumaraan sa matinding training para higit na ma-develop ang kanilang muscles at lumakas ang kanilang stamina. Masakit sa katawan. Kung baguhan ka nga ay tiyak na mahihirapan kang kumilos pagkatapos ng una mong workout. Pero sa ganyang paraan ay lumalakas at tumitibay ang iyong katawan. Ganoon din ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na palagi namang stressful ay pagkakataong mapatatag ang ating kalooban at ugnayan sa Diyos. Maraming treasures sa pressures na iyong nararanasan. The treasure of true friendship, the treasure of pushing your limits, and the treasure of strengthened faith. Problems and pressures can purify you as fire purifies gold. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer various trials, so that the authenticity of your faith, more precious than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Ipagpasalamat mo ang pressure dahil mayroon niyang kaakibat na treasure. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
13: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
14: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
15: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702-DZAS. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na, Pilipinas!
3: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
17: Oras na, Pilipinas!

0: maulan pero pinagpala pa ring Miyerkules ng umaga ang bati namin sa iyo kaagapay. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar dito sa amin sa Pasig? Kanina pa po bumubuhos ang ulan. Di ko masabi na malakas na ulan eh kasi parang malakas lang siya na ambon. Pero gray na gray po ang aming kalangitan so mukhang magtatagal pa ito. So ingat po at tayo ay humaharap na naman sa panibagong araw at samahan niyo po kami ngayong Wednesday dito po sa Oras na Pilipinas. Mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, tayo po ay kabahagi ng FEBC Philippines at para sa araw na ito kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po si Bishop Ariel Jornales sa pangalan ng Mulat Movement, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Tuloy-tuloy po ang pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad natin dito sa Oras na Pilipinas na palaganapin ng kamalayan ng mga Pinoy sa mga usapin ng ating bayan sa liwanag ng salita ng Diyos.
0: Good morning, Bishop Ariel.
1: Good morning, Heidi.
0: Ngayon lang po kami nagkita in person. Dahil last time na nandito siya ay ang Pastor A ang kanyang nakasama dahil ako po'y naka-family vacation.
1: Oo,
0: so,
1: nga.
0: Bishop, hindi ka nagpapigil sa ulan.
1: Ngayong araw na ito, hindi. Sinoong ko. Medyo malakas sa labas ngayon.
0: Malakas po
1: lumakas
0: ba?
1: Lumakas na.
0: Oo, ready, naka-hoodie. Very cool ang Bishop. At puting-puti po kayo, ha? Di kayo natakot sa ulan, ha?
1: May payong naman.
0: Ah, okay. Bishop Ariel, ang atin pong Mulat Movement ay kapartner ng FEBC DZAS tuwing Miyerkules dito sa Oras na Pilipinas. At kayo po ba ano ang nag-udyok sa inyo para maging kabahagi ng hanay na ito ng mga kapastoran?
1: Oo, bukod sa ako ay naanyayahan ni Bishop Junel, isa din sa advocacy ako ay ang pagtutulak ng isang pamahalaang malinis. At ang isa sa ating pangunahing pamamaraan para ito matupad ay tulungan ng ating mga kababayan na magising. Kaya nga tulungan sila sa pag-unawa na nakasalalay sa ating lahat, pangkaraniwang mga Pilipino, ang paglalagay ng mga taong tama. At dahil doon, ay dapat silang turuan ng marunong na pagpili.
0: So, ibig sabihin po, Bishop Ariel, hindi lang natin inaatupag lahat ng parang for spiritual life. Dapat engaged ka rin sa mga nangyayari sa ating society.
1: Tama, dahil hindi lang naman talaga langit ang pinag-uusapan natin, kung hindi ang lupa. At tayong lahat bilang mga mananampalataya ay may mandate na maging mabuting katiwala sa mundong ito na ating pinapamahalaan bilang korona ng paglikha, the crown of creation ng mga tao.
0: And Bishop, bago lang po tayo magbalitaan, Reggie Boy, una kong nakita si Bishop Ariel, una kong naalala yung dati nating FEBC president, si Kuya Caloy Peña. Kilala niyo po ba si Kuya Caloy? Oh, ano, di ba kasi pareho po sila ng hairstyle? Di ba, Bishop Ariel, pareho kayo na salt and pepper ang buhok ni Kuya Caloy.
1: Oh, ginagaya ko yata po siya.
0: Pati ang inyong boses, parehong napakaganda, napakasarap pakinggan.
1: Salamat po. Bagong gising lang po.
0: Di ba? Pag si Kuya Caloy din po, napaka malumanay. Ayan. Tsaka pareho-pareho ka po talaga kayo ng buhok. Ayan. And ang atin pong Kuya Caloy, ang dating nating tagapanguna dito sa FEBC. Siya na yung inabutan ko nung dumating ako dito po sa ating radio ministry. And then sinundan na nga ni Kuya Dan, Andrew Cura. Mga magagandang lalaki ang mga tagapanguna ng FEBC. At ngayon, syempre, baka nakikinig si Kuya Lucho Castillo. Yan. Na-meet nyo na po ba si Kuya Lucho?
1: Hindi pa.
0: Sana'y masakto minsan po pagdalaw nyo dito at nang magkakilanlanan po kayo. Lahat tayo'y magkakapartner dito sa ministeryo na ito. Ayan, until all have heard. At tama po kayo, ano, nandito pa tayo kaya dapat may paki tayo sa mga nangyayari po sa ating bayan. Aside, Bishop, ano, sa pagpe-pray, no? Siyempre, mahalaga yon.
1: Mahalaga yon at at the same time, pagsasalita mula sa salita ng Diyos at sa ating pagmamasid at mga nakikitang hindi tama, dapat mm-hmm. magsalita. At kung mm-hmm. may magagawa pa, impluwensya ng mga nagsiset up ng mga political structure mm-hmm. upang ito ay mapalitan ng mabuting mga struktura.
0: Mm-hmm. Kasi di ba sayang naman yung pagkakataon na binibigay po sa atin, di ba?
1: Yes.
0: Na makilahok, di ba? Part ng ating democracy na mimili tayo ng mga pinuno.
1: Tama.
0: Di ba? May chance sa tayo na baguhin talaga, di ba? Yung mga nakamulatan natin dito sa Pilipinas. Yun nga lang, minsan po lumiligwak yung atin pong pagpili. Dahil nga, minsan ay kung ano-anong impormasyon, yung ating napapaniwalaan, di ba? Yun yung nagmumold ng ating kaisipan.
1: Correct. Hindi mm-hmm. tayo mulat at dahil dyan, ang ating mga boto ay minsan nabibili, 500 to 3,000. Hindi natin namamalaya na buong kabuhayan at kinabukasan natin ang tatamaan ng ganun. Sa palagay ko, isa yan sa talagang napakapangit. Tapos yun nga, yung mga maling balita, mga propaganda na hindi natin sinusuri.
0: Mm-mm.
1: At tayo ay nalilin lang, mahusay daw sila, nagmamalasakit daw sila.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman natin pinag-aaralan ang kasaysayan nila pagdating mm-hmm. sa

0: Halimbawa, kanilang panunungkulan, totoo ba yun o pangakong napapakulang?
1: Mm-hmm.
0: Sa madaling salita, ang ating pagkamulat ay pagbabantay ng boto at pagbabantay ng katotohanan para lang sa gayon hindi tayo malinlang.
1: Tsaka yun na nga po yung binibigyang diin natin palagi dito sa Oras na Pilipinas. Hindi lang natatapos dun sa pagboto mo.
0: Yes.
1: Yung iyong responsibilidad. Kung hindi, dapat tuloy-tuloy yung pagbabantay dun sa binoto mo at kahit dun sa hindi mo binoto pero na halal, diba, sa
0: tama,
1: mga posisyon sa ating pamahalaan.
0: Tama. Oo, hindi ko naman binoto itong ating administrasyon pero nung naluklok na, nananalangin na ako ng todo para sa kanyang pagtatagumpay.
1: Tama.
0: Dahil ang tagumpay niya, tagumpay nating lahat.
1: Mm-mm.
0: Ang kabiguan niya, kabiguan nating lahat.
1: And in the same manner po, na kahit na binoto mo siya, pero kung may mali naman siyang ginagawa,
0: tama din.
1: Eh hindi ka rin naman papalakpak na lang ng papalakpak para sa kanya porque binoto mo siya, di ba, Bishop?
0: Tama. Mm-mm. Talagang magbabantay ka din dahil kailangan siya maging accountable sa bayan.
1: Mm-hmm. So yan po ang ating mga talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Sana po ay nagiging instrumento para mas maging mulat po tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So dito po sa ating ONP tayo magsasama-sama hanggang 8:25 sa iba't iba nating platform. So i-shout out ko na muna Bishop Ariel, yung ating mga kaagap ay dito sa Facebook Live.
2: Good morning!
1: Good morning din sa iyo na sumusubaybay gamit ang ating YouTube channel. Gayon din sa iyo na aming kaagapay sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
2: Thank you very much.
1: At sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Hi po!
1: Kumusta rin sa ating mga kaagapay sa radio at PM radio.
3: Happy listening.
1: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
1: Ingat po kayo. San lang ba kayo nang galing, Bishop Ariel?
0: Oh, dito lang ako sa Rosario, Pasig, kaya malapit-lapit.
1: So ilang minuto lang po 'yon.
0: At kung walang traffic, siguro mga 10 minutes nandito na ako.
1: Ang lapit lang pala.
0: Pero it took me like mga 20 kasi traffic sa Ortigas.
1: Ano po 'yon? Yung stoplight?
0: Yes, mga stoplight
1: na lang yun. Pero kung hayahay lang, mga 10 minutes.
0: Yes,
1: nadodoble dahil sa traffic. Okay. Minsan po natitripli pa dahil sa ulan. Kagaya ngayon. Kaya sana kaagapay, mas maaga po kayong umalis ng inyong bahay para hindi malate sa mga pasok, sa mga appointment ninyo ngayong Wednesday. Alright, ang ating mga katsim positive, nandito, hindi rin natakot sa ulan. Pero dumating ng basang-basa sa ulan. Si Reggie Boy sa control.
4: Reggie sa control. Salamat po.
1: At nandito rin, umuulan pero nakaputing pantalon. Wala akong masabi. Kay Shyra Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
1: Diba? Mga walang takot tong mga katsim positive natin, Bishop Ariel. Biruin mo, ulan na ulan, nakaputi si Shyra. Shyra, ikaw ba ang naglalaban yan? Ayun ang nanay naman kasi. Kaya yan, nakaputi pa rin si Shyra. Pang ibaba pa yung nakaputi, talaga lang Shyra, ha? Good morning Des, ating kaagapay na si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Des, ha? Never kang mag-iisa.
1: At syempre naman kay Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Yan, si Shekinah. Magpupunta ngayon yan sa Senado, Bishop Ariel.
0: Oh.
1: Dahil start na ulit, diba, ng impeachment trial. Medyo
0: yes,
1: namahinga lang ng 2 days for the SONA and para sa kontra SONA kahapon. So mamaya, balik na. Pero bagong oras, Bishop Ariel, alas 10 na ng umaga.
0: Opo, inagahan nila.
1: Nag-change na ng schedule ang impeachment court. So, 10 to 3 ang trial.
0: Okay.
1: With 1 hour lunch break yata. with lunch break daw. Pero hindi naman siguro istrikto na 12 to 1 yan. Depende nga siguro sa magiging takbo ng mga balitaktakan dyan. So, yan ang ating nakadeploy later sa Senado, si Shekinah Abalon. At syempre, grateful din tayo kay Phil Lagtapon.
8: Phil Lagtapon, ready in action! Gagaan
1: din ang tapos, sa ating RTV, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
1: Salamat din sa ating engineering at Bukawa Tech people.
9: No problem.
1: Ayun na nga ba. Thank you kay Mama Vicky. ang nagpapaputi sa mga puting damit ni Shaira Gabornes. At syempre, si Mama Vicky talagang nakikinig to at nanonood sa atin dito sa DZAS. Good morning sa Team Gabornes. Alright! Siyempre, di mawawala dito sa oras na Pilipinas ang pag-aaral po natin sa mga paalala galing po sa Mabuting Balita, Biblia.
3: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Alright, from Proverbs 21:15, Bishop Ariel, ang ating pag-uusapan. Basahin ko muna, kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Proverbs 21 verse 15.
0: Napakaganda ng mga talatang ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang katarungan ay isang bagay na sinasabi nating attribute ng Diyos. God is just.
1: Mm-hmm.
0: At kapag pinag-aralan natin ang kahulugan nito, lagi siyang nakatumbas o kasabay ng salitang tama or right or righteousness.
1: Mm-hmm.
0: Magka-partner yan.
1: Kakambal.
0: Oo, justice and righteousness. Kasi nangangahulugan ito ng pag-aayos o pagtatama ng anumang liko at mali.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga dito sa ating talata, kitang-kita natin na kapag ka umiiral ang katarungan, masaya ang mga matuwid. Masaya sila dahil una, ang anumang mali na nagawa sa buhay nila ay maitatama at mabibigyan ng justice. Kaya yung sumisigaw na puso ay titigil na dahil naitama na ang mali.
1: Mm-hmm.
0: Pero kahit hindi ikaw ang tinamaan, matutuwa ka pa rin dahil pag nakita mo ang ibang naranasan ng injustice at pagkatapos ito ay naitama, meron kang pakikisaya sila sa kanila dahil
1: pakikibahagi
0: na, oy, masaya ako dahil nakamtan mo na ang katarungan. It's a universal experience that when things are just, ikaw man ang natamaan ng kawalang hustisya o ang kapitbahay o ang kapwa, basta na ituwid na, matutuwa tayo. Ang kabaliktaran naman ay talagang mababagabag at talagang malulungkot ang masama at may likong pag-iisip kapag dumating ang katarungan.
1: Oo,
0: kasi ito ay paglalantad ng isang bagay na liko at nakatago. And maraming beses nagtatagumpay ang injustice, ang pagkakamali kapag ito ay nababalutan ng yung tinatawag nating secrecy. Pag dumating ang katarungan, ilalantad niya ang tunay na kalagayan ng isang tao. At kung nasa lugar siya ng kasamaan, ay talagang malulungkot siya dahil justice entails discipline, punishment. Dahil hindi po pwedeng masabing may katarungan, halimbawa ang isang napatay o kaya ay naabuso. Pagkatapos ganun-ganun na lamang.
1: Mm-hmm.
0: Bagamat sa ating mga Kristiyano, nagpapantay ang katarungan at tsaka ang kahabagan.
1: Mm-hmm.
0: At kung merong tunay na pagsisisi, meron namang kahabagang nakalaan. Pero sa talagang magmamatigas, magkukunwari, at ipagpapatuloy ang likong paraan ng pamumuhay, hindi mo mapipigilan ang tinatawag nating natural consequence ng isang kamay na nagtutuwid ng mga pagkakamali.
1: Kaya nga, Bishop Ariel, yung nabanggit mo kanina about yung secrecy, diba?
0: Oo.
1: Nung kawalang katarungan, yung mga kasamaang ginagawa. Bigla akong naalala, total umuulan, yung mga nangyari nga sa flood control anomalies.
0: Correct.
1: Diba, nagsabwatan sila, diba?
0: Tama.
1: Sila-sila mismo nagtatakipan para maibulsa yung bilyones, na pondo ng bayan, diba?
0: Correct.
1: Injustice din po yun, diba?
0: Correct. Definitely, injustice yan. Dahil isipin mo, kampanting-kampante ang buhay ng mga tao na may maganda silang tulay, bagong gawa.
1: Mm-mm.
0: Tapos, bigla sa isang bumabahang panahon at dumaan lamang ang agos, mataas na agos ng ilog, bumigay na ang tulay. Talagang napakalaking injustice.
1: Substandard.
0: Mm-mm. Yun nga, sa ating panahon, itong mga nagtatago na yan, hahabulin kayo ng katarungan sapagkat may paraan ng Diyos para ito ilantad.
1: Mm-hmm.
0: Sa ating mga DPWH corrupt sa ating mga DPWH corrupt officials ang panahon.

0: ng malaking pera, tapos bigla na lang konting ulan, masisira na ulit at bahabahanan, butas-butas na ulit.
1: Parang buwan na ulit. Injustice yun. Lalong-lalo na yung mga ganyang calamities, may mga namamatay.
0: Tama.
1: May mga nasisiraan ng bahay, nawawala ng kabuhayan, di ba? So injustice po yun. Kaya dapat nagsasalita tayo. At hindi tayo nananahimik na tanggap na lang natin. Talagang corrupt dito sa Pilipinas. Dapat hindi po tayo magtapos sa ganong statement na lang. Dahil may pwede pa tayong gawin.
0: Tama. Tama talaga yun.
1: Oh yeah. So Proverbs 21:15, kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Naghatid sa oras, alas 7:26 ng umaga para sa ginagawang orasan ng kanilang radyo. Alamin natin mula sa Pag-asa DOST kung tuloy-tuloy ba yung ganitong gloomy weather natin. Nasa linya po ang ating weather specialist from Pag-asa, si Sir John Manalo. Sir John, good morning.
2: Good morning po, Ma'am Heidi at Pastor Ariel. Meron po tayo sa kasalukuyan na minomonitor na low pressure area. At itong low pressure area na po na ito ay yung nakakaapekto at nagdadala ng mga kaulapan. Kaya po kung mapapansin natin dito sa Metro Manila ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan. Bukod po sa Metro Manila, excuse me po, ay nararanasan din po yan sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Dahil naman sa easterlies ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at nandiyan din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Cagayan at Isabela. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi nabanggit ay mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan, less clouds din po. At ang good news naman, bali yung low pressure area po kasi na ating minomonitor ay kumikilos pa northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. So hanggang bukas ay posible na makakaranas pa rin tayo din sa Metro Manila sa karating na probinsya nito na maulap pa rin at nandun pa rin yung mga pag-ulan. Pero by Friday at may mababawasan na ito. Doon pa lang natin mararamdaman yung kabawasan sa mga kaulapan. Yung binabanggit po natin na good news ay hindi natin nakikita na itong low pressure area na ito ay magde-develop sa isang ganap na bagyo. Pero magpapatuloy yung pagkilos nito from coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay, Bicol, na kung nasan ngayon yung LPA, ay magpapatuloy ito pa northwestward na direction, pupunta rito sa western section ng Central Luzon, and eventually sa West Philippine Sea. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
1: Sir John!
2: Yes po, Ma'am Heidi.
1: Dito ba sa Metro Manila, may pag-asa bang sumilip ang araw ngayong araw na to?
2: May mga panandalian po na posibilidad kapag nagkakaroon ng mga mga areas na butas yung mga kaulapan. So pero nakikita po natin dahil sa LPA na to ay magiging maulap po talaga throughout the day.
1: Maulap talaga. Hanggang bukas ba ganito, sir?
2: Yes po.
1: Oh.
2: Pero unti-unti habang papalayo po yung LPA ay mababawasan naman na po. Lalo na ay sa Friday pa naman po talaga. Lalo na sa Friday.
1: Okay, thank you. Info.
2: Salamat din po at ingat po tayong lahat.
1: Kayo rin po dyan sa Pag-asa DOST. Si Jerry Alburo, Bishop Ariel, nanonood sa atin from Masbate. Tapos si Alcor, sabi niya, taga dyan po ang tatay ko na nakatira sa may Rosario. Nung buhay pa daw ang kanyang tatay.
0: Wow.
1: Ayan, baka kapitbahay niyo, Bishop. Pero ang mga journalist po ba, taga saan, Bishop?
0: Ang tatay ko ay taga Leyte, Biliran, Leyte.
1: Journalist po talaga.
0: Yung panahon na yun, jornalist eh.
1: Bakit po naging jour?
0: Nagkaroon tayo kasi ng alpabeto. Dati, nung lumang alpabeto, wala tayong J. Binabasa natin ng J ng H. Tapos, nung nagkaroon ng bagong alpabetong Pilipino, pinasok na nila yung J. At ang bigkas ay J na.
1: J na. So, yun na po yung nakamulatan yun.
0: Hindi, Jornalist.
1: Jornalist.
0: Pero ang mga anak ko, journalist.
1: Journalist na.
0: Pero
1: okay.
0: Hindi ko na rin binago.
1: Pero parehong tama. Jornalist at journalist.
0: Okay.
1: Eto, alamin naman natin ngayon ang hinaharap na sitwasyon. Kinakaharap na sitwasyon ng ating mga motorista mula sa tanggapan ng MMDA Metro Base ang ating Traffic Watch.
3: Para mag-park sa tamang paradahan.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
1: Sir Charlie, maulang Wednesday!

0: Maganda at maulang Wednesday rin sa iyo ka, Hayden the Bishop Ariel. Ganun din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DZAS. At sa mga oras na ito, ating ang silipin ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. Ang apektado dyan ng mga motorista yung mga nanggagaling ng Valenzuela via MacArthur at maging itong Samson Road ay mabagal din ang daloy ng traffic. Yung Rizal Avenue din po papunta ng Monumento, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan. At maging yung nanggagaling ng Bonifacio Monumento Circle papunta ng General Tino EDSA ay mabagal na rin ang daloy ng traffic. Pagdating naman dito sa may Muñoz ng EDSA, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan all the way to North Avenue MRT Station. At muling babagal po yan na dito na sa may Ermin Garcia at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ortigas. Pagsapit din na sa may Estrella sa Makati, may pagbagal ding nararanasan papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din na sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, may pagbagal ding nararanasan mula po dyan sa may FB Harrison hanggang Taft Avenue at moderate to heavy traffic din dito naman sa may paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang sa may Ayala Tunnel na kung saan mayroon po kasing vehicular accident sa pagitan naman po ng dalawang motorcycle. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagkatawid naman ng Guadalupe Bridge. Tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Ortigas MRT Station at Guadix. Diyan din po sa may Gate 3 ng Campaginaldo, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po ang pagbagal diyan na po sa may tapat ng SM North Annex patungo naman ng Bansalangin. May konting build-up din dyan approaching Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa naman ng A. Bonifacio. Muling babagal ang daloy ng traffic pagdating ng bagong baryo papunta naman ng MCU. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Simula pa lang po dyan sa may Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. Muli po tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating na dito sa may C5 Ortigas sa flyover, paakyat po yan at tuloy-tuloy hanggang sa may Bagong Ilog. Pero after ng Bagong Ilog, maluwag naman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 simula po dyan na sa may paglabas pa lang ng toll gate ng SLEX papasok ng C5 may nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayo makakaranasan ng konting build-up dyan na lamang po sa may pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover hanggang sa may intersection ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic din sa may paakyat ng Libi sa flyover hanggang sa may intersection na mapuyan ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection ng CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Piktado na rin po yan sa pagbagal simula dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At moderately moving na lang pagdating ng Don Fabian na patungo naman dito sa may bahagi ng Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic din sa may tapat ng Diliman Doctors hanggang sa may Tandang Sora. Samantala, pagsapit dyan sa may Central Avenue, muling babagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Elliptical Road hanggang sa may panulukanayan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahi sa oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa kalagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yamon ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Mabuhay ka, Sir Charlie!
0: Maraming salamat din po.
1: God bless you! Yan, si Sir Charlie Nosaris. Shout out muna tayo kay Ate Karen at kay Ate Mayan Damian dyan sa Tokyo, Japan.
2: Hi po!
1: Nakikinig din si Ate Mimi at Kuya Arlie habang nasa ospital. At patuloy din nating ipag-pray ang kagalingan at kalakasan ni Kuya Arlie. And greetings din kay Tatay Rino. Hello po! At kay Ate Letty. Mga suking-suki natin to, Bishop Ariel. Si Bishop Ariel po pala, mga kaagapay, ay nag-aral sa Phoebus College of Bible.
3: Kapitbahay ng DZS noon.
1: Oo, tawid bakod lang ano.
3: Opo.
1: So, maaga niyo po bang natuklasan, narinig ang panawagan ng Panginoon? Diretso po talaga kayo ng Bible school?
3: Hindi. Nag-aral pa ako ng 2 taon sa Universidad ng Silangan, sa University of the East, ng Political Science.
1: Paul Sai.
3: Gusto ko maging abogado eh. Nung nasa ikalawang taon ako, sabi ng Panginoon, hindi kita gusto maging abogado, gusto kita maging pastor.
1: Yan,
3: nakipagbuno pa ako ng mga siguro 2 buwan sa Lord. Ayoko eh. Pero eventually, siyempre ang Panginoon naman may paraan siya upang kumbinsihin tayo sa mabuti para sa atin. Kaya nung tumugon ako, lumipat ako ng Phoebus. Hanggang 40 taon na ang nakakaraan.
1: Wow, di halata.
3: Pero 1986 ako gumraduate eh.
1: Oo, talaga. Uh-oh. People power. Pero nakapag-marcha-marcha pa kayo na.
3: Oo, nakapunta pa kami dyan sa EDSA upang manalangin.
1: I mean po, nung graduation. Nakapag-graduate pa ng maluwalhati.
3: Nakapag-graduate naman ng maluwalhati. At kami ay...
1: Nga ano, 86 talagang 40 years na nga.
3: Wala man akong pinagsisisihan.
1: No turning back.
3: Wala.
1: Ayun,
3: at saka talagang tamang-tama talaga ang bukasyon na ito para sa akin. Natuklasan ko, hindi ako pwede maging abogado.
1: Kasi?
3: Wag na lang.
1: So ngayon po, ano po ang church na pinangungunahan natin, Bishop?
3: Ako po ay dating pangulo ng Evangelical Free Church of the Philippines. Meron kami ngayong 320 churches sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Pero natapos na ang termino ko ngayong Mayo. At ako'y nakafocus na sa aking Redeemed Christian Fellowship, multiple sites. Meron kaming 20 mga simbahan sa paligid.
1: Wow, praise God. At mukhang naka-tune in nga po lahat sila ngayon eh.
3: Oo nga, ano? Ayan na, bumabati
1: kaya ako po
3: na.
1: Natanong eh, dahil yung iba po ay parang akala nga daw po nila kayo, pero kayo nga daw po pala. Parang familiar daw yung boses, pero natuwa na kayo po talaga ang nandito ngayon sa Oras na Pilipinas. Salamat at shout out kay na Rodel Lacanlale, yan, kay Edgardo Elizaga, kay Julita Asensio, Emmy Casilian, eto taga IRM Champaca Ministry, nag-good morning sa iyo Bishop, and si Mona Villasana, nakikinig din sila ngayon sa Bagong Bili daw na radio, si Nanay Lucita Kapati. At birthday po niya ngayon. So happy birthday po, Nanay Lucita.
4: Happy birthday.
1: God bless you. At nawa ay patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon. Meron tayong question of the day, Bishop Ariel. Ang ating katanungan para sa ating mga kaagapay, dahil sabi nga kahapon ni Pastor A, parang last 2 minutes na lang to ng administrasyon ng ating Pangulo. Kasi diba, may election tayo sa 2028. So kaagapay, kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat unahin ng ating Pangulo sa huling 2 taon ng kanyang administrasyon? Yan. Ano kaya? Ano kaya yung kaya pa na merong long term na
3: bunga?
1: Bunga, di ba? Kasi yung mga ayuda, okay naman yun, ano? Relief yun eh, di ba? Pero ang bilis lumipad noon, Bishop Ariel, di ba? Yung mga ayuda na 5K, 3K, di ba?
3: Anuhin mo lang, parang isang araw lang yun na pagkain at mga pambayad.
1: Kung matipid-tipid ka, 1 week,
3: oh,
1: no? 2 weeks.
3: Tapos kung ganun lang, wala na.
1: Wala na. So, kaagapay, kung ikaw ang tatanungin para sa'yo, ano ang dapat unahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling dalawang taon ng kanyang administrasyon. Kasi dami din niyang nabanggit, di ba, punong SONA?
3: Oo.
1: Di ba? May mga plano pa doon.
3: Oo. Yun nga, yung una, yung 25 bilyon daw na nabawi mula sa korupsyon. Maganda yun.

0: Pero kulang yun.
1: Mm-mm.
0: Dapat eh, papaano yung pagpapataw ng parusa sa mga yan.
1: Mm-mm.
0: At
1: diba?
0: Pagtitingin pa sa mga umiiral na mga pagkukurakot. Di ba?
1: Yun.
0: 25
1: so,
0: million, I think it's just a drop in the bucket.
1: Oo.
0: Sa nawawala sa ating kaban.
1: Sabi nga niya, di ba, yung mga natipid mula sa corruption ay nailagay dun sa ating mga social services, di ba?
0: Yes.
1: Pero kulang pa yun.
0: Kulang
1: dahil
0: yun.
1: Talagang andaming mga nakapila sa ating mga ospital. Di ba po? Para ngayon, ayaw ngang magpakita sa doktor na mga kababayan natin kahit na may iniinda na, eh kasi naisip nila, magastos.
0: Tama.
1: Oo, so, yung mga schools natin, ang dami pa rin mga school building na kulang, textbook, upuan, diba? At syempre yung mga sweldo-sweldo, diba?
0: Oo.
1: Na bagamat gumalaw para sa ibang sektor, pero yung iba naghahangad pa rin po ng mas malaki pa sana.
0: Oo.
1: Kaysa sa kinikita ngayon.
0: So, ayun nga, nangako din siya sa atin na bibigyan niya tayo ng mga trabaho. Diba? Pero anong klaseng trabaho naman yun? Sana naman hindi yung papagtrabahuhin ka lang ng isang linggo tapos tapos na. Ano? I think
1: seasonal.
0: Dapat ay mag-isip siya ng isang long term na pagkakakitaan. Ang dami namang pondo ng pamahalaan eh, kung gagamitin lang sa tama.
1: Yan. So kaagapay, sali ka sa ating question of the day. Magpadala ng kasagutan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ano ang dapat unahin ng Pangulo sa huling dalawang taon ng kanyang administrasyon? Mamaya-maya ibabasahin po namin ang inyong mga entries. Pero ngayon, Bishop Ariel, magbigay daan muna tayo kay Desa. Oo, meron tayong tampok na mga trivia, mga kwento po sa likod ng panibagong bandila.
2: Mga kalat sa basurahan.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
4: Hello kaagapay! Desert Explorer po, handang tuklasin ang mga kahangahangang lungsod sa buong mundo. Sa part 1, nakita natin ang ilan sa pinakamalalaking lungsod. Pero marami pang nakakapighaning lugar na naghihintay na ating tuklasin. Ihanda na ang inyong backpacks at tayo na sa susunod na mga lungsod na puno ng kasaysayan, kultura at mga kwento ng tao. Patuloy nating alamin ang 5 pang big cities in the world. Una na ngayon ay ang Mexico City, na isang lungsod na puno ng kasaysayan at sining. Dito, matatagpuan ang mga makasaysayang pook tulad ng Zocalo at mga world-class na museo. Gayunpaman, may mga hamon sa populasyon at traffic. Ito ay may 22.3 million na tao. Kasama rin sa big cities ang Cairo, Egypt, na may 22.2 million na people. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Africa, dahil sa pagiging malapit sa mga piramid at Nile River. Puno ng kasaysayan ang lungsod na ito. Gayunpaman, may mga hamon sa kalusugan at infrastruktura. Hindi lang yan, dahil kasama rin ang Beijing, China, na may 21.8 million population. Ito ang kabisera ng China na puno ng makasaysayang pook tulad ng Forbidden City at Great Wall. Dahil sa mabilis na urbanisasyon, may mga hamon sa populasyon at kanilang health. Hindi rin papahuli ang Mumbai, India. Ito ang financial capital ng India. Dito matatagpuan ang Bollywood at mga world-class na pasilidad. At ang pinakahuli sa top 10 ay ang Osaka, Japan, na kilala sa masasarap na pagkain tulad ng takoyaki at okonomiyaki. Puno ng buhay ang lungsod na ito. At makikita dito ang mga modernong pasilidad at tradisyonal na pook at mayroon silang 19 million people. Ang bawat lungsod ay isang salamin na kasaysayan, kabihasnan at pagbabago. Sa pagtuklas natin ito, mas mauunawaan natin kung paano nabubuo ang isang maunlad o nahihirapang pamayanan. Dito rin natin makikita kung paano nagkakaugnay ang ekonomiya, kalikasan at pamumuhay ng mga tao sa gitna ng modern world. At dito rin malalaman natin kung paano nga ba nakakaapekto ang mga malalaking lungsod sa ating mundo. Tandaan, ang malalaking lungsod ay may malaking papel

0: sa ekonomiya, teknolohiya at maging sa kalikasan. Dito, nagaganap ang mabilis na urbanization at dito rin lumilinaw ang mga isyong pangkapaligiran, traffic at pangbahay. Sa pag-unawa sa mga lungsod na ito, matututo tayong lumikha ng mga solusyong makatao at pangkalikasan. Muli, yan ang trivia natin for today. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kwento at bandila ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Thank you so much, Dessa Girl. At Bishop Ariel, may mga sumasagot na tayong kaagapay dun sa ating QOTD. Tinanong natin sila kanina, para sa inyo, ano yung gusto niyong unahin ng Pangulo sa kanyang last 2 years sa administrasyon? Ang sabi ni Remedios San Pedro, sa akin po ipakulong ang mga magnanakaw at ibalik ang mga ninakaw. Sabi naman ni Leia Peralta, dapat unahin ni Pangulong Marcos na mag-repent wholeheartedly. Tapos food security, create jobs, even napaka-imposible kasi wala nang ang pumapasok na investor sa atin. Kaya he really needs to repent at mag-ask ng wisdom kay Lord how to lead our country. May mga nakikita ka pa ba dyan, Bishop Ariel? Si Mary Fe Floralde.
3: Si Mary Fe, sabi niya, ibalik ang pera ng lakurakot, trabaho at baba ang bilihin, ang sahod sobra ang, maybe ibig niya sabihin, sobra ang
2: baba.
3: Baba.
2: Meron kang babatiin, Bishop Ariel. Si Nelda.
3: Oo, Nelda, magandang umaga sa iyo. Yan ay isa sa aming napakasipag na church planter.
2: Si Nelda Landicho.
3: Ay, ang aking napakatapat na manggagawa kasama ng iba mga kapatiran sa atin.
2: Hanggang DZAS, sinusuportahan ka, Bishop Ariel. Zaldi, para sa kanya, dapat marami pong food security, power supply facilities, nook and territory sa WPS, ang kanyang pagtuunan ng pansin. Kasi nga, ano, di ba, Bishop Ariel, pinakamahal na yung kuryente na natin dito sa Asia.
3: Totoo.
2: Diba?
3: Naku, nakakagulat.
2: Sakit sa bulsa, sakit
3: sobra
2: sa banks. Kaya dapat talaga, yun, initially, alisin na yung system loss, ano, tsaka yung VAT doon. Judy Samson, yung lahat ng pinangako niya sa SONA, dapat tuparin niya, sabi niya dito. Dapat manalig siya sa Diyos na mabigyan ng katuparan ang mabuti niyang hangarin para sa bansang Pilipinas.
3: Oh.
2: Meron pa dito from Julie. Bishop, nakikita mo ba?
3: Julie. Lano. Ayan, sabi niya, Julie, sana matapos yung paggawa ng flood control bago siya bumaba para makakilos ang mga tao sa maayos na paghahanap buhay.
2: Mm-hmm.
3: Pero sana talaga mabantayan.
2: Oh.
3: Hindi payagan na yung pera para doon ay mawala.
2: Opo. Si Elena naman, para sa akin, unahin niya ang pagsawata sa korupsyon dahil sobrang mahal lahat ng bilhin at pagsasaayos ng flood control.
3: Sabi naman ni Georgie, dapat sa huling 2 taon ni BBM, patunayan niya sa masang Pilipino na may nasolusyonan siya sa bansa.
2: Mm-mm.
3: Makatulong sa mga sangkot sa katiwalian at korupsyon, kahirapan, taas ng mga presyo ng bilhin, tapos taas ng sahod ng mga manggagawa, higit sa lahat, hindi puro pangakong salita lamang. Tuparin niya.
2: Ito naman si Mary Ann from Hong Kong pa to. Para sa last years niya, mag-provide sila ng maraming trabaho na makakasustain sa mahirap ang buhay. Hindi ayuda ang sagot. Yun. Dahil hindi naman pera na ipamigay sa ayuda, pera pa rin ng taong bayan yun. Ay, hindi nila pera. So, yung inflation, grabe ang pagtaas. Tsaka yung mga magnanakaw daw ay ipakulong at ibalik ang pera sa taong bayan.
3: Yun.
2: Alright. Si Guy naman, sapat na trabaho sa lahat at pangmatagal ang pagkukuhanan ng pang-araw-araw na kabuhayan. Ang balita ni Emily sa atin ay umuulan din sa San Fernando, Pampanga. Ingat po kayo. At nasa Zoom na daw yung ating panauhin, pero mabilis lang na invitation, kaagapay. Hopefully, magkita-kita ang ating mga kaagapay dito sa FEBC Life Connect. Hashtag Break the Cycle. Mental Health Wellness Forum po ito on Bullying and Depression with Dr. Joyce Piapgo. Kasama rin ang Team Pineda, Bong and Claire. Yan po ay Saturday, August 15, 8 o'clock hanggang 12 noon. Diyan po sa Philippine Bible Society sa Ermita, Maynila. Mag-text na lang sa 0927-778-6909 for more details, or puntahan po ang febc.ph hashtag break the cycle. Alright, meron muna tayong mabati. Batiin natin ang gawang kabutihan kasama si Phil Lagtapon.
4: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
5: Magandang araw, kaagapay. Isang 14-year-old na dalagita ang kinilalang bayani ng kanyang pamilya matapos niyang isakripisyo ang sariling kaligtasan upang mailigtas ang tatlo niyang pinsan mula sa pag-atake ng isang king cobra sa Sarangani Province. Ayon sa kanyang lolo, naliligo ang magpipinsan sa ilog nang biglang sumulpot ang ahas. Bilang siya ang pinakamatanda, agad niyang isinangga ang sarili upang maprotektahan ang kanyang mga pinsan. Dahil dito, siya ang natuklaw ng king cobra sa likod. Naisugod pa siya sa ospital, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Kaagapay, minsan ang tunay na kabayanihan ay hindi nangyayari sa harap ng maraming tao. Makikita ito sa isang taong handang unahin ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili. Ang pagmamahal at katapangan ng dalagitang ito sa kanyang pamilya ay mananatiling inspirasyon at paalala na ang selfless love ay isa sa pinakadakilang anyo ng kabutihan.
4: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
5: Isang MMDA traffic enforcer ang posibleng matanggal sa serbisyo matapos mahuling umano'y driving under the influence of liquor at dumaan pa sa EDSA busway. Sa viral na video, makikitang paggewang-gewang ang enforcer habang sakay ng motorsiklo at sumasalubong pa sa daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, pauwi na umano siya mula sa trabaho nang mangyari ang insidente. Sa paunang imbestigasyon, lumalabas na nakainom siya bago magmaneho. At dahil dito, aharap ang enforcer sa administrative investigation at maaaring patawan ng multa, iba pang disciplinary actions at posibleng dismissal from service. Iginiit ng MMDA na mas mataas ang inaasahang disiplina at pananagutan sa mga public servant. Kaagapay, ang pagiging opisyal ng gobyerno ay hindi lisensya para lumabag sa batas. Kung ordinaryong motorista ay mananagot, lalo na ang mga taong inaasahang magpapatupad nito. Tandaan, drink and drive is never worth the risk. Isang maling desisyon lang ang maaaring ikapahamak ng maraming inosenteng buhay. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
2: Thank you, Phil. 7:54 na ng umaga. Puntahan na po natin ang ating malayang talakayan dito sa oras na Pilipinas.
6: Isang mabuting oras na Pilipinas.
1: Pag-usapan natin.
2: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang iyong paboritong 702DZAS Agapay ng Sambayanan. At para sa ating pag-usapan natin, kami pa rin ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang, at kasama pa rin natin
3: Bishop Ariel Jornales po.
2: Yan, para sa Mulat Movement at Eto po, ano, talagang napakalawak ng mga paksang tinalakay ng ating Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address nitong Monday. And actually, kaagapay, ito yung pinakamahaba niyang SONA mula noong 2022 na naglaman ng mga pag-uulat at pati na rin mga plano tungkol sa paglaban sa korupsyon, pagbaba ng presyo ng bilihin at kuryente at paninindigan para sa ating mga teritoryo. At yun na nga, gaya ng nabanggit natin kanina, mayroon na lamang pong 2 taon na natitira sa kanyang administrasyon. Kaya at ang tanong ngayon, kaya pa bang tuparin ang mga pangako, yung mga plano at alin dito ang mga dapat na gawing prioridad para sa kapakanan ng ating mamamayan. Bishop Ariel, kasama natin ngayon via Zoom si Dr. Gary Ador Junicio, Associate Professor and Dean dito po sa School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Dr. Gary, good morning!
7: Ay, maulan na umaga po, Bishop Ariel at Miss Heidi at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po ng inyong programang Oras ng Pilipinas dito sa FEBC.
2: Salamat muli, Dr. Gary, sa inyong availability para dito sa atin sa DZAS. So siguro unang tanong ko, Dr. Gary, kayo ba ay nanood ng SONA? Meron po kasing nagsabi na waste of time lang ang pagsubaybay sa SONA ng Pangulo.
7: Well, actually, nung Monday po, kinancel po ni Mayor Isko yung mga klase dito sa Manila. Mm-hmm. Kasi ang kanyang instruction ay dapat po manood kami ng SONA. And of course, syempre, bilang responsibilidad, bilang professor po ng Diplomacy and Governance, it is our duty and responsibility po to watch, listen carefully, and evaluate itong 2026 SONA po ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
2: Mm-hmm. So hindi naman nasayang yung oras nyo, Dr.
7: Ay, hindi po kasi kaya bilang pong Pilipino at bilang isang responsabling mamamayan, isa po nating responsibilidad at tungkulin, no, na pakinggan itong report po ng ating Pangulo at evaluate po natin to objectively.
2: Mm-hmm.
7: So, dahil kailangan po natin marinig ano ba yung plano in the coming 2 years at after a year when he made his bold statement, no, yung mahiya naman kayo, ano naman ang susunod na?
2: Oh,
7: kaya pinakinggan po natin maigi itong nakaraang SONA.
2: Eh paano yon, Doc Gary, ha? Sa governance lang, mismong ang VP kasi ang nagsabi na it's just a waste of time.
7: Well, opinion po yan ng ating Vice President, pero nakakalungkot lang po yung kanyang opinion dahil ang pagkakaalam po natin ay hindi naman separate ang Republican ng ating Vice President. Bagamat siya po ngayon ay nasa oposisyon, maganda nga po sana ay pinakinggan niya po ito para siya po ay makapag-evaluate din, no? At makita din maigi ano ba yung mga naging kakulangan at ano ba yung naging kalakasan at kahinaan itong nakalang State of the Nation address. So I think yung mga tao po sa gobyerno, lalo na yung ating mga mataas na pinuno na ating pamahalaan, ay may responsibilidad na makinig, pakinggan, ano ba yung mga report. Para kahapon po, no, si Senator Risa Ontiveros, no, pinakinggan niya yung counter-sona ni Senator Alan Cayetano at kay Robin Padilla, even kay Senator Pia Cayetano. I mean, that's a show of statesmanship and respect. No? Not necessarily you agree on the statements provided by the senators or our president, but at the end of the day, it is you are a public servant at importante po talaga na mapakinggan po natin. Nakakalungkot nga lang kasi syempre pare ata po labas ng ating VP, no, sa abroad kasi meron po impeachment na nangyayari. Baka mas maganda nga sana ay nandito siya Pilipinas ngayon para kung sakaling ipatawag siya ng impeachment court, meron siyang opportunity na sagutin directly lahat ng mga allegation laban sa kanya.
2: Mm-hmm.
7: But anyway, ang ating pag-usapan ngayon ay SONA. So, SONA po yung pag-usapan muna natin.
2: Okay. And Doc Gary, yun na nga nasabi niyo, may kahinaan, may kalakasan yung SONA. So, ano po ang kokomento po ninyo dito sa 5th SONA ng ating Pangulo nung Monday?
7: Well, una, pwede ko pong hatiin yung siguro mga key points lang. No? Number one, gusto iparating ng Pangulo na he's still under control. Very bold po yung kanyang statement. Parang ERAP, di ba? Na ako ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi na aking mga kamag-anak. No? Parang yung statement ni ERAP before, no? Yung walang kaibigan, walang kamag-anak kung ating pong mareremay. No? Hindi ko lang alam kung mareremay pa ito ng mga Gen Z leader natin. No?
2: Inabutan naman namin yon Doc Gary.
7: Yeah. Yung pangalawa po, Miss Aydet, Pastor Ariel, Bishop Ariel, no? Yung marami siyang mga ameliorative na mga statements, no? Para at least matulungan nga halimbawa yung ating mga mamayan sa usapin nga ng kalusugan. No? Sabi niya, wala ng GLGL. Tapos yung opportunity nga na for tax exemption, lalo na yung mga mababang kita nasa around 26,000 monthly, no? Kasi 350,000 ang equivalent. Eh.
3: Oo.
7: And at the same time, nakita rin po natin yung, of course, yung iba't ibang mga subsidy na bibigay, for example, sa ating pamamayan, even sa ating, lalo na sa sektor po ng ating edukasyon, no? Kasi nga, stunted talaga yung ating maraming mga estudyante. So, yun yung mga nakita po natin na mga pangako ng ating Pangulo